0: Salamat kay kasabag Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Arina ta, kinsa kay makaruwat sa itong 200 pesos nga GCash. Kay nakahatag kini og sakto nga tubag plus naka-follow pagid sa itong promo mechanics. Naka-live, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. DYHP, Arimin Cebu, Attorney Rufiel Fernandez Banyo, ngunman man ang naka-share po sa programa karon ng Straight to the Point. Sakto niyang tubag, Attorney Matibag. Ang first name ni Attorney Matibag, Melvin. Pero okay, ragihapon kong Matibag, Ray Gibutan. Congratulations kay gawas nga nakatag kinig sakto nga answer sa itong pagutana. Naka-follow pagyod sa itong promo mechanics. Busa, congratulations nga to ni Susan Aris de Lima. Congratulations ni Ma'am Susan Aris de Lima. Ikaw maoy makaruwat sa itong 200 pesos nga GCash. Unya, Ma'am Susan, ang imong premyo ari na sa Monday na to ba forward or ma-send through GCash ha? Kay wamantay admin office karon. So, Mondays to Fridays, raman na sila. So, kuan, first thing in the morning sa Monday, madawat na dayon nimo ang 200 pesos nga GCash. Congratulations! Unya, chat og balik, Ma'am Susan, diri sa tong Facebook page para ma-send nimo ang imong name. Katuging correct nga name ha, kay namang giuban nga sa ilahang Facebook page lahi ang ilahang gamiton alias nga ngan unya katong uban balibaling letra umana moingon gud mi nga katong inyong correct nga name kay tan-aw biya na to igsa na to sa GCash mo ana biya na dito ang kanang few letters sa imong correct nga name so makita na to ay di man ni mao tama na katong imong correct name plus ang GCash number. Okay, kay by Monday ato na ning ma-send ang premyo. Congratulations! Ano lang ka sa iyo na pag-appeal sa ito DYHP Answer to Win promo. Minaw lang ka sa tanan na ito mga balita. O ginguman mga komentaryo ng Attorney Rufiel. O ni kasamang Benji Tanghian. Kay sa mga news, di na ito mabati po. Makuha ang atong mga questions. At ang ipod ninyo karong taon-taon, mabalik na sa Attorney Rufiel Fernandez Banyo para ipadayo ng mga isyong mga komentary, guban pa ka mga balita. Malang sa itong pipilasab ka mga pahinomdom. Uban ako ng control kasama ang Cases Menia o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag. Radyo mo nationwide. At oras karon alas 8:08 na.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
3: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human o kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit! At malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
10: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Doon natin maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga doon na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na ayaw dawata para sigurado adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use.
0: Bold, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: My budget. So

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
6: Atong atak na alas 8:20 na mga higala sa atong manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Atong balikan ng mga isgutanan karong butaga mga higala arita sa oral arguments na tumilabay ng impeachment trial. Labot mga higala sa pag-open sa bank accounts, BIR records, AMLAC, mga higala, guban pa ni Vice President Sara Duterte. In fairness, maayong pagka-argue ni Congressman Party List Representative Chil Jukno ang posisyon mga higala sa prosecution. Maayos sa niya pagka-argue ni Attorney Pua ang posisyon sa defense, no? Atong isgutan ni mga higala karong taon-taon, pariha maayo ang mga arguments, no? Nining duha ka mga lawyers sa pikas o pikas nga habig, ang mga senator, judges, ano yung unay mo himo mahigala o paghukom kay motion man eh, o unsa mga higala ilang desisyon, pinagi usab sa ilang voting nga paghimoon mga higala. Na pulos mga dunay mga katarungan, dunay mga arguments, maayo nga pagkapresentar, bugat mahigala ligon ang mga argumento sa pikas o pikas nga habig.
7: Straight to the point!
6: Arisata mahigala sa atong reports karon. Sa di patang maadto sa unahan mga sukit di paminaw, sa di patang mo discuss labot sa oral arguments, arisata mahigala sa mga winners na sakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Destunin niya karon mahigala. Si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
7: DYHP. RMM Report.
8: Mayroon po ni Rufiel, mayroon po sa tanang suking tigpaminan na itong stasyon, DYHP. Live ito karon sa Cebu City North District. Dinon ang grupo ang makadawat sa itong mga pahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Lauro Atelio, Artemio Tabuada, Buana Saison, Melchora Pidraya, Tita Sanchez, Efren Saison, Nicolas Marson Jr., Mary Dibdib, Overheat Virginia Tabuada. Okay, ano sa ikasingitin niyo sa DYHP? Dagang salamat sa DYHP! Overall, number one! Yes!
9: Sabi mo nga ako super...
10: Yeah! Sugbo! Andam na ba mo?
6: Okay, salamat Lailin Rabanes sa ligada sa mga report. Alita may gilas ng mga sayo-sayaw ginagmay, exercise ginagmay, Idol B o Julius Balili, ala na, kumbate. Kana-kana, sige.

0: Okay, dang salamat sa mga nasakpan aminaw sa DIY HBO Gay FM. Salamat kay kasama ng Lailin Robles Aligadas. Og salamat ninyong tanan, no? Kanunayan lang pagpaminaw sa itong sibianan. O, ala, pamaypay sa ginagmay din, ha? Kini nga portion may gratul-gratul sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang pagpalig-on sa itong immune system, dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa bugmayong itong mga cells, magka-produce ang mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended sa mga medical doctors 100%, kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City na himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Huwag yung man may gila sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch. Straight to the point. ADM Building, Balangay Kansaga, Consolacion of Fronting Jollibee. Atong isgutan may galang oral arguments. O sa may mga pasabot, sa ako nag-iingon with all due fairness, ligon mahigala ang arguments nga gi put forward ni Representative Chil Jok, no? Huwag ingon sa mahigala ligon sad o hugot sad ang argumento ni Attorney Pua Mahigala. Kasing-kasing kay nagdapik siya sa usti siya o kamatuguran pirme. Balita init pero klaro ang barugana ng kini nga portion ito gato sa mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber magkatabang paglimpyo sa tuntina e o kulon. Kini nga lumalikayan niya magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o nay mutubo sud sa tuntina e o ulceration. Ang pagkasaman sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawasan nimo ang tanang hugaw sa atong tinai. Mo makahatag kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom mahigala magkuha kay usa ka sachet. Imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo isi kung mayo gunya imong imnon, mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 6 sa buntag. Ang ato lang mahigala, ang atong i-discuss ni mahigala mga arguments. Para mahibuan ato, no? Timbang-timbang nato mahigala. Pero sa ako nagingon, pariha, nindot ang mga argumento sa pikas o pikas. Ato lang ang i-discuss mga higala o unsay mahitabo nini mga sukin tigpaminaw. Pulos doon naging katarungan, ha? Pulos doon naging katarungan. Okay, standby mahigala. Atong tagay pagtagad ang dugang pa mga iskutanan karong atataw. Dugang mga reports man lamang usab sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8:27 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kuta Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: ACS ISO certified world class quality.
1: ACS
2: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, fab, con.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
11: Atong attack na alas 8.32 na may gala sa atong mabanuban kaloning atong tulumanon at inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Now, kining a portion sa mahigala to gato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kining nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom sa pagpaligon sa atong panglawas o ingon man sa atong immune system. Na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o ingon man ang thiamine. Laki po sa mga higala sa mga ingredients niini, mauma kay galaan ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved mga higala. Bisan sa bag-ong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
10: Straight to the point.
11: Alas 8.33 na mahigala sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Niya ay 41 anyos nga lalaki gidakop, human na munog og timekeeper nga usaka babay. Ano niya magibunog ng babay? Niya laki kang buhat, niya nung imaman ng gibunog, unsa may problema ani. Doon na ba sa relasyon dahi, or unsa ba, silos ba, or unsa man, unsa may lahinungdan. Paminaw tao sa may gala ang detalye sa report ba ni Idol Tweety, dahil nga pikas ka linya karon. Yes, Idol Tweety.
10: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
12: Attorney Rufiel, igo raunta ni Miuwang na ang kining 40 anyos nga pintor. Sa iya rin yung kailang live-in partner, Attorney Rufiel, nga unsa namang hitab po ang sa iyang pagguwang Attorney Rufiel siya naman noon ang gipapriso sa kining ka-live-in partner aning iyang kauban na paghihapon sa trabaho Attorney Rufiel na hitabo ni dinhi sa usa ka villager sa barangay Apas Lakbayan Subo Attorney Rufiel nga kining natanggong sa Mabolo Police Station na ato alang aliasan nga si Berto lumad gyud ni siya nga taga Cagayan apan temporaryo na siyang nagpuyo dinhi sa sudad sa Subo kay tungod po sa iyahan trabaho Attorney Rufiel. Niya katong matud pa di bunog ani ni Berro Attorney Rufiel mao ang 30 anyos nga kaning timekeeper nga taga Taguig Manila apan nagtrabaho na po dinhi sa Dakbayan sa Subo. Niya sa tuwang nakuha base na po sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station nga human nagpatabang po niya biktima kay bira daw lagi siya aning Berto Attorney Rufiel at sa ilahang away siya ang live-in partner niya sa pagbira ani ni Attorney Rufiel ani ni Berto nga kini nga maong suspect kay murag na kuan na kusga niya mayo Attorney Rufiel ba hinungdan na nga nakaangko ni bunog pod ang kini nga maong babay kay pila ra man pod kusog yud sa babay pod Attorney Rufiel motong higayon Attorney Rufiel nga pagbira aning Berto aron ra unta uwangon po sila aning kaaway ani niya nga partner ni Attorney Rufil. Ang si Berto naman noon ang nakabunog, Attorney Rufil.
11: Okay, so anong tabo?

0: Okay, para ato mga kuha, no? Kini ni ang timekeeper ni unsa man na, construction firm? Unsa man na adiha?
1: Yes, Attorney Rufil.
0: Okay, kini si Berto, asa man na magtrabaho?
1: Construction, gihapon ni, pintor man ni si Berto, Attorney Rufil.
0: O, kauban sila sa construction?
1: Yes, Attorney Rufil. Ang kani pong live-in partner nga kaaway po aning Maria, ay kaning nakalalis ni Maria, Attorney Rufil. Kaya kauban na gihapon sa trabaho ani ni Berto.
0: Live-in ni Berto ni?
1: Concerned ba ni si Berto, Attorney Rufil? Kaya muraga, grabe naman yung ilahang panag-away. Mutuyahan yung giuwang ang duha. Yan murag sa pagdiri.
0: So, away sa mga babae ni? Away o babae din ni Tuti?
1: Di, ang living partner aning Marie, Attorney Rufil, mao yung kalalis.
0: Ah, okay. So, so murag ni apil-apil siya aning kalakiha kumaohon?
1: Oo, bali. Iyan ang giuwang, Attorney Rufil. Baka nagpinisikalay naman po, Attorney Rufil. Mutuyahan gibiran ni si Marie.
0: Kasi may nga anang kuha, ato lang taguon o nga anang live-in partner anang Marie. Kaling usa Marie, ato taguon so nga nga Marie, kanang usang. Anang isa may ka-live-in para
1: matagal. Kaniyang live-in si John.
0: Taguan na to nga dyan, ha? Aron nga ma-dilisod sabton sa to mga listeners karon, butangan talag mga pangana. So si Marie o si John, manag-live-in ni sila, sila may nag-away.
1: Unya,
0: ni intra ni si Berto kay murag concern siya, naluoy na siya siguro kasama ng Idol Tweety.
1: O, di siya ganan nga mag-dakwater ni Rufil kay usara po good sila po o kining trabahuan ni Mautater ni Rufil. Sa iyahang pag-uwang, iyahang mga guru na bira o maayo ni si Maria Tenerofin, muto nakaangkon siya o bunog. Sa pagbiraan ni Berto. Niya muto Tenerofin, kay tungod si Berto man ang nakaingon sa mga bunog kod ani ni Marie, munang si Marie, kay mo po nireklamo sa Mabolo Police Station, nagpatabang siya, o dito nagitanggong si Berto at Tenerofin. Human ani at Tenerofin, sa ito...
0: Unsa man kung awaya, day? Unsa man si Berto ato ma-interview na, or dili ra?
1: Sa pagkakaroon ng good attorney Rufil, kay tungod ni file of desistance, ang kining maong biktima, mutong nakagawas na po si Berto, Attorney Rufil.
0: Ah, okay, okay, okay. Mm-mm. Away man ni siya nag-live-in, unya si Berto ni Apil lang. Ano ni Apil-Apil man po si Berto? Unsa man, nagrabi na ba siguro? Ano, kulata na? Unsa man ko na, kay kung mag-away kini naman nag-uyab, Idol Tweety, managtiayon, mag-away na magtiayon, managuyab, di lang ta mag-apil-apil, kundi kinahanglan nga, kuan, o panalitan ng bunog ng murag, patay na yun, siguro pwede ta mo uwang. Pero kung away-away lang ako, listen man kayo, niya hantod, apil-apil siya, siya na hinuigi preso hinoon.
1: May pisikalay, pa doon naman sila magpisikalay, good at author ni Rufil, moto para dili madayon, kani si Berto, giuwang na ni si John o si Marie.
0: Hmm.
1: Nabirag maayo ni Berto si Maria Attorney Rufil, motong nakaangkon og bunog.
0: Pila man sa kabok nag-uwang dahil ka Ayol Tweety, siya rao sa nag-uwang o daghan sila?
1: Siya rao sa Attorney Rufil.
0: Nga nun di man si Berto o kaning si John mo iyang gigunitan, nga mo ilaki?
1: Ang naasayang pwesto Attorney Rufil, nga dol-dol niya kay kaniman si Marie.
0: O so nasuko si Marie nga nung gipugnan siya?
1: O, motong hinungdan, Attorney Rufil, nga nasuko siya kay nakaangko naman po siya bunog. Motong ipamedical siya sa kininga Cebu City Medical Center, Attorney Rufil, apan human sa iyang pagpamedikal, iya na pong giatras ang ihatang ipasaka nga kaso ani ni Berto, Attorney Rufil.
0: Mm-hmm.
1: So far, Attorney Rufil, mo ato ang nakuha, kaya ito ang taning suwayan, Tagalog man ni si Berto o kani sila Maria, Attorney Rufil, apan nagdumili na kani paghatag po o habig niya. Karon, sa ito apong pagbalik, Attorney Rufil, nakagawas na ni ang kininga maong dinakpan.
0: Mm, so, mara na kasitol siguro sa Idol Tweety. Kakauban naman kasi sila na idea sa construction.
1: Yes, Attorney Rufil. Nagkasettle na po sila kay mga migog. Miga raman po gini sila, Attorney Rufil.
0: Mm-hmm.
1: Naapil lang gini siya sa iyahang pag-uwang.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kaya nga ito ini ang mga leksyon ba nga makuha, usahay ka na na mag-away, di lang ta mag-apil-apil. Kung mag-away na magtiayon, mag-away naman nag-uyab, mag-away naman nag-live-in, until kuan gyud kung tingali gi kinahanglan na gyud kang moapil kay murag magkamatyanay na pwede pero mas may manawag na kaglain pod nya makatabang og ibot ina construction panalitan either usay mogunit sa lalaki ikaw mogunit sa babae na ba
1: kana gyud Attorney Rufil apan ang nahitabo gyud ani padung naman magpisikal ang duha ang gibuhat ng gyud ni Berto iyahan ang nabira si Marie nga mao duol sa iya atong higayuna.
0: Mm, siya na gikihan ni Marie kay ngano nga nabunog si Marie kunuhay. Giyon sa kanya pagbira po.
1: Kaya nagyod atay ni Rufil, kung kisa pa'y ni Uwang, maupanuhin na priso.
0: Mm.
1: Muna niya, magkuhan lang kita atay ni Rufil, kaya usahay
0: ba? So, manay version ni Berto, manay version ni Berto, sad. O niya, anyway, gi-withdraw naman ka ni ining ginganlag
1: yes,
0: Marie.
1: Yes, gi-withdraw naman ni Noon atay ni Rufil, ni file na siya distance para dili na mapasaka po ng kaso atay ni Rufil.
0: Okay.
1: So far, Atty. Refill, mauna ito na kuha din sa Mabola Police Station. Kini yung idol 2D Zaya sa 93.9 of DYHP Orman. Cebu Tatak RMN.
2: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Raja Boy! Nationwide.
0: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Kamiro magod do mga higala timekeeper gikulata mga kagalaan sa usa ka lalaki di natanggong ning mong lalaki. Nga ano sa mahita buas o mauto iyang side po din dekin nga ni Kwan sa suwa sa isa anang kalaki ha pero mo lagi na din kabasawa sa apil-apil na yun. O magtiayo na nag-away ilan ang personal nga away o sa kailang giawayan ha or baka ha managlibin na nag-away or baka ha managuyab na nag-away basta di pa lang yun niya mag pisikal ay gud kay dala pasagdi lang sana labi nang naglalis ra ina na o panalitan unsa galing manawag na kaglaing kauban kay mura magud ang kalakiha og kwan wa palihaan ni karon iyang gipugngan kuno hay concern siya de siya na hinoy gipapriso niini mao nga babae mga sukit dig paminaw so ina na no kanang mga personal man usahay gud kayo unless mura na gud og magkamatay na o kisa na inyo mga dagko-dagko diha sa usa ka lugar panalitan construction firm panalitan kisa na inyong engineer nang naa diha, foreman baka, or kinsa nang naang leadman baka nang naa, patabangon lang uwang. Kay ikaw lang po'y magbutbuot og uwang din ha, listor masagod kayo mga sukit ng paminaw. So, watakakuan ko unsa gi aktual na kuan hapi rumuni. Agdunay mga away na usahay, mga higala, mga personalan nga away, ato na sa likayan og mo appeal tada yun, no? Unless gikinhangla na yun. Pareha ba itong lulo og lula day ba nga, ang iyang apo ni, laban sa iyang lula kunuhay, wa man, iyang gikulata iyang lulo. Mamantong itabua. Mamantong kasabot doon sa nang away si mong lulo o lula diha. Basi taon-taon na mag-uli na po na sila. Ikaw, apo, lahat itong iyang gipapriso ganun sa isang lulo. Astas iyang lula, mga higala. Medyo badlungon sa itong kuana. Wa mo ganito ang dunay negosyo, mga higala, katong mga na iyang lulo. So, kinay doon na tayo ng mga leksyon ha. Labi pa sa itong mga silingan din ha. Usahay mag- away pikas balay, maglinagubo ng pikas balay din na. Kung concern tayo, itugantan lang sa kwan, doon ay mga tanod baka, at least doon ay authority ba, nga mo kwan. Pikas balay mga higala, o ipabaw silang kung unsa magaling. Violence against women and children, ha? Kung panalitan na na. Kung ikaw may mo adtugod nga kay otoridad, sad, ato yung patawag ko kapitan, di gani, manawag tag barangay tanod, niya may makatabang diha, ha? Kay parang lisod, kaya mo appeal tada yun, mga sukit ng paminaw nga, labi pag personalan ng ilang away, silos-silos ba ka na dahi kay? Ha, ka na ilang away din ha, uron sa ba kay hinungdan ha? Muna nga, kuhan lang sa. Kinihintabuan ron eh, siya may gipapriso hinoon mga sukit di paminaw. Alas 8.43, nastuban-uban ka ron ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Aratas tunduga mga isgutanan, mga kagalaan, labot mga higala sa mga nahitabo, no? Nga kinini ang impeachment trial. Lahi po niya mahigala ng doon ay gipagawas mga kagalaan niya video, AI-generated video labot sa South China Sea in Daikin. Kung dili man gobyerno sa China may napagawas, mula doon na lailain nga kuan ba? Nga ni pagawas mahigala o niya, gihimuag AI mula tagi, describe mahigala nga kuan, state media, no? Mo'y nagpagawas. Tingali angay ng kurhian sad, in the part sa China, di po maay na ilang gihimo mahigala nga, i-describe ta mga Pilipino dahil dili mao, no? Okay, so ato ning tagag pagtagad karon niya tumalikan ang impeachment trial human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:44 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
3: Basta baon! Bounty Fresh!
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birchtree Advance,
5: same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birchtree Advance na.
5: Same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Birchtree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisang gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulam sa.
14: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
15: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o the CPR demos. Goals pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
16: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

0: and Polycotton. Samansha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na lasot sa 55 na mahigala sa atong manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion of the gata may gala sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol nini ang Rosehip. Nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa banalabihuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kani ang AXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point!
4: Alas 8:56 na may gala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point!
4: Yatay complainants karon may gala sa atong sibianan kay Gidasmagan de Economisa mga higala. Nag-e-bike ni sila, no? E-bike ni Gidasmagan. O sa mga Gidasmagan sa kinan? Pick up ng sakinan. Okay. Ako sang pick up ng sakinan. Sige. Sa dili pa ito interview na itong complainant, mga kailan na report din ni kasaman Jane Galeardo, tumilabay nga adlaw mga higala. Doon na siya supporting nga kung anday video, no? Aron nga ito ng mga suta, mga sugit ng paminaw. Aron paghatag o background usa sa itong mga listeners, unsa day ni, na-report niya itong usa ka-adlaw mga higala ito sa paminaw si kasaman Jane, ining maong report. Yes, kasaman Jane?
5: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
6: Yes, Rajuman Atty. Rufiel, nahitabo ni katong adlawng Martes Atty. Rufiel, July 14. Ato gini niya na abdan sa area, niya sa May Katipunan Street, Barangay Kalamba, nasakot niya sa Barangay Kalamba, Atty. Rufiel, Dakbayan sa Sumbo. Mga alas 4 pasado yun, timing sa atuang pag-rubing niya Atty. Rufiel, nakadawatan ining mong tao, nga dunay nalimbuad, mausa ka ibay, kaya ang atuar pang una nga naibawa na Atty. Rufiel, kaya nagrabihan ang driver ni Imi. So, kung nadala siya sa pambalanan, pag-abot na to sa mga area at Atty. Rufiel, naabdan din ni nato nga nakasakay ni sa ambulansya ang kining driver. Matod pa sa ato ang nakuha ng informasyon, 40 ayos ni siya at Atty. Rufiel ang kining driver. Nga nailan lang ni nato or dialiasan lang ni nato si Berto at Atty. Rufiel niya ang iyahang iba ni kaadunan ni sakay ang nga lima kabuok at Atty. Rufiel ng mga batanon. Nagpagigarong ni og 20, 15, o BCCT. So, naaya usap ka babayan niya at yung feel niya na po lucky niya na po mga members sa LGBTQ po at yung feel. Matod pa sa ito ang katuwa nga informasyon.
4: Diin na pita exactly kasama ng Jane sa Katipunan. Asa na pita sa Katipunan? Ano na mga landmarks nga naari ha?
6: Kaya ganun na yung mga Bible Baptist Church at yung
4: okay. Bible Baptist Church. Okay.
6: Baman yun. Sa pamangan gidi na Atty. Rufiel na limbuad ang ilahang i-bike. Ya sa to ang una nga pagpakiginabi Atty. Rufiel kay matod pa gisunda ni sila sa kaning pick-up na sakyanan na under aning CCTO Atty. Rufiel kaning Cebu City Transportation Office kung CCTO ya narapol ni sila matod pa maotong nalimbuan sila Atenero Phil kay gisundan mo ang una na itong anibawaan. Apan sa pagpangiginap na to, sa kaning mga batanon nga sakay ni ining e-bike Atenero Phil kay wala naman yung naka-istorya ang kaning driver sa e-bike tungod ka nagrabihan manggutong ang iyahang ulo kay pagpangalimbuan Atenero Phil siya manggit ang nagrabihan. So ang ating ikahinabi, kaning mga batanon nga iyahang sakay. Ang pangatarungan ining mga batanon na iyang sakay Atenero Phil, naka-video sila nga matod pa sila ang gibanggaan. Sila ang gibanggaan ni ining sakyanan sa CCTO gid Atenero Phil. Apan sa ato ang live interview gyud sa driver ni ining sakyanan porket yung patrol car sa CCTO Atenero Phil, ang driver na gialyasan lang ko din natog si John Atenero Phil niya na hinabi gid nato matud niya na kung sila pa ang nibangga Atenero Phil, ang atubangan mo ay damage. Pero nakita mo po nato nga naa sa kilid, mauto ang iyahapong depensa Atenero Phil sa driver ni ining sakyanan nga dili sila ang nibangga kay naamat sa kilid ang kining damage sa ilahang sakyanan. Matod pa ni Likay di ay ni matod ang kaning e-bike mautong nalimbuad. Kaya gawa sa ni Likay Atenero Phil, matod pa ni Agi di ay ni sila og bawal nga area nila ang kaning e-bike niya, overload po sila ato nga time. So, dapo nun, gid ni sila matod pa Atenero Phil, ang kining maong e-bike. Pero, mauna ang pangaturuan, ang atualang gid na gipresent din nato sa atong balita Atenero Phil, no, gipresent na to ang side ni ining e-bike or kaning mga sakay sa e-bike, ato po na gipresent ang side ni ining driver sa sakyanan sa CCTO Atenero Phil. Para fair po, ang ato ang balita. So mauna, nag-isiga, rasonay silang duha Atenero Phil. Gani, gipaabot po gid na po nga dunay makuha ang CCTV. Kaya para po gid na ibawaan kung unsa gyud ang nahitabo ni Adtong Higayuna, kay bali, opposite mang gid kaayo ang ilahang mga rason Atenero Phil. So mauto, ang nahitabo nga na likay ang kanyang e-bike niya, nikuan sila sa katong maraga concrete nga gutter to sa kilid sa kalsada Atenero Phil, maotong nalawad at silang control, nalimbuwad ni ang kining e-bike, pero ang pasangil nila, gibanggaan sila sa sitom. Pero ang driver sa sitom Atenero Phil, niingon sila, nawa nila banggain. So mauna, ang ilahang rason, murag nagka-laing-laing yun ang ilahang rason Atenero Phil.
4: Lain ang version sa e-bike, lahi ang version sab sa taga Cebu City Transportation Office.
6: Yes, lahi-lahi yun sila Atenero Phil, pero ato ang gihimuan ni kay gipresent yun na to sa ato ang balita, ang isig side nila. Kaya lahi-lahi nang yun sila Atenero Phil. So mauna, karon may labi po na to yun mismo ang kanyang e-bike driver kay atong higayon na ko na Atenero Phil, gitabang manggidayon siya kay siya manggid mismo ang nagrabihan. Ang kanto iya masakay kay mga nangabunog raman to ng mga batanon na Atenero Phil, pero gidalagi hapon ni sila sa tambalanan para po sa dugang medical na attention din para sa ilahang kalawasan na Atenero Phil. Mauna ang ato ang nakuha na impormasyon, pero mas madunggan po nato ang side ni ining e-bike driver karon Atenero Phil. Kung unsa jud to makangitabo kay matud pa duna sila nakuha ang video na sila ang gibanggaan Atenero Phil.
4: Okay.
6: Okay, mauna ang nakuha Atenero Phil, nagika na rin din sa itong Armament Patrol, kauban sa ito, kauban na ito, ang ato ang speed pilot, Regiment Jesse Sumampong, ako sa bangin yung Regiment Jane Galliardo, DYHP, tapa, Armament.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Raja Boy, Nationwide!
4: Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Ako itong ipareport si Jane para nga ma-plasta na ito ang balita. O niya ma-balansin na ito. O gatong ma-analyze niya ma-balansin na ito. So, dipindi. Kaya lahat man ang version sa taga CCTO, lahat po ang version sa driver. Ato tanawon ang mga supporting ng mga CCTV, no? Footages. Ingon man ang supporting mahigala nga mga videos kung naa man galing ta mo atong tan-aon sab aron nga masuta na to og naunsang yung hitabo ato, no? Okay, so atong tagad pagtagad ni. Okay, standby hani ang mga higala sa to sibianan karon ang driver atong mahinabi mga sugid ni paminaw aron nga mapungutan na to unsang hitabo ani. Eh, dapat may bandage sa ulo in town ani mga kaigalaan, plaster pa man in town ani ganing town. Okay, sige, standby ha karon totoo, standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 9:04 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
9: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
14: Nasa'yo, nasa'yo ang panalo.
15: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Karunting uwan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto sa 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan Tinguan, ikaw, always panalo.
16: Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
2: Bangong pumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kitang kuti Silka in as early as 7 days.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing, Mark. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack nala sa 9 Jess na mahigala sa atong pamanuban kaloning atong tulumanon ginyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Dili pa ta mo ato mahigala sa atong duga mga discussions mga kagilan labot sa impeachment. Ato sang balikan kadali mahigala ning atong komplainan karon nga nastong sibianan. Gumikan mga higala kay importante ni no. Sa man ning itabo agyod kay ni aman mahigala ang driver sa maong e-bike nga no na pagani ni mga samad sa iyang ulo mga kaigsoonan no. Atong hatagag pagtagad. Unsa man ni ato ning ipaklaro iyang naong ugwan or maklaro ni?
12: Ikaw.
11: Ha? Og astang kwan? Sige pa. Sige ko no. May buntag ninyong duha, no? Unsa man ni hitabo ay isa nga lang ni mo?
12: Virgilio Roda, sir.
11: Virgilio, okay.
12: Tibor Angga, sir.
11: Sige, kay kanana ang do naman kay reklamo, amo lang ningi kwan lang sad. Kini ni ang
12: ipaklaro kong naong.
11: Oo. Oh, oh.
13: Ipaklaro ko diyang no.
12: Ipaklaro haron ma kapuan sa mga rebel e-bike.
11: Oo. Oh, oh.
12: Ang ginaan ni sad ba?
11: Oo. Oh, oh. Sige ka na oh. Muna iyang kuan. Oh.
12: Yeah.
11: Okay. Kini ni ang sulti economy be Virgilio. Noon sa mga hitabo agi to.
12: Di ka nang pagkakuan na sir pag
11: padaos microphone.
12: Pagkapi na to ni.
11: Mhm.
12: Motor ni lang kuan. Puti to mi sa kuan. Mamiron ito mi tisa.
11: Okay.
12: Na tisa dayon. Kuan may kanyang hitami butika.
11: Mhm.
12: Ya whole to nang tisa sirado man.
11: Mhm.
12: Ya kung pa sir ni request ko nga. Ato lang ta sa CMC, sa Atbang.
11: Mm.
12: Muto di nga pa sa loob. Okay. Nga to ta. Nga pag-outboot na mo sa dapit sa kuan. Dapit sa labangon. Ano na nasitom sa unahan. Sa may CMC Atbang.
11: Mm.
12: Hindi lang kukutob sa mechanizing.
11: Mm.
12: Muto dito ko. Nga unong.
11: Mm-mm.
12: Musilan ng lakaw sa padong sa Atbang sa CMC. Kaya naman ito tambal.
11: Okay.
12: Muto pagbalik ng lakaw sila dito sila nasakay sa mechanizing sa akong parking e-bike.
11: Okay.
12: Nasakay sila na ako. Diretso mi nga to sa katong may makitapunan.
11: Mm-hmm.
12: Sa layo pa ang sitong mapakikita. May putong taon. Kalita na, di kalit sa, dito sa mong loyo.
11: Mm-hmm.
12: Magkusok ni padagan.
11: Mm-hmm.
12: Bahuro siya ang, ganyan siya nanay. Patito yung aso sa loyo.
11: Mm-hmm.
12: Nga naanak dito.
11: Mm-hmm.
12: Muna to. Muna to, sige gugod-gugod. Gugod-gugod. Sige, ipit-ipit. Ano, ipit-ipit.
11: Mm-hmm.
12: Katong ipit. May nagkuhunong namin siya, hunong namin siya. Ako oh, magito, di masya po ko ang yun. Kasi dikit sa dikit sa mga mong e-bike.
11: Mm.
12: Timing kayo, video-video ako pa sa iro.
11: Mm.
12: Matong pagkakuha na, nasampling namin.
11: Mm.
12: Ano, kundi na rin magkakuha. Gud plan na. Ang plan mo siya, no? Piti ka suga padagan yun niya. Sige, sagrikit sa mga ibay.
11: So, pick up nga si kanan ila.
12: Pick up nga blar.
11: So, gidasmagan mo?
12: Bidumbol mo, idumbol.
11: Bidumbol mo?
12: Dumbol. Bidumbol, gibigin mo siya na plan.
11: Ginutdutan mo sa kuan, sitom nga, akining CCTO nga pick up. Pila man sa kabuk sa kayo sa pick up?
12: Si Rosa.
11: Ah, usara na eh?
12: Oh, si Rosa.
11: Oh.
12: Pick up.
11: Okay. Sumutong nalimbuhan mo dito?
12: Oo.
11: Nadaka sa hospital?
12: Oo, nadaka sa hospital. Nalimbuhan mo kayo. Pati Ricky na, Ricky na. Black ka naman niya, sir. Black ka naman niya.
11: Mga usang ulasa naman gito sa imang paminaw?
12: Mga alas 4 na gito.
11: Alas 4 sa kandaon? Unsa man klasiha sa tambal ang gipalit di ano nila? Para maklaro na ito. Unsa man?
12: Wag gitambal gipalit, sir. Wag gitambal. Pag ato na ko sa hospital, wag gitambal.
11: Adili ka itong imang pasayro ba? Ngayon ito magkamos mga nangita mo.
12: Tambal sa ngipon, sir.
11: Pinreliver.
12: Pinreliver.
11: So, maningita mo ito sa labangon.
12: Sa labangon.
11: Pero may ruwan na iable.
12: May iable. Tutuyok.
11: So, ikaw, kay ikaw may suito ka ng mga atbang sa mga hospital na may iable yun, ana.
12: 24 hours man.
11: Oo. So, moto. So, anong tuyo na iningan ito mo tungod kay mamalit o tambal?
12: Mamalit o tambal.
11: Okay. So, kinini ang pagkakita sa CCTO nga kuan, tingalig, misood ka sa kalsada nga dili pwede nga pasudlan, moto ang gigukod ka. Pero ang imong version lon nga nasood ka dito kay mamalit mong tambal sa butika. Okay, so kung atong subayon ang mga CCTV ani, kini imong gisulti tinuod ni.
12: Oh, sir. Oh. Kinuod ni ko makak sir kay grabe kay akong pagkakuha na jud.
11: Mm-hmm. Okay, so mo ni nga kuan kini ni ang morning na hitabo. Ato kunong kanon ang mga ang video atong kuan kanana ang timing kay kining imong mga pasaylo nagvideo-video sila.
12: Video-video kay sige mi katawa-tawa ni katotot. Sige ta ning ipon sa atong babae nga ano, balutan bali. Sige katawa-tawa si video-video ako kay mga video-video sila kay. Wala sa ko kay. Ko kay ba video-video tong ila.
11: Oo.
12: Ko kanang bulagra. Video mo dahil.
11: Oo. Okay. So, morning hitabu ang mga kagilan na alon nga masuta na ito ni. Kay, ang importante ni, makakuha pagitagdugang mga CCTV dito sa area para mahibawaan na ito may gala ang tinuod nga panghitabu. But, timing kay kini mga batanon, magvideo-video man eh. Nagvideo-video man, sakay o kwan. Kana na ang makasabot ng tana, no? Kana mang, sakay gabal-habal, video-video. Sakay kabayo, video-video. Na. So, muna yung tabo ni mga batanon. Nga sakay ni mo, imong mga pasayro. Okay, so, ato ko nung paminaw ni day ang video. May muna yung mga batanon nga sakay. Sige ko no, be. Nay, audio ni? Audio ko no, audio. Ah, sige, audio ko no, dong. Sige, sige.
13: What's yung video-video? Uy, umoy.
14: Video din ang flashlight mo.
13: Sorry.
12: Pagbot.
11: Okay, posa gamay, posa gamay. So, pila kabuk babae, ani pila kabuk lalaki, sakay?
12: Babae, usa. Then, duha kabayot, then duha kalalaki.
11: Ah, usa ka babae, duha kabayot, duha kalalaki.
12: Oh, duha kalalaki. Lima, kalima ko.
11: Okay, okay. Oh, sige. Sige, sige, padayon dong.
13: Naundoy na ko dyan.
12: Yung, mag-aragay.
13: Hindi, tapos sila, glikon
12: ito sa binilipin. Okay na.
13: Parang siya mo, okay. Ang wala pa nga. Oo, basta
12: mo ko na nga sa.
13: Parang, tanda, oh, tugat na.
12: Ha?
13: Tugat.
14: Parang nagsugot tayo.
13: Tugat. Ang tugot.
15: Ayun sa tidas, tibol.
16: Ay, glagas, ay, glagas.
17: Ay, glagas,
16: ay, glagas. Ay, glagas, ay, glagas.
11: O, oh, napaong ang kwan. Ay, pa. Wala na ilang video, ane? Ha? Kwan ako, no? Na pa ilang video?
15: Mura to. Dili, dili, atorne, atorne. Hindi lagi kompleto sa ako, aligi.
11: Sige ko, no? I-send ko, no, o sa ka-video.
15: Dili, maura to siya, pero dili, lagi kompleto sa iya.
11: O, sa mga pasabot kompleto?
15: Ako, yung ato bang dili?
11: O. Oh. So, nga naman nga, kwan man? Wala ni maputol dito? Oh, sige, sige, ha? Passport na to. Okay. Mono ni siya?
15: Ibalik.
11: Oh, dua, ha? Tepa, o, isa.
15: Natuwang na sila.
11: Natuwang na. Nabidyohan pag ipos natuwang.
15: Nalagpot ang cellphone, anak.
11: Lagpot ang cellphone. Nga nung di ba, di ito kumplito to amo?
15: Maragili.
11: Tepa, ha?
15: Kaluka, eh, squeak niya.
11: O, murag ni kuan.
15: Pero makita na ni mo ang
11: sa... Sige, sige, be.
15: Makita na ni mo ang sakinan.
11: Oh. Hamang sakinan, anak. Sige, sige, ha. Gamay lang. Okay. So, ato sigurong susihon. O doon na patay mga supporting CCTV ani makuha sa dito. Basi na putol pag-send. Basi na putol pag-send. Sige ko, no? No? So, imong barugan, ikaw, Mr. Berilio, nga kanana ang gidutan mo, hantun nga nadasmagan mo.
12: Okay, nadasmag me. Okay, mamili ko na ako sa kiling nga, dikit kasi na ako.
11: Mm-hmm.
12: Mutol mo? Mutubato na sa may kon, sa may lupis, sa may simbahan, dito na. Pinipin ako ni Mayo.
11: Mm-hmm. So, disorde mo sa Ilopis?
12: So, sa Ilopis ka dito siya. Disorde sa namo.
11: So, gipipiran ka?
12: Gipipiran ko na mauna, nalimbuhad mi.
11: Mm-hmm. So, ang iyang kilid sa iyang sakinan mo ay na gipipid ninyo?
12: Gipipid.
11: Mm-hmm.
12: Dito sa toho.
11: Okay, so muna ni ikaw na ni, kinin-kini.
12: Oo, oh, oo. Oh, oh.
11: Gitabang ka sa, kuan, ambulansya.
12: Ambulansya ka na.
11: Hmm. Kunya ni, unsa man ang katong driver, kuyapan ka ni, wala ra.
12: Kuyapan ko, anak, dito nung ko sa ilalom na. Gakalimot mo ko, kinakuan mo dyan ko. Nupungan nung ko sa ilalom.
11: Sa ilalom sa, kuan?
12: Kuan, sa e-bike.
11: Sa e-bike?
12: Oo. Oh. Grabe mo sa'yo, nakaanag-imayo.
11: Mm-hmm.
12: Ikuan sa'yo ka na ni.
11: So, gida ka sa CCMC?
12: Oo, oh, oh, CCMC. Kasi yung sigadaan ako na, nakitaan ko sa crab. Mga motor. Crab, punpanda.
11: Oo. Oh, oh.
12: Gusto sila, kasi kadaan ako.
11: Mm. So, motong doon na ikuan?
12: Oo, motong.
11: Kone siya nga, sa kinan, kone kini-kini. Ay, sa ha, iba, kone kong itong pick up dong.
12: Ako, 313, ang plate number.
11: Asa man dong, may, kati, kana-kana-kani. Mone, mone?
12: Oo. Oh, oh,
11: mone nga sa kinan?
12: 313 ang plate number.
11: 313 ang plate number.
12: Plate number.
11: Sige, so mone siya ang kuan na. Ato sang isubay yung mayo ha, o unang-unsang kalakihan eh. Pada all delay gamay para maistorya ni mo ang kwansan. Kini ni ang sa video makita ang sakinan sa CCTO na ay kuan ngalan nga kuan traffic enforcer.
12: Traffic enforcer.
11: Okay. Traffic no nay butang traffic. So kini ni ang atong klaroho no may kay imong gitabangan ni eh. Kini tawhana si Berilio. Oo. Unsa man ni siya siya mao isa to imong kwan ganina? Igo sama ni mo ni.
18: Kanang nahog na siya.
11: Pwede, isa nga lang mo, bisag angga lang or...
18: Ayan Fernandez.
11: Ayan Fernandez. Oh. Taga-asa man kayan?
18: Taga-basak sa Nicolas.
11: Basak sa Nicolas. Hmm. O saan man hitabu, imong kailan eh?
18: Kanang naman ko yung mga e-bike, gawin niya. Ang driver niya, driver na ko sa una, gi-refer siya.
11: Ah, gi-refer siya.
18: Pero wala na siya yung pamilya, diri, wagid siya. Wala siya mga, actually, taga-Negros, mga...
12: Negros, Bayawan.
11: Bayawan, Negros ka?
12: Negros.
11: Ngano na padpad bang kada Cebu?
12: Kay ni ko ang sa kasakay ko ng mga truck ban gikan sa Negros, dun sa Cebu.
11: So imo mga nabuhi lang kag imo.
12: Buhi ko.
11: Okay, sumoto nga naman kay e-bike imong gi-drive.
18: Oh, pa-drive siya kay para na siya makaot sa or mga makatabang-tabang sa taba.
11: Oo.
18: Negosyo sa.
11: Oo, oo, oo. Okay, sumunod niya asa man siya ni Puyo.
18: Dahog na sa amo ana.
11: So nabutang nga nasa inyo na Puyo, nya imo pong gipakwan sa imong e-bike, pa-drive pod para na po sa iya makaon-kaon. Okay, unsa mang ikaw, Virgilio, sa mga taga-Bayawan, deka, unya?
12: Taga-Bayawan, no.
11: Doon na kay pamilya dito?
12: O, to, ah.
11: Okay. Doon na kay asawag mga anak?
12: Kung ulitaw ko.
11: Ulitaw ka? O. Oh. So, muna nang inabuhi ka dali?
12: Inabuhi ako dali.
11: Padpad ka dali. Pagkaabot ni mo dali, nagsakay ka sa truck? O sa itong kuhanak?
12: Truck ban. Nakandeliver yung mga saging, mga kanding, ano.
11: O.
12: Mukhang ko, ano ba? Masasakay ko, eh. magkarga.
11: Tabang-tabang ka, truck boy day ka.
12: Truck boy.
11: Okay, niya kadugayan na kay kailang akuan mo nang i-bike driver ka.
12: Driver ko.
11: Oo. Sige, so kining maoning hitabuan, no? Okay, kining imong mabutang din nga imong bus ni si Kuan. Ayan, no? Ina na kay naman kay bakante nga i-bike. Driver na para nga oh, napos siya iyang panginabuhi.
18: Panginabuhi.
11: Naka kaon-kaon po siya. No, so imong gitagaal trabaho. Pila na makakatuig nga nag-drive og e-bike?
12: Mga 1 year na kapin.
11: 1 year? Okay lang siya. Maabang na makagtakaroon ni siya ni mo?
18: Nasa yung pas-pas, pero pas-pas. Okay naman.
11: Okay lang. Oo, dugay naman saan. So okay lang imong pagkailan niya isip driver sa e-bike, okay lang yun?
18: Okay lang yun siya.
11: Oo, so karoon imo ng gitabangan nga, kuan lang. Ngayon sa may tabu, pag sa itong imong gi... Kuan ni ang CCTO na nag-reach out mo?
18: Oh, nag-reach out kuan niya ang katong unang adlaw. Ako tong gitawagan kina may gihatag nga number. Unya mo tong naingon man ang CCTO nga marag oh, unsa may plano ninyo, sir? Kanang kami mo atubang raman mi. Kanang naman mi sa gobyerno, naman sa mi abogado. Mo tong uy, kuyo, sa sila? Kuyo man, patay tani, sa kung nauna, wabitay kwarta kayo, di mo nga kuhaan. Kung ato tabangan nga mag, wabitay, patong kuhaan, lakulaka pag yun. Kung kamotong nakahuna-huna, kung nga, ato bor, ato nalang nang idango, eh, sabay gusto na nga bor, dagok tanig kuhaan bor. Siya, ukir kayo, grahan siya, hindi mo siya pakuhaan. Matong, naabot, gini mo dirig hapon. Tabangan mo hapon, yan yun siya, palin mo dirig.
11: Sa kuhaan. Kalo sa maka nakagawa sa kuan bor, nakagawa sa ospital?
12: Atong kuan, atong Martes, atong Merkulis sa kuan buntag.
11: Merkulis sa buntag?
12: Oh, okay, gingingat to mong na sa kanasayo Rakil, gipakaong mo na dito. Palitan ko paklan, duha ka paklan, tubig.
11: Sige, bisita kang Rakil RC.
12: Bisita ko ng RC.
11: Okay, so gipakaon ka ni Rakil.
12: Gipakaon Rakil.
11: Okay, gitagaan kay paklans pagkakuan kay Martes man hitabo na Martes kadlawon.
12: Martes kadlawon.
11: So nakatog kag ospital pa o sa kagabi eh.
12: O sa gabi
11: na. Pagkaugma na kag kuna.
12: Pagkaugma na.
11: Oh, so gibisita kang Rakil RC dito. Hatdan ka og sa man paniudto to or panihapon.
12: Pamahaw to.
11: Pamahaw.
18: Kausara.
12: Kausara sad.
11: Oh. Unya ang mga tambal,
12: wa ko kay kuan imong tambal wala. Okay, ako ra mo sa dito.
18: O si pamilya, ako wa mo ko kay Bawar Tour ni. Kaya oh. Sa mga kanon, kung nang mga tao ni Dos Malay, magkita uno man siya agad, kaya sugo, balit basag basura, balit tubig, ha? So, nagkana man ang ngita niya.
11: Nagkana ang ngita niya?
18: Brooks, oh, Brooks, Brooks, ang hangga man ako nila. Kanang, asa man si Kuan, anak, ang ngita niya. Kung, diba, siya buwa man ni uli. Ako, kuyawan ko lang, kung ano. Ako lang ihuat, og marapunong 24 oras. Waka di kaabot, ako lang isuro dito stisa. Kaya naman siya stisa dapat na guan. Muto na dunggan ako pag mga kadalong-kadlaw na sad. Nangutan ako sa mga habal-habal dito. Ingon sila nga, na-disgust siya kung nung gibanggaan kung nung sitong. Sitong ang tawag yung sitong. Sitong. Muto, pag buntag na to niya, nangita na ko sa CCMC. Muto na ko lang ipangita siya. Kaya dira namin yun na dapita. Muto, pag-abot sa CCMC, niingon mo sa mga personal dito, mga nurse nga, ni gawas na kuno ni pirma ko no waiver kay dili ko no magpa-CT scan nya dito na ko nakibaw nga igi paingnan ni siya nga dili siya kuno to yung ikala istorya bor kay
11: sige bor sige bor wala unsa may gitambal sa imong ulo bor okay. Unsa man na imong ulo na unsa man na
12: nabungad man ni sa ko sa ibay kadtong kuan
11: wala gi CT scan dai wala
12: gi CT scan
11: nga no may CT scan
12: wa sa ko kay bolo kay wa may ni duon ako sitom ditong muni muna ana gwen mi ko hon dugay pa ni gi ko ang kitahi
11: so kitahi na na
12: ka tumba wa pa ma ko ang wa pa ma ko mo tahi mo tahi ni kadlaw na mo squatos kadlaw mga kay hidap sa gabi eh
18: pagsunod ng adlaw
12: ang pagsunod kay sige ni dogo dugo kay kitahi mo gisay punta na squatro sa kadlaw
11: sumoto ikaw yan ikaw na nangita
18: paghapon na wa manglilapas na
11: daghan ay mangita na niya kay sugo-sugoon sa dito
18: dali man siya mga kuan
11: dali masugo
18: basura kanang mga basa na yung mga
11: asubutan nun nining mataasad kay ma kuha naman dito sa mga kuan.
18: Sa mo adapit
11: sa inyong silingan.
18: Sa dili man kayo.
11: Oo, so. Sige. Sige, atong tagal pagtagad no kay basin og unsa ning kalakiha. Na si Ma'am Rakil RC speakers galing niya. Para nga ato lang sang ipaabot niya ni basin dun na say matabang sa dani. Unsa ang kalakiha ni, no? Oh. Para nga kuan ni kini ni ang kay importante ni mo nga matambala na mas ma Wala na nag-CT scan na imong kuan ni nganong ni pirma makagiber.
12: CT scan kay wa na ko makaon ito. Wa na gini ko ana ko tuka si itom nito. Pauli lang joko kay
15: pirma siya
12: gwi. Pirma man kayo kay.
11: Wala libre ka on sa ospital.
15: Wala libre ka on sa emergency.
12: Kasi ward
15: pa pagkaon siguro.
11: Sumutong pirma na lang kay wa kay makaon dito.
12: Oh kay wa ko ni ko ana dito kay ang kato nakabundol na ko nga wa mo gini ngadto. Ngito ra ka usara.
11: Mm.
12: Pero ako pakana kay dito pa ko sa loyo kay giban di dan pa dito sa loyo sa
11: tungod ta. Kay wa man kay pamilya sad mo na ni uli. Oo.
12: Mga gina kaingon nga ambigo what na wala yun.
11: Sige.
12: Ano mauli na tumo tanon?
11: Sige, atong tagay pagtagad mahigala kay basin og kwan dia si Ma'am Raquel RC Picas Galinya ang atong CCTO chief mga sukin tigpaminaw.
17: Lahat ng tanong straight to the point.
11: Ma'am Raquel, mayong buntag, ma'am. Live daron sa DYHP, RMN Cebu og IFM. Good morning.
19: Yes, good morning. Good morning sa mga listeners sa DYHP. Good morning, attorney. Good morning sa tanan nga nagpaminaw.
11: Mm-mm. Ma'am, kining I'm sure nakaabot na ni si imong habi opisina. In fact, bisita naman guni kuno ka sa CCMC. Unsa ito mahimo ka ani, ma'am? Og basin og matabangan tanan ni mapatambalan tani or unsa ba kay mahimo nato sa sitong considering sa CCTO, considering nga ang imong tao diha mamon kuno naka hinungdan pod na dasmag ni or unsa may nakuha ni mong
19: info? Oo. Yes, attorney. Kana si Virgilio, gi-advisean na siya nga muari sa opisina aron atong maabot unya unsa ihang demands atong mapadangat sa enforcer. Ato okay. Na siyang gi-advisean nga muari sa opisina. Gani, pag adto na mo sa ospital, nahibuong na lang ko nga nibalik ang ako ang gisugo nga nakagawas na siya. Unya, ni pirma siya o waiver. Nagoy gipamalihog dito sa ospital, taga si CMC, nga maoy mo, tanaw niya kay wala di siya tagtungod.
11: Mm-hmm.
19: No, so, may text naman nga, ma'am, ni pirma man o waiver, nga dili siya magpa-CT scan.
11: Mm-hmm. Sige.
19: So, kay naanay recommendation sa doctor nga ipa-CT scan siya, pero ang buto kung sa iyang plano, unya, nihatag na siya schedule nga, muadto sa opisina, alas 9, gihold na po ang enforcer. Kay gabi man ang duty sa enforcer, gihold na ko hangtod sa alas 12 sa udto hinuwat mi niya. Kami, apil ko huwat niya. Pero wala siya mutunga.
11: Okay, sige, sige ma'am. Kay kinini ang mahitabuan ni ingawas ko noon sa hospital kay wa mo siya tagtungod, wa ko noon siya kaon sa dito, unya, wa may libre pong kaon lagi sa hospital, unya, impirma sa guwibel, gutom ko noon siya kayo.
19: Yes, tinungod na. Kaya ako siyang gipangitaan sa og cellphone haron ato asya kay ang diha ni anha man kuno lang ha.
11: Mm-hmm.
19: Ang igsuon sa among enforcer. Ako mm-hmm. sad ni anha ko niya. Of course dili gyud sad

0: paniudto. So, ipalitan na ko siya og tubig og pagkaon.
1: Oo.
0: Ipahatda na ko siya.
1: Si Mas Mayo nang imong
0: oo. Pag ikaduha na lagi sir, wala na siya dito. Patuan na mo, pagkaugma din ana, wa na dai siya dito niya. Mauna nga, nahibawa na mo, ni perma o waiver, nga, hindi siya magpakuhan. So, gikontak, murag na ay mi-contact ni Kap Jong, kay si Kap Jong man akong gi-assign, na ni hatag na siya schedule nga, muanha siya, kaya ang kwaon ng e-bike, gani, ako na siyang gipasaligan nga, ayaw kabala ka sa imong e-bike, kay dilit to na to, dilit ka na ko pamultahon. Bisa naa kay violation, no? So, tungod sa hitabo, di ka na ko pamultahon. So, niyon siya nga, muanha siya, alas 9, bilagi, mangto kong gingon attorney, unyang hangtod sa alas 12, may hinuwat niya, wala siya maabot.
1: Mm-mm. Sige ma'am, ato lang nang ibalik o schedule siguro. Kumusta man ito imong enforcer? Imo na itong na-initialan o pangutana o imbisigar?
0: Yes, actually, ang investigation gaagad ko sa kay kung ano man ni siya na may physical injuries ani attorney, dili na ni sa ako ang level sa TEU na ni, Traffic Enforcement Unit. Nag-agad ko ato. So, ang kanilang siya, administratively, ako na ni siyang gipakanaog. No? O niya, wala na ni na ako siya gi-assign sa panggabi, pakanaog na ni siya, akong dituyo nga gibalhin ako siyang assignment aron. Kun pananglitan, mausab ang huna-huna ni Virgilio, sayon siya ma-pull out sa iyang area. So, naana na ako siya i-assign sa buntag, unya, posting na ni siya. Dili na siya muda o government vehicle.
1: Okay, sige ma'am. Mas mayroon noon kay, I know, imo maning tao, unya, simple pag maayo ang atong tao, okay raman. Pero kung ato maimbisigalan, labinag na yung mga CCTV, unya, iya yung gidasbagan, pananglitan lang, pananglitan, di po na ito itolerate.
0: Yes, of course. Dili jury tilor. Precisely based on my initial nga kuan investigation, maunang ako siyang ipakanaog.
1: Sige ma'am, kanus aka ni nato mabalik o katubang kay aron nga kuan? Kay iya ni, basi matambalan, matabangan na siguro ito ni tambalan tani kay ang iyang ulo, isitiskan mani, wak naman ni masitiskan. Kay iyang rason ako diri nga, tungod wa sa tagtungod, gutom ko sa kay, maginik ko no kay mong gidadaan o sa kakananan.
0: Sir, ako yun siyang ipasaligan sir nga, ay kabalak ka sitiskan, kay ato nang ipashoulder. Sa enforcer?
1: Oo, oo.
0: Oo.
1: Sige, sige.
0: Pero ingon man siya nga wala na, dinan lang kayo, pwede rasad nga, imuhang kwartahon, instead of mag-sitiskan, imuhang magamit ang kwarta. Mauna akong ingon niya.
1: Ah, sige.
0: So, ang ako, sir, ingon kag kanusa, ako naaragyo ko sa opisina, bisag kanus ang orasan nga ilang gusto. So sige. Siya lang mo ipasultiha o unsay oras nga available siya.
1: Ah, sige, Lunes ma'am, ako pagkuyugan sa mga reporter. Okay ra ka? Para
0: okay
1: maana.
0: Oh,
1: sige. Lunes po hon. Unsa ka orasan na?
0: Unsa orasa? Sa morning sa department heads meeting na nako. So
1: okay.
0: Sa ato pa sa hapon na ta available alauna.
1: Ah, sige ma'am, adjust me ma'am.
0: Okay.
1: Oo.
0: Alauna Lunes.
1: Okay. Sige ma'am, alauna Lunes ha, Virgilio, banan nga namo dito.
0: Okay.
1: Okay.
0: Sige, attorney.
1: Okay, sige, Mama Lakel.
0: Salamat kayo, attorney, ha?
1: Salamat kay Mama Lakel.
0: Okay, sige.
1: Mayang buntag.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raja Boy! Nationwide!
1: Okay, may gala mo ni ang atong bisita karong butaga. Dong, Virgilio, ani lang ha? Kininig yan? Pakuyugan tamog reporter ni Lunes. Para nga abot dito ma talong og atubang ha kay basig mo Dr. Virgilio to nga kon ba labi na ikaw nga inag nga mura magkagina nga sa man yung gusto kay kihal mo kihal lang mura ana na mura ana ang dating no
4: na unsa to siya basig pati sa akong pag deliver basta
1: oo.
4: Tarong na masad to
1: ta to lang nga masitol tani tambalan ta lang ni siya nya yung kay masay Ma'am Raquel siya may pasuldiron ining iyang kuan I know nga ang CCTO mangod di man sa laban dayon kung ilang tao may nasayop sa gyud di pud maayo ang amang sa dasbagan mo nang kuan diha. Og ina na makasayop ng e-bike, taga excitation. Og masayop man kaning labi na ko makaba sa boss sa reason dai ba nga nasudtos ka sa dandako kay nangita butika. Kana nga rason ba ya kung tinuod gyud ka mamakak Virgilio?
5: Ko ko makak sa tinuod ko.
1: Sige. Live video.
4: Nga nasige ka nas ngipon.
1: Oh.
5: Pwede mo ko malimot sa
1: ako. So na, kay ang e-bike magod na ay mga portion nga di sa kasol, pero kung emergency ka nangita tambal, nangita sa butika, medyo doon na exception ang dapita. So, dili po pwedeng dasmagan lang CCT o bantog lang kay, sa liga pick up na imusikanan niya kiniusa, e-bike na. Dili po. So, kung abuse niya

0: gihimo, nagtuo ko ni Mamrakil RC, justifiable man na si Mamrakil, okay man na siya, no? Ang iyang mga decisions na. So, babanan tala nag-reporter dito yan. Kung naakayan, mas mayo na ani si Kwan, pakuyugan ako di reporter para nga mapatas ang atong pagatubang dito. Ha?
1: Nasaan ba ini siya katong kuyog mga minor de edad?
0: Pwede sad, pwede sad. Katong mga sakay.
1: Wala lang yun nakaanhi direk. Kaya usad, trabaho man to, marag nakatug. Ito direk katong bayot, katong dua kabayot, members LGBT.
0: Ato pakuyugan ni Glunis?
1: Ako mong itchatan, wala na, di ka reply kaya nakatug siguro ron.
0: O, nakatug pa? Okay, sige. So, ano lang? Kada na ang kuha na yung number. Ano na ito sabot ha? Pakayugan tayo mag-reporter dito. Oh, para matambalan ka. Ha? Tagabayawan na ka, Negros. No? Asa na yung bayawan? Layo na yung bayawan, Kwan? May na lang ganini ka nag-ibay ko ka mag-NPA dito. Ha?
1: Muadton tani siya.
0: Unya.
1: Pag adto na mo, nikalit mo na siya ingon, sakit iyang o, ningulngul. Muna, ibalik na po na ako sa CMC.
0: Oh, so nabalik sa CMC?
1: Para ginana, mga kwa niya, pag umanasad, katong gahapon, gini nga, purting inita, unto, inita yun, natu, purting niya singuta. Marag, abinig ko din ako, nagnoon sana kay, ano man yung purting inita, pero marag, kusig, buwa ba kanina unsa iyang unong, ano, nikalit na magpurting inita, nga ang sunlight, nagatubang niya, nagtuong yung singot nga naghigda.
0: So ani lang para masabot lang na to ni kinini ang Lunes Pohon lang ha. Lunes Pohon ha. Uyugan ta ng reporter dito. Kamo yan. Niya katong mga sakay nimo sa e-bike to sa pakuyugon.
2: Uyugan
0: ni. Sige. Sige ana lang. Oh, salamat kay sa inyong pag-anhi. Bayawan naman ila Negros Oriental pag bukid-bukid na bayawan ni. Layo. Lagi ana to ni pag adto to. Gihulngan ang ganto may gihulngan. Layo ra nang gihulngan sa bayawan.
2: Layo ra mo.
0: Layo ra. Oh. Asa may mas bukid, gihulngan o bayawan?
2: Bukiran jud.
0: Bukid.
2: Kani gaan sa dughan ako. Muharon sa nang mga ubang sito, madili sa magbabusar kay. Lisod kayo, kapila na ko diha ko sa mua gi. Gikol sa tisa. Nagwantar ko karon ko nakangari. Akong gusto ba ma ako ang sila madili sa
0: siguro. Na, sa hostisya sa.
2: Lisod mo kay makabuhay ko lima o. Kay lisod kayo nga bay ko lata dugay ko mabaw sa kung tali na kupungan na ginako kay gusto mo makasala
0: so ana lang punggan lang yan naman tayo mga balao na to nang ipatuman na
2: grabe na ako ang hitabo
0: ko kuya na niya gayo gayo sa ganina na ko nga
2: punggan na kay basta di ko kapugong abhala sa kinsa pa muli di ko madlokot
0: sige so ana lang sa
1: police ya man iya pukan
0: oo pero kay sugo-sugoon na siya dito dai
1: straight to the point sa diyan ko
2: Isa kayong makatawa niyong saling itong tao?
0: Oo. Kana, yun. Ginalan niya, makakala niya ito. Sa ito, tinarong lang ni ato, yun. Ina, pakayugan, takapon. Lunes Pohon, ha? Okay. Sige. Sige yan. Salamat yan. Relio. Okay. Sige. Sanbay, mahigala. Sa itong pagpadayon. Alas 9:39 na.
3: Straight to the point.
0: Ato ipadayon, no? Ato duga may iskutanan. Yan, salamat. O, Relio. Maul na ito, ha? Kung ano ang number nila. Para nga mag-sabot ang talong niya, ha? Okay.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang. Nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Karang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fare trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Zed Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
15: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
17: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong lang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan. Barangay Bansa, Butuan City.
15: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
19: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
21: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
15: Zed Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
15: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
22: Kinas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
15: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
23: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
23: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mamma mia, here I go.
0: Cebu Get Ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Bursary 45 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more! Tanan sa'yo na tuon!
3: Basta baon! Bounty Fresh!
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong takdala sa 9:50 na mga higala sa atong uban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kining portion to gyud ta mga higala sa sugar roll daghan kalon mga dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, ingon man blood high blood o ingon diabetes. Kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar roll. Ang sugar roll food supplement dunay kining A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o di para sa duhat. Then gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo o makatabang sa mga naglisod pagkatulog sa mga insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mo nang sama kanato matag adlaw nag sugar roll.
9: Straight to the point.
8: Alas 9:51 na mga higala sa batuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Now, atong i-explicar mahigala ang position. Actually, og imong tan-aon ang arguments. Oral arguments may galang gipahigayon labot na sa kinini ang bank records, tax records, AMLAC mahigala ni Attorney Representative Chiljukno. Maayo ang iyang arguments. Ang tubag po ni Pua, maayo sad. Unsa may mga punto di nila? Unsa may gusto ni Jukno? Ang gusto ni Jukno nga i-open tanan aron mahibaw-an mga higala unsa gid ni dunay transparency mga higala labot ni Vice President Sara Duterte. Ang argumento sa mga higala ni Pua more on ipahigayon nato ang due process. Kay lisod man sad kayo og fishing expedition ni di man sad pwede ng fishing expedition nga i-file ang kaso karon fishing na dayon sunod. Og impeachable official si Sara Duterte, niya nang pagka-vice president niya, ang pangayoon nga record, gana lang panahon nga siya usa ka impeachable official. Kay wa may labot tong uban. Ha? Niya na mga higalang panahon nga vice mayor pa siya, mayor pa siya. Sumunod yung argumento actually ni Pua. Pero itong paminahon mga kagalan kay pulos, anindot, ang ilang mga argumento, pulos, ligon o mga basis ang ilang mga arguments. So ang mga senators ani senator judges mo ay mo hukom ipaagi ning voting no kini nga motion mga sugit ning paminaw ato paminaw una si representative Chiljukno sa may una mahigala nya sunod dayon si attorney Pua. Okay sige Rald.
10: Twin motions that they filed, you are recognized sir and you may proceed when you are ready. You have 15 minutes.
11: Thank you, Your Honor. Good afternoon, everyone, to the members of this honorable court. May it please the court. Simple lang po ang isyong kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carpio. Sa pamamagitan nito, mailalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan.
8: Okay, posa. So, kini mahigala ang arguments ni Chiljuk, no? Iyan ang gisuwat, mahigala, o iyang gibasa. O ang substance, okay, no? O yung paminaon, maayo nga arguments. Ang paminaon po ni Muspua, maayo, sad. Doon ay mga punto, mahigala ang atong tagapagtagad sa atong discussion o totoo naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.55 na.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
14: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
17: Hello, Washi.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
12: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong takna may gala alas 9:58 na sa atong vanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kering portion to galka may gala sa Seed Element Oil, mga kapanyawan, na pait ng kahintang sa panahon karon pandunay maibalita gikan sa pait kana ang Seed Element Oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, bilibiri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma o giapon-apod sa Seed Marketing. Basa Seed Marketing, tatak magaling.
5: Straight to the point.
4: Alas 9:58 na balikan na ito may gala si Representative Chel Jukno sa iyang arguments. Ang ngano nga paablihan yun, ang bank deposit, bank records, tax records, o ang amlak mahigala ni Sara Duterte, Vice President, o ngano mahigala nga si Attorney Pua mahigala miingon sad niya, specific lang kay impeachment man eh. Kadtong panahon nga impeachable official siya, motoy angay nga tanahon. Apan ang uban dili, no? Kay specific man na mga sugit iba minaw. Otherwise, mahimo na siyang fishing expedition. So, muna yung mga kagila ay mga arguments, no? Ato ipadayon sa si Attorney Representative Jukno, labot sa iyang arguments, mga higala nga put forward. Mayo ba yasad, no? Ang iyang mga argumento in fairness niya, mga higala, o iyuman ang mga arguments, nga gi-put forward sa mahigala ni Attorney Pua. Ato nga balikan mga higala kining maong mga pamahayag. Sige dong.
6: Mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito na busisiin ng mga bank records, tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin ang hukumang ito. The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court, the law explicitly states, and I quote its pertinent portions, "All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature, except in cases of impeachment." Walang kaduda-duda, may karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara.
4: Okay, pause. So, pasabot ni Attorney Chel Jukno mahigala, taas man ang iyang kwan kay 15 minutes man eh, mahutlan tag-ulas, at patubagon sa si Pua mahigala. Pero gipasabot ni Attorney Chel Jukno nga, kining impeachment court, doon na ni gahom, nga muhatag o kamanduan mahigala, ilan ang power, within sa ilang power na, nga muhatag o kamanduan, niinin ilang motion. Kay kinini ang iya pa ganing giingon nga og limitahan mga higala ang impeachment court usa kana ka minaliit at insulto to the court. Subo ni ang mga arguments mga higala ni Attorney Chel Jukno nga paablihan gyud full transparency. Ito ba po may gala si attorney po ha, ato ni may galan tagagpagtagad kitungon sa itong oras mungod niya ko na. Ato sa patubagon si attorney po ha, dayon atong dugangan pag analisar may gala. Okay, ato paminaon si attorney po ha, sa defense.
7: And if at all we do so, we shall equally credited to the sir rebuttal, if any, of the counsel for respondents.
8: Thank you,
7: Attorney Poa, if you are ready, you may proceed with your oral arguments on the twin motions filed by the prosecutors. You may proceed, sir, when you're ready.
8: Thank you, Your Honor.
7: You have 15 minutes.
8: Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, magandang hapon po sa inyong lahat. The issue before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of one, definiteness, and two, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly described po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Allow me to explain, and let me begin with constitutional points. Our first point, Your Honors, due process. Impeachment is primarily a legal and constitutional procedure with political characteristics. It is sui generis, but it is not a purely political proceeding. Ibig sabihin po nun, the Bill of Rights, especially the Due Process Clause, applies in all stages of the impeachment process. Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. And that is the law of the land. When we speak of due process, we offer a simple proposition that evidence must be present to support each and every accusation. Pero hindi po yon yung nangyari dito. Balikan po natin kung saan tayo, kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Zabalia and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives, both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single salin. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because, with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition. Your Honors, in our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Moving on to my second point, Your Honors. Let's talk about...
4: Okay. So, doon ay mga puntos at si Attorney Pua, pero tungod mag-iras tong oras, mangod, mga sugitig paminaw, gising niya sa itong technician, dili mga kagalaan. Iwason talaga sa Lunes po hon, mga sugitig paminaw. Nindot ang punto ni Attorney Jukno, Representative Jukno, panindot sad ang punto may gala ni Pua, no? Nga, dili po fishing expedition. Pareha ba, tao kakaroon dahi ba? Maglakaw-lakaw ka, waka uyon si mong naong, kiyaan ka. Why? Okay, kaso, kiyaan ka. Unya init makiha na unya lang tamang itag ibidin siya batok nimo. Mura ba ka ng kiha nao mangitag ibidin siya later. Moni ang punto ni Attorney Pua. Umaupot ang punto may galalahi po ang punto ni Representative Jokno. Actually, pariha doon ay mga maayong puntos mga kagalaan. Pero tungkol sa uras mga higala, aris at task mga winners on me. Duga mga nasakpan na minaw sa DYHB. Busa mga daw itong mga pahalipay, gikan sa itong sabianan. Hindi nga poison sa mga galato sa DTX 500. Taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin mga diabetes ka, unyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls o nagkapalapot sa imong dugo. Busa na kalasun nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa ganit pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon nagulat pa nga magkagrabe mong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay tsalanteng gikan sa palihan nga nagsuhid sa insulin function. Pumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 na matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, gerd pati liver, skin wrinkles, sa alopecia, guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Nasulin niya ron sa kasamang Lailin Rabani sa Algadas. Yes, kasamang nga Lailin.
9: DTYHB. Aha! RMM Report.
10: Kamang regimen Attorney Rufil balik diri sa Sibut in North District nilang grupo na usab makadawat sa atong mapahalipay isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP sila Marcela Rabadon Felina Tienta Felina Dino Lana Arsenal Lina Ginocor o Dono Wong o karagatay kasigit ninyo sa DYHP. So, wala kong sika sa nung George si Kuya, kinisika sa mga Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP, Tatak, RMM.
4: Okay, salamat Lailin Rabanis, Arigadas, sa mong report. Waratay kong uras, mga sugit ng paminaw, happy 45th birthday ni Dindo Labaya, gika ni Nichelle Dacalos, okay. Unya, shout out nga to sa RGO Trust Trade Cebu. Sila si RJ Osminia Jr. nga kanunay naminaw sa to nga tulumanon sa BDI. Sa si Ma'am Pearly Famador, Jan Bargasa. O si Lorites Gonzales. Good morning yung tanan diha sa RGO Trust Trade Cebu.
11: Ikabalita o panghita mo sa adlaw. Kung unsay tinuod, siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod kung muhatagog komentaryo.
4: Wala na yung oras mga higala sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu.
11: Sakto! Mauna ang stilo nga gusto sa katawan.
4: Magtiwas sa taas adlaw Lunes pohon mga kaigalaan, no? Kay doon na tayo dugang pa mga hisgutanan, kay balik naman sa ng impeachment trial may higala by Monday. Kini nga portion na ito ganito may higala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailan kay kada dagang mga toksin si mong lawas, mong dilik karigular nga makapagawas si mong hugaw, dugay mahilisan o mabutod ang tiyan. Makasinat isa pag-insumya, kanunay ang magsakit ang kalawasan. Panakit sa ulo, inguman lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mga lawas o maangkon ang mga panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ogo niya mga kagalang tangi ang sunod niya tulumanon kung ako pasultiyon o banikasamang Alan Guliat na Kurda o Gati Priscila Raganas. Unya ang gabi eh, at ang isap ang sincerely Ate Arlene alas 9 ngayon sa 10 ang taknas kagabi on. O alas 10 ngayon sa 12 at nung sabado man karon, pinagi usap ni kasamang Buen Alguno. Sangans kini tibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay ko ng Diyos. Maying buntag Pilipinas, Tatak RMN.
9: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point.
3: ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
12: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
13: RMN!
14: All the time, RMN kami.
13: RMN!
12: One Radio is favored by all.
13: RMN! All the way!
14: Loyal kami sa RMN!
13: RMN!
12: One Radio Network conquers all.
15: Number one!
12: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
16: Makakarating pa rin sa'yo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
17: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
18: Kun ako'y pasul tihon, ako maingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
19: Kun ako sa bagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
17: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: prostate cancer. Ang delikado og mamatay niya sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Gusto ba ni mo mukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
2: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
2: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Masubayuman ang paglibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MX-traordinary with MX3.
8: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyong Kuya Joel Benzi, kaubansong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? Oust na ng magkiksunan mga kasama. Awhagon ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Beauty Soap, Zed Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Olivia. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kigalaan ato magtatampo si Olivia.

0: Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga murag nakita na ko nga doon nagid ako kayong kausaban ba? O kung nga nang na problema ko, ingon magun ini ang mga panghitabo. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na iyong papalitan matapos ang kinin. Pag-ibig ko tangal. Ay, inay, inay, unsa man nay?
1: Asa imong bana? Asa si Bibot?
0: Unsa nay?
1: Si Bibot imong bana, asa man taon dron?
0: Na, ambot, ug asa to siya gibutang sa ginuunay.
2: Huh?
1: Ay, unsa ba taon mo eh? Magtiayon mo niya, wag ka kahibaw kaya na imong bana.
0: Ay, wa man sagod may pangutan anay nay, ug asa. Kay, mauman lang gihapon, mangutan na ka, tubagon. Niya nagtuo siya nga ang tubag ni mo tinuod. Dili mang gihapon na eh, kay baka kun mang kasyang dako.
1: Ay, naunsa ba di ay mo?
0: Ay, pasagdihin na siya na eh. Ah, muulit na siya gusto niya na eh.
1: Barang doon na agad may problema da.
0: Ay, kanang nay. Ay, nalang pag-apil-apilan ni nay ha. Amo ra ni nay, okay?
1: Ang sa inyo ra. Nga no, dili maapil ang iyang trabaho. Ah, ang inyong mga gimbuhaton. Pagsulti mo, oy, ugwa na mo'y klaro pagbuwag mo.
0: Nay,

0: Pre! Un sigue uno del tagai, de sin nombre, no sé. Ya ven, ¿na qué es que ¡Wa! ¿Quién nombre acá? ¿Ah? ¡Dilio! ¡Usted huele de Dilio! ¡Pre, Dilio!
1: Pre, mi bote.
0: Ahora aquí.
1: Absen, y tú, un sena, pre, un chao, un game.
0: ¡Me has tocado, ya!
1: ¡A mí, pre! ¡Pero un saca, ni, na! ¡Imón, a con! ¡Un saca, gaje, ni, mas agua, pre! ¡Mas gaje, ni, mas agua, pre!
0: ¡Ay, pues, solte, ana! ¡Waka, que bawa, na, con agua! Kung sa bato pa na siya, pre, mao na gitawag o batong bantilis. Kung nakahoy na siya, mao na gitawag o kahoy magkuno.
1: Ah, pre, ang ako yung asawa,
0: Preman.
1: Murag tog kahoy nga yakal.
0: Simple na tao na naibida sa day mo. Di chuka talkan si bro simple kina yakal.
1: Natural, sa manday. Mao to'y pinagagahi akong nailan. Kanang sugoo na mo pagpanghugas mo plato, mahuro talaga ng kabuog mo plato, wapag yun kapanghugas.
0: Purbida sa ni mo, ilayor kinas kong asawa, sugoo niyo, lingo-lingo lang, palingog-lingog ng bayana. Murag di ka nung gahi yung kayo. Mauna po nang gahis, gahi mo na kong ais.
1: Oh. Pre, sayo na kayo na pre.
0: Sayo
1: na kayo na. Ako siyang giingnan nga, kung dili ka gusto mabiyaan o gwapong bana, batuog unsa kay sugo ni mo ha. Di kayo mo pagsupa ka.
0: Ito isa, mga tanah ko niyo, pre, ha? Gahi mo yung kanang imong asawa, ha? Giyon sa niyo pagkontrolar ang imong asawa, pre. Be, asawa. Asawa to. Hato yung mga itambag na ko, mao na to? Ha? Mao ba? Nya, patuo kasi atong...
1: Patuo na siya ko insult, eh. Hindi siya magsupak. Ha? Inigin mo na ko nga. Ayok pa na ba, ha?
0: Oo.
1: Kay ako rin mo na ba? Di ko na siya manapa. Ako rin mo na ba? Usar lagi
0: kasukatanana.
1: Usar kasing kapre. Di na siya matingog. Nay kausay. Pwirt na ko sukuha. Akong gibanghagan. Akong giingnan nga. Muingon gani ko nga ako'y maglungag. Ako'y maglungag, ha? Ha? Ako gani muingon nga ako'y mangutaw. Ako'y mangutaw. Kasabot ka, ha? Supak-supak na piti ka ro.
0: Aw!
1: Basta dili ligam tingog, pre. Maluoy na lang ko ka.
0: Pagkabungot ito, hindi mo, pre.

0: Oy! Bibot!
1: Oh, Nay!
0: Dali sa, masulit ta kadiot.
1: Oh, Nay! Kadiot ha? Ngano, Nay? Sa problema ha?
0: Awa ko problema. Mura ka mo ang dunay problema.
1: Pitang sa istorya ka rin tao, Nay!
0: Ah, may buong pakag nga, no? Tungod kay nakita na ko, nga murag wa nagay lamin ang inyong pagpuyo.
1: Ah.
0: Ang inyong kaminyon.
1: Nay.
0: Usaman mo. Wa na mo mayong tinagdanay sa mga asawa, bibot?
1: Nay.
0: Kay ugwa naman gani mo'y paglaom nga mag-uli ang mayo ninyong kabubuton. O pagbuwag na lang mo, oy.
1: Nabuwag na bitaw mo, Nay?
0: Sa?
1: O, Nay. Nabuwag na mo. Dugay mo, nabuwag na niya.
0: Oh, huwag maligay ko kalibutan.
1: Ah, oh, ang galing kay Bayag Yuta, Nay. Kalibutan na ba?
0: Oo, oh, sab noon.
1: Kanina,
0: dukol. Ah, hanggaw ka man kahaka.
1: Agay, dukol. Ang itaon na kung uunaan, Nay. Kikibaw ko dukol to.
0: Oo, manak.
1: Sakita, eh. Mapakong taon ka ng kaldero, taon,
0: Nay. Ay, ni kaldero.
1: Ay, bida. Usapin niya sa'yo. Usapin niya na. Di na kaldero?
0: Ako, ning arenula.
1: Ah, ang bangas kapag nakidot.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangloob kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iya.

0: kan rumah nak kapui ke ayu. Ni sulai ko ni peragis lagi. Kalau isa jus, ni angai mangko. Ko ana maninda ko dia ni asal sebukat. Sulai mo di ba mawalai mo ko kapui aku bitang bata na aku nang rumah. Kanang gi kasas trabaho, padong sias trabaho mainom si ani. Si makawa maju ni ka kapui ma.
1: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Tas pang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
6: DTX 500.
7: Kodes Mario, na kay diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nas kayo. BP na ayos sa DTX 500.
8: Duha ka kapsul, buntag o sa gabi.
7: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
5: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal.
1: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
14: Goodbye.

0: And polycotton, saman siya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Ay, nanay sa doy, mga pakade kayong mga rinula taon.
1: Ikaw pagtarong, bastos ka kang ikasulti, ha?
0: Bida sa ni mo, nay. Kung naingon man mi ani, nay, no, gumikar yun sa mga anak, nay. Siya mo yung kaingon, nay. Nga rong naingon na ako nga, magtubag-tubag ko.
1: Ah, pasangin lang dahil ni mo nga ako ng anak.
0: Oh, laki na tinukol mo ko na.
1: Kung sa'yo buot mong ipasabot, nadugay na mo nagbuwag sa akong anak.
0: Oo, dugay na kay siya. Dugay na yung nagbuwag higdaanan siya sa katre. Ako, nasawag.
1: Huh? Ah, hanggaw ka mag-ikasulte, oy.
0: O, mukha mo siya ni tinuod na yung nanay sa doy. Abliro na. O, naan pag ko. Klaro kay tunob siya, gilagi. Aray, buwan na kay.
2: Managsultihan, o. Oh. Ilibak na sa ko ninyo. Kung mga marites gininyo, oy.
1: Aba, di ay, Olivia.
0: Oh, bida. Karo, magkakailan na yung mga anak, nay?
2: Ano di ay? Nabali na din panahon. Siya na ang giilan ni mong imong anak. Kung ako, imo na kong umagad.
1: Huh? Silence! Tingon na kakaway ko ang respeto na ako, Olivia, nga imong inahan.
2: Nay.
1: Tingalig na limot ka. Kung kinsa kinihina si mga tubangan.
2: Nay, ayaw na lang kung pagdrama. Diga, good. Wala'y lamit, nay, uy.
3: Huh?
1: Olivia!
2: Kung sa mga day gusto ninyong mahitabo, ha? Magbinasulay o magmahayay. Be.
0: Oy, hala? Kawatan ko nung nai-inay.
2: Daw, tayo labot anak ko. Kung saan sila diha, oy. Ang atong problema, may atong unahog solbad.
0: Oy.
2: Oy.

0: Ay, magsaba.
1: Kinsa ka, uy?
0: Pakisumang awa mo'y nakita na kasabot mo.
1: Ha?
2: Uy, ay, kinsa mo. Kinsaman mo, sir.
0: Ay, nalang mo pangutan ako, kinsa ko, ha? Nakita mo niya akong kutsilo nga, gida?
1: Ah.
0: Ha, ikini. Bagkulin akong gipapahid ni Dindo. Ay, wala mo na si Dindo.
1: Patay na to, sir.
0: Si Kuanday, si...
1: Tikboy.
0: Tikboy.
1: Oh.
0: Ugi kay Limaray. Tiyan nga, nagduslak ini.
1: Limak tiyan, sir?
0: Limak tiyan. Kini akong kutsilo, kundi... Sobra pas na po.
1: Ah, ano? Ano?
2: Ginoo ko.
1: Sa ito yun mo, uy. Kung manulis ka, huwag kay mahagdaw na mo. Gani, naglalis pa mi karon kung kasi mo pahit na magpaniod to.
0: Ha?
2: Oh, mauna.
0: Ay, kung ina nga, ako pa pagastuho niyo papalit para paniod to ninyo.
1: Ningon, Demi. Taka mo lang sa kasir, uy.
2: Uy, ang samay tuyo ninyo na mo, sir.
1: Kung luguson mo niyo, sir, palihog lang. Ayaw lang apil lang akong inahang kitiguang na siya.
2: Uy, uy, uy. Ayaw pagbuot niya, Olivia.
1: Ha?
2: Ay, sir, sir, kung unsa may plano ninyo, no, palihog lang. Tagsa-tagsaon lang may ninyo, ha? Ayaw lang migdungan, ha? Kay dili man pwede og imo mindungan nun.
0: Uy, nga nung di man pwede, ha?
2: At kuan man, uwaman gundi sila magtingog ang iyang bana, sir.
1: Tinuod na, sir. Uwami magtingog, anak. Kaya unsaong batik managbatasa.
0: Ay, batik batasa!
1: Ikaw!
0: Ikaw!
1: Ikaw!
0: Pag-ilaw! Pag-ilaw! Pag-ilaw mo!
2: Anda, kasaba noon mo.
0: Huwag ko'y daotang tuyo ninyo, ha? Nangahuwat ako sa Pigas Bay. Nga kaya nasakpan man ko, mautong midagan ko, nga. Kaya nakurunin na magin ko, mautong iso na lang ko din sa inyo. Para hindi kumdakpan.
2: Ay, sa ato pa sir, dili ka ripe, sir.
0: Di.
2: Kawatan ra ka. Ug napugos sa kapag-ani para dili masaktan.
0: Good, very good. Mauna.
2: Uy, sayang.
0: Ha?
1: Bisa kung sa baka, uy, kriminal ka gihapon.
0: Ay, mo bagsa ba? Kinaralan ang nangita na ko. Musa ba, gani mo hutot na magpatay, ha? Ay, musa ba?
1: Kung hutot mo yun magpatay, ako paliw, kunahan niya akong bana.
3: Ay, todo mo. Sila kunahan, boss. Kay asawa naman daw, hinungdan na ninta dan.
1: Ikaw ay hinungdan. Asawa si mong kigol. Oh. Sige, sir, unahan na siya, sir.
3: Siya to, siya to.
0: Pag-ilaw mo, maglagaw doon ikaw. Unahan ko niti guwa ron.
2: Ay, nahiyatin. Ay, eh. Kwan, sir. Okay ra, sir. Ako na hinuoy, kwan, sir. Unahan ni mo. Kagwa nga ka. Pag-ilaw mo, good mo, oy. Pag-ilaw mo doon, ha. Pahama kayo muda. Maglagot gani ko rin ah. Kulatahon ko manerong tawana.
0: Ang ganong ako may magulatahon marang?
2: Ang maglagot man ko.
0: Maglagot ka? Ay, lagi mong sabah di ha? Ganoon din yung maglagot sa manang?
2: Gamay na lang ha. Gamay na lang. Ikaw ganina pa ka ha.
0: Lagi mong sabah ha. Mong sabah ha. Among tayo ng tanang yung kalaki nyo na.
2: Hilom lagi!
3: Okay. Bida, nanay. Bida,
2: bida. Darang inyong gipangita.
0: Ay, sapa di mo nang bida di mo. Iba, sa di mo nang tiguang nga kay?
2: Ah, tiguang day ha.
0: Ay, sakita na.
2: Bitaw, iyapa, iyapa.
0: Okay.
3: Iyapa na
0: rin. Okay.
2: Kuyapan lagi.
3: Kuyapan lagi, daan.
1: Ay, di aray nyo gipangita sa kadris amo. Di aray di rin, dakpan na ninyo, dali mo!
3: Dakpan ninyo!
0: Daan, bagyo lagi, isang kagaling lang bay. Mayo kayo ni aray di rin.
2: Dakpan na ninyo. Dakpan na ninyo. Hanggaw ng tawhan na. Kalit lang ang miso din sa among panimay. O gipang hostage mi anak.
0: May gani, huwag mo mausa.
2: Huwag o taon. Hapit naman gani mi ripon,
0: anak. Huh? Bobob. Pero huwag magagamadayin o grip nang.
2: Huwag kay banga man.
0: Huh?
2: Mamili mag-ripon. Hanggaw. Sige, dakpanan ninyo. Ha, isalbitsan ninyo. Lagot gani ko rin, kulatahong kumalaron. Yakpa na ninyo!

0: sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pasmas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original. Mama mia,
10: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Holly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS! Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Aboy This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Aboy This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
2: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Seth Cogon Herbal Capsule og Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon og Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kalisa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibatian. Nakahandog karon nagminit nako. Antog karon ayo nako. Ni kan sa Cogon og Panyawan. Pablito si Mudlan, amon isa sinta nakapin. Sabay na bisita.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay kog bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: Salamat tao ninyo.
1: Salamat ninyo.
0: Natana Olivia. Maligtas sa suod. Oh, asa naman ba nani mo?
1: Nasa suod.
0: Oh, wala na gapilukarga.
2: Huh?
1: Ambot lang.
0: Nadali na. Manuta. Oh, iisira ng kwan ha. Si sir na nagtarong ang pultahan kay basig na nasa imusod.
1: Huwag yung bimagdaho, mamasudlan migdaot ang tao dito sa among bay. Kung may nalang gani, kay naa si nanay nako. Unya?
0: Asa naman tumbaan nani mo eh. Asas bibot?
1: Naambot lang na yun, asa.
0: Oh, naunsa. Asam na din tawa na.
1: Awa na, si Bat na.
0: Na, may pagkipapapel to ng mukargas patrol.
2: Huh?
3: Mali ang pinungko ninyo. Oh. Ha? Mali ang pagkarga ko ninyo sa apel kong tulis ninyo.
1: Darang paraw na eh.
0: Ay, may na yung klaruhon ta ni Olivia. Bibot.
1: Ang kung sa may klaruhon ni Munay. Klaro naman na.
0: Klaro sa imong mata.
3: Oh, kung sa'yo klaro na ha?
0: Gusto na akong maklaro. Unsa gyud ang inyong status. Sige, sige. Sige. Sulti mo.
3: Unsa man, sige pa mi o dili na?
0: Oh, unsa man.
3: Kung na iso, kaklaro pang rikto, anak.
0: So, klaro pang rikto. Klaro, hana. Klaro, hana. Gusto kong mudesisyon na mo. Ikaw, Olivia, unsa man. May gusto ka pa, aning imong bana?
1: Nay, ang akong gugmanin taw, hana, hagbay rang milayas, kay wa na kaagwanta.
0: Ikaw, bibot, unsa man. Unsa man, may gusto ka pa sa kong anak?
3: Anay, nay. Kung hagbay pa ng nilayas yung gugma rin ako sa imong anak na yun, no? Mausinin ako, ah. Silang doon nga naglayas.
2: Huh?
0: Kaya words na good, anak.
3: Lagi!
0: So, klaro tataw kayo. Gawa na kay gugma. Wala mo'y gugma sa usay gusta. Ikaw, Olivia. Saman, dili na kasi mo ba na?
1: Di na ko, anak. Kung gusto ka na, imo na na.
2: Huh?
0: Buwan ka di, ha? Okay. Ah, sige. Ingo na lang, ani, ha? Dili naman good ka madamog hilot, no? Sige. Maayo, ani. Magbuwag-buwag ta. Ikaw, Olivia. Bahala na kag-asa ka. Ug ikaw sa bibot, bahala na pud ka. Kay ako, muli ko sa probinsya.
1: Hasta ko na, muli sa kong probinsya.
3: Hasta, sago, uli, sago.
0: Aka hanggaw. Hanggaw man ka mo eh. Magsunod-sunod man muna kung asa ko uli. Og asa ko ato mo.
3: Oh.
0: Ayaw magsunod-sunod na ko mga kanahan mo.
3: Ano rin na ikaw na iduro yung probinsya? Ikaw ra?
2: Huh?
0: Oh, sige. Kamu nalang ipamiya. Kaya ako nalang magpabilin din eh.
1: Ay ako saan? Magpabilin nalang sa ko din eh.
3: Ulo, baon ako kay mga buhay plate eh.
2: Huh?
0: Kanahan man ka diay mo eh. Nahala eh. Tiwas mo sa inyong away diya. Bahala mo.
3: Nay! Plitin ako, Nay!
1: Oy! Nay, Patring, Nay!
3: Nay!
1: Asa ka, Nay! Oy! Nay!

0: guys. Good morning.
1: Straight to the point ni Atty. Rufil Banyo kung sa tanan na itong mga drama, hindi kagabi ang straight to the point ni Sir BJ Tahian o ni Sir Buen Alguno. Salamat kay Atty. Buen Alguno. Thank you kay ninyong tanan, ha? Salamat kayo. At DJ Jen?
2: Yes, Kuya Alan. Magpasalamat na pirmig yun sa mga mama, sa mga lola, sa mga lolo, sa mga papa, sa mga uncle, sa mga auntie, sa tanan-tanan. Nga pirmig yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay Taasag Energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata. Para sa mga dagko, happy kaayo. Labi na nga akong iyaan nga mo inom yung Don Pepe Tablia, Wilma, Yayoy, Baguio, Das Olango. Unya ugum-ugum mo sa Rayamon Yema OBM Special. Palit mo kay Crunchy Crunchy Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, si Mama Gina, Gina sa dapila sa to.
2: Ay, kalain ma, huwag ka i-greet ma.
1: Mama Gina, good morning mo diha. Sa tandaan ni mo mga amiga po din ha. Ngayon mong kaistorya-istorya diha. Mga bata, inom-inom gitag Don Pepe Tablia. Maunay the best ka natin imnon ha. Salamat kayo mga bata ha. O niya, kinahalan mo inom kita pa doon sa eskwilahan kay para abtik o glagsik kay atong uto kay taas yung kang energy yung tinuunan na mga bata ka ng Don Pepe Tablia. Hindot yung kay na ipainom sa atong mga anak taon. Ha? Kamu mga ginikanan, ang dami yung nag Don Pepe Tablia. Ang inyong anak, inikabuntag, inikamata ha? Mga taon-taon yung gumapamao paim na deng Don Pepe Tablia niya paugum-uguma o OBM special o Diamond Gym special pa doon sa eskwilaan unya kita ang mga kamong mga dagko pa rin ang mga ulitao kung mag-chat-chat mo normal maroon sa mga bata bataan ba chat-chat pero moderately lang ha dili na to imnon nga kanang hubog yung kita ang ato isumsum ang ato Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker unya salamat po kayo sa tanang mga taon ni Former Kapitan John Ramos, ginagbuot siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Muriel. Kaya sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta tunido. Kuya Nick Pipito, Dudog GR Pipito, Siyudad sa Sugbo. O sa tanang mga tao ni Mang Shane sa Bromit Space, salamat kayo. Naanas Facebook ang Bromit Space. Type lang na ninyo niya, mauna yung trabaho sa inyong panimay kung wak na mo'y trabaho na mo'y ka ng higayon sa paglimpyo o trabaho sa inyong mga dagko kay panimay, tawagan na ninyo ang Bromit Space. Salamat kayo. Unya sa tanan pong mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar Sir Ricky Asdar Sir Ryan Kangki Bam Kasmer Araraw good morning na itong tanan diha sa tanan na itong mga tao diha Ma'am Kasmer sa imuangan sa office ni Vice Mayor kamubanduha si Ryan Kangki o ikaw Ma'am Kasmer may ganda diha paim na na o ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Kofimex maunay nindot kayo imnon sa ato ang pagtrabaho sa opisina kay di ka magduka nindot kay na imnon ang atuag said Panyawan Coffee Mix the best gyud kay na nato imnon nya sa tanan sa opisina ni Kunsel Francis Paris og ni Kunsel Lester Daan ni Kunsel Joel Garganira og ni Ferdi Rabaya Kunsel Ferdi Rabaya og ni Kunsel Tani Caballero ang ilahang mga tao ang ipainom ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban at press.
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon, Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotas sugar. Ingon man, kaya mga bukol-bukol na ito sa itong lawas. Ato nang imnan ng Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inikaudto maugyapon sa imong pagpaniudto, inom na sa kadaan ang sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inom daan ang sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ugalay na ito na problema ng kidney o UTI ayaw na magkahadlok. Tungkol kayo doon na magkatambal ana. Kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. Kung okay na, Sana lang ka kapsula. Sa Colgate Herbal Capsule mong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance ni mo. Ayaw kalimot alain sa kideo UTI, Colgate Herbal Capsule. Basta Colgate, lawas, bas Colgate.
1: Okay, salamat kayo ni Pris. Ug sa tanan itong mga kaisunan, kinahanglan nga manghaplas yuta sa tuang sedle ni Mituel kay mauni tinuod nga huwag tag sa itong panuot. Pamaol, para kita kalawasan, varikus beans, katul-katul. Kuto sa kabataan, ilikay pag yuta sa dinggi kung manghaplas ta sa tuang sedle ni Mituel. Unya mga driver nga magsakit ang dapi-dapi, likod, ug unsa pa na niya, paa, ug ang tanan itong mga bagtak, bikugan, haplasan na nato sa sedle ni Mituel, nga tinuon nga mutabang nato pero sa butaan harapalit sa butika, di ba Dwin?
0: Tinuon na sa butika kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal yung makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung leo-leo sa tas butika, kaya natas kabukiran ang puyo, yan ko sa tikasakyan ng motor, pwede rin kita mag-aordin na siyapin.
1: Siyapin na lang kay para ato ang ihatod sa ato ang panimay. O niya, ginanglan nga mo, mag-siyapin lang ta kay para og layo mog panimay, layo ang inyuhang balay sa mga butika, siyapin na lang ang ato ang orderan. Bob!
4: Good morning, Sister Lisa Conde, mabagon endang lighting, Sister, Konsyal... Mar Grace Redores, tugi pa ilong slit. Ang inyong prayer meeting diha sa dili pa mamuan to. Sure God, gamit na to. Set Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Set Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin kitang batanon younger looking cutis artista, cutis porcelana. Labi na kasi mo mga staff diha, no? Sir Sammy Lauron, o Mamir na Lauron sa Summer Seals, Libelle Adulit Karkar. Ayaw ka makalimut, ha? Pangutan na lamang sa butika para original good at tumapos palit, no? Ilibin na, magkita ni Mujia sa sulat na ito kong label. All capital letters, said marketing. Thank you!
1: Okay, salamat kayo niya sa tanang tumakaigsunan. Kita na sayod kita nga. Kinituksin, maugini mo daot sa itong blood cells. Ato blood cells, importante kini. Kay maunit igatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa ato ang kalawasan. Hindi ka daot, ani major ng mga sakit ang ato ang maangkon. Atong maangkon, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o uban pa natong balatian mo nang kinanglan yung ka. Buinom o GD Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang GD Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients kung may makapaligod sa atong vital organs. Unya, ang atong pag-inom ani usa ka kapsula, usa ka oras sa di pakamukaon. Mao na siya. Buraramitin na nato. Kuno pa kay balatian, pero doon na kay balatian, kinala katulo ka inom. Buntag, udto hapon, usa ka oras sa di pakamukaon. Pero imnan, kinani mo, walong adto sa dusi, kabasong tubig, matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtag ka ng mga toksin sa mong kalawasan ng mainungdan sa mong balatian, o aron ligon kanunay ang atong vital organs, inong yung tam, matag adlaw, o GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, kinin mo, flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender nato kay adlaw.
1: Ang sender nato si Ma'am si Inday Olivia.
3: Olivia. Press.
1: Oh, si Inday Olivia ang iyang problema kay kanin. Sige silag lalis tao na niyang bana taon, sige silag away nya. Di may di dangtang mga 3 minutos away basta mag istorya away. Hangtod nga naabot ang higayon nga nasudlan silag tulisa dito. Away nya iyang mama kay isugon man ang naglagot eh ang mama, bunalag, arinulang tulisan, kuyapan, nadakpan ginoon, o kawatan dito, dilita tulisan. Karon, dagabalik, nibalik sila sa ilang topic, nga nung sige silang away, hangtod nga niabot ang desisyon nga papulion sila sa ilang palayasod sila sa iyang mama at ipres, puros sila mulayas. O buwan to, niingon yung mama nga, muli ko sa probinsya, kaya siya, oh, ikaw rin ay dunay probinsya, ma, kuyog mi. Kuyog sa niyang bana, kuyog mi, ana. O niya, niingon siya, kabulan din eh, anilang mo. Ako lang muli dito sa probinsya, niingon siya, kuyog lagi mi, ma. O sige, lakaw na, layas na din siya, huwag ko ipliti, ma, ingon niya bana. Sa ingon sa babae nga, kuyog lang ko ba ni mo ma, kay kuhan, ana, wag yun, inahinungdan nga, topic, wag yun, kalakaw, ang yarang mama nila kaw, ati pre, sila, bilin gabos bay, ba ng asawa, Wag yun sila inahimo taon, kay ni uli naman ilang mama. Mao ni problema taon ni Inday kuan, Inday
3: Olivia.
1: Olivia. Ha, ang saon man ni namo taon ani eh. Pagmataan natin pre Sir Ray.
3: Magtarong na silang duha oy, magpagsabot silang duha.
1: Dagi. Mao ni akong problema kung saon namo nga magkabuwag mi sa kumbana. Gusto lagi sila magbuwag ati pre. Kay murang magsunod-sunod man ni nako. Saon man ni ako? Palihog tubagi ko ni mo. Kung asa si Ate Pres, si Inday Olivia, mukuyog po ang iyang bana. Sag-asa sila. Nga, iyang bana tao na, tanaw na ko niyang bana nga, murag, wag mo may mo iyang bana, Ate Pres. Wag ali siya ipliti, uli siya probinsya.
5: Murag, wag magbuwag, kin kuyog.
1: Pero, kuyog ba?
5: Wag sa probinsya, ato sa probinsya.
1: Maon eh, saon naman eh. Magtanaron na lang taon mo doon, ay, ayun lang, magpagbuwag kay, naabiyan sa Bible doon, nga, ang giusas Ginoo, dili mahimong buwagon sa tao. Maura mag yun na yung pirmi basahon ni Bambina. Basta mga inani nga mga drama. Mauna yun na yung basahon Bambina. Bam! O sabi, kasultin mo diha, Bambi. Dilipi.
4: Ah, kamo. Sa inyo po ka namin tayo. So, kasal ba ni sila?
1: Kasal na sila, Bam.
4: Tinga ko.
1: Kayo di pa ni sila kasal. Wala siya mga doon.
4: Tinga ko. Yung menu sila. Yung mga nag-ering. Okay, rin man magkadoon.
1: Tinga ko, bitaw. War ba saan ni sila anak, Bam?
4: Ah?
1: Tungod siguro ni kayo sila anak, no? Inaana siguro, no, di ba?
5: Holman, pero sa kabuan, ba't na ako tagibong anak?
1: Talway.
3: Bagay mo, Pedro.
5: Sa kabuan, kadang kadugay na ko sa kabuan.
1: Nga naman lang ito mga anak, mo disay sa Diyos.
5: Ay.
1: Diyos.
4: Sino may dilika anak? Kung ari ka dire sa Mateo 5, verse 13.
1: Ah.
4: Mateo 5, versikulo 13. Kamu ang asin sa katawhan. Kung ang asin, kawadaan siyang kaparat, unya unsaon paman sa pagpabalik sa kaparat dini. Kiniwa na'y kapuslanan, ug angay na lamang nga ilabay unya tunub-tunuban sa mga tao. Ang butusabutan ni, mayong kag-asin, ang inyong relasyon, wala namang kuy ayo. Unta na libong, nalibong ko ninyo, o gano'ng nagkaminyo ang
1: kamo. Wala yung templa.
4: Oo, ang inyong templa sa inyong panagmatiayon sa inyong pagpuyo. Why gugma?
1: Why gugma?
4: Unsa man na?
1: Mas tamay pa ng kabote niya yung gidabang.
4: Nalibog ko, naamang kong tinuoy kuban ko nung ang ulitaog sa daga, panilipa man kong nung gumugawas ang tinuod ng kulor sa ilang pagkatao. Ikaminyo na ko, no?
1: Pareharo ko na, Bam? Ah, excuse me, kinakaon ko, ha? Pareharo ko na, ba na katawa niya, inidaga, di yun mutot, pero magminyo na. Gubat utot, eh, grabe, ha?
5: Danang igitay.
4: Mauna, oo, mauna, nga kanang giingon nga, o sa dagag ulit tao pa, dili man kun magawas ang tinuod nga batasan, gani sa tao lang kuno, bisag gutom, inubusog na kay mawa, pero inigtaw, minyo na ato na dito. Mao nga nung utan ako, kung sa man inyong kaminyoon, waba mo'y gugma, nga nung nahitaw, pila ba mo katuig nga nagkahinigumaay? Kaysa unang panahon, mga man nagkinigumaay, dugay man kun kayo, manong magsuwito na sila sa ilang mga batasan.
1: Ano, lahi naman ba? Kanang upan naman, kanang cellphone may manguya bro, hindi naman kanang
4: mauna ni, oh mga katingan, sa unang panahon, doon ay uban nga mga
1: mauna, kulbaan ka eh, makita ni may mong level, kulbaan ka.
4: Kulbaan ka.
5: Oo, at doon, pagkisbalay.
1: Kulbaan ka, karoon ha.
4: Dilipan yun. O sa dilipad yung kakalito kung naanang kaisulti mo, kurong ka.
1: Kurong bitaw.
4: Kanya karoon, sa unang panahon, ang relasyon ti unay gud nga mga relasyon sa magtiayon dunay uban nga mamatay ang asawa uban mamba ko kapel lungag sa lubnganan sa cemeteryo
1: ti unay
4: kuyog yon
1: ay ti unay
5: dantag jo kabuan man awa din amila
1: pero ang uban mabiyodo sa
3: muli pa ba pag ambak ni uban kisa nagtukmo dako oh niyo man niyo
1: pero unay mabiyodo ba kada ni concept thank you biyodo nung gugo
5: Wasa
4: kong
5: thank you.
4: Thank you. Di mo silingan. Di mo silingan. Lipay kayo sa namatay ang asawa. Okay na ano ba din siya relasyon din sa lain babae?
1: Pareha ko ni Kuya Ricky Bagis Garisa. Yaya, Pedro.
5: Biyo naman. Kuya, isang kabuong. Nakalakawit na kaupan.
4: Kanis Pedro may may pangasawa kong guliyak. Kung may pamanon. Kay kanyang, murag dilig din siya, dilig din siya mausap sa iyang pagkayas, pagkasiya ba?
1: Ah.
4: Sa ulitaw pa? Lagom. Parang gusto mo niya, lagom yan. Ang yaka, no? pagsabot-sabot mo inday. Oo, pagsabot-sabot.
1: Katawado rande to yan.
4: Pagsabot-sabot mo niya sa laing bahin dito na kasulatan giingon nga bisag unsa inyong buhaton ang tanan ihalad og pasalamatig jud ang Ginoo. Kamo wa jud moy Ginoo. Kung ari ra ba ka sa kanang na ang pagdibusyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, kanang katawag sa English o Sacred Heart of Jesus, pag sa karang katigwang, tago mo na, kurason di Jesus.
1: Ako, ganahan ko sa humili ni Father Kate Gapon, kay ingon siya nga, kita, kamatyan, tas Ginoo. Ang Ginoo, wamang kinahanlan, og halad, di ka na to. Ang ipangayo sa Ginoo, ang halad, ang atong kasing-kasing, nga pure, limpyo, matubang kaniya, nalimpyo ka. Mao na gihatag sa Ginoo. Ikaw mismo, mao yung pangayos Ginoo, kay gipakamatyan kaniya.
4: Okay, ang Ginoo makbong pa, mamay unang nahigugma na to. Unya, pangayos sa Ginoo, katabit nung higim mo tanang ngayon sa labing dakong sugo, yung nahigugma ang Diyos. Ikaduha, yung maang mo isa katao. Mamay unang ana. Mao na, di mo usa ka maalamong ipuntanan ni Jesus, nito ba siya nga, tinuod yung ngunin mo magtutudlo, kining tanan, nagsundo na ako, mas may panis sa gihalad ng mga sinunog ng mga halad, kanyang mayong kabubuton, pagsunod sa mga sugo sa Diyos, na yung duha kalabing dako ng mga pulo.
1: Amo, dahil sa to yung,
4: kamo,
1: Dilia, ako sa to?
5: Olivia, Olivia.
1: Olivia, dahil Olivia.
4: Ang nagpatabag si Olivia, ma.
1: Ma'am,
4: okay. Ang nagpatabag ang asawa.
5: Olivia, patabag siya.
4: Patanawa ko siyang pauta na din o sabi doon. Kuan? Kaya, mato pa niya diri nga, mauni ako problema kung nung saunay na mo nga magkabuwag, misa kumbana, kimurag, magsunod-sunod. Mamangod ka encourage sa simbahan. No to divorce. Mamangod ka encourage na simbahan.
1: No, yun.
4: Maulag eh, kung doon na ba mo'y gugma, doon na ba'y gugma ang inyong pagpuyo, no? Kaya sa ako naging yun, kung why Ginoo ang inyong pagpuyo, kasi ako ipadayon ako itong naputulgan ni Aguliat, kung matuparba sa ikaw, napulog usang saan ni Ginoong Jesus sa kaning mga saan dito sa kanang Sacred Heart of Jesus, ngayon nga, ang magdibusyon sa iyaha, ug ang mag-agni pagyud sa uban may tungod sa kining Sacred Heart of Jesus ang ato kun mga nasuwat na dito sa kasing-kasing ni Ginoong Jesus. Muna si magkukun sa metabo nato nutuwa na ta na dito babala ka kay na lista na ta daan niya, no? Ngayon na magsige mo kaaway asa man ninyo kasing-kasing na himutan,
1: no? Yan
4: no wa mo ibalik sa kanin balika sa kanin mga wag kay kasing-kasing, wag kay batikon, wag kay atay. O sana!
1: Kaunitiban mo na. Okay.
4: Oo. Oh, pero, katong din na gibalikas, o sana gawa mabalikas.
5: O saman?
4: Katong yun, wag kay tuli.
1: Nala.
4: Tinood, ha? Ang inyong gugmay, pati babawas inyong magtiayo, naroon ang inyong pagpuyo mo tunhay, doon ay kalinaw, doon ay gugma, doon ay panisariluay, doon ay kaluoy o paghigugmaay. Aron linaw, hapsay ang inyong panagtiayon. Salamat sa pagpunagan, tinutuluman yun.
3: Kuna ko ang Pasol Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
9: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan. Jo,
8: dili ra ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
9: Jo, maluoy ka, Jo. Jo! Au! Oh. Ah!
8: Mateo! Scammer?
10: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay, huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
8: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo. Pero karon?
10: Aho, ikaw na ang tanan para na ako. Ugway si bisag kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Blue Last Boy. Sugila nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
14: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siking kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og inom nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, aan na kaya kong pamati? Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
15: Maximum!

0: free toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Recomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Zap, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Siman ko ang pag-ibig mo.
2: So, okay rin palit. Sa gusto ni mong sa dili, palito nato ng sapatosa. Kay base nagtuon ang mga tao din nga dili ta maka-afford. Ilang paso ko pa nis ilang mga dagway ng akong kwarta.
3: Oh. La, kalma lang.
2: Ay, di naman lang kalma, uy. Kini na ba mga tao? Dali rin makamino sa ilang isig ka tao. Labi nagyamuk-muk ratas ilang tanaw. Magtuon na dayon silang watay mga kwarta.
3: Arog kanting iguang.
2: Unsa to? Hoy! Hoy, usa to imong gisulti!
3: Kalma lang, kalma lang. Dili na kaway la, uy. Dili ni merkado.
2: Hoy! May gani kay imo kong gipahinungduman. Nagtuon na rin ba kong merkado ni?
3: Lugawa, gini mo la, uy.
2: Oh, sige na. Di na tabaglangan. Arba ngayuan ang imahang size ana sa patusa.
3: Paliton gina na to?
2: Ay, paliton gani. Mungay na paglangay kay ato patas mga sinina.
4: Kita kanto?
5: Kinahanglan pa ba ng ipangutana?
4: Ay. Abi na ko guwa ka kakitang Jesa.
5: Kinsawa di makakita ng bayana.
4: Ay, Jesa.
5: Sa kulor pa lang daan sa iyong sulob, makita na din siya.
4: Nya, ano magkamudool? Hapit man sila magka-inkwentro ni Tita la?
5: Hapit naman.
4: Di sila kaila?
5: Lapara ni mo eh. Maingon adto ka kung kaila pa sila?
4: Oh. Pitaw sa. What a stupid question.
5: Kibaw maligi ka.
4: Murag, madugay pag-inan sila pagkayo kay... Ay. Huh? Kapaliton dili man si Joe.
5: Asula ng tupuya eh. Ihago magmayo si Lola. Dong!
4: Uy. Gusto may buhato na itong tawana?
5: Dong, size 7 na ng design. Kana. O katusad yung design? Hmm? Katubay? Okay?
6: Mateo?
7: Asa ni sir?
5: Kanayang gikuptan. O gato? Kanisad? O kanasad? Puro size 7. 5 ka design, okay?
7: Yes, sir. Sure, sir.
6: Nakakita ka, Joe? Dili kay usare gipalit ni Mateo para nimo. 5.
7: Mo na magikag na jackpot ini Jo.
5: Sigurado magkakanga size 7 ka. Okay. Sa pants. Unsa size nimo?
6: Ha?
7: Ako nga medium na siya, bro.
5: Medium, no?
7: Medium.
5: Sa t-shirt, large. Okay.
7: Murag medium gapon, pero mas gusto ka musulubog large na. No?
6: Oh. Tingog dayon, Joe. Tingog dayon.
3: Kana.
5: Okay. Inigabot sa mga sapatos. Ipa-fit lang niya. Da. Ato na mga pants o t-shirt. Gamit akong card.
6: Di ang magkagihatag na cash.
5: Di, ano na. La. Card na gamit ang bayad. Dali na, bro.
7: Okay.
6: Uy. Pasilan ni Apas dahil sila na to. Di na dahil magasto ning iyang gihatag nga cash kay... Dagan pag yun siya ipamalit para ni mo, oh.
3: Pero la, kato iyang gipang tudlo nga sapatos ba? Mga mahal mo kito
6: lang. Ayaw lagi nagproblema. Ayaw ka problema, anak. Grasya ni Joe. Dawatan eh.

0: Dili kita ni tamu kuda. Tinuod kita ni tanan. Walang damhang mga sapatos ko ini mga sapatos ha. Kamahalon ini. Huwag niya pa yung mga karsunis, mga t-shirts, kao, mga pruntong. Lord, salamat ha. Wala man gani kung mangandoy ini mga butanga kay. Bisan sa pagpangandoy, muragwa mong ko'y katungod. Pero niya, niagit sila sa kong atubangan. Kadaghan ini nila, Lord. Dili man nina ko maatupag gamit. Pila mga kantidad ining tanan. Ah, akong malikon. Salamat kayo. Salamat kita kayo, Lord. Oh, uy. Ako din gilak. Si Lula tingali niya. Kadiot la! Sod la... Oh.
1: Sunod ako.
0: Oh.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Sir. Saan kayo yung tuyo na ko? Hindi ko labaan mong kumayo. Iyak akong kasaban. Iyak akong hininlan. Miss Rhodes, hiyan ako sa kakwarto. Iyak ka ng kwarto. Miss Inyas, hiyan ka masuod ko. Magkunsa man mi diha. Murag, kamay ng opisina.
3: Sit down. Muprang ka ko ni mo, Jo. Dili unta ko yun nga mupuyo ka din eh. Pero, gusto man ni Lola. Wako'y mahimo.
2: Sir, okay rin kayo mapahawa ko, sir. Ako rin pasabton si Lola. Imong Lola.
3: Patuwa sa una ko.
2: Okay, sir.
3: Na-desisyon na na. Og, di na mausap. Anhi ka na po yun. Ayaw isipa nga kay supak sa kumbot. Kontrahan natin ka. No. Dili ko na. Og ginaot nga nakasabot ra ka. Kung nga nung supak ko nimo.
2: Sir. Sir. Nakasabot ra gid kayo ko, sir.
3: Murag nagkurog ka man. Ando ka?
2: Wa, sir. Okay ra ko, sir.
3: Okay. So, nakasabot ra ka na ko?
2: Sir.
3: Salamat. Wa ko mo judge ni mo.
2: Salamat, sir.
3: Pero mahinaot lang ko. Gadi ni mo gubon ang pagsalig ni Lola ni mo. O karon ang akong pagsalig na ihatag niya ni mo. Kaya misalig magigod si Lola ni mo. Musalig na sa kunin mo.
2: Salamat kayo, sir. Akong isaad, sir. Ako nang ampingan ang inyong pagsalig din ako. Salamat kayo, sir.
3: Okay.
2: Salamat kayo, sir. Salamat kayo.
3: Wait. Ayaw pagluhod.
2: Nalipay lang ko, sir. Nalipay lang ko nga nagpasalamat. Hinatag kita yung mas ginuon ako. Daghan kayo, salamat.

0: nalipay lang ko, sir. Nalipay lang kong nagpasalamat. Inatag na yung ginoon ako. Daghan kayo kayong salamat, sir.
1: Oh, lainas ang kipate. Hangtod karan. Namarog pa man ang balhipo nga nagunauna sa ingibuhat. Daga na kayong tao nga nagpasalamat na

0: palita mo! Palita mo! Mga suki! Duol na mo! Tanawa ni nga mong tindang prutas. O, mga gwapa-gwapo, liwat sa tindirang-tindiro.
1: Mas maayo gudi ay nga naa ka. Kaya nagkapahuway akong tutunan o siging siyaok. Lala, ikaw, relax lang ka niya.
0: Ako rin bahalang pagpanawag, customer din eh. Ikaw rin tigdawat sa bayad o tigsukli.
1: Bastilan, ang yayan rin bagin ka ay kasimong gisol o po.
0: Maulang eh, murag.
1: Gwapo man ko sa kong pamati, la. Da, gwapa man yun unta ka ba? Ganong gusto man yung kang mo gwapo.
0: Ay, sagdi na lang good lagod. Sagdi na lang good ko. Ah, oh, sir, madam, dali na mo. Oh, pili lang. Ah, gwapo ka pa na, pili lang. Ah, oy, ayaw lang kayo mo pagilog. Di lagi mo mahuntan. Ikaw, madam, ang mo.
1: Pila pa lang gani siya kaadlaw nga
0: ni Peter. Pili lang!
1: Bakit siya kausapan?
0: Kanan!
1: Hindi ko na kasi siyang tanahon.
0: Puro na guwapo-guwapa! Iwat na ako!
1: Musunod na mga alam. Muhamis na yun ni siya.
0: Ikaw, sir.
1: Umarun-unuran na kayang lawas. Huwag labig siguro. Mulutaw na yun ang natural niyang kagwapa.
0: Mga kilo, sabi ni kayo pili. Ako lang.
1: Ay, anugon lang na tumboy siya.
0: Kinsa man yun?
1: Kanindot ka unta, nukon. Siya na lang ang mapangasawa ni Mateo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
4: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity. Brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
13: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
0: Ricky Bangisgaring.
3: Audio editor, Lloyd Gabiana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka ng gwanta sa manggo! Magdali! Ang gwantya! Grip! Pa!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy! Help me! Ayaw! Ayaw! Inapiyag ako ng anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakintami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipaw ng musika? Kinsay!
6: Pong down ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Arnil Mangkaw. Talit ka rin yun sa RMN Drama.
7: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Nanette Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidni. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay di kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
8: Original Koi Herbal Capsule.
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunun nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suot ang sagol ini. Mong pas masang epekto suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
12: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
16: Wow.
17: Tong nakahunahuna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya
16: sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Polycoffin, Samanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Niyo, dili colorful kung mauna yung isina.
2: Para nako?
3: Bayalo.
2: Diligid maayo. Ngayano kay nilang makuha ang kwarta? Paldo sila.
3: Unsa ba gyud ang ibaton, Betsy Ricky?
2: Kinahanglan nga dili mo lampos ang mga kidnappers nga makuha ang kwarta. Kinahanglan madakpan gyud sila.
1: Charity.
2: Mao gani. Dakpon og itugyan sa kapulisan og bawion ang kwarta.
1: Charity.
3: Beta Weber, sakto na. Ug labos na dan, blaka ko bay.
1: Blaka ka, may tungod sa unsa?
3: Si Dunod Pail ba taon ko? Si Arosa mo atos 29, mag-inusar siya dito.
1: Kuhan magod ba? Kanatong kay, mo'y gusto sa kidnapper nga siya nag-iungsa.
3: Umugan eh, pero ako bang ikabalak at tungod kay...
1: Tungod kay unsa?
3: Hindi ka pati yun si Dunod Pail taon ng kidnapper.
1: Oh, ha?
2: Bitaw, Abel, dili ka pati yun si Dunod Pail?
1: Ah, grabe, no? Pati yun pag yun nila nga ihatang man ni Dunod Pail ang ilang ipangayo?
2: No. Nagkasiguro ka di ay, nga wa silang una-una nga patyon si Don Rafael. Basin nagtumong nila, nga way kauban si Don Rafael, kaysa higayon nga naan nila ang kwarta, aw ilan na yung patyon si Don Rafael.
1: Sobra raportingali ko nila na buhato na eh. Gihatag na ko nang ilang ipangayo. O niya, ilang pag yung patyon?
3: Patyon na nila ba? Arun sa ingon, wa na itaon nga maninguha ba nga ipadakop taon na sila.
1: Bainting.
2: Na mausag niya akong pagtuo. Nga ilag yung patyon si Don Rafael para limpyo ang tanan.
3: Mauna ako kablaka, sabay. Kablaka, kikwa na.
2: Nya, di ka mo makonsensya. Nga inyo lang pasagdan si Don Rafael. Mihangyo na baya siya ninyo? Kamugang duha si Inting ang iadtong nakikita niya, di pa?
3: Tinuna.
1: May Inting.
2: Nya, di ka mo makonsensya. Nga gipatay si Don Rafael. Nga kamu, wauwi na himo.
1: Charity.
2: Sa akong kabahi, no? Di ko makaako nga pasagdan lang si Don Rafael.
1: Bro, unsa-unsa?
2: Angay gid siyang tabangan, uy. Kung nalaki pa ko rin, di gina ko balibaran, tabangan gina ako. Tinuod pa tao, buhaton ko na anas pa, oh. O sa day orasa mag-abot sila o ang kidnapper?
3: Lasay sa buntag, ato ko biteryo. Biteryo sa mga biterano ako, no?
2: Lasay sa buntag?
3: Ato ka?
2: Okay. Sige, diha na mo.
3: Sorte! Oh, Charity! Wala na minaw dahi. Babay, wala na minaw dahi, Charity ay.
1: Medyo nagkonsensya ko sa iyang ipanulti ba, Inting?
3: Sad ako, baydam. Konsensya, sad. Murag iisip ni Charity ba nga kita na adlok ta? Ato labasagdan si Don Rafael. Sakto biya siya siyang pangagbas, bay. Tingalig, patyon si Don Rafael!
1: Kasabot bita ko.
3: Kaya, unsaman? Final ba yun nga si Don Rafael ato lang pasagdan nga makikita sa mga kidnapper? Final na na, ha? Nga magdapag yung kwarta.
1: Magsabot ah, Bainting.

di sila makonsensya. Nga pasagdan lang nila, nga mulampus ang kidnapper. Ug sila kupat yun, nasao naman lang. Sus, mga puting itlog. Nagtuo ko nga isog ka, Abel. Pero naam lagi pagtalaw ni mo. Para nako, tiligid angay nga mulampus ang mga kidnapper. Mugkara na sila. Mugkara nagmaayo.

0: Goldman sa tanak niyo, Roy.
1: Kaya nga naman, Ola.
0: Lani man ka, anak. Ikaw lang ang sama ato dito nga maghatod sa kwarta.
1: Bawa ka na, Ola, kura usa.
0: O niya, kutuwa na ka dito. Human nila madawat ang kwarta. Masinugpit lukon ka.
1: Ola.
0: Nyore, wa masasin mo. Una, simba ko, manila madawat ang kwarta nga. Ilang, okay, kinisilbing lukat ni mong ang marga. Ang may tabo, patyon ka nila.
1: Kung mo ka na ilang buhaton, wa ko'y bahay po.
0: Usa, masukot ka lang patyon niyo.
1: Wa ko'y laing kapainan, Ola. Dili magirbahay mo, nga mudangup ako sa kapulisan. Mamiligro ang kinabuhin ni Marga. Ilang kanipat yun, putlan sa o. O ilang ihatag ka na ko ang putol nga o ni Marga.
0: Nasayop lang dahi ko.
1: Unsay nasayop, Ola?
0: Abi na ko. O may kaisog si Abel, ha? Nga mutabang ni mo. Abi na ko. O may kasing-kasing siya nga mutabang ni mo. Gilang ni mo siyang anak. Wabli si kaluoy ni Munyor?
1: Oh, Ola.
0: Naguba magkaning imong mayong relasyon sa padungo ni mong anak si Federico tungod ni Abel. Unya si Abel? Wadi mo hatag og bili? Sa imong paningkamot nga siya, muipo ni mo tungod kay anak mo siya. Wa si konsensya. Huh? Swerte naman niya, ha? Nga imo siyang kailang anak, ha? Nga dili siya magkita og tabang sama ni Munyor nga Don Rafael nga kinanglan kayo. Huwag siya maluoy. Busa. Tambag ko ni Munyor, kalimti ka na si Abel. Basin, mabalik pa naman si Federico ni Unimo.
1: Ula.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
13: Unsay kapuslanan nga ilhuni mo siyang anak. Pero siya, why pagbati ni mo nga amahan?
14: Kaya tungod kaya wag ko mag-atiman. Wa ko mag-alima kaniya soon sa dugay nga katuigan.
13: Bisan na! Kalinti, senyor. Kaya bawas federeko, nga dilikan mo na yung lukuha ni Abel, aron siya mo balik. Bahala nagmukosimisyon ka, badungon ka itong federeko, ha?
14: Ola.

0: Federico, may son.
1: Yes, mommy.
0: Kuan, kining...
1: Oh, kiss muna, mommy, kiss muna.
0: Nabalakabi ako, Federico.
1: Gano'n man.
0: Mutunga ka si Rafael Ugma.
1: Mutunga siya?
0: Kasiguro kang dili siya masumbong sa polis.
1: Dili ka na niya buhaton. Tungod kay tadlok siya. Kaya kung iya ng buhaton, may mahitabo ka nimo.
0: Pero kung mahitabo man nga, doon nag mga polis. Unsaon man, patyon ko nimo?
1: Warga ka na. Kung dili ka na mahitabo. Pero aron pagklaro, simple.

0: Nyo, tiya na, nasirado na sa ako nga, gisud lang sa kwarta. O, imong ihatag para sa mga kidnapper.
1: Salamat, ula.
0: Kaano kung intaw na ni kwarta, ano? Nga, kanang na ang mawa taon ni Monyor, kaano kung...
1: Dali ko kawinaan ang kwarta, ula. Lamang way, mahitabo kang marka.
0: Nyor! Kasama niya nanawag, Nyor?
1: Hello, magkaitingalig. Bawa na kinang kinaper. Lain mang numero ako nakita.
0: Tumag ka, Nyor! Tumag ka!
1: Ula. Hello!
2: Darling! Rafael!
1: Darling, Marga! Naghila ka! Giyawa ka nila!
2: Marag! Inihap na lang ang oras ako pagpakabuhi!
1: Sa? No! Dali!
2: Darling! Huwag mag-adlawa! Maunang ilang tagal na ako! Kung dili-gali ko di mo malawas sa alasay sa buntag! Putlan ako nila sa uho!
1: No, hindi ka na makita mo. Lukaton ko ikaw. Nagkanungaw ka, Marga.
2: Ayaw, darling. Ayaw, sige, hindi mo sabi. Tungod lang na ako. Dako na kayo ang katindad kay ilagi pa ngayo. Balag babatay ko. Ayaw paghahatag.
1: Marga, ano no?
2: Ano ko ng kwarta, Rafael? Ano ko?
1: Bahala na. Basta kayo mo hatag ko. Yung sa asa ka ba? Asa ang kinapin ka? Makisulti ko. Hello? Pakiksulti ko, Marga. Hello?
3: Don Rafael.
1: Mapamayo kay nanawag ka mo. Ayaw ninyo hilabti si Marga, ha? Akong pinanggang Marga. Buhatag ko sa inyong ipangayo. Og malasay sa buntag. Dako na ang kwarta nga 60 million pesos.
3: Good. Another reminder. Ikaw lang, Usa. Huwag lain. Mamatig ka nga rin mo. Nga, dili ka mo tumas kasabutan. Automatic. Mamatay si Marga. Kasabot.
1: Kasabot. Ayaw ninyo hiyabti si Marga, ha? Tumano ko ang tanan ninyong mando.
3: Bye.
0: Maugid niyo? Ang kinapir to niyo?
1: Si Marga, naghilak. Dili sa gusto nga lukatuna ko siya. Kay anugnan ko na siya sa kwarta. Bahala lang ko na siya mamatay.
0: Unsa?
4: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: This news is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta Baon, Bounty Fresh.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy! Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunima?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunimo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunimo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Mura man tog dili anak og pobre ta ah. Mimis man kayo. Unya, guapa. Utukan pa gyud.
1: Hala, uy, swerte hagod sa inahan ni Piulo nay.
0: Unsa gyud nakaswerte nga nakabanna magway ayo.
1: Ang swerte siya ba? Kay wa siya maliwat nimo.
0: Unsa? Ngano man digdaliwat pa nako? May problema ka ba sa kong naong, Clover? Swerte lang, ha? Unsa ron?
1: Lagubo nay.
0: Lagubo bitaw. Be, padaplin kay akong ablihan.
1: Hinay nga lagubo nay. Ako na lang abli nay. Uy, basing ko si Piolo na ni.
0: Ako na. Nagbalay ba day ka? Be.
1: Hi, offer gani kong help. Suko man noon. Basta tiguang lagi nung init yung kag o. Di ko ganan matiguang, uy. Ansaon ka nga dili matiguang ni?

0: ไงมัมงานนงมุรคางักกามันกายโยมีดากันก็ไปงอนที่นี่เอ้ยงานนงมันไม่มีกุกุดเนมอว่าสิคัปตันสิคัปตันไม่นะฮิตาบอบดิคัปตันเดลิเดลิอตโอนอตโอเซเดลิ
1: Gusto na niya ako na eh.
2: Ano ba? Napo may dagang bino. Dito mo undang kondita. Hindi na to ni Mahuro doon sa kaba.
1: Aksyon na pilit ng imong dila na eh.
2: Pilit god. Ako asawa ko na ako makitaan. Mo'y mo pilit sa bumbunggon may gusto kong kumo.
1: Yay.
2: Sublay siya! Mangsa kong gibuhat para niya. Iyer kong gingunin eh. Ha! Wapamuli ang tulun. Tunga na subto siyang laki nga mas bati pag naong na ako.
1: Amang ganing undang-undan nga itong inom kay... Mauli niya itong imong asawa. Niya, maabtanta nga nag-inom dir eh.
2: Niya. Niya. Inom niya ay! Ha! Buti siya. Nag-uol man ko!
1: Ya, sige deh kag kagul ni. Sige masih kaginom.
2: No.
1: Bibiya bayay kog dali-dali silang ma'am pagkakita na ako nga nagbit-bit kag bino og sundang.
2: Hay naman ako og sundang.
1: Ako lang gibutas ko sina. Akong gipos.
2: Ako tong andam.
1: Para sa mga asawa?
2: Dili.
1: Para sa kabit?
2: Dili.
1: Para sa mga dito?
2: Paras butong. Sagula ko yun yung bino. Lame mo na sa baos butong. Isagula yun yung bino. Lame.
1: Sagula di ay. Abi ko para na to katong sundang. Para sa kuan.
2: Saan?
1: Sa abi tanay. Kadyat sa anay ha. Isagula dito sa punuan.
2: Balik ka, balik ka. Basin simpat ka.
1: Balik lagi ko. Kapil ako mga lakis. Para butong rada yung iyang gibit-bit ka sundang. Tempa, sinanay manaw si Ma'am Denise ang paspas nga naglakaw paingon sa ilan ni Kapitan?

0: Kadugay ba niyong namatay? Uy, kamatay na ba? May dahil kukumbayran lang sa kong yutangan. Umakabayad lang ko nila kung mamatay na ka.
1: Sir?
0: Unsa man, ha?
1: Sir?
0: May gusto pa kang usulti? Ha? Matayin mo ba na gihapon ka? Human sa kong gibuhat ni mo? Kamatay na ba? Tiwasan na naglumo sa kong lanay! Kapoy mo! Shit! Si Dinita tingali ka nung nabalik uban ni Tiyolo. Shit, Bella. Lukin lang ilang mamatay na kalo. Pero sorry, ha? Sorry ka nung. Pero tiguan na bitaw ka!
2: Tubagaw na kunin niyo. Unsa na kay nahita mo ni Kapitan?
3: Mula ko sa tasi ang lawak.
4: No!
3: Oh.
4: No!
2: Nakilak si Potensyano?
3: Potensyano nakilak?
4: No,
2: Kapitan! Kapitan!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number one. Smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart
5: dishwashing paste ko.
6: Smart two.
5: Pritong ulam na masebo.
6: Plato
5: at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: O sa'yo mong gibuhat, Kapitan?
11: Hindi mo kong giwakli!
12: Kapitan!
13: Ay, Kapitan! Ay, ginoo ko! Nagsiganang yung mataog, nagngangapagod!
11: Gap! Nagkuha rin akong tubig sa kusina. Pagmala na akong naabdan. Nagsigka ng mata ni Lolo o nagganga. Huwag na magginawa.
10: Sa'yo mag-ibati ka pa na na? Tiyosan mo siya! Tiyosan mo siya!
12: Pero buhay isip potensyano. Ayaw na ko si Kulyuhi.
10: Dinay kong ikan ganina. So wapag ko mulaw sa inyo. Unang kasulti pa may ni Kapitan. Unang karun, ingon na si Liana. Sa'yo mag-ibati, Kapitan! Unsa!
12: Ingon ka kagabi, ipangingon anas lulu ni mo. Dili na mo tingog.
11: Oo, bitaw. Dili na kayo siya magtingog-tingog. Dili sa magkanaadto nga, tabian kina siya. Magsigay pangasaban na kung makita ko, pero gabi, manggod, huwag na siya mangasaban ako, dili na usual.
10: Huwag ka din kanina! Di ang nagsulti, me!
11: Di mo nagsulti, ha? Di ba, dito mo sa gawas? Nagkita na mo! Huwag ko mula kaurong adlawa, dinira ko tibok adlaw o tibok gabi. Kagabi kay, nahingawa na kong ni Lolo kagabi pa. Mga nga, buhi ko! Gusto may buti mo pasabot, ha? Nga may otang kong gibuhat ni Lolo? Gusto ko mato niya? Puta na siya!
13: O saan man ang pagpangurtada nga may kaging naman is kapitan? Ay, kaluol daw ni kapitan.
11: Huwag ko'y gibuhat! Kung magkababasangil muna ako, no? Mura ko, huwag mag-gool ka rin. Kung may mas nag-gool man karo rin, pagkawa ni Lolo, ako na kay apo ko niya, si Lingan Rabo!
14: Ay, Lolo, ano si Bihan mangguni mo? Kung saan naman lang karo lang, ha? Awa na ka, Lolo!

0: tempat tempat tempat lagi. Bawa dedek be. Bawa dedek.
1: Nanay ba? Nagulbay ako para di potensyano.
0: Oye, si Pioli rin mong gakson. Ato dito sa potensyano. Sunda dito sa puneraryay. Duyogi dito siyang kagool. Kigimbal sa mal pa man rong oras siya ang apuhan.
1: Ay, mahadlok man kong minatay, nay. Anya na lang ko ato dito inikahuman. Nagul ba yung kundo? Kay buhutan ba yung kahit si kapitan?
0: Ayaw lagi ng akong ako maigak sa isa muka ba di mo paulay na sinyo ay?
2: Clover, napiit, napiit.
0: Ay! Unsa napiit? Unsa napiit?
2: Ako, napiit ko.
0: Unsa napiit niya?
1: Sige, nay, maulay na ko sa amo, nay. Ihatod ko sa amo, Pilobi, kay mahadlok mang ko.
0: Ay, magpahatod. Wa, mangani ka mahadlok. Pagpaingoni mo din, hindi mahadlok na nung kay pauli ni mo.
1: Sayon pa man to sa gabi nga may ani ko na unya karon laom na maging gabi na di na matugkad may abat naman na
0: ay ayaw ka balaka kay mahadlok ng abat ni mo mau sige na pauli na
1: ay nanay ba babay baya ko di ka mahingawan ako
2: kining ihatod sa nako kadto si Clover nay balik ra dayon ko

0: Salamat, Simong paghatod, ha? Ay, alik, dayon! Dili na.
1: Napaulin ako. Kasaban ko ni nanay kung magdukay ko.
0: Ay, natug na ron si nanay ni mo. Inagpaulit ni mo. Uy, mao nga, anhin na lang tinitog. Sa'yo lang paulit niya.
1: May mo, Clover.
0: Ay, pilo. Salti ko nung kustinood, bi.
1: Saman?
0: Huwag yun ako'y chance bisan gamay ni mo.
1: Ay, Clover. Amiga ta sukat pas gagmay pata.
0: Maoman gani. Nasuhito na ta sa usag-usa. Kung may makasabot man ako, ikaw na no.
1: Clover, sorry. Pero may lain ako nagustuhan.
0: Ha? Naibaw ko. Huwag nakaila kay ko. Si ma'am no.
1: Si may baw.
0: Og ayaw na lang siya pahibaw, ah. Kaya wak manggihapon kay chance niya, di ba? Maistra siya. Og estudyante ra ka. Madaot pa inoon si ma'am kung di pa mugus yun ni mo ang imong pagbati nga to niya. Mga, dali na lang ka na ako. Kita na lang mag-uya ba? Kay gisugot naman ta ka.
1: Ha? Ano ginagawa ko nimo?
0: Kay uyab naman to. Ipanabit na nako sa tanan nga kita na.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Time check, hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihit. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Tawag si ating nani na maawa tong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mga natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

Kaigalan, ayo sa'yo pas magpaminaw upan pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Dacurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
4: Uluhan sa tuma balita, konseyo sa siyudad sa Sugbo. Niauhag kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Pagpatuman sa shared lane component sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT project. Kanibinilanggo na dakpan pagbalik sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol ug nakuhaan og 3.7 milyon ka pesos nga balor sa ginudahang shabu. Hunta Provincial uyon sa pagpamutol sa mga kahoy alang sa 7.5 billion pesos nga solar project sa lungsod sa Daan Bantayan. Samtang DOJ planong himuon ang convention ni ini dinhi sa Sugbo. Mao kadto ang headlines.
3: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
6: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol
6: nga mao ang hinungdan og responsable
5: sa pagbara sa atong mga ugat.
6: Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Batasanon nato
6: ang pag-inom og DTX 500.
5: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: DTX 500.
6: Mabalin sa mga butika.
5: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up na
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 series of 2026.
9: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Ma

0: GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
4: Sugbo kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangaan sa kreditbook ang puwersa sa DYHPRMN, Cebu kiniubos nga lagad, Rajoman RV Veloso. Hulyo 18, 2026, mga kasama, adlawng Sabado na saan? Nahinaot ko nga maayo ang inyohang mapanglawas karong simanahan. Nahuman na tutanan nga mga buluhaton karong simanahan, mga kasama. Kumusta man, ato ang mga kasama niya, mga idol. Naminaw ka na to karon sa DYHPRMN Cebu. Daghan kayong salamat sa iyong padayon nga pagpaminaw ug pagsuporta ka na mo diri sa DYHPRMN Cebu. May pagpaminaw sa itong mga labasero, labasera, itong mga driver, itong mga manglutuay diha sa mga karinderya karon. Maayong pagpaniod to, mga kasama. Atong mga nanay, mga tatay, ato mga estudyante, naot nga nakamang laban na ato mga estudyante kasama ang Jero. Ganina kung sa probinsya pa nakapangumpay na. Ngadto pa sa bukid nakatanom na. Bueno, mga kasama, bisan unsa man ang inyong gibuhaton karong higayuna, tuguti kami nga makahatod sa inyoha og mga importante ka mga impormasyon karong higayuna. Sa dili pa ta mo ato sa tong balita, mga kasama, mapasuputo na ta og pipila ka painumdum, standby.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Biotroph Herbal Capsule.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
11: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
12: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
11: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
12: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung

0: sugar ko. Malaking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
1: Uh-huh.
0: Nagtulong talaga.
1: Oh, hindi na sumasakit.
0: 100% to.
1: First name po ninyo.
0: Bernardo Belusis.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan muntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU, nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract. Nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
4: Oras alas 12:39. Ngadto ta sa detalye sa atong balita, mga kasama. Kanhi binilanggo na dakpan pagbalik sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol og nakuhaan og 3.7 milyones ka pesos nga balor sa ginudahang shabu. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kasama ng RD na dakpan pagbalik ang kanhi personnel o the person of Tribe of Liberty human mabaypas sa mga sakop sa provincial intelligence unit sa Bohol Police Provincial Office. Alas 8:55 kagabi dito sa Curug 7, Barangay San Isidro, lungsod sa Dawis, probinsya sa Bohol. Ang naposasaan, kailangan si Jose Dinon del Rosario, 31 anos, nagkapurug 4, Barangay Tapuhan, Barangay Aulungsod sa Kindulman, lalagyan sa Bohol. Nasaktit sa mga operatiba sa PIO sa Bohol, PNP, ang mga binulto sa kituang sabong butimbang sa 551.1 gramos, kadalay standard drug price, na 3.7 million pesos. Lagip sa kinaimbargo sa mga pulis ang bypass pangi, cellphone o gusta ka motorsiklo, kami ang gamit sa pag-hatod sa ilagil na drugas na shabu sa iyang mga customer. Hatod sa Intel personnel sa Bohol PNP na Del Rosario, ilang high value target sa PNP. Ang direct panel ito nga 2016 at sa walang drugs apan na na-acquit kini sa iyang kaso sa kanapasan sa Republic Act 9165 kung nakagawas pagka 2024. Kung ba nakagawas, ibalik niya siya ang gandahandan ng negosyo na mga pabalik niya sa ilegal na tugas din nagsugod siya meaning ito pang 2014. Kasamtangan, ikustriya sa Bohol PNP ang suspitsado kung ang gamal ang kaso kanapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa Bohol PNP, yung Rajaman, Algo sa Mantriwa HT, Tapang Karamin.
5: RMN Rajaman Nationwide.
4: Dagang salamat, Radyoman Arnold Bustamante. Sa laing balita, mga kasama, konseyo sa siyudad sa Sugbo ni auhag na kang Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagpatuman sa shared lane component sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT Project. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
5: CYHP Tatak RMN Report.
7: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Giauhag na sa Konseho sa Sugbo sa Presidente Bongbong Marcos pagpatuman sa shared lane component sa Cebu Bus Rapid Transit on CBRT Project. Partikular na sa Talamban Ayala o Bulacau Ayala Corridors. Kaya na pagpaluag sa traffic congestion nga kanunay sa natin ini, gawas mag-improve sa public transportation o kuman pa. Ang maong shared lane component sa CBRT Project ingong wa na maginanglan o land acquisition. Hinundan nga mas dali na lang ang pagpatuman ni ini. Nagtuo ang Konseho ka pinagis mag-implementar sa nisutang sistema. Kini maka-improve sa traffic flow, maka-enhance sa mobility, gawas paghatag og efficient public transportation services sa maong mga ruta, subay sa maong kalambuan. As the council niyawag sa presidente nga hatagan og prioridad ang pag-implementar sa nisutang component sa CBRT project. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa buhayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Bu sa inyong kadaadlaw, duhagad to sa Toluca Soft Gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion ana sa ABM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
4: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Balones. Mubalik kita sa pipila ka painom duma kasama. Standby.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Mam Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
11: Namagog ko hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya kanang murag permente ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon to na ako hyperthyroidism. Pag try na ko take atong Zed Panyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpitate, ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
10: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
12: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mula, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas imong sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
17: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
17: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
20: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
21: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
20: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
21: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
20: Heavy duty linis, bawat pahit.
22: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
23: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
24: Charm, Fab, Con. Pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with BloomFresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Bangong kumakablog sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
2: Mura dark spot siya, anak.
4: Mm-hmm.
2: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Oras, alas 12:49. Gisuportahan sa Cebu Provincial Board ang resolusyon nga hawanan ang mga kahoy sa 187 ka ektaryang yuta diha sa Barangay Talisay, lungsod sa Daan Bantayan. Kining dakong lakang nag-andam kini sa daan alang sa usa ka dako nga 150 megawatt nga solar power plant sa amihanang Sugbo. Giaprobahan kini atol sa regular session sa Hunta Provincial nga gipangamahanan na sab ni Bukal Stanley Caminero. Kini nagtugot kang Assistant Legal Christina Jean Estoy sa Provincial Legal Office nga mo presentar sa Cebu sa pagkuha og permit sa pagputol sa mga kahoy gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR. Kuna kini maaprobahan ang paghawan sa mga kahoy mulangkob kini sa usa ka lugar nga katumba sa gidak-on sa professional nga basketball court. Dinang lakang, nagsunod kini sa miaging desisyon sa probinsya nga himong industrial nga yuta. Ang lugar sa nahimong agricultural, pinaagi sa Department of Agrarian Reform, KUNDAR. Ikatakdang magsugod sa pagpatuman sa mong lagda, ngadto na sa Disyembre. Karong tuiga, ang giplanong planta, maunga, maokini ang pinakadako nga pasilidad sa solar sa rehiyon. Mugamit kini og mga solar panel aron nga direkta kini nga makahimog elektrisidad ikan sa adlaw. Isuportahan kini sa usa ka sistema aron nga makatipid sab sa enerhiya aron nga makapadayon kini pag-supply sa kuryente sa mga residente.
0: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Oras mga kasama, alas 12:51 nga dito sa laing balita. Ang DOJ planong himuon ang convention niini dinhi sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galinea.
0: CYHP Tatak RMN Report.
4: Ang mosunod na balita atong kalato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, biduawa mga opisyal sa Department of Justice Region 7 sa opisina ni Mayor Jonky Uwano kagahapon para mangayo kini suporta sa lokal nga kagamhanan sa syudad alang silang umaabot nga tinuig nga convention nga gilaumang patambungan nga gilaumang tambungan sa kapin 1,500 ka mga partisipante. Si Court Prosecutor Armando Cavalida, personal nga biduaw sa buhatan ni Uwano para kuhaon ang suporta sa syudad alang sa ilang kalihukan. Gidaygo sab ni Cavalida ang maong syudad nga iyang gihulagway nga padayon kining mulambo gumikan sa maayong relasyon tali sa LGU inguman ang business community
5: City sa maong dakbayan. Pinagi sa convention gilauman sa DOJ-7 nga mas mailhan sa mga mutabo ang tinuod nga maayong batasan ug pagka maabi-abihon sa mga Subuanon. Subay nini sa Mandawi City Mayor Jonky Uwano na mahayag ang kalampusan sa kadakbayan, nagagad sa panag-iusag suporta sa katawhan nga nagtuo sa kausaban. Nagtuo si Uwano nga ang pagpagbukas sa mga ideya ug ang pagdawat sa mga bagong inisyatiba way usa sa makatabang nganong padayon ang kalambuan sa usa ka dakbayan. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Ken Galinea Tatak Ari Men.
7: Ang mga balita tungod karato sa Super Fiber. Number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga magabato sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber. Usa ni siya ka sa shake, isago lang sa imo sa kabasog at tubig ug pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabii. Para mas nindot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab dina sa Life Extension Clinic.
8: RMN Radio Mo Nationwide.
4: Dagang salamat Radio Man Ken Galinea, mubalik kita sa pipila ka pahinom duma kasama, standby.
5: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali. Mama mia,
10: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
11: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
11: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
23: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
24: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
27: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko tiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
28: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
29: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
28: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
30: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
31: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
32: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
33: 2 weeks pa lang,
32: may alibyo na.
33: Pag 1 month kape
32: na ayo na ako.
30: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
14: YHP. Abroad. Ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga para po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gibasol ni US President Donald Trump ang Canada alang sa wildfire smoke nga nikatap na sa Estados Unidos, ug di paibaw nga posibleng mudugang siya sa galastuhan alang sa pasulbad sa pollution ngadto sa kasampangang mga taripa sa Canadian goods. Ito sa baga nga aso ang pipila ka bahin sa Estados Unidos, gikan sa Midwest ngadto sa Northeast nga bahin, gumikan sa miulbo nga wildfire sa Canada. Tuni ini giauhag sa mga awtoridad ang mga apektadong residente nga magpabilin lang indoors. Si Trump kinsa dunay dili kaayo maayo og relasyon kang Canadian Prime Minister Mark Carney, ni paibaw nga iyang ipatawag ang maong Canadian leader aron pagsusi kon unsa ang mga plano niini labot sa kasamtangang sitwasyon sa Canada. Sigon sa mga climate experts nga ang taas nga temperatura mao'y resulta sa pag-uga sa mga dahon og lasangan sa maong nasod, hinungdan nga miulbo ang mga wildfires anang labay ng mga katuigan. Nasairan nga ang Canada usa sa mga adunay labing dako nga kalasangan sa tibuok kalibutan. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka RMN. Katong mong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
14: TYHP abroad ngayon.
4: Sa dili pa kita mo nga ito sa unahan mga kasama, tonight check out ang weather update.
14: TYHP una sa lahat. Weather update.
4: Kauban nato gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Mark Gales. Mayong hapon, Sir Mark.
15: May hapon, Ma'am RVO, sa itong mga suking tigpaminaw. Ito ang latest weather update para karong hapon na ito na ugmang adlawa. Sa tayong nag-apekto ang southwest monsoon o habagat pero atura sa may western section or kasadpang bahin sa northern Luzon. And sa pagkakaroon, wala tayo ginamonitor nga bagyo o LPA diri sa sulod o duol sa ato ang Philippine Area of Responsibility. And pagkakaroon hapon na atura pang adlawa, ang dakong bahin diri sa Kabisayaan, nakip na ang Central Visayas. Padayon tayo makasinati ang ipanag sa mga panganurod nga ito na sa mandag-umon na kalangitan. Mupasulabi ang init na panaalang yapo yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak sa mga paguan. Pagpanugdog kilat, gumikan na lamang ang mga localized thunderstorms sagad sa hapon o sa gabi. Para sa kayumtang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, doon na pagkabun tayo mas hinating nga hinay nga ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin, di na ito ang katagatan magpabiling magmalinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at ang katagatan, adunay taog. Karong alauna 21 sa hapon ug muhunas unyang alas 8:17 sa gabi. Temperatura na magasukod around 26 to 33 degrees Celsius ato ang haring adlaw mo salop unyang alas 6:00 sa gabi ug mo silang ugmang alas 5:41 sa buntag Philippine Standard Time ala 1:02 na sa kahaponon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOSC pagkasamaktan ni si Mark Gales maayong hapon ug daghang salamat.
4: Daghang salamat Sir Mark Gales gikan sa pag-asa makta.
30: YHP una sa lahat. Weather update.
4: Ang update sa kaimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong mga news updates karong higayuna. Apan sa dili pa maayong pagpaminaw nila ni Perez, si Gabok Tapdasan. Shoutout ko na diri sa Purok Dolphin, sa Tungkop o Purok Mayana, sa Vito Minglanilla. Daghan kaing salamat mga kasama. Fila Gumagay Brigoli maayong udto. Namino mi diri samtang naniudto diri sa Oslo, Cebu. Ang kauban niya si Marjorie Nene og Roger nga nagtan-aw gid ni sa Facebook page sa DYHPRMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama. Lenwin Olanobe, good afternoon na minaw mi radyo diri sa Carmen Cebu. Daghan kaayong salamat sa mga taga Carmen. Ariel Lubiano diri sa San Jose, San Isidro related. Salamat kaayo sa pagbasa. Daghan kaayong salamat mga kasama. Imelda Cabalquinto, Robert Talangido diri sa Batang-Batang, Cebu City. Daghan kaayong salamat. Ruth Tan Dogiles, happy fiesta sa Purok Science. Daghan kaayong salamat. Lenwin Olanobe, maayong pagpaminaw diri sa Carmen Cebu Purok Talisay. Shoutout sad sa kumbana nga naaron sa Saudi Arabia si Edwin Ebonalo. Salamat kay sa pagbasa. Maayong pagpaminaw sad sa atong mga OFW. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong padayon nga pagsuporta. Napupos naman ang atong oras mga kasama. Daghan kaayong salamat. Sa inyo ang padayon nga pagsuporta na mong gikan sa Lunes hangtod karong adlaw mga kasama. Ugmang adlaw lain sa inyo mga programa mga kasama ang inyong mapaminawan. Mga natutok lang og paminaw lang diri sa DYHPRMN Cebu. Kanunay nga numero 1 dili lang sa dughan apan number 1 sa tanan. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, yung man sa transmitter site, kasamang Robel Boyset. Ito ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kini yung boss nga lagad, Rajuman RV Veloso. Daghan kaayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Oras sa 1:05.
30: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
0: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
16: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
0: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
10: Ang akong suliran.
11: sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
13: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
19: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
19: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maunang taas mo si Ugar. Murang precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
18: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Seed Liniment Oil.
19: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
18: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
18: Seed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
20: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
22: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
21: So, anak ko, no, binta na ko.
20: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
23: Prostate cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyong pwede kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
0: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: My budget.

Mayong hadlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw ka ron. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan ni Kathy, o sa ka-single mom, o niya magpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Karun good nga nag-college na ang akong anak. Nibali na sab ko trabaho din sa syudad. Ron ako siyang maubanan o mamonitor ang iyang pag-eskwela. Nag-abang na lang ni Ugroom nga good for two, alang namong duha sa akong anak. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga pag

0: Mao na niya nga tong Roma.
1: Oh, princess, anhin na tamo po yung samtang nag-eskwela ka pa dinhi sa syudad. Nakauyon ka dinhi?
0: Ah, okay raman, ma. Pero basig mahal ni. Kay doon na may aircon.
1: Maning kamot lang good si mama, nak. O kung mahimo, dubliho na kung akong trabaho. Basta magkaabang rali kita ini. Kaloy ang ratas kinoo.

0: single mom, pero murag dili mailhan.
1: Sapa ka niya, El. Uy, tiguang na taon ko, uy. Nag-college siya ko ng akong anak.
0: Pero dili ra ilhan, day. Wala ka maminyo ko saba.
1: Sus, makatagam nang nahitabo na ko sa amahan sa kong anak, El. Uy, mong mas mayo pang waybana.
0: Pero aron ba may kaabag ka sa pagpadako o pag-eskwela sa mong anak?
1: Kunwa makabuhatan ng amahan sa akong anak, El. Laing laki pa ka, ha?
0: Uy, who knows? May tinud-anay nga muunong sa mong kahimtang.
1: Ay, di na kumutuan na, El, uy. Babayang akong anak. Lisod na kun may lain ng kaubang laki. O gusto pa, kaya pa man ako nga buhion o paeskwelahon ng akong anak ba? Wa ko magkinahanglan og tabang ilabinagikan sa mga lalaki.
0: Maogi na mga independent woman, oi. Lisod makaikal kay makabarog ra og iya nga di magsalig sa ubang tao. Ay, kwan ba? Asa man muro nagpuyo sa imong anak?
1: Nag-abang mi og room dili layo sa eskwelahan. Og 100 lang sab gikan din his trabaho anato.
0: Jesus, pag-amping baya gud mo dinhi sa syudad, ha? Kidaghan ba yang mga buang dinhi? By the way, unsa may address na inyong gipuy-an?

0: Nauna pa magkupauli ni Princess. Hain man din yung bata, ah. Kulbaan hinoon ko tungkol skisultis kong kauban sa trabaho da. Ay, nagyot masood sa kong huna-huna. Unsa ka delikado ning syudad. Uy.
1: Oh. Ay. Ma?
0: Ay, salamat kay ni anak ang bataa ka. Ilak ng pultahan.
1: Ma, amin ko.
0: Dugayan ni mong nauli, oy. Nauna pa man ko ni mo, nga mas layo tong gitrabahoan ako din sa tong gipuy-an. Mag-atang og mo, sakay pa baya ko og jeep.
1: Kuan ma, may gihuman pa ming buhat sa akong mga classmates, ma.
0: Kinsa ka? Nga nang mayawi ka din sa among kwarto?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
7: Welcome to our reunion.
8: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
8: Usa?
9: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Taas pang imo blood sugar.
12: Ato na ka may diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
13: Mabalik, sabi ng butika sa iyong lugar.
12: DTX 500
14: ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
15: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: taas na uric acid. Mao kanang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
7: sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo.
9: Smart
8: plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
13: Bangong kumakablog sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
15: Zed Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
15: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
17: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
18: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Mama mia, here I go again.
22: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Nakalitan ko nga may misunod og suod sa akong anak sa among kwarto. Bisan gilak na sa akong anak ang pultahan. Unya.
1: Sorry, ma'am. Nagtuumi nga wa pa mo. Dini naman mi sa inyong room kaganiha kay naalagi mi gisubay nga leak sa tubig. Gitan-aw na mo ang inyong CR.
0: Ha? Mayawi sa demo din sa among room?
1: Oh, ma'am. Kay in kaso og wa mo og may emergency, sama ini ron o. Og may maintenance baya mi buhaton sa tanang rooms, ma'am. Sama sa mag-check sa anay. O kinahanglan ba og treatment para way anay? Kalisod nga, di tamay baw. Basin mahugno na din ni inyong gipuyan kay gihurot na sa anay.
0: Pero, di ba di mo magpahibaw na mo mga nangabang ang musod mo sa among giabang ang kwarto?
1: Manangid kun ni amo. Pero ugwa, naarami katungod nga musod. Og ako man sa in charge din ni ma'am. Staff man ko. Og kining akong mga kuyog, mao'y mga plumber.
2: Makasuod na ba mi ma'am aron nga ma-check na namo ang inyong linya sa tubig?

0: Uy, hala! Kakuyaw ba rin ang inyong giabangan, uy, Kathy? Dili mo guna pwede gun nga musuod sila sa inyong room nga dili mo pwibaw ninyo.
1: Nakasabot sa baya ko silang puto na for emergency o maintenance sa building.
0: Pero manangit lagi unta sila, day. Uy, wala may privacy ang kalaki, ha?
1: Maulagi, uy.
0: Og usa pa ang inyong mga gamit. Makawatan, day mo, anak!
1: Huh?

0: Uy. Ni ano mo si Princess kay ni amaning iyang sapato sa gawas. Huwag mag-text na ako. Princess! Nanaday ka diha sa sod, ablibe!
1: Ma!
0: Oh! Ano naghilagman ka? Naunsa ka?
1: Ganihan akong nauli, ma. Kaya naibili na nga akong cellphone din sa itong kwarto. Pero wala na din eh. Nawa!
0: Unsa?

0: Nakasiguro gyud ang akong anak nga sa among kwarto niya nahibilin ang iyang cellphone. Pero nawa kini. Og dili na ko malikayan nga magduda sa mga makasud sa among kwarto bisag wa mi. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, di pa mi dugay nga nagpuyo aning syudad. Unsa man day mga patakaran sa mga bang o kwarto dinhi? Kinahanglan ba gyud ay nga mayawi sa bang in charge kay para kuno sa emergency o maintenance sa among kwarto nga giabangan? Ikaduhang pangutana, musud ra man ang mga in charge o mga trabahante sa among giabangan sa among room? Di ba gud ni trespassing? Wa di may privacy ani? Ikatulong pangutana, nawa ang cellphone sa akong anak sa among room. Pwede ba kong makapangasangil sa mga tao nga yano lang makasud sa among room kay para maintenance ko, no? Ikaupat o katapusan, may gipirmahan ko ani nga kontrata nga 6 months ang among pagpuyo dinhi. Pwede pa nga bakwion na lang nako ang akong gipirmahan kay mamalhin na lang mi? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Kathy.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, ang kanang mga personal natong mga pangutana, mga problema mahimo gyud gihapon natong tubagon, hatagag mga tambag kisi mga gipasakitan, gibyaan, gisapot, napungot, agoy. Ipadaan ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd Floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa matag paminaw ninyo. Dili ra lingaw, no? Ang inyuhang nakuha kay makatawa mo sa drama, nalingaw mo, nalipay mo, apan. Dapat po guys, na-inspired mo, ha? O naamoy ma-realize, no nga, hala. Kaning kinabuhi, no? Grabe. Usahay, mas blessed pa ta, kay mas kani akong luib, mas gamay ra di ay ni kumpara sa mga giagian sa uban. No? Sometimes, the blessings nato, di nato ma-realize kay focused kayo ta sa mga negative o bati nga nangahitabo sa ato ang kinabuhi, nga di na ta mag-tanaw kung unsay nindot nato. Mauna, no? So, let's look at the good and the positive of life. Bahalag na ay problema, di man na pwede gwa. Pero sige lang, uy, huwag na atay dakong problema, mas dako ang atuang amin.

Duwat pinaagi sa ato ang tiniang akong suliran official writer's page taga Cebu City, Mayor Nestor Archival. Salamat kaayo nga wa kayo kagrabe ang traffic maski pag nag-concert ang Bini diri sa Cebu. Open na gyud ang SM Arena. Congratulations no to SM City and thank you for bringing SM Arena dinhi diin makadugang ni dili lang sa turismo o sa mga kalingaw o kalipay para sa mga Cebuanon. Lakip na nung atong mga siligang probinsya nga dali ra gyud kay makalabang sa dagat dinhi padong diri sa Cebu no para makatan-aw sa mga lain-lain nga mga activities puhon, but this will also better the economy sa ato ang Cebu no, more jobs, more affairs, more activities no. Usahay problema po ta sa traffic pero I hope no nga ang ato ang local government units will also do their part and do their share to ensure nga kalakip sa paglambo noon na ato pong namatngunan ang ato pong tugunan ang problema pod sa traffic, sa environment, no? Ang basura po niya natupon ato pong pagamatngunan sad. Kay kambal baya po na sila, no? Let's continue to support each other, guys. Punto legal ta karong adlawa. Karon kay nag-college na ang iyahang anak, naasad siya laing trabaho, na siya sa syudad, kay para ma-monitor niya ang pag-skwela, unya, naaman ni sila igiabangan nga duha usog yun na nung labay na og layo mo, aw, mas makasave mag-gitang no, og mag-door, mag-lodging, mag-boarding house, no? Nga, kani iyahang problema. Now, karon kay sa ilahang gipuy-an, murag naamang ko yung mga anomalyang, mga butang na nga dito. So, una niyang pangutana, I think cellphone to, no? Di pa kuno sila dugay nagpuyo sa syudad. Unsa man di ay ang patakaran sa mga bang ug kwarto dinhi. Kinahanglan bagyo di ay nga mayawi sab ang in charge kay para kuno sa emergency or maintenance sa among kwarto nga giabangan. Abang mana siya supposed to be dili pwede nga basta-basta lang mo makapasulod or masudlan kay once you are leasing, di ba ni hotel, dili ni siya hotel, no? Abang ni, dili ni hotel nga pwede sila makasulod. Ang kaning abang, you have the right to privacy, right to freedom of abode, wherein di mo pwede matandog, di mo pwede madisturbo, di mo pwede hilabtan sa inyohang pribadong pagpuyo o basta-basta lang. O musud mang gani sila, dapat magpahibaw sila o kanang sa oras nga naamo. Dili gud sila pwede musulod, no? Pwede ganin na ninyo ilisan ang lock nung kung gusto mo kay para kamura yun mo'y naadin ha, kay nangabang man mo din ha. So, dili na ingon ana, may mag-hotel na. Ikaduhang pangutana, musulod raman ang mga in-charge o mga trabahante sa among giabangan sa among room. Di pagod ni trespassing, wala may privacy ani, naagin mo'y right to privacy unta ana. Dili mo pwede basta-basta, di saan sila pwede basta-basta makapasulod kung wa musulod, kung wa mo, no? Dili pwede na, nangamon nang nangawa, then I think you should hold them accountable or liable. Ang problema kay munigar po na sila, isili, maingon sila nga, wa, pagsuod na mo, wa, pero again, di good proper. Nga musuod sila sa inyuhang giabangan just because sila'y tag-iya, labi na kung trabahante ra. Kana ganing tag-iya, dili good na siya basta-basta. Kay the moment mangod nag-abang ta, no, girelinquish na to a little right, no, of ownership to the one nga nangabang anang lunaa or anang kwartuha. No, they become a temporary owner of the property such that rights to privacy should be respected. Di mo basta-basta makasud. Yes, naay right ang tag-iya, pero it should be during the time nga naa sila, unless there are certain violations already nga nihawa mo or giabandonar na ninyo nga dapat makasud na gyud sila. Pero careful gani ta dapat anang ingon anang sitwasyon na. Samot na og nag-abang pa mo og valido pa ang inyuhang kontrata sa pagpangabang anang luta anang kwartuha. Ikatulong pangutana, maulagi na wala ang cellphone sa iyahang anak sa ilahang kwarto. Pwede ba siyang makapamasangil sa mga tao nga yano lang makasulod sa ilang room? Kay para maintenance ko, no. Now, again, that was wrong. Pero like I said, it might be difficult to prove.
Kay kumata itong na CCTV sa sud nga makita na to nga ilahang gikuha. Pero proof beyond reasonable doubt mampunta unless na ay mo angkon nga saksi or testigo nga nakakita. Igo ragid ta mo pasangil unyag mo pasangil ta para atog yung maduot kinahanglan na tay ligon og sakto nga pruweba. Ug wa na ahuyang kay atong kaso na masangil rata kita pagyud ang mahimong dautan ana. So ang importante

nga inyuhang klaruhon nga dili pila pidimusod. Now, if ingon anak manggani, hawa na lang mo kay murang. Way klarog saktong patakaran anang pagpaabang nila din ha. Da, ikaupat o katapusang pangutana. May gipirmahan ko ani nga kontrata nga 6 months ang ilahang pagpuyo. Pwede ba nga bakwion na lang nako ang akong gipirmahan kay mamalhin na lang ni may pag-i-end of contract na lang na nimo kay way klaro batik man sad sila og patakaran, way klaro no di kibaw mo respeto sa inyohang pribado nga pagpamuyo. No, and mo violate pa sila na pa'y mga nangawa nga butang murang signos gyud ni. Nga angay na lang gyud mong muhawa, di na lang mo mupadayon din ha. Mangita na lang muglain daghan kaing pwedeng abangan diris sudad, diris Cebu City, so di maguol. Hawa mo. Because the privacy, no, the right to privacy sa usa ka tawo is inviolable. Di na siya pwede basta-basta tapakan, di pwede basta-basta i-violate, maski pa og nangabang rata. No, and be careful with our things, guys, no? Karon dili ba na mahal ng mga CCTV o nya internet ray ato ang puhunan og kurente. So, invest ba ta? I think it's best, no, nga mo invest gitag mga CCTV camera karong mga panahuna. Technology is there for a reason and to help us gamiton pod nato sakto. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilan. Noon din higapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

Mayong adlaw kanyong tanan ng mga sukintig paminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joseph. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pare, mahal mo raw ako.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano pala sa iyang kaagi karoon? Milkening usaka lalaki, gataga alegria sibo. Gato matatampo, nagdasingan nga, Joseph.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung TTX 500.
2: TTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
13: Ah, lagi. Basig last na ni.
14: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Seed Panyawan with Garlic o Seed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Seed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Seed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Seed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Seed Panyawan products sa Seed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Salamat kay nakita na kita sa personal.
1: Ibig sige ko nga, nakita na kita, Joseph. Abi na ko og kutob na kita sa cellphone.
0: Kita ko? Kagwapa sa kong uy-uy.
1: Ikaw gani, gwapo man sa gani ka. Ato na to sa amo na. Aron, may laila kanilang mama og papa. Ma, pa. Si Joseph, akong iyab.
0: Mayong adlaw ninyo, nang, noy.
2: Mayong adlaw sa ni Mudong.
3: Apakanaan ang uyab ni Muchi. Kay gikan pa magkahan na sila iyo.
1: Ha? Ani ka matog sa amo?
0: Oche, kay layo ba itong amo ha?
1: Oh, hinoy na ama may bakanting a kwarto. Ako lang paipawan sila si mama o papa nga anak ka matog.
0: Kala ay baya ini. Ako rin usa din is kwarto. Ako teksan si Chibi nga muato ko siyang kwarto.
1: Gilaay ka dito sa imong kwarto?
0: Uche, laging ganito eh. Huwag ko'y kastor niya.
1: Ah, dini na lang ka.
0: Ah, matapad ka naman.
1: Ha? Ayaw ko eh.
0: Ha? Anong madok maka nga? Ayaw mong bitaw ta.
1: Joseph, giga ko si mong kukuni mo. Uy. Joseph, ayaw.
0: Sabi ko.
1: Joseph.
0: Sabi nilang gusto kong buhato ni mo.
1: Joseph.

0: Nalipay ka ba sa kong gibuhat mo?
1: Lipay kayo
2: eh. Oh, hala. Okay, natuwa na ko itong is. Inuko. Nagduog mo gumundo ha?
0: Sorry kayo, Noy.
2: Mang! Mang!
3: Mang! Oh, nga no?
2: Kanawa ko rin, ha?
3: Oh. Jesus ko, Ginoo! Nag-akos magun mo diha!
2: Dali din sa sala, Joseph. Kaya pag-ekstorya ko nimo. Kung saan may plano rin mo sa kong anak?
0: Noy, kining...
2: Di man gumuto nga way na itabo ninyo. Kinagduog naman mo. Kung saan man, anam na baka nga makikipagkasal sa kong anak?
0: Lo, wapam ko'y trabaho na yun eh.
2: O, makita ka! Di na ka mahimong mapauli sa inyo.
0: Saan eh?
2: Kung papauli, unta ka. Kuya, huwag di na ka mabalik. Kay nahilabtan na ni mo ang akong anak. Kung saan may plano ni mo karon, ha?
0: Magtukod na ko gamayng payag dire. Aron, nami kapuyan si Che. O mangita na sa kong trabaho.
2: Maayo pa.

0: Taibig kaayo kay nagkinahanglan og pahinanti ang among usa ka delivery truck.
1: Ay, nasa ato pa dawat ako, ma'am?
0: Dawat ka da, og mahimo ka na magsugod, og ma.
1: Salamat kayo, ma'am.
2: Mayo, hino ang kinakatrabaho na kadong.
1: Nalipay sa bit ako dahi. Pero, maalagi. Niapain taon ko sa pinakaubos nga posisyon.
2: Ay, sige lang, Udong. Antos lang sa maluoy na lagi ang ginoon nato. Makakita na ka og maayong trabaho.
1: Mayon ta dahi.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka plus og said liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, dito ako believe.
8: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric og DYHP Cebu.
9: RMN Newsbreak, Newsbreak.
10: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
11: Itala ang Pag-ibig Fund Home Loan Releases o double digit nga kalambuan sud sa unang unom kabuhan sa tuig. Kininunot sa sobra pa sa doble ang kalambuan sa financing sa socialized housing ubo sa flagship expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program kon expanded 4PH ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang maong dakong kalambuan ang salamin sa parayong lakang sa gobyerno nga imong barato ang home financing ingon man mas accessible usab kini alang sa mga dunay minimum nga sweldo ug low income Filipinos.
10: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: RMN Newsbreak, Newsbreak.
13: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May budget. So

0: Di aram yung labay sa panahon eh. Walang ibaw eh. O sana ko katuig din sa kong itrabahoan.
1: Joseph, ipatawag kay Bob. Matuwa ko sa office.
2: Ah, sige, bye. Matura ko.
0: Kung sa may tuyo ni ma'am na ko nga, iyam akong gitapatawag.
2: Ma'am, imo ko na kong gipatawag?
3: Ag atong booking salesman na si Elfie, i-assign sa laing lugar. O kay kugihan magkaugbuutan, ikaw ang napilian nga mo'y mupuli sa area ni Elfie isip booking salesman.
2: Tinood, ma'am?
3: Mona Joseph, na-promote ka na.
2: Salamat kayo, ma'am.
3: Karong si Banaha, ikuyog ka ni Elfie ha, aron makadumdum kasi ang area.
2: Sige, ma'am, sige. Oh, thank you kayo, ma'am.
4: Maayo noon doon kay na-promote git ka.
2: Di pa isabit ako kay Kuday.
4: Anya ka na sa magkamagsugan sa imong pagka-booking salesman?
2: Karong si Manaha, day.

0: Iya, saman. Na memorize na rin mo ang mga dapit nga akong giingon niyo, bay?
1: Ah, yes, sir, Ilfi. Nakuha na lang ko.
0: Ay, kabla ka. Kay tuduan tiga ko nung sa iskrito aron mudakong imong sales.
1: Salamat kayo, sir, ha?
0: Last na nga area, ha? Ang tungtuon. Goman, mauli ta. Ay, kipuya, ay. Nga, init piyo kayo.
1: Lagi, sir, eh.
0: Ngayon tayo mauli siya po eh. Mangitalo na tayo itong kuhan, kapawayan. Ng aircon ba? Kabog daw sa ta?
1: Aw, mayo po sir. Ah, sir, maligo sa ko sir ha. Aron, mapresko mong lawas.
0: Ya, yeah, nainitalo mo ka gani ha.
1: Nakapawayan naman ko sir. Na may kay kaligo good.
0: Oh, ikaw good.
1: Oh, umiasong paminaw eh, ano, basa. Ay, lah. Oh, sir! Uy, isuod mo gagalit. Naghubo na ba ko?
2: Ay, pagkira na eh. Aligo sa ko, aron, mapresi ko ko.
1: Ah, sige sir. Undungan na.
0: Kay isog ini ko
1: eh. Sir, LP, imo mo nang gigunita akong junior.
0: Ah, sagdi ko sa kubato ni Mohacho, sir.
1: Oh, sir? Bayot, ikaw?
0: May ibog kong babae, may ibog sa kong lalaki. O ganahan kay kuli mo, kay bangasun ka. O labisam kay kaglawas.
1: Sir, kuhan ka ng minyo, itawang ko, sir.
0: Hindi ko tamang sabar sa mga asawa. Karoon lang ko rin hingga yun, na. Sige na, atake na ko sa kong gusto.
1: Sige na lang, eh. Karoon lang ni, sir, ha?
0: Oo, wala ki.
1: Nasige, pagtagbo niya, ha? Ay, salamat yung taon kay tuwa na sa layo na isayin si Sir Elfie. Hindi na siya makasamok pa na akong... Ah, karoon. Kinanglan akong ma-focus akong pagka-booking salesman.

0: Ay, salamat intang. Kinahuman na gid ko sa kong trabaho.
1: Bay. Ikaw na ang bagong ahente din eh. Yes, sir. O, parihan sita. Ahente yung sag ko. Sa laing kumpanya lang ko.
0: Oo, oh, mawaday, sir.
1: Ay, lang kong pagsira ko eh. No, sabi ka. Tawagal akong GC.
0: Ah, ako sa si Joseph.
1: Mupaulay naman ko sa sudad. Dungan lang ako. May dam ko sa kinan.
0: Ay, wala. Ay, nagmotor ko.
1: Aw, oh, baba.
0: Mm.
1: Ah, sige, unalan ko na mo, ha? Ah, oh. Ang pingsbiyahe.
0: Mm. Sumbuntuhan na. Gipislit, huwag mayong akong kamot paglamano niya.

0: Sip, musta?
1: Ay, Jesse, calm din na. Kirmin ang dumag-abot, no?
0: Lagi, eh. Ya, so, manaman ko. Una lang kunin mo.
1: Ah, sige, kaya, napukuya doon.
0: Ah, dawatan niyo.
1: Ay, okay, para unsa man eh.
0: Snacks na ni mo.
1: Ha? Udako, apo din eh.
0: Ay, sektoran na eh. Para tubil sab ni mo, nga, nag-motor biya ka.
1: Ah, salamat ini sir, ha?
0: Oh, sir na sad. Bye na lang eh.
1: Sige, goodbye.
0: Sino si Mana ba? Birthday na ko. Doon nga ng taguli, ha? Sa beach room ako mag-birthday. Hapit lang kung taga-diot ko. Nga, humani mong kaon, napaulil na yun.
1: Sige, bye.

0: Hi naman imong mga bisita, bay.
1: Okay, bisita eh. Nagpa-reserve ako para natin doon, ha?
0: Ha? Nga naman.
1: Alang, ang ganahan lang kung magkasuod ang mayo.
0: Nipo na mo ka, bay?
1: Mapawala sa bay. Kaya mag-drive ya kag motor.
0: Sige, suod ako sa cottage, bay. Biyo sa gamay.
1: Sige, bay, panay lang.
0: Hindi po yung kagamay na. Ay! Bay, suod lagi ka, gari.
1: Ay, higdahigdahal sa kagamay, bay. Kay laay man nga ako, kawas-kawas.
0: Sige, katuwag na. Kay, mong biyahe pa ba ito? Paingon sa syudad.
1: Joseph.
0: Bay, igagkas mo ko na yun.
1: Naibaw na tingali ka kung doon sa ko.
0: Payot ka?
1: Oh, Joseph. Ang ganakay ko niyo. Tagbawalan ko, Joseph. Kaya tag nakukunusin gusto niyo. Pasag nila gusto ko magkabuhatan niyo.
0: Bay, Jesse.

Sa ikaduhang higayon, nabiktima na sa kugbayot. Wa ko maibaw, anong halil nun kay kugbayot? Human itong hitabu, ah, naglikay na ko ni GC, o naning kamot nga, di nigid makasa. O, di nilang kutob, nagkang salamat sa pagtagadik kong tampo. More power sa RMN.

0: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
3: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O gaano nagkapi, magkaanang ang tamis, wala, Sir Max?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas imo si Ugar. Murag presyus bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Ako si Lady Linta Mayreluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Tunay, natural, at original.
8: Nasa'yo ang panalo.
9: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang Pabuhos Blowout. Karunting uwan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto sa 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw, always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB258020 Series of 2026.
10: Dito ka lang, always panalo.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og kanormal.
12: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
16: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
21: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
22: Tanggaling galing mo smart dishwashing paste ko.
23: Smart 2.
0: pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
2: Smart!
0: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
0: Tanggaling-galing mo,
2: Smart dishwashing paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
22: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS.
24: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
27: Mama mia, here I go again.
28: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
29: Zed Health Testimonies.
30: Health Testimonies.
29: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
31: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
29: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
32: Mao kato mga higalan kaagi ni Joseph nga taga Aligarea Cebu uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga dagalohan, pari mahal mo daw ako.

Ang mong kaagi gibuhaton ni duha si Raju ni Ricky Persuelo Garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang inining tulabanon. Handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Medyo rong Gaspar. Kagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May unsa man imong kasinatian nga tungola pa ka gamit sa atong kape?
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay.
3: Abutid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Abutid sa...
4: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: to. Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
3: na
4: ihaw.
3: Pwede na, makakaskat tayo ka sa bukid.
4: Makakaskat to ba? Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa kanan mo na
4: ito. Sure.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tulay mo ito.
4: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Salada. Max Protect.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilid.
11: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anong idang iyahang ka ng pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gud siya para sa maayong panglawas.
14: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
13: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gud kung makainom sila og koy na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule!

0: o karong sa laigsumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Salamat. Salamat taon kayo ng dibi.
2: Tambag ko lang ni mo, ha? Bisag od sa paihaylo ni atong Major Gaspar ni Animo. Balibarig yun. Ayaw na dungagit pa ang kasuko ni Misael.
1: Nang nanumpan ako sa akong kaugalingon nga, di na kumapada sa kaaway nang...
2: Maayon noon kung mauna.
1: O kung natagal ako gigayon ni Bay Misael, gusto kong wala agad niya sa tibuok na kong kinabuhi ng libi.
2: Uy, hala. Anay, motor nga ni Hunong sa tungod aning bay. Tingali og si Misael ka na, Sarge.
1: Nandibi?
2: Lakaw na dahil yun, Sarge. Ari gihapon agi sa luyo. Dire sa may kusina. Dalik na dahil.
1: Oo, nang. Andam na unta ko nang. Kundi gigunya pa sa iloon sa ingpit.
2: Ilom da, Sarge. Dali. Paspas.
3: May timingaw kayong palibot. Timing yung kayo. Pailakon ko ikaw, Misael. Pinaagi.

0: dilis si Misael. Ah, di ko magpadasa kung kahadlok. Kining tubo. Ani nila ko ibutang sa kilid aning pultahan aron akong magamit sa pagpanalipod sa akong kaugalingon. Ani nila ko ibutang pabor sa akong tuo.
1: Kinuha ko. Ang munting na medyo problema na yung niabot. Ugtis may bay Misail. Kinuha ko. Kinalang akong kapanalipdan sinang DB. Batok anong tawana?

0: Dag, Jimmy! Hablé på leo, Kinipultan. Dako'y importante kayong tuyo. Dag, Jimmy!
1: Ah, Major Gaspar. O sa tuyo mo na ko, sir.
0: May kay buutan ka niya, Kinipultan. O ba na ko? Tara!
1: Ayaw lang kong bunlota, sir.
0: Kita kayo ni. Isto na kining akong gigunitan. Mahimong pusilong tiga karun tayo.
1: Sir, sir, medyo ayaw ana, sir. Huwag magkwisa nga nabuhat ni mo, sir.
0: Wa lagi. Pero ang imong anak nga si Misael, dako kayo sa nga rin ako.
1: Kung sa bantay labot na ko, ana, sir Roy.
0: Dako kag mahimo. Aron makuha na ko siya. Maung uban ako. Kuyog na ko ng dibi.
1: Di ko mo uban, Major Gaspar. Dili.
0: Mangag sa ilong. Aho, patyon. Patyon!
2: Ayaw nila siyang inani ba yung misail? Sir, major problem.
1: Oh, Sarge.
0: By Sarge.
2: Nagtiong ko sa akong armas tumuli mo, sir. Major nga wanted. Maung ayaw kinag... Ayaw kinagilabti siya ng dibi. Ayaw yung kasayo!
0: Ayaw ko gandu ka kay Dili ko talawan! Samanin mo, Vice Art!
2: Ako di ay? Vice! Tanaw ta, major problem!
0: Magbayad mo yung ibuhat ninyo na ko! Magbayad mo, Vice Art! Nagdibi!
2: Nagdibi! Nibugto yung armas pumanahog ng... Nang,
1: Sarge.
2: Tuwa na si Major Problem. Nang.
1: Uy po yung aga kong matiis.
2: Ah. Ha? Oh, wala. Nakadugo yung di lang.
1: Dugo. Nasabat ko, Sarge.
2: Oops! Sakta! Kuya Pansiya, may ganagi. Nasabgang din ako yung mohar. Hindi mo puna sa simento. Nang! Nanibi! Nang!
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, makay, masig, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advance power. Pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga

0: Ta, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya na niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiin,
6: basin aduna kay diabetes,
5: mag-DTX 500,
6: epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels,
6: di kaya ang diabetes,
5: mag-DTX 500,
6: karun na yun,
5: mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar,
6: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
8: tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.

0: pa'y Sarge. Salamat. Naluwas ni mo ang kinabuhi sa kuinahan.
1: Bay, Misael, gimo lang ako ang kutob sa kumay mo, bay. Aron di tumulang po sa tungwantin nga major problems yung daot ang plano.
0: Ang iyang armas nga gigamit, gitugyan ba ni mo sa mga polis?
1: O bay, ug ilang nasuta nga service firearm kinigikan sa iyang pagkapulis, ug gipinag-iya sa PNP.
0: Dugang kaso na sa media.
1: Gusto ka, bay. Musamot gigi na di na siya makabalik siyang katungdanan, bay.
0: Bay, Sarge. Kung sa duwa pa na ito nito mga bata pa ta, igwalis na ta.
1: Si buto mong ipasabot, bay, Misael.
0: Kalimti na ang tinguha na akong panimahos kaysa nahimo ni mong pagpanilipod sa kinabuhi sa pinangka na kuinahan. Quits na ta.
1: Salamat, bay, Misael. Salamat, gigayo, bay.
0: Karon, nasuta na nako nga matinud-anon ka sa imo mga pagbasol. Usag ipasaylo natin ka sa hingpit, bay, Sarge.
1: Uy, kabutangan sa akong kalipay, bay. Salamat, bay. Salamat kayo.
0: Ambulan ko, eh. Kawas nun ka nagikan sa Company Mouse. Kapanhin na ito ang ta. Gadi na ito ni Usbon pa.
1: Makalaom ka, bay. Di na gito na ko, Usbon.

0: ba? Ngano ka nasiki ikaw hinugtok diha, ha?
1: Madam Ching, wag ko mahimuot na ito. Gipadagan lang ko og mayukmok nga sama nitong baysards.
0: Kanakasupla, ikaw bilib sa imo kaugalingon ba? Pepe ka!
1: Oh, Madam Ching, gipalikas ko nimo.
0: Oh! O ako palikas sa imo? Kay ako ka langgot, langgot, langgot, langgot!
1: Ay, akong kabot, imong ipahit!
0: Kay kanakong langgot si ako!
1: Oo niya, akong kamot na imong pagod!

0: beset. Bangang sa ilong. Kada ko nahimong kadaot sa akong kinabuhi si Baysard. Dili ko nagyot ikaw mapasaylo. Tungod ni mo na tungagan ang akong mga kaso. Kalagot ko baya, Giroy. Wa na ko papunit ang akong armas nga nahug. Uban ko bunali sa inahan ni Misael og tumo sa akong abaga. Tuwa na sa mga pulis ang mong armas nga gidahan ako sa akong pag-awol sa serbisyo. Ha! Magbayad ka sa akong saha nga gibuhat mo na ako, Baysard. Panghag sa ilong magbayad ka! Oh. Oh. Ang ako kining tao, si Leo Kumong-Kumong. Oh. Hello? Leo Kumong-Kumong. Unsay kalaki diha? Ha?
1: Oh, wala na ka na. Ayaw ibuha ba nga tao to sa gawas ba? Tara sila babiya sa imo. Kadili nakatag sa ila politiksyon. Mau ka na ikaw, pokus na lang ka sa mga dalagon.
0: Aha. Gusto ka, Madam Jing.
1: Kanakaw sahay ba? Bugo ba? Ito ka na paandal po't imuha utok, oy?
0: Hait pa nga kong paminsar. Apandili pa lang yun na ako madawat. Gawa na ko sa katungdaan.
1: Oh, so kalon. Ikaw ka na dawat na kamatuulan, ha?
0: Akong paningkamutan. Kutob sa kumahimo.
1: Ah, pete! Ah, pete!

0: Tidur pakai ini kengun nih, by search.
1: Oh, by misain. Sigurado gigo anak. Mo ko nanda pita nga gitawag nila og safe house number 3 sa mga dragon.
0: Salamat, by search. Si Sir Mart ang bahala na ini.
1: Inaut nga anak manam sila mapuhag sa mga tinugyanan sa balaod, by misain.
0: Dili ka na imposible may tabo, by.
1: Sa ako na ibawaan, by. Ang safe house number 1 mao ang residensya sa ilang leader nga usa ka babaeng insik.
0: Kaya mo ang mas labing maayong sulungan sa mga polis, by Sarge. Aron ilang kubaton.
1: Kausa na, by. Ako nasundan kitong kagaw nga major problem. Ambot, kalimot man kung asa gito eh.
0: Hinumdumi kung asa ang maong tapit, by Sarge. Hinumdumi gyud.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh baon food favorites. All day, every day. Basta baon.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang kulang sa...
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
9: Galing-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
15: Charm. Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakabloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Dito ako, believe.
20: Mama mia, here I go again.
21: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabbiara. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, plano sa Budget Department ang pag-deploy og Budget and Treasury Management System kon BTMS sa 315 ka mga ahensya sa gobyerno isip kabahin sa digitalization effort sa Marcos administration. Sa 2025 annual report ni ini, gilatid sa Department of Budget and Management kung DBM, ang 3-year rollout plan ni ini alang sa system sugod karong tuiga hangtod sa tuig 2028. Ang gobyerno may ila og 7 ka mga pilot agencies alang sa 2026. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione kanay lang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available lang sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Aba, Johnny, unsa magi atong pangitaon din hispunuan sa dara?
2: Mga ilhanan, abay.
1: Ilhanan sa unsa man?
2: Ilhanan sa sikreto ining maong naranga kahoy.
1: Unsa?
2: Sige na, abay. Ato na tanawon ang punuan ining nara.
1: Oh, may pa.
2: Anak, speakers. Aray ko speakers, ha?
1: Oh, sige, sige. Uh-huh. Abay, John! Tanaw mo,
2: oh! Oh, unsa lang nangin mo nakita, ha?
1: Unsa man eh. Oh, mura man og dunay gikulit nga araw sa ibabaw nga bahin sa punuan, bay?
2: Uy, na ito'y nakulit sa ibabaw da?
1: O diba? Badlis man eh, paingon sa yuta?
2: Oh, noo do da? Paingon sa yuta? Pero, kraan na kayo?
1: Mga bata, ramputingali nagbuhat ini, bay? Diba, misulti man to si ina, nga ni sila din yung magduwa sa batang si boy?
2: Oo, oh, pero ibabaw na kayo na bayo eh, hmm? Di sila kaabutan na. Ato na ni Klarohon, bi. Kung gituyo ba ni Kulit, o oh, agi lang niya sa liki nga panit sa nara?
1: Mm. Oh, bay. Hmm. Nagtutlo mo na sa yuta ang araw sa punuan sa nara?
2: Hmm?
1: Sige, no? Buti pasabot, ano, no?
2: Oh, klaro kayo nga. Ito na sige tutlo sa yuta.
1: Ito na tingali na sa ilam sa yuta.
2: Pita, no? Araw, good. Araw. Anag na ipasabot. Naa siya gustong ipakaut sa yuta, abay.
1: O niya, Ansman. Atong kauton?
2: Ah, sige. Mungita tagtalinis ka kahoy nga ikaut sa yuta.
3: Oh, asa na masad ka, Poldo?
4: Gisugo ko ni Boss Dindo nga panidaan si Johnny.
3: Hangtod sila. Na-interest na ni Johnny.
4: Ucha, naibawa naman ka nga daghan na og mga tinaguan si Johnny. Klaro kayo nga doon na si mga bililhong butang nga ilang nakuha sa mga patay sa Musliyo.
3: Oo.
4: Mao nga, ako siyang panidaan.
3: Kung may mapanidaan ka, kinahanglang sultihan ko ni mo.
4: Oo. Ucha.
3: Pabugo-bugo lang ni si Johnny. Pero, utokan man sa dining kanahan. Doon agad nila ingadawat si Johnny gikan kang papa. Doon agad.

0: Hello, boss.
1: Ay, magkakaroon.
0: Ni ano ko rin sa dool sa payag ni Johnny sa kilid sementeryo, boss?
1: May nakita ka ba si ilang payag?
0: Wa, boss.
1: O, sige. Tago lang niya. Pagkita ang imong kapunduhan.
0: Oo, o, boss.
1: Ayag yun pasakop ni Johnny.
0: Yes, boss.
1: Sundin lang siya. Kung unsa may iyang mga buhaton, iyang mga plano. O, itawag din ako.
0: Yes, boss.
2: Naod sa mga sinaligang tao ni Sir Darwin. Muna man sila na-alerto.
3: Dendo! Dendo! Oh, pati! Wala ka ako. Ayaw yung pagbiya din sa bahay. Kung doon ay wabot yung mga tao o magitan ako, ayaw masutlay. Oh, oh, Paksi! Dali na mo.
2: Asa man kaya na sila? Mura man sila. Alerto kaayo?

0: Mayo kay haid ning sunda nga gipahuwaman ni Lula.
1: Huwag niya say pala.
0: Ah, sige. Sugda na natugkaot ang punuan ining nara, bay.
1: Bay, bida mo ra mo kong ikulbaan.
0: Ha? Ganong kulbaan man ka?
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas o sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
3: Basta baon Bounty Fresh.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga motakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
11: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
12: same nutrition, half the price,
11: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
13: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
14: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Unsa may nakapakulba nimo?
4: Kuan. Ay bitape, eh, kanang walking kantong nagpuyo ining akong kahoy.
3: Di man ni dakit abay. Dakit man kuno ang dunay engkanto. Pero ay ko pala kagun. Oo nga, masaling mong kauban.
4: Aw. Toon eh, no? Kalimot mong koy. Niyam na ko'y kuyog nga balbal.
3: Ah, sige na. Sugda na natog dugkal ang yuta.
4: Ah, sige, sige.
5: Kain naman ka!
3: Oh, saan mo sa kanibata, ah? Biyaan lang ang iyong lulo, eh.

0: Mulci? Nari ka niya?
1: Asa man to sila si papa ni mo? Ah, nagdali lagi to.
0: Ambot. Huwag mo sulti kung asa sila.
1: Kaya ba mga sakop si mong amahin ba? Mga hilumon lagi na, no?
0: Mao yun.
1: Pero, ayaw lagkalain ha. Ngano'ng dili makapasulo ni papa ni Mos Menterio?
0: Na, ambot lang na niya eh. Sa una, makasuod ba ko? Pero karun, dili na.
1: Ngano ka, no?
0: Milche, kung unsa may makita din sa suod sa bahay, ayaw ginig-ipanulti ha?
1: Oh, dili uy.
0: Buta ka sa iyong makita o bungol ka sa imong mabati.
1: Oh, ako ginagiti manan.

0: Bay, murag lamlaom namin gini atong knockout.
1: Bitaw, bay. Wa pa ka tabi na ang ilang sa nagkulit anang araw sa punuan sa kahoy nga nagtudlo si Uta.
0: Kung binuang na, bay, una-unaon na lang na to nga. Nag-exercise ta.
1: Exercise. So.
0: Mura man o kahon?
1: Mura yung kahon.
2: Ina! Kain bang ka?
3: Maria! Unsa na inyong kitaot?
1: Ina?
0: Wala.
1: Maikay niya ka tay. Kamu'y nagkulit na ng araw sa punuan?
3: Dili, man. Dukay naman na. Amo lang ng pag-uhon per me.
2: Ina!
3: Ayala, kitawag na ko ni Lola. At anak ko. Lola, nanak ko na na.
1: Sige, maglaag mo ta.
0: Ay, yun saon man na to. Iniron pa eh.
1: Kung unsa man yung kahon nga atong nadugkalan, ato ning dad o ni Lola,

0: Unsya, may gikaot sila si Kuya Johnny ni Muspunuan si Kaot.
1: Uy, awalo nato na.
0: Eh, ganong nagkaot man sila dito?
1: Amot lang.
0: Hala, tao nga sila. Eh, nagaanhi sila manihapon.
1: Awalo

0: man ni nga giputos og plastic ang nabugwala na to?
1: Nga nung gilubog mo din eh.
0: Ay, kahungid nga gamay lagi abay. Og, awa o, nagkaguhay-guhay na ang plastic o.
1: Kinsa ko yung naglubong ining kahon nga giputos og plastic o?
0: Oh, ang mga bata tingali naglubong ana.
1: Oh, may kandadom din ng mong kahon.
0: Anya, kung sa mayon ako na ni mo ana.
1: Atos ining dadon ni Lola, basin sila ang naglubong ini.

0: Ha, in makat sila sa chan eh. Wat man gira tikaw-tikaw da sa ilang payag. Oh, wat gitingali sila diha da. Hello, Boss Dindo.
1: O dia. Unsa na may kalihukan dia sa payag ni Johnny?
0: Ay, mura maluguha sila sa payag, Boss.
1: Sa minteryo. Basin og naa sila sa minteryo.
0: Wa man sab sila sa minteryo. Ako nang gilili ganina ang minteryo. Way tao.
1: Mo ba? Hain man ka si Johnny ug ang tumboy.

0: Ah, Lola, mayong hapon di ha.
1: La.
0: Ah, nanay.
2: Uy, namalik lagi mo.
0: Lola, nami ipakita ni mo, mao nga namalik mi.
2: Uy, shaman.
0: Kineo.
1: Kahon na, Lola. Karaan nga kahon.

0: Polly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang dura kinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
12: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
11: DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag.
15: Duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang.
15: May alibyo na.
14: Pag 1 month kape
15: na ayaw na ako.
12: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
16: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat firme presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
21: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: again. Newsbreak.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga

0: Mas pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: Nagkita lang may dito sa unahan og nagdungan ng pod may paingon din eh. Kay parehas may padung na pod nga musakay og jeep para makauli. Oh, bro. Bituto ka mangguna ako. Ano, bro? Ha? Bro?
1: Napilo ng kwilyo sa imong polo sa ilawang.
0: Ha? Oh. Uy. Mabaday, bro. Pastilan. Bito na. Yabag.

0: Bago rin akong gipalit sa department store, bro. Diretso na akong polis akong gisulob na sinina. Huwag ako kamatikod nga. Napilo di ang kwilyo.
1: yeah. Masailo lang da. Kaya mag-grocery pa ko.
0: Oh. Sige, bro. Kaya, diretso na lang po kong uli. Gisabay na lang ako sa Rican May kay ato kumusake sa may jeepney stop. Huwag ato sab siya mag-atang og sakinan.
1: Sige.
2: Excuse me, Ona, Sir James? Mahayo ko, sorry ni mo ato, sir, ha?
1: Okay lang, may problema.
2: Magpaabot lang ko sa results sa akong application sa inyong company, sir. Kung dili madawat o may swerte.
0: Kung naka'y katabang, bro, James. Ato siyang tabangan, ha?
1: Pero tanaw sa natog may mahimo ba ta? Kaya ang final say manggudana, si Boss Emil Mangyud. Di lang ta mo pasalig. Kay magagal bang gihapon ta kung si decision sa atong labaw, di ba? Ampo lang, miss.
2: Okay, sir.

bisan si kinsa tingali nga makakita og lakailan ni Bro Baldwin. Nagkauban ka tong aplikante sa company. Naibaw nga nang indahay ni nga madawat sa iyang pagpang-apply. Usaka gi siguro ang kilay o lain na masood sa una-una. Pero nako, dili ko gusto magduda. Dili mayong mahukom ta ni bisan kinsa. Labi na sa tumakita.

0: Hala ka, Sir Baldwin pa. Dili ka to, lain usabot ni Sir James nga nakita ta niya nag-uban?
1: Ano mo di ay kung lainun? Nakita di sa satong gibuhat.
0: Ha? Hala? Palain ko ano yung gisulti, Sir. Unsay kay nakakita di siya sa satong gibuhat. May malis ba nang imuhang gisulti, Sir Baldwin?
1: May malis siya. Kung hugaw ta guna-huna. Kung may gibuhat ang dili maayo. Pero kung nagkauyan ta sa satong gihimo, may malis siya ano yun?
0: Uy, wala kalain, Sir.
1: Saan na kalain?
0: Intriguing man ko ng imuhang gisulti, Sir. Madunggan yan itaglaing tao, ano?
1: Nga, hindi madunggan itaglaing tao. Wala'y kaso kung naing tao. Kaya wakas na magkaila na ito. Bisa pag mag-istory tag na yung Malaysia, wala na nila. Kaya di naman nato sila kaila. Ang kanang kaila nato mo ay problema. Kaya mo na'y malisyoso o malisyosa. Di ba?
0: Ha? Eh, naglibog ko, Sir. Oh.
1: Botan kayo ko eh, basta huwag magtanaw. Saan po tayo kung
0: medyo naglibog ko ato, pero Sir, basta Sir ha, tabangi baya gig ko Sir ha, kay murag, wa naman to'y klaro nga mutabang si Sir James nako, kay basig, naiubos ito siya ba tungo sa, itong ako bitong gimong sayop.
1: Kanayan nung akong kumpare, si James, diligan na siya manigurog istorya kung mutabang na, nga magpalaong ba sa tao nga iyang tabangan. Pero, sikreto rin kayo naglabok eh. Paabot lang ta. Matawagan bitaw, pariportong bitaw kag matawat ka. Pero kung di, tao, dilipod.
0: Ay,

0: Saan nang imong dad?
1: Ay, Chelsea, langga. Grocery ni. Gikan sa simbahan, na grocery kong jotay.
0: Embrace o kiss ko, dad.
1: Pagkaparay ko sa ko pinangga. Nagbinata magyapon ni bisag dako na.
0: Bata pa man ko, dad. Gamay pa kani ko. 10 years old pagod ko.
1: Dako na ka, oy. Big na ka. Tiguang ka naman gani. Di ba, mingon kang 10 years old pagod ko. Sa ato pa, kay napagod ka na, tiguang ka na. Nice joke!
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik siya, nagkatulog ang butikin sa yung lugar. DTX 500!
5: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
4: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget!

0: Oh, kalit mo na mihayag ng palagwede mo. Nabaguhan ko da, pero medyo hubag paggamay ng tabon-tabon sa mata ni mo. Si mami ni mo, Milan eh.
1: To asa kusina. Nagluto para sa atong panihapon.
0: Oh, mau ba?
1: Natuan ko na niya sa atong paboritong sudan, Dad.
0: No, sa ato pa. Nagkauli na mo ni mami ni mo, Milan eh.
1: Oh, Dad, oy. Kahapon raman ko may nagkauli. Kigakusman ako siyang mayo. Katong nasuko siya na ako o iyak kong ikasabaan. Padung natunga iyak ko bunalan. Pero waman siya makalaos o bunal na ko, Dad. Kay nga no. Kay nga no. Pangutan ako.
0: Kinilangga. Oh, sige, sige. Kay nga naman. Nga naman ko nabi.
1: Ang angbi. Ay, sapa, Dada. Kay kitudluan man ko ni Tito Turanding dito sa school o tiknik. Aron dili na ko bunalan ni Mami kung masukot siya na ako.
0: Bupa? Ano sa mga kuna yung gitudlo ni mo?
1: Kadiyot sa ah. Kadiyot sa. Sabot na daan.
0: Magsabot ang daan?
1: Nga, ayos sa ko bunali. Kay unfair man na nga. Mao niya kung buhaton kung padungpot ko ni mong bunalan. Kay naibaw naman ka sa akong tiknik.
0: Uy, ingot din na ana?
1: Mana magsabot ta?
0: Sige, sige, sige, sige, aram dali ta.
1: Promise ta, ang adik ko ni mo bunalan.
0: Ha? Mister, pabagulong mo promise ko ni mo kadili ti ka bunalan? Kano sa makana inumdum nga bunalan ti ka?
1: Wok pa, pero ba sinapit na?
0: Akoy, kinigilaga ao. Grabe ka sigurista.
1: Ang-ang, may jud ng manikuro ko, bunalan pa lang ko ni mo. May paon na rapa ka sa akong teknik?
0: Bibi, sultin ako kung sa imong teknik.
1: Basta ay sapa ni Mami Milani, ha?
0: Lagi.
1: Promise?
0: Sige, promise.
1: Ingan si Tito Turanting, nga basta hapit na kuno ko bunalan, muminatay dayon kuno ko kilak, unya, gakson ako si Mami. Unya, ako siya ingnon. Pero hinayon ako o kamay, Dada, kay pasin madunggan ni Mami pa.
0: Ah, sige, sige. Hinayon kamay.
1: Unya to. Mauna to. Mauna to, Dad. Nga, muminatay ko no ko kilak. Unya, gakson si Mami. Unya, maingon dayon ko no ko. Sige, Mami. Panali ko. Kay dili naman ka ko ni mo pinangka. Ug bisan dili na ko ni mo pinangga. Pero love man gihapunta ka.
0: Uy! Kinigi si Turanding da, kamausap da. Ya, patuldo sab niya ha. Kung ako na ihapit mo bunal ni mo.
1: Bisag nagsabot na daw, nag-promise na

0: 입밖에 웃고 다이 제어스 콘 멀티타가라고
1: 마티타 운나풋코니요
0: 어 그는 그걸 오케라 막 내리니까 밥은 띠따라 꼬들어 박티스라게 히나이 봐그 생각 동안 또 하는 히나 히나이 많이 들었고
1: 언니 날랑
0: 아우 딜라나 노와만 해놓은 거 막 달리 벌써 생각 동안 또 봐 히나 히나이 아니모 또 어디야 이거는 como está nombre es Dario Mamenimo na guarda pon
1: wa mankito galit-galit raman good na kang mami nga pagpangaway ni daddy good.
0: Aw, si mami Melanie, gidaya ni mo ang mangaway ni daddy ni mo James Dye?
1: Siya, dili man na mangaway si daddy. Daog-daogon raman na niya usahay si daddy James kani. O niya, maluoy ganit ko ni daddy. Kay, dili lang siya murik lang mo. Masugot na siya kaway yun.
0: Wala no. Kajak pati mami ni mo anong daddy ni mo James, no? Ay, basi lang. Kano sa kapag ako makakitag sa magabuodan daddy ni mo. Nga, fitful, gyud kayo, fitful kayo, gyud ba sa mo mami. Pero, dahil nga nung, ganun, kalit na lang silang, nahilang silang away. Yung sa mga daddy ni mo sa mami ni mo.
1: Murag, misuon si daddy sa teknik ngayon mo gitudlo na ko kung hapit na kubulala ni mami Melanie.
0: Oh. Uy, maumpa! Sa ato pa? Oh, makapangulik to de kung daddy ni mo ini o royalty sa akong teknik kaya yung gi-adopt!
1: Unsa yung royalty, Tito Turanding? Makaon na?
0: Ha? Makaon? Oo, makaon na ni Anto pero karon makahilo na.
1: Nge, nadayin mo na, no?
0: Eh, no, uy!
1: Mura magluwa man, good?
0: Ay, no, mami, no. O, yun na pag-reklamo, kaya ako rin teknik. Why, magbuot ako, day chills.
1: Aw, okay. Okay, sige. Mauman ka, ha?
0: Oh, maugyod!

0: na ang ako'y pakisultihan ni mo, James, ba? Han?
1: Pakisultihan? Marag importante gid kaya na seryoso ka man?
0: Oo. Para manis atong ugma.
1: Para sa atong ugma? Aon sa mana? Gusto ka manghura na to si Chelsea?
0: Naunsa ka? Sabi manghuran. Masaon pagkatuman sa akong panganduy kun mumabdos o mga anak na pud ko.
1: Kay, ano siya ba din ang panganduy ni mo? Nakaingon ka man nga dili matuman ang imong panganduy kun mumabdos o mga anak ka?
0: Hinaot na musabot ka na kuhan. Labot ini.
1: Kay, ano siya ba din na? Mentriga masada? Ano siya na?
0: Kuhan, kining... Gusto nta kong manarbaho sa gawas ba?
1: Unsa? Mabrood ka? Alang sa unsa pa? Nga maayo man ning akong trabaho din eh. Kaya man ako nga bubuhit ninyo. Kaya man ako ang pagbuhit ninyo ng akong pamilya. Mahatag ko magkuloon sa inyong gusto. Alang sa unsa pa han?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
12: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo! Stress-tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress-tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na magmultivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Magmultivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
18: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Be extraordinary with MX3.
21: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Pahid na! Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katol-katol, Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimtan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunob ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
15: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
18: Mama mia, here I go again.
19: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hello.
3: Mauli sa bahay, Kent. Uli nga si Claire. Aron dili mahurot ang akong mga butang dito panglabay.
2: Imo tong mga butang. Ikibadlong niya, we hats.
3: Sa mag-iplano niya mo sa imong pamilya, ha, Kent?
2: Wana. Human ako sa kong obligasyon nga pakaslan si Claire. Dahatag na nako ang inyong gusto. Busa. Pasag din ako ninyo.
3: Hoy, Kent. Karong nga bana ka na ni Claire. Imo na siyang obligasyon. Hatagi siyang kalinaw.
2: Ang pagpakasal ra kang Claire ang inyong gusto na akong buhaton. Bunya, ngano mga ayop amok sobra?
3: Kent, dili ka na makalingkawas na ng maong sitwasyon. Busa ito ba nga ra?
2: Ikaw ang mibutang na ko inimpisuhan na dili makita, Kuya Hans. Busa, andos ako ninyo.
3: Pagpakalalaki, Kent!
2: Ngano ikaw, ha? Nagpakalalaki ka ba, Kuya Hans? Di ba? Ang tod karon, gigamit paghihapon na mong rason ang kamatayon ni Kara aron hiktan sa liog si Ayesa.
3: Wa kay labot sa akong mga desisyon, Kent!
2: Oh, bantas na! Wa sab kay labot kun unsi akong buhaton sa akong kaminyoon na gipugos ninyo sa pagpatuon na ako!
3: Kinahanglan mo pa uli ka!
2: Dili kasi ba ka ng mga sugo na ako! Bisan unsa ko yan! Magkuwang ka lang ka!
4: Biligid siya mo pa uli!
3: Tabu ang naging tawhana na!
4: Pwede ka ko'y makiksulti ni Kent?
3: Dili! Di ka pwede makiksulti kang Kent!
4: Pero...
3: Ayaw kong supa ka, Isa! Di ata din hiyaro mo bakasyon! Dili aron mo problema sa way buot kong isuon. Iyan ang problema. Kung unsaon na niyang iyang pamilya.
4: Pero Kuen, naluoy mong kutko.
3: Naluoy ka ni Kent? Bubunay na asa imong kasing-kasing?
4: Naluoy ko sa imong mga butang ang ipanglabay ni Claire. Nagtao ka to si Claire, badlong nga. Ano si Kent man imo papaulion nga si Claire mang nahagi sa inyo?
3: Pasagdian na sila. Minyo na sila.
4: Ay, kubuta pa rin sila papuyo ni Kent.

0: son of a bitch.
1: Tumbaga na lang na nung kwe. Lagan ang nangitan ni mo.
0: Hello?
2: O sumaga, gusto ka nga sunugo na ako ang inyong bay?
0: Sunuga? Aro mapriso ka?
2: Animal ka, Kent. Asawa na ko ni mo. Mabdos ko. Kinalangat imanon ko ni mo.
0: Kasalang ang imong ipangayo na ako, Claire. Og ako na ning nahatag ni mo. Busa ayaw na pangayo og supra. Kisawa pata makasal. Nahibaw na kadaan nga dili na kong ganahan ni mo. Pero imo jud kong gipriso.
2: Napriso na ka na ko, Kent. Busa dili ka na makaligkawas pa.
0: Nahibaw ko. Pero may kagawasan ko nga mapalayo nimo kung dili ko ganahan makakitaan ang naong nimo.
2: Animal ka!
0: Inyo kong gimong animal! Pusa mag-antos mo sa kong ka-animal!
3: Hello! Kent! Kent!
4: Panuway! Ki-off na niya! Nangasan! Nang!
5: Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ay, nganong man, ma'am?
3: Kung sa'y number niya, Yasa?
5: Ha? Uy, nganong nangutahan naman ka, ma'am Claire?
3: Ako siyang tawgan!
5: Oh!
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Ayaw na lang to hasula si Aisa, Ma'am Claire. Oy, nalingaw naman to siya dito sa probinsya. Ayaw na lang panawag niya, Ma'am.
3: Dili mahimo, oy, nga malingaw siya dito niya. Ako din na konsumisyon.
5: Oy.
3: Hatagi ko siya number.
4: Ay, nanong masali si Hans, oy. Di man masagot na tawagan ako si Kent. Kinahanglan uli-uli si Claire kay Mabdus ni. Kinsa pa niya nawag? Hello?
8: Ayasa?
4: Ma'am Claire? Ikaw na?
8: Nabangi ko, Pi.
4: Noon sa ka, ma'am?
8: Nabangi ko po pa ulit din si Ken. Please.
4: Ha? Ay, mati si Ken.
8: Ang buto ko may ibaw. Please, Ayasa. Nahibaw ko mamati ni mo si Ken. Papaulian siya.
4: Pero dili mo gud masugot si Hans na akong tawagan si Ken.
8: Ayaw na panangin ni Hans. Tago kong manawag ka. Nagmata pa si Ken tron kay bago kami nagkasulti.
4: Nagkasulti naman ka, day mo. Wa din mo papauli, ah?
8: Dili ko siya papauli, Ayasa. Ikaw na lang ginag akong paglaom. Hindi ko makatawag ang makunauna nga wamahin na yun ang among honeymoon. Kung saan ang malay kasulti sa akong mga barkata?
4: Ma'am Claire, ayaw palabi si mong tag-ool. Makadaot na sa bata.
8: Maupitaw nga ni hangyo ko ni mo. Kay luoy kay among anak ni Kent. Kung mag-ingon ini si Kent. Maglikay si anak ko.
4: Ha? Huh?
8: Sige na, Ayasa. Hataw ka si Kent. Please. Bye.
4: Bye. Ay, noong saan naman hinuuni? Ako man ay kihapon ang problema karon nga nakasal na sila si Kent o Claire. Tauy, manawag pa ka ako ni Kent, no? Pero, gibauran na ba ako ni Sir Hans kadilikit patawag ko ni Kent?

0: Sa muka, oy. Hello! Dili lagi ko mo pauli!
1: O gano'n dili mo ka mo pauli? Gusto ka nga madaot ang imong anak?
0: Ayos. Ayos. Ikaw na?
1: O sa mga klasihas pagkabanan? O pagkaamahan?
0: Ayos. Misumbong naman si Cleron sa. Nagpahaba siya ni mo. Gigamit na sa ganiya aron mapauliyon ko. Nagpaluloy-luoy na sa tiyan mo.
1: Si Mama ang nanawag na ako. Nagsigig-hilak si Claire. O nagsigig-panglabay sa mga butang. Si Mama ang huwag makatog sa kasuko ni Claire. Busa pa uli niya. I can't. Ngano'y mo maglisulisurot din ang imong kaugalingon?
0: Wa na ko tuyo ang maglisulisurot sa akong kaugalingon, Ayasa. Maugod ni ang akong ipati. Dili ko ganahan makakita ni Claire. Dili ko ninyo mapugos sa pagpakita o pagmahal nga wa magikan sa akong kasing-kasing.
1: Pero may anak ka na.
0: Bullshit! Maugod na inyong dag-anan ako eh. Tungod sa bata, nagpakasal ko ka Claire. Tungod sa bata, papuliyon ko ninyo ni Claire.
1: Kent, masahod sa bata ang tanang kagool ni Claire.
0: Si Claire ang tambagyan na, Ayesa. Kaya siya ang inahan. Siyang angay mo at iman sa bata sa ilahom siyang tiyan. Dili kayo mag-agad siya sa kong buhaton. Ikong mahal niya ang bata. Ama niya ang iyong kagalingon. O iyong gawaton, ngawaan ako'y gugma niya. Kaya ikaw na ang akong gimahal.
1: Hilom, Ken.
0: Ayoko ba hiloma?
2: Kinahanglang mamati ka. Kinahanglang mapadayon ka ngawa na ko, Kent.
0: Hindi ko makahimo, Ayesa. Ikaw lang ang itinahangin at malipay ko. Ikaw! Ikaw!
2: Kent.
0: Ngayon hindi man ka magkasabot. Ngayon imo mangong patusod, ha? Ang sabay akong saan ni mo. Ikaw lang ka na akong ibal. Saan naman ay nang angay kong mag-antos hangtod sa hangtod?
2: Wala'y panahon pa na natong duha, Kent. Busa, sa musugot ka o sa dili at ubang ang imo responsibilidad. At agigigayon ang imong kaminyoon. Paningkamot na mabalik ang imong gugma kang Claire aron magmalinaw na tangtanan.
0: Ayos.
2: Bisan ka nun tuiga, Kent. Pagpakabuhing normal nga amahan o bana. Pasudlas imong kasing-kasing pagbalik si Claire. O papasa ko.
0: Yes.
2: Kent, paminaw. Kinahanglang buhaton mo ang lisod aron makasurvive ka sa kinabuhing minyo. I-focus ni muna-una si mong anak. Kinahanglang excited ka nga makakita niya. Kent, please. Please. Alang sa kalinaw na itong tanan. Mahal ang imong anak. Sama sa pagmahal sa imong ginikanan ni mo.
0: Yes.
2: Bisan para na lang sa imong anak. Mupauli ka ni Claire.

0: Ang Seed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS!
5: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo!

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ko diha si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule. Ang pumati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule!
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong hapon ako si Radyo Banda, Josephus, JQ Kenos, Nga Newsbreak, Karukapuna, Hatunga to sa Data X sa 500. Pwede ba mga matanon ang naanaidad mag-Data X sa 500 ka? Ang Data X sa 500 na ba superior ante oxidants ka ba o'y grapotik na sa basilyo na apel maniskan solos batok sa dadabas ng free radicals sige pagrabi sa polusyon uveris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita, 3.7 million pesos ang balor sa sabuga na confiscate sa mga sakop sa PDA 7 diya sa may sitio diya sa may sitio na tuto barangay Santonyo din sa Dakbayan sa Sugbo ang dinakpan usa ka babae nila sa alias nga Bilin og hingkod ang parigon og lumulpyo sa barangay Ermita din sa Dakbayan sa Sugbo ang magasakop sa PDA 7 milyon sa lusak ka baybas sa presyo ng mga pinansod sa usa ka semana ang iligal ng kalihukan ni ini diyang nasuta sa PDA nga positibong namaligya kini iligal ng drugas gilusa din ang lusak ka baybas sa presyo ng presyo sa pagkasikop sa baog suspect na kaya sa magdilakpan ang 550 gramos ng dadahang sabu nga mubalor kapin sa 3.7 milyon pesos. Matulong Diyos, break it, Karugabula, tugato sa Data X 500, ang Data X 500 campaign version na 1.3 million ORAC units sa antioxidants, efektibo kini pangutras mga free radicals o oxidation. Sa Data X 500, atong parit pabataon, internal organ ayohon, ang Data X 500, nisibatok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acrospectitis, GERD, ang Data X 500, ang sekreto! Sobaga guapo.
3: RMN Newsbreak.
0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon. Makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawa sa aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pass masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras tatak 22 minutos sa di pa mag-alas 5 sa kahaponon.

Collins and After Non to Meet You to the Boss. Kumusta mong tinanan na karong Sabado? Fidsa de Seo, Sura, Sabuan, sa Holyo, Tuig, Dos, Bell, by the size. Kumusta to ka mga tigpaminal, mga avid listeners, mga follower, mga viewers, ng Pisa, D.Y.S.

Puas ka na bidaw sa tanang mga programa. Mga drama din sa overall number one. Nga si Bialans ka bisalong bidaw. TYSPRMN 0! Sit back, relax, enjoy! Sa tulatong gabagatig paminan, din sa kabinat nga bayan sa lalawigan. Din sa mahabatan nga bayan sa lalawigan sa sugbong kasag magkabahin. Tugkotom sa babos ang broadcast ng Sibya sa DYSP. Manginaw din sa DYSP nga namos ka piskis paglawas, ka baskis paglawas, ka dasig sa mga tuwang, sa mga problema ang wak din tuwan din eh. Atong buhaton, maong ginapagpasalamat, kanunay sa labang kapagkaong, nga kita nga pataglaing gasa sa kinabuhi. Labi na imsog ta, labi na nindot atong paglawas, imsog o basog atong paglawas. Onya sa tibok, gabi, ipanalipdan ka, ipurutkisilan ta, atong pasalamat alung dako, ang atong magbubuha, atong atong creator, magiging atong buhing Diyos, ha? Kaya mo na yung labing importante ng atong i-appreciate, i-appreciate ang iyang himo alang sa pagpalipos sa itong tibuok, anlaw sa itong kinatang anlaw nga panikay sikay, o mga gihimo tibuok anlaw! Sa Mindanao area, kumusta magdanan? Mga sigbit ka mga probinsya, mabutong Sibya karon sama sa Sigihor, Bohol, Leyte, Masbate, Negros Group of Island, o gotom sa mabos ng Sibya, o broadcast karong hapuna, sa'yo talang sogon! Sa'yo lang sogon, sa'yo sa tabahaman, nabita mo matalasay sa Japon, ha? Sa itong kapalagubas, sa katulabal, mo nag-ausan ni kaunas ng tungan na kay... You know what, today is Saturday, the day you're gonna be, ha? Ana, relax, relax lang ta. Diyan amo sa inyong tagsitag sa karong kabaga panimay sa probinsya sa Kabukiran sa Kalungsuran. Samta nagpamina mo sa nang mga drama di mga programa sa nagsog sa akong programa karong kapona. O manik ko nyo hangtos ka... Dili, adil ka man. Hangtos sila sa is di sa iyos kagabi o na. O manik ko nyo oban sa mga wa dito at yung mga portion-portion na to. Drama portion, sayo portion, o kanta portion, o why portion? Sa tanag bagal lugar nga abot tong broadcast ug sa tong page sa DYSP kay basta sa kwa ganin YouTube ug sa Facebook sa tong social media magigala madungog babati makita nga tong kagwapo sa tibuok kalibutan. Gato mga musta to mga follower, mga OFW sa tanang mga lugar, mga nasod gamamot nung Sibya tong broadcast karong anawa. Labi na diya sa may Middle East nga libyang kusugan sa DYHP ay sa mga nasod nga sakop sa Middle East. Pwerte yung kusugan yung kinagawa tang mamigo-mamiga diya nga nagsunod yung kanunay na minaw sa tanang mga programa, mga drama din sa numero nung Sibya ng Skabinsog Binawa. Wailain! DYHP nakatatak na nasa gitna ng 612 kilohertz 612 nasa gitna ng 612 ang number 1.

Hala, hala, hala, hala! Balik ninyo! Astas ng oras karo magaigala gay alasas patabahuman. Pero may tatagpagi nga killing the time, you know, I know, you know. Nya live taro may gala sa akong personal account sa Facebook account ako, ha? Yeah, one, two, three, four, here we go! Yay, one, two, three, four, here we go! Ako mga amigong animal, mga hayop, ha? Kapag musta, Orbe, kanita ako mga amigo, aron na mag-goy, mag-uban-uban, may hangtod na alasay, sa akong i-roll ko, ako mga amigo, mga hayop, ha? Niya si... Kawe! Kawe! Automatic, man. Horse! Horse! Naagita na, naagita. Whitey! Blackie! Ano? Uso naman ni Kwan. Whitey! Blackie! Naagita na doon.

0: Ogang nga hari sa kalasagan may gala ha. Ang tuan si Lion Lee. Lion Lee!
1: Ana, oy, kumpleto Ricardo sa. Unya si Kambe. Ah, si Shipe o Kambe, be? Ana, pero na, ano, kwa sa. Murag, gool kayo ba? Paminaw, gool kayo ba? Kaldirato, ikaldirita sa luwin niya, biso ka na eh. Loya kayo eh. Ha, narabis luwin niya, biso. Anda man, taganas, panihapon ka ron. Abi na magkaslabot ni si Rajuman Jerome Yap og si Sir Tristan Didab. Awa, anay, kumbate kayo, pero yung panihapon rin. Ilan na mabuburito ka, pero may kaunod ka ng kanang Otan Besaya. Mali akong pamahog ngayon, Otan Besaya. Way Otan Amerikano, way Otan na lingguha. Kaya nga na, magbutan Otan sila nuwa kay Kumbate. Mana magbutan Otan kay Kumbate, inig kami eh! Alright! Alright! Ana magutan-utan na sila kay anya kami sa mga pwede sa may kay schedule na ito kay study sa today, ha? Oh, chika-chika sa tagamay kay taas pa yung oras eh. Nagsugod tag alas kwan, quarter to five pa niya. Humagig alas 5 unto, sa pagka oras, ha? Pagkabuhay, tunog sa langit pagalaw ay. Anya, sabas ka mo may gala, no? Alang sa itong shoutout, message na mo sa comment section sa akong personal account. O sa page sa DYS, meron ba shoutout, mamention na yung mga pangan. Haka ng mga pangan nga wala dito. Kay kining tawag may gala, amin lang mga listeners, o ka na mga follower nga i-mention, i-shoutout imong pangalan. Malipay na sila. Ay, lipay to the max. Yun na sila, lipay to the max. Labi na, i-mention, i-shoutout ilang pangan. Anya, numero 1 ng sibiyanan mo ayon, i-mention nila o i-shoutout nila. Happy to the max, oy. Labi na, kusog tayo sa mga probinsya, sa kalusuran, may ganitong probinsya, no? Mga kasilingang mga probinsya, labi na, Bohol, Leyte, Bagigala, anya, somewhere in Siquijor, there's Negros, anya, taga Negros mo ay mo-shoutout, or taga Bohol ba mo-shoutout, anya, maminaw ang ilang mga parinti nito, mga kabanay, mga ginikanan, labi na rabaho sila rin sa busita, niya mo shout out, niya ilang shout out ilang mga mapapa, mga igsoon, mga igagaw dito sa Negros, sa Mura Negros, in Bohol, si Kero niya, lipa ito na mga sanay. Ang samot na diri sa atong pinalanggang probinsya sa Sugbo, magigala, diri sa may habatan kapahin, pero tinag kusuga sa diwa inspedia, no? Somewhere in, kuwan na nga, kanang tumoy na sa South Magigala, kaya kanang South Magigala, labihang kusuga na sa diwa inspedia, diya sa Sambuan, diya sa, somewhere na nga, tanang mga lugar, nalong sa South na lang. Ay kung atong i-mention ang mga nga sa mga lungsod, mahurot atong oras. Okay naman, mahurot ang oras. Taas-taas pa matang oras. Pero listen na kayo, magsinginitag sa tao doon sa mga lungsod niya. Maura, mahuman na itong programa, sige natin shout out. Balulit, example, Talisay! Mayang hapon, Talisay! Minglanilya, mayang hapon! Pila nakalungso diyan sa South, hindi mo na i-mention. Hulot na itong uras, oy. By the way, andamang inyong mga message diha kay ato nang i-shout out no? Mga greetings, mga public service announcement, o uban pa, no? Sa ato nga panag-uban, sa ato nga tulubanon, saksaks lagol ni Mr. J, tinigapon sa overall number one nga Sibianos Commission ng Binanao, DYSP RMN 0!

Pelón. DJ Jake on the mix. Yeah, one, two, three.

0: Yeah, woo! Yeah, go on, woo! Oh, tak boleh gompot, boleh gompot lah, gaya murah. Kotas, gaya!
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh! Boleh, boleh gompot lah, gaya murah. Kotas, supaya nagpeda, ganti guwang tamay galah, no? Guwang nga sa tabakay, so na mga 18 anyos pa ko? Ay, kung wala kong napukas na atag sa haya, bisa ako sa usaha, ha? Pero karon, bisag 5 minutes ng imo pagsasayo na pag kinikinikin na, wala, di naman na. Wala nga, nagpakita na ito, guwagers! Di na nga madala! Makita na ito pagka 40, 50, 60, 60, 80. Ato na magmusta ako mga binuhebe kay kung nakakaon naman yung awesome naloy. Ha? Walang matigas nga tinapay sa minit ka kapiloy. Ibutang na loy, ibutang loy kay kapihan na ito rin. Kung anong kapi na, wala na. Pero kita na din doon, wag tang na. Ano ang penalty yun, may gala nga. Walang matigas nga tinapay sa mainit nga kapi. Ade ba mo na diha be wai ala kawe kawe. Ah, wapela 5 niya, tagal 5 mo kana drama. Namatay drama porso be gala pok tatao na lang. Pasinghot as tagabay pinapawisan tayo na maraybong singhot kay bisag singhot lang ta. Wa na ay unya ikagabi singhot sing lain. Wa na kubati. Sabi ko na yung plano rin si Jiro Mog si Sir Tristan ng Sluwe nga mag-utan. Kumbate! Sa kagapo nag-utan man si Sluwe. Napay tinunuan pag kan nga nung tinunuan man to eh. Ah, man eh, sakto. Tuno na daan ba niyang pakon na pa-energy man na pa-energy pa rin kagabi eh. Kumbate! Kanya karon ka, haon sa kanin ang plano ni kasamang Radyo Man Jiro Mog ni Sir Tristan na niyong ni Sluwe, ha? Mayon dako mo kasi ng mga unsa pa na ilang nagplano kaka na makapa energy ba nga makapa the guidance kabugan o kaunuran sa katao nga gala ni kagabi nga kuha na ba kanang kanang ako si tawag na kanang condition ba conditions ha Ocho minutos, bigala ni Papagala 5 sa Kapuno, dinis na pangalapas sa Talabanon, saksos lago! Sige lang, magtukaran yung guanay. Silos ka, pwerte ng mga masapat. Dungog ko anong kantaha, may gala. Maka ikinigin kita gamay, ha? Nagandagan o bayo-bayo na nag-message sa comment section. O gapin sa DYSP. Karo ito na itong Lilion. Itong Lilion 24-7, ha? Ang kapoy masing kay Sayo kay Ki Aydre, eh? Pwede ba? Hala, kumbate! Today, Saturday, Saturday night! Today, Saturday, Saturday night! Saturday evening, you know? Saturday fever, you know? Siyempre, binatos, bigay ni Pamagala 5 sa Kapuro, din sa Pamagabas, Tulabanon, saksak si Dagol. At ang mga follower, no, sa Pinsa ni WSP, relax na muna kay Karta Tao, ni Leon Ako. O nga, katong-katong mga tingpaminawan karon ni ba sa hapon gani sa Sabadong, uban ani, at tingko alam agad, kanang tingpahuway na ron nga alas 5 kay ato mga mag-uuma, gikasamahan, maulis balay, pahuway. Ato mga mananaga, to ka na, masakto na rado, sakto na rado, garbi, hagin mo rado, Jerome, bakit na Jerome? Bakit na Jerome Rald? Asa na ito? Huwag tayong magaling. Mauna, niya igala 5 pahuway, mga managat, gikan na kuan, nanagat, niya ngisda, niya uli, balay. Atong mga trabahante sa lalaing mga trabaho, mga igala, mga kampani, igulis balay, alas 5, kaya 5 mga out. Onya, andam na ang mga misis, mga asawa, ha? Mga asawa nga narabaho, andam ilang banasan. Onya, ang bana o asawa narabaho, muuli, ang anak may magloto, gada? Ayaw pa na naman. Atong mga driver, ha? Taxi driver, bus driver, e-bike driver, bus driver, tricycle driver, habal-habal driver, escrow driver. Aw, ha? Apil mo escrow driver. Well, abo to ay bus driver. Sweet.
1: Lover.
0: Ala, kumbate! Tune lang mo na kanunaya. Tune lang mo. Huwag na mo sa among live sa mong page sa DIY Experiment si Mahu. Of course, ako ka personal account sa Joseph Os Bakulod Gano nga FB account. Live taro ba igala o gubal pang mga account. Way laing ang bank account. Way apel. Kayo man tayo kwartos banko di watay bank account. Pero kung Facebook account, naatay account sa Facebook, pero why bank account? Yeah, come on, ho! Adere, M1 mo chat, kondisyonan GQA, kondisyonan GQA, basta Sabado, gani kondisyon, may permis GQA, you know, ha? Tomorrow is Sunday. Onya, today is, you know, ha? Basta kondisyon gani ang tao, doon na naiplano gagabi, eh. Di ba? Mau mo na. Dili kayo magpakaling ng terong ta. Kung prang-prang ka ta. Basta condition gani ang tao bagay gala. Doon na ganay plano ikagabi eh. Di ba? Siya ayaw pitok-pitok ka inyong mata. Mau na ang kamaturan. Mau na tinood. Di ba? Kung pitok-pitok ka inyong mata. Wah. God. Manang prank ka nga to ano yung tawag pakaroin ko gano'ng mga ingon yung pamagaling nga mauni mauna maun mo ni no mabita nga itong naso karo ba igala makontakasabot sa itong gobyerno karon di ba lamaw kaya po namura nagugma ni Jerome ba nga love me not love me love me not. Pag mura gugma ni Gerald Albius na Ikaw, buti ikaw. Sa English lang, buti ikaw, buti ikaw, ikaw, buti ikaw, buti ikaw. Na, love me not, love me, love me not. Kaya sa, lahat pa lang ang terminong, love me not, kitoy, anay, kitoy, anay, kitoy, na kitoy, anay. Anya, kuan, sa laing termino, Buti ikaw, ikaw. Sa English, love me not, love me not. Atong i-greet ni shoutout kaya tato mga followers sa laing-laing na surbagay na sa may Middle East, sa Qatar o Dubai. O gubal pa mga nasod nga sakop sa Middle East Megala at sumasalay ang sumanang kwan. Diyan sa Hong Kong Megala, sira juwahi yan, unyong yan, sabar si pula, yan, kung fu. Ayan diyan sa Japan, hai arigato, hai konnichiwa, hai arigato, hai konnichiwa. Onya, selain nasod na sekwan, Ukraine, naka Ukraine lang kay, ambot, napa, binubahay pa ka dito, wala naman tali, mingaw naman tali. Ukraine, tira naman, yun yung wajan. Pero ka na mga Itali, kay ka ni si Jerome, kay ka na atom ni Itali Jerome, kay bawa ni si Jerome anong mga termi, mga lingwahe dito, no? Si Ma'am, kuan, Lia Mika, o, ito akong, follower na ako og sa Pinsulwits may og sige paminog din si Ma'am Lian Mika. Itali man to ilaha. Kabanay sa Italiano. Mamo to siya pero may mukuha na ako mga kondensyon na sa sitwasyon sa panahon sa pandemic may galito sa Itali. O yan ba na Italiano? Ato siya igiko na ako nga mga termino nga ina. Po, nalimot na ako. Kaya di mo na itong expert. Di mo tayong expert anak. Huwag magani tayo kuhan ang passport yung ato taglaing naso. Nya, wagay takaantog buhol nga makuhit lang. Pirate Jerome kay nabot na glaglaing nasod. Na, subang nasod ito sa Bidolis o sa Italy. Nakabot ni Jerome nito niya. Ako, ultimo ganing buhol, wakay kanto. Katawa na Rome, tinood mo ito na. Ha? Makuhit na lang buhol. Ang buhol, makuhit na, darasunahan. Makita na nato yung tinaw ang dagat, linaw. Makita na buhol, pero wakay ko kanto ng buhol sa sitsura ng buhol. Pero nakikita na akong chocolatels. Oh. Pagkuha na ako, high school ako, kita akong chocolatels. Pila na katuig. Second year ako, kita ako sa among araling palipunan. sa among history sa DI. Oh, maura na! Nakita na akong chocolatels, pero maura, lagi na. Makita na ito sa igliksyon sa among maestro sa araling palipunan o sa history. Pero kung iyo mo ko pagkutan, no, nakato na ba ko, anak, kita na ba ko personalmente gina ng chocolate, kalos ka ng basit, o sanay, dagwa ng buhol. Sorry lang kayo, I tell you frankly, you know. Nga, wag ko kato, anay, bisig, wala ka kayo, wag ko kato, wala, sabot, wala, tatang laso ng lugar, gato sa, binulis, wag sa mga lugar, wag ka ating passport. Manang ato mga follower, nga bisang asang nasun, baga, sagad ani mga OFW. Oh. Sayo ta na kay makita man sa pinsa ang sa imong man ay mga kwanda nga asa ang mga inch bracket kinsa imo mga follower nimo di may bawa ng pangidaron ang sa mga pangidaron nga nagsunod sa imong mga kontendiha sa imong mga video di makita na sa imong dashboard ha makita na sa dashboard nimo sa imong page sa imong FB account na kung content creator ka kung kuan ka vlogger ka na sa dashboard makita nga kinsa imong mga follower. Ang age bracket, 16 below ba, 16 above, 15 above, 50 above, 50 below, 60 above, 90 above, 100 above, 200, 100 ba na yun? 200 pa tayo na ang age bracket ba, ha? Or 90 below? Mao na, makita sa dashboard, tanawin yung dashboard niya, tanawin niya yung mga kwan niya, makita niyo mga follower, tanawin na, ang nasod sa bakita sa black. Kung unsa nga nasod nga sige tan-aw sa imong mga live o sa imong mga gi-content sa imong mga video diha sa imong mga photo mga follower nimo makita sa da no Philippines Australia USA China Japan Bantayan Island Santa Fe Maradio sabaw na Bohol Dalagit dali na makuha nasod ako na to joke. Oh, makita na, no, diya si mong dashboard nga, unsa ang imong mga follower, pili pagidaron nga, sige, tanaw si mong kuha, no, niya, ang nasun bagay gala, makita na si mong dashboard, no, nga, makunin mo, pila ka person sa, example, Philippines, oh, makita na Philippines, sa pila ka person nga nagsunod sa imuha, o niya, na ay makita dito nga, China, o, na China, o, sa duha, o, kung pila ba ka person, o niya, Dubai, no, Qatar, yes, ay. Yeah. That's it. Mana, yes, ay. Australia, Hong Kong, China, Taiwan, Malaysia, you know. Nada sa dashboard, makita na. Nga kinsa yung mga kuha nimo sa edge bracket, may bawa nimo pila yung pagitaro ng sikita na o si mukha gwapo. Kana! Oh nya ang mga nasod maklaro sila mo sa dashboard kung unsa mga nasod ang sige tanaw si mong kabatig na o si mong kakagwapo. Yeah, that is true, you know? Oh, English na gamay, kaya mapanaw siya natong English pa ka rin. See? You know? I know, ha? Huh? Kasi sa unang kayo mga igalang, doon na tayo guan, sa unang nang wapin na yung mga, messenger, katong guan pa? Ang mga text sa ba? Dili pa, kwan ba nang... Isme nga kayo, murang higop ako sa boko niyo. Dili ba mga touchscreen, mga cellphone sa'yo na? Bantay ng mga kipad-kipad pa sa'yo na? Dili ba mapamaling touchscreen sa'yo na? Naguna, kipad pa mo. Kwanta mga, unsa itong nga kuha, unsa itong nga cellphone sa'yo na? 1020, 1050, vehicular mo na. Ano ba mga kuha sa'yo na? Diba? Mano sa'yo na? Wapin na messenger sa'yo na? May Facebook. Oh, text din sa una na. Labi na kay text with. Yeah, alaging ngayon na. Ano na yung text din? Hi. Mama na sa una. Na, who you? Ito bago sa dato nga. I'm Gerald. What about you? Nasuna, kanang huyo, good man ang biruno, gina. Peng, nai, kalit mutik si Mona, wa mafunbok si mong kipad, mingo nag, la, nai, nagtiks na ko, la, okay lang eh, ako replied, binga, huyo. Gina, I'm Gerald. Nakita na ba ta? Why may number man kayo? Ano to ba? I-reply din nga, how about you? Text meet na ta? Kita tayo? Asa ta? Ano man na? Asa ta kita? Sa Yuyu Motel. Wow! Kayo? Kayo dai dili. Dili di dai ko dito dili tambis nga mga kwento magkayo dai dito magkita mo smutin. O kung magkayo na ako masakpa kasi mga asawa si mong bana mo subog motel. Ora so na mga text meet, mga text sa una sa keypad pa. Wa pa ning social media, wa pa ning ko ba touch screen, wa pa ning sa Facebook, di ba? Mga year, mga kwento. 1995, 1996, 1997, early year 2000, 2000, wala pa nang touch screen. Ako rin naman ha, kung nasayop ko, ingin lang ko yung nasayop ko, eh, ako na color yan. Year 2000, wala pa nang, call man yung keypad pa na, 2001, keypad pa na, 2002, makipad pa na, Zona! Ako sa una, magprograma ko sa lagi si Biana Sona. Ito ang gigikan nga si Biana Sona. Nga doon ako yung programa nga music-music. Na, ito yung mutawag sa telepono. Ngayon nga, niya mo, kipad ni Sona. Ako na, si Hilfo sa si kipad ni Sona nga. O sa itong uso-uso ang kipad sa room. Kadumnong karom. Kanang, uso-uso ang kipad sa nga mo. Day, ano, nga. Na, ano yung mutiks na yun. Alamay, ano na. Mga greetings, greetings nga. Ina kay programa sa radio. Na, daganay mo kanin mo na nga. Yeah, hi, Mr. JQ. How are you? How are you? I'm fine. How about you? Then I mo text kalit nga wakil nga. Who you? Mauna sa una! Pokaron! Nadayo, nadayo, nadayo mo chap ni mo nga. Hi, guapo lagi ka. Ikaw ni? Yeah, D-O-E-I na. Nanay, ang sa'yo tawag ng room ka ng, gusto mo tagawa po room, ang sa'yo tawag ka na. Nalimot ko ang sa'yo din mo ng kuan, ng filter. Ah, filter! Mauna sa una! Aro, karoon na! O, saan niya, doon na touch screen, doon na tayo Facebook, doon na tayo Messenger. Doon niya, manawag kasi mo mga kuan, mga tuas gawas, murag naan na si mong kiliran, na si mong tubangan kayo, maka Messenger ka naman, mga video call naman ka. Mauna ang bago ng teknolohiya. Pero sa unang panahon, mauna ang keypad to suna. Atong wapag yung cellphone suna, mga kwan mga ganito suna, telepono. Suna, wapag yung keypad suna, na ay mo tawag na sa unang mag-greet o pinagig telepono ra. No, mga year 19, suna ko gradyo, 97 ako so gradyo. Yeah. Maso, may keypad suna, may cellphone, radyo gina, telepono gina mo tawag niya. Mag-greet ba? Atong na, mga naman sa una, na ako programa sa una, kung lang ikaw na nga. Boy, na may galaw doon na ilang greetings, ilang caller sa telephone number 2. Mga naman sa una. Yeah, hello! Yeah, on air nga, hello! Pili ka great ni, ano, ni Giling, ni Narosa Bulu, ano naman sa una? Binihuvin! Mga naman sa una! Wapay, cellphone! Oh, telepono ba suna? O ana ding mga angkor suna god nga. Bueno, ato nagwan matong awit nga gikan ni Eddie Refegrina, ato dawaton kini atong line caller sa telephone number 2. Hello, bayag hapon.
1: Hello.
0: Nino bagay mga tingog suna? Ana ang pakokon bakay on Aragon. Na,
1: pwede mo ka-greet, Sir JQ?
0: Yes, okay, go ahead.
1: Pwede ka-greet ni Jerome, ni Gerald Apios, Louis Nevis, Dia sa Dalagit.
0: Mama na sa una! Karoon na wagtang na, oy, na sa messenger na. Nagkaragay rin nagkuhan rin. Oh, nagkaragay rin nagkuhan rin. Ano, ano? Oh, nagkaragay nagpag-greetings-greetings rin. Oh, di ba? Mauna! Oh, yan, tatanawa, no? Pwede naghahanan na. Ato'y basahon na ron. Mao ni ron ang bag-o nga mga teknolohiya. Oh, unya, manawag sa unang mga nang nasa gawas, ang mga rabaw sa gawas sa nasod, at telepono rin sa unang, long distance. Mao na, no? Unya, sa keypad sa unang cellphone, swat lang yung telegrama. Oh, magswat, telegrama, nya, long distance, telepono, bayad pa kasi unang long distance, nya, mao na, pero garon, huwag ta ng kaming o si imong bana ko taas gawa sa si imong mga anak ka taas gawa. Nga naman, video call da yun. Mag-video call na, ang murag na aras dulo eh. Mawagtang na ang kamingaw. Kay makatawag naman kasi mong anak taas gawa sa tubas sa Malaysia, tubas Dubai, tubas sa Hong Kong. Makatawag na kag through messenger, video call. Di, ano yan, mag-video call, makita na yung mong naong, hello, si, hi, anan, hello, how are you, na, kumusta naman ka, ay, kumusta naman na sa Malaysia, na sa Dubai, kumusta naman mo diha? Dari sa Pinas, huwag ay ayo. Kumusta naman na sa Pinas, kumusta naman Pinas niya, ay, pamultig ka kaya po sa Pinas, karabing kurakaw dire. Gubot ng Pilipinas kay Kuan rin ay nagang mga kunakot magkawatan rin sa gobyerno. Mauma na! Makibawang matadayon sa mga pangitabo sa tagsak sa kabagalugar tungod ano yung nagkataas na nagkakuan ang mga ang high teknolohiya, mga higala, mga high tech na kayong mga panahon karon. No? Unya, masaya na taong sinitabo ito sa laing nasod, laing lugar. No? Sa una, di man natakakuan, minaw yung tagbalita permis radyo. No? Nga, dunay bagyo o dunay na ako dito, landslide. Karon, wala, makita na, makwala na, mabasa sa kwala, sumidya, mag-una pa sa balitang mag-live-live dito. Daghan ng mga reporter dito, nga to, ana serya, nag-live dito. Kanya, ang karon sa Facebook sa, daghan ng mga vlogger nga ng komentaryo-komentaryo. O barabaw, ay mga inunggan nga lahla, dinapigay na sila mga politiko ang gigikonan. Mama na ron, di ba? Kamantay, tanawag ang social media. Naidaga mga kuanang kuanra, ang vlogger-vlogger nga murang mga komentarista nga wamahuman. Okay nga taga-radyo, kakay, niya, kuan nga, nag-vlog ka niya sa imong programa nga nag-komentaryo ka niya, niya karon, bisa kinsa man hala, kay namatay, wamay mag-gidilis Facebook, no, sa social media, wamay kuan, welcome man tayo nga mag-vlog-vlog ka niya, mag-komentaryo ka niya, karon, ay, kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag- mga kandidato sa panadiha, mga opisyal ng ilang gidapigan niya, ay ilang gikontra, ilang dauton, mao na aron sa mitanaw sa media o parte naghana. Namin na kong panahon sa impeachment trial ni Bibi Sara o sa mga mga issue against ni BBM. Pwede na tanawag ko ng isyon medyo na magigipusil nga sa ka-vlogger ng babae. Tumiaging alaw din sa kaluog kalmatali to. Vlogger to! No? Vlogger to sa pro-BBM kuno itong vlogger. O niya, kato ka ang bayhan na gigipusil. Onsa kay rason na nagigipusil siya? Diba? Dagang motibo. Dagang mga kuhan nga yun, nagitanaw. Diba? Ang sa una pamusilon mga komentarista ng mga hard eating komentator karon nasa sa media dagang kaya na nga hala isyo dito nga wa tarong mga isyo mga dai mga fake news hala basta maka content lang maka vlog lang diha maka content lang diha hala daot dito daot ni hala wala usap para unya ay pero bigat watur to sa proto magpuya to sa Mars ta. Ay, wata kasabot sa Pilipinas, karon! Diba, pare Vince? Ako kung pare Vince Listuloga niya, o si pare kuha niya, no? Dunsky, Lyndon Hermoso niya, na kung pare Jimbo niya, si kumpare Jordan, no? O si kumpare Marco Matutumpuli sa Mabulo, no? Nalimo ko siya. Sa to, pare Vincel? No, si kakumpare Vince Istuloga. DJ Vince on the mic. Ako lang gitawag si pare Vincel niya. Pre, di ba? Kasi to, ipulis na itong kumpare, pre. Si pare Vincel Istuloga kay kung siyang kuan, si Zaria, no, ngiyang anak, tumiaging simana, suman ugma. Namin mga kumpare na kumbaga, pare Jimbo, pare Jordan, pare Ryan, pare Dunsky, kani si pare Vince Listuloga, magbus-bus mga karong kumpare namin ay mga guwapo, mga Di ba, pre? Biyahe ka, pre? Mau na dai, pare Lowen to refill. Oh, pre Lowen, pre, kumusta pre sawang pre, karbonya. Oh, mau na, mau kwan, di ba?
2: Uy, taas nung kaduli oras pa na ano, 15 minutos na malasin ko. Amin akong lay-lay yung bakin eh. Amin ang oras.
0: Asa na, Loy? Ah, di ko nang istik, Loy. Istik, istik na, Loy. Asa ka, Loy? Klaro, asa nga yung magipakita, Loy, sa mato. Ice cream to, sa mato. Istik ba itong kape? Wow, kasabot sa ito yung magipakita. Bye na! Welcome to Lumanol. Multas-tasa kong chika-chika, di ba? Saray, killing the time, ay. Ako lang, guys, kutal may gala ba ang mga, kano, mga pangitabo na ron ba, di ba? Nga maka-recall sa itong mga kagahapon, no? Kita doga naman ito na Nibya, doga naman ito sa radyo may gala, no? Sa una, banta radyo pa ko sa una, pinan ako tuig sa radyo. Ano kayo mga happenings nga, mga pangitabo nga di ganin mong kalimtan ba nga? Ano, so na, na. Naputo yung mga fans club gano'y sa una. Di ba niya? Parti na ko, matawa ng telepono. No? Namang ikaw'y caller sa una nga. Kuwan kayo? No? Nindot ka siyang tingog. Maka-inlove siyang tingog. Igtawag na ko on air. Pakusunod ako on air. Nindot kang tingog. Pero, matay naman nino ito siya. No? Kuwan siya, doon na si Apan. No, pero nindot ka kay siyang tingog. O daggan ang ilan na to nga. Makatungo gusto ko nga, babae nga, golden girls ka, golden voice ba? Girls, golden voice kayo. Kain lang matingog mga. Kuya, no, doon ba itong kinig sa caller, gikan sa telephone number 2? Ano?
3: Hello?
0: Nindot, tagtingog eh. Pero doon na si Apan. No? Mauna sa una. Di makita ang caller ni mo, di makita mo mga kuan niya, mga listeners ba ni mo niya, nagay-dagan makita nga, hala, ikaw dahil si kuan, ano nga ron, bago, ikaw dahil si kuan, karo pa kita lagi mo, eh, hala, gwapo lagi ka, ikaw dahil si Jerome Yap, eh, gwapo lagi ka. So, naigumanta, mag-imagine, kung telepono rin tawag, huwag ka ng kipad-kipad, no? Nga, kadungo ka single, ha, gwapo mo tayo ni si Gerald Albius, no? Mama na, so na, niya, hala, kaning babae si kuan ba, si Lisel, gwapo tayo alin, no? Niya karon sa Facebook by Gala sa media, makita ng mga naong, pero na-i-filter, na-i-i-i.
4: Baka, baka, makapamakak yapon di ay ka.
0: Makatakubang yapon di ka si mong naong sa Facebook. No? Lagi rin mag, magkuagang mga nang mga black-black di ay, black yung mong IP account di ay. Sa mani, kuwang ni mo niya, mag-block kita, kita ang sa sabana siya. Kuwal ba na siya? Nang, inkanto ba na siya? Ang sabana siya? Artista ba na siya? Or dili artista? Gwapa ba siya? Batik na ang, wow, way ayoy. Bye na! Itong drama portion, mga igala. Ah, kapoy mayaw-yaw. Ay, siya tao doon sabi, kay basing din takas siya tao sa itong pinsar, kay gumatong siya tao doon sa itong kuha, no? Kapoy drama, yun ang drama, ito taon. John Lee Gopo, may nga po, Sir Jiggo, di was better man, Cebu. Ayan ito, huwag tang magkalit. Ito yung inayog na, kayo sa kalit lag, kuwanti kiaob niya itong live, ito niya naon eh. Mars Flores, may gapon, Kuya Jikyo, great day ko sa kong mama Susana o Papa Rogelio, magbanwa o sa kong maigsoon, Gabriela, Melvin o Charis, Paudin o si Joselito, magbanwa o sa kong gwapo nga pag-umangkon si Emmanuel Paul Suarez from Maricel sa Aliguay, Maribuhok, Bohol. Okay. Ang asawa sa Rigagaw, si Divine Quijano Bagyo Imbong. Uy, ang iyang mama, wag yan po makiti, no? Si Nanay Gloria. Okay, sa tungkuan, no? Nagkakita diha. There is somewhere in south, just norte, there is my mid-north area, Bohol ba, no? Basi, nisakay na, naabot na sila yung lugar. Doon niya, pagkutanan niyo, takadiin siya, tubagram na si Nanay Gloria, no? Kuan, Bagyo Imbong, mga higala. No? Na wag tawag ako na, pero nakabuan. Tapos taas na eh. No? O, di ba, ikaw, Divina? O, sawa sa ako igagaw sa Divina, si, kumbayan namin lang nga, Jesus o Divine namin, Divine. O, si Divine Quijano Bagyo Imbong. Lamat gaw, no?
3: Oke. Caca boleh sucia, please congrats happy birthday nana Eri Boyles from Obay Bohol, sasalah Jekyo, mayong hapon sa Jekyo, oke. Janli Gopong, mayong hapon sa Jekyo. Fern, join me Mihos, haha, aku ini ketawa, oke. Akong commander na, si Roslinda Kabantag ya, no. Akong commander, ato ni shout out kay Sabadura Baron. Hindi na ako i-shout out, akong, nasa'y tawag, eh, asa'y tawag, eh. Nawag kanay kay trabag ko pa ang atong labis na manawag. Okay, ito inayo gana. Boss Renery Paha. The Golden Boys ni ha. Johnny Farolin Trias, good afternoon sa JQ listening and watching from Santa Fe, Batayan Island, Cebu. Og lumilog po og drama mga itom nga libro sa Armin Bacolod via Armin Apps. Salamat sa JQ. Oh, na, Armin Bacolod, bati na sa una. Kadis, mga ilunggo na madamog isang sa ano, sa wapako sa radyo, mamatigin ako na sa Radyo Agong sa una. Ako ka ng mga ilunggo speaking nga sa Batayan sa una, ginaw. Wow, aw, aw, di karabaw, di batutin. Okay, padayon tag shoutout. Chacha Buri Suchia, thank you. Janli, oh, Levi Skenyo. Levi, kumusta naman si Boss Kwan, ha? Edward, ya, maglinti. Boss JQ, kumusta shoutout kung sa Kenyo family sa Patupat Barili, Cebu. Okay, kasi makita mo si Mama Madre Levi, no? Levi Kenyo, no? Taga Patupat Barili. Okay. Atuging ngayon ka na Secretary Kuan. Okay. JG Auntie Bragas, there is a donate in it, Jude Prey. Okay, salamat Prey. Nestor Dinampo Caros, Nestor D. Caros, salamat kay Tor. Kumusta naman ka Tor? Wilson Aligganga, Coco Martin, a.k.a. JG. Wow, kanindu, tayo paminang Coco Martin. Ang akong atay din ako sama sa kamunggos. Salamat kayo, Boss Wilson Aligganga, no? Idol Coco Martin, good afternoon. Silin Giangan, sa Danao, mayang hapon na mo, Sir Idol. Mayang hapon sa tanang DY Experiment Cebu number 1 sa puso ko, ang DYHP. Salamat kayo, Ma'am Silin Giangan, no? Adlaw kong gula ang DYHP, ha? Dili kompletong yung adlaw kong wakong ni DYHP. Salamat kayo, Ma'am Silin, ha? Giangan, this Danao. Yan, yung mga ito, sag-init ko na ganina, no? Init na, Ma'am Silin. Ngayon mong anak ko lagi muari sa DHP lagi, Ma'am Silin. Ngayon muari ka. Chat mga anak ko nga muari mong anak. Pipito, Jewel Pipito. Thank you, Pipito! Lama kay thank you, Pipito. Kaba na mas buwat, may gala. Magkita-kita na kasi ako sa broadcasters man, no? Tanang mga tri-media, may gala, no? Nya, Fresh Freedom Week. Happy na sa broadcasters man, August, no? Nya, doon ay opening pa rin. Nya, magkita-kita at ang mga kabos buhat ba? Lain-lain mga sibianan, mga sakop sa KBP lang, no? Pero kung dili sakop sa KBP nga mga sibianan, so, mapil mga uban lang iganahan kay makita-kita kayo sa mga kaubas buhat ba, no? Sa KBP, August, Broadcasters Month, or September ba, no? Nya, Dayon Press Freedom Week, madihan na, no? Makita-kita na yung mga guwapo, magwapa ng mga kaubas buhat, okay? Ito na, Chuck Helix, shout out to Joy! Boss, okay! O, magkita na ni paring Binsel na, Boss Choki, ha? Dila sa Tihiro, Bagigala, no? Si Boss Choki Hilig. Lama kayo, Boss Choki, ha? Okay, Nilo Butay, huwag ko lapo na, Boss. Okay. Boss Choki Hilig, kumusta man diyan, ha? Yeah. Nakita may gabi yung Boss Bins, pero dalikyatra, ha? Ni paring Binsel, istuluga. O, ni, ato pang mustawa sa kumakumpari, eh? Ito si, Pari, itong kauban yung busuki, sinalimog siyang pangan? Itong imong ka, kung saan ka o pagbunyag ba? Ito sa itong kuan, no? Ito pagkakaon na ito sa Cebu Business Hotel. Ito imong kuan, si kuan, nalimog siyang pangana, okay? Ha, barugi og sayo, Sir Idol, ha? Kung ikan ni Ma'am Silin, okay? Busuki hilig, okay? Lamag kayo niya. Nakita mong pari Binsel, busuki? Okay. John Lee Gopong, okay, wala na. Anilani kay ako sila doon eh. Bito eh. At tumuat at prosita sa Pinsa de Bispe kay lagas dito nagtanaw sa kong kagwapo dito. Ako sa i-shout out dito. Jefferson, digamos, hello po, Sir, Madam Viona Ikali. Kumusta ka na si Mami ni Willard Ching ng dating Bispe News reporter na ngayon ay Billionario News Channel simula 25. Okay, maraming salamat, Cebu. Maba, Jefferson, digamos. Hello po, Sir, Madam Viona Ikali. Kumusta ka na, Sir, Mami ni? Ano ba? Ako lang ko, no? Okay. Analin Amodia, thank you so much. Divine Kiano Bagyo, si Divina ni, no? Gaw, basta Kiano nga guwapo, jud gaw. Lama kay gaw, anak, ginagaw. Dapat kayo sumakiano gaw, kaya nga guwapo, tinawag bitaw. John Lee Espinosa itang, good afternoon, kasamang Jekyo, pasitawag lang ko sa itang family, og Villarmiro family. Yes, pilit ka magalaman daw, istigil ka ni Sergeant, ha? Isik regard, SG Junel Itang, sa Gutong Cargo Forwarder Corporation diri sa Pier 4. Ako sa igi, shoutout na itong mga vlogger mo bagong magwapo na sa parking area, na si Dexter niya. Dexter Maduni, sa ito ipilid ni Modex, nalimot ko. Ano, si ko ang Justin Mislang. Justin Loy Mislang. Anya, si Dexter Madulunis, sa itong ikon. Dix, sa ito ipilin, limot ko na. Madulunis mo ito. Basta may lunis itong iyong apelido. I forgot. Arta ni mga blue guard niya, ang mga guwapo, bagong blue guard sa parking area. Kanya, kumusta ka si George Balolot Kalohilya, sir? Kasi ito, ano rin sa mayang kamot? Bitaw. Okay. Wala, last na ni, no? Akan is General Itang, nakita mi personal dito sa may dapis sa manilili mo na ito, General, no? O, ikaw tayo, tundoon na akong galit. Uy, siko na, kailas akong naong ba niya, gidool siya na ako niya. Sige, kung tanong si mo live, Sir GQ, ako siko na dahil, marag mautos siya. Ato na ikaw na kayo sa malimot na ito, skandagan na ito, mga fans ba, mga fans na, mga ko, ano na, dahil ang gusto ko na ito, naganahan na ito. Ram, Aram, kay Karat, pagtutunan na Ram. Ah, wala na. Sige, panin na. No retreat, no surrender. Ninod na ang silidahang, no retreat, no surrender, bitaw. Okay. Ato ning iopa kong live, bagay gala, no? Nanya, mo proceed ko sa page sa DWSP. Kaya ako siya taot, kay dalira ka na bang oras. Sige, tagyaw-yaw na rin niya. Mako na, mga minus 10 lang para sa size. Nandiyan taka siya taot sa nagtanaw sa itong page karoon ng mga follower na ito, mga listeners dito, ha? Ako lang ka, thank you, babayad niyo, thank you for watching, no? Salamat, react, share, og follow, no? Kanina sa akong mga lives, sa akong mga video, mga posts. Thank you so much! Happy weekend! Ato nagbalihon, arita sa page sa DWS, bebek, eh. Tumiyaging suba doon, wata ito matiwas, tubasa sa mga nagkuhan ito, pa-shout out ito niya, redalir kayong oras. No, arita din, eh, kay, dagdag, pausay, ginagmaminisahin ko, Andre na, eh. Excuse me.

0: para matutunlan. Nilikay doon ay tupad rin nga tuba ba or kuha na ng pana. Arang atong kuhaan, atong kuhaan diri tutunlan karas magkaayo, aron mo dagoy duit, dagay day day ng alis atong tutunlan. Okay! Asa na itong page ni USB? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding yan na rin. Ano, gupuhan ito ka na. Alay puti ang buhukan ni, pero niya ang puti nagdanig, gwapo niya. Bonus time eh. Ito ang bonus time. Abi, ito na. Ito i-shut out, nagtanaw na rin eh. Ano na. Ding ding ding ding ding ding ding. Miramar Mamato sa title kasama from PTPUP Wiwiwi. Johnny Forlin Trias, Johnny Lama Johnny Santa Fe with love. Bandex Bando Erasmo Magale. Jiki Great ko sa kuyab si Annabel Masukol Pinote diha sa Tikad Bantayan Island sa labas sa Jikyo. Aba Bandex, nagbantayan ni mong uyab? Mo ba? Na, ang mga pilido Pinote. Nahayag binawa nga kay Pinote na mga pilido na Bandex ha? Kaya mo na binuangan, Bandex Banday Erasmo Magali, kanang imong uyab nga si Annabel Pinote, Masukol Pinote, oh. Annabel Masukol Pinote. Kanang imong uyab, Masukol ganyan, nagdapag Pinote, ah, kuya, oka. Wala ngayon kayo pagtutugang binuangan na Bandex, ha? Banday Erasmo Magali, kay ang imong uyab, si Annabel Masukol Pinote. Niya, musukol gina. Kay, niya, Pinote. Kausano kang tigbas mo binawang ka. Okay. Great ko sa akong amigo Pedro Sa de la Cruz Reyes Jr. 23rd diha sa Negros. Thank you, salamat, okay? Jerome Atilio. Bila kong Jerome Yap. Jerome Atilio, may nga po, GQ Idol. Lama kayo, Boss Jerome. Randy Lihay-Lihay. Ay, Lihay, Randy, ha? Kay, shout-out ko ni Papa Boy Kuya Jikyo nga naglawag og manok, Boy Magding. Wow. Lawag og manok, labining manok nga ko. Ay, Bisaya, manaya mong ikaon ganina din ni Paring Phil og ni Umabot Kapitan San Usikat mo ni og ni Nunoy, kuana, ni Bus Nunoy diya og ni Umabot Kapitan Scott mo San Usi si kuan, Danny Buter. Danilo Buter. Salamat kayo. Bandex Banday Erasmo Magale agoy gilaay ko paabot nahurot ng kape nako kana kabayaran. Ay sana na Bandex eh. Wala wala hiner kayo wala wala wala na hanggap na sa datong kuan di harat ko to wala na atong nabasa dagan kay diri nag Mrs. Trip pero atong nabasa wala na pura ka ba na mga ingon tong panakla lang tani ha rara ba ikuan wala ba commercial nandun-nandun ba ito mo manalasay. So, ito iyaw-iyaw din. Magic-magic-magic lang ako. Mag-tumbling sa kwan rin. O, nera? Dari sa itong page sa kwan, Facebook page rin sa DHB, mag-tumbling ko, mag-pronto lang ako rin. Manam ko sa iyaw. Magic-magic lang tali ko. Sige, atong dramahan na mag-drama lang tabi kay utak-drama. Wala naman si ikon. Hindi na mag-isa niya itong kwan. Itong kwan ba? Kwan, ang neat na ito. Kamang, murag ba o? Ate na si Kwan Bek. Atong ko na, tarong na ito, Bek. Ano mabasa itong umang? Kaya ba ikong taning umang niya? Nagkwagay silang piso-piso or lang maka-chat diri, maka-pa-shout out lang niya. Ato mabasa, wakabutong na po. At may ata sa, oy, dilim ni mo. Ate sa pinch, ato ni Kwan sa i-switch na ako, Bek. Aro-aro ko sa DOHP nga pinch, Bek. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding buhok murag Emilio Aguinaldo niya doon ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Si Bandex nga po, Jerome Atilio, Randy Lelihay, si Bandex Maliras, mong gihapon din mabasa na ito, ay lain. Oy, Masoy! Na, naigo na ni. Ay, hindi kaya eh. Andre, ikaw ba, mangita ko din. Dari ko sa lain. Uy, ay naman ito. Huwag tang man. Atong ibalik sa itong shoot sa tong kuan FB. Ano sa akong kuan Facebook kare? Juicy post bakulod kay ano guwapo. Okay, mara. Ay, na to. Di mas makita na to. Uy, masoy. Ah, buhay, tunog sa danggit pagalaway. Uy na, nag-chat. Lagi ka mag-drama, Mr. GQ. Ha? Sige, kadiyot, kadiyot na ni-chat rin nga, wakul ko mag-drama. Sige lang, kay, taas pa yung oras eh. Nagsugotag, kung ganyan na, mga alas 4:40 na nagsugod. Hantod ka ron, naagya po natin, huwag mo subulis akong naong. Hindi na ganyan madagin. Awa na, record sa itong aircon ba eh. Morning ko, hinay atong nit ba? Niya, sa page, cellphone akong gamit ko. Kundi pinis cellphone ko, no, computer pa rin nga ako mabasa rin. Halos na mabasa kaya dato. Sa mga atong, no, kundi mga kwa naman eh. No, akabot na po. Ano, nagamir kayo ba? Tabangi ko ninyo, maluwi mo na ako eh. Ako lang inayo-nayo, no? Kita, makulang nga po na, no? Ato, eh. Ato, pabot lang ko, balag traffic. Abis ka sa traffic, mga kani. Kani ko no, be? Kani ko no? O, di man gapon. Ah, diri. Kani. Kani. Kabit sa kano. Kana asawas kano. Kani. Ay, be? Ah, kani. Be, mo na akong pagi, de. Kani na din lang ko, oh. Benjamin Romano Aberelia. Ah, na. May nga po na ito, GQ, pa sa taot de ako ni Nilo Aguelo o Sirlo Cabal. Mayang adlaw mga kasama, may mga musporta sa nang programon ba? Nagyato din si Bandix, no? Nakita si Bandix. Ah, manamin akong siya talaga si Bandix. Ganyan. Ruby Bilinya. May nga po, GQ, great ko sa akong hobby, si Panic Reponte. Gahigda-higda ragikan sa trabaho. Tristan Wat Golay. May nga po, Rajuman Josepho. Salamat kayo sa Tristan, no? Luleta Loistro. Shout out from Maryland, Biasong Talisay. Wala. Hindi, hindi na na. Okay, tipne. Kende. Kende. Kapit sa kano. Kana, asawas kano. Kende. Okay, Luleta Loistro. Wala, Loistro. Loistro. Loistro matos ko matos. Congressman. Ay, siapa yang ya Presiden Jervis, Congressman Jervis dari Illustrator, impeachment itu sama kita. Lolita Lostero, shout out from Maryland, Biasong Talisay, melaku Maryland, Netherlands. Susana Flores Magbanwa. Mengapun Sir JQ, shout out Langko sa among mga silingan din sa Aliguay, Maribok, Bohol, Susana Magbanwa Flores, Tony Toledo, mayang hapon sa GQ watching from Barangay Higusuan, Tomas Opos, Southern Leyte. Walay laing stasyon ang magipaminaw din, DOHP Region, ang number one stasyon sa Pilipinas sa GQ. Okay, thank you! Victor Palatan, tira agad kasama ang GQ. Kana! Yeah, tira to! Victor Palatan, Ernesto Oville. Good afternoon, kasama ang GQ, ang guwapo. Ito drama ni si Ernesto, be. Kaya naman, basta na sa itong misis ganina ay guwapo. Yeah. Ato nang dramahan. Ang itatag ko, be, drama na ito. Dilata mo drama ito, akong drama nga ko. Sulod ito sa bala itong drabahon. Kani ko na, be. Kani ko na. Ano ito? Uy. Huwag tagman. Kani ko na, be.
1: Ang saksak sinagol program o tuglaing sugilang puno sa pagtulunan. Wako bilis ka tilingban. Pero ang bugos na kukumaalan ka rin mo. O rin ka papinig sa kong kasing-kasing Susana.
2: Lilita ka isa sa tasapis. Leave me alone, Ernesto.
1: Lilita ka na mahimo. Tinamay ba ako? Ernesto ang tinamay. Gikan sa panatong ibu seleksyon ni Loy Neves.
0: Ano nga ba si Sir Ernesto Ovili de Gordon kasama si Kyo ang guwapo? Pasalmata na ito sa iyo na itong drama si Sir Ernesto, di ba? Si Ernesto, di ba? Kumbati na ito si Ernesto. Drama ito si Ernesto nga, Ernesto ang tinamay. Randy lilihay sa bago ni Papa Boy ko ya jikyo nga naglaw og manok.
3: Lamig nga manok. Kaning kuno manok nga Bisaya bang lamig kay sabuan ni labi ni kapayas. Wow! Kumbata!
0: Miramar Mamato. Diyan din ito ko na. Ato lang inayo pagkuha niya Miramar. Kaya basi Mamato ni siya. Miramar Mamato. Shout out. Idol kasama from Barangay Piti Piu Piu Wiwi Wiwi. Ariel Lobiano, may nga po sir, watching from San Jose, San Isidro Lete, Agnes Rosada, shout out from Negros Occidental, halo katawa na sa taan idol, hagi ka ni Ma'am Luz Didal, Catherine Sinesa, enjoy, nice move, cute sir, wow, cute ha, kani, ingigina sa kuliyag cute ha. Hey, Ma'am Catherine Sinisa, ito sa mga drama si Ma'am Catherine, be. Ataning, basta kay guwapo o cute, ato huwin mo ang drama. Ano nyo kay paminahon na? Ganahan sila mo yung na itong guwapo, cute, ano ba, di ba? Be, kano be, laay ka nga, kano be, drama be. Kano be.
1: Ang Saksak Sinagol Program, watun laing

0: ang ngayon nga ma asawa sa akong bugtong anak. Layas!
1: Sakit talaga ako. Timbawa ako. Kapos ako. Puno sa timbaya kong kinabuhi.
0: Katerina, ayaw kong biyay. Puno sa misteryo imong kinabuhi. Please. Maluoy ka, Katerina. Katerina, ang misteryosa.
2: Aliman mo ng drama, ha? Mana din mga drama nga wa dito, Adri. Sosalang ka pa, niblat. Sosalang ka itong mga kuwan. Okay rin ito, Ma'am Katerina. Hindi naman ko yung Katerina sinisari. Enjoy. Nice move. Cute, sir. Cute, tulok ko. Ano, kamo di ako mag-misis mo. Butang ina, gwapo. Kuku Martin. Si Bandix mo ito. Ay, mamana mo na mag-drama si Bandix. Oh, basta na ay gwapo og naay mga cute niya, gwapo. Ah. Ano, tumatig mo na natong drama. Oy, nasa. 21 minutos, mga di papagalasay sa sayog ka kagabion. Okay, Ma'am Katerina Sinisa, enjoy nice move, cute sir, okay? Elsie Campobayor, ito nun, GQ, shout out ko sa kong Mama Carmen, lumalis diya sa Suwa, Argao, Suwa, o sa pagpuburaw sa ni, Suwa, o Suwa, mag-suwa, tagkwa na, lami kayo nga pagkaon. Suwa, Argao, o Arcelen Carabio, sa Bantayan Island, kumusta mo diya? Uy, sa Bantayan, mga Carabio diyan, ah. Makaulmay sa sunang Carabio. Okay. Maylor Noreen. Wow. Nandiyan si Maylor Noreen. Samuel and Banawa, ah. Silang niyo yung mga kaubare sa si Mayang, si Los Bemenda, si Sienna, si Jane, si Kuan ka. Kisa ba nga na si Kuan, ni Melissa, akong kababayan. Wala, mga kaubare ni Maylor Noreen. Nya si Paring Binsel, wala mo nang paramdam na ako. Pre, kumusta naman ka pre? Nagparamdam na ako, pre. Ito, pre, no? Nya, galaw-galaw din, Piyolo Pascual. Hay, giing na kong Piyolo Pascual, de. Giing na kong Piyolo Pascual ni May Roll. Ha? May Lore. May Raol mo yung pagkuhan niya. May Lore. Giing mo mag-drama. Ito yung mag-drama. Magiging na kong Piyolo Pascual. Ha, kine. Yan, ito, taglayang drama, de. Ito, nasa rin ka nando. Ito, kine. Ito, kine. Atong drama ni si May.
0: Ang Saksak si Dagol program watod laing sugil anon nga puno sa pagtulunan. Ikaw na ngandoy nga imo kong mabada. Dili ka ugwa kay basihanan ikaw ako masawa. Kay kabus ka. Ug naan ako sa langit. Ug dili ka angay mo kapot sa langit. May!
1: Sakit talaga ako. Please. Ayaw ko pantusa.
0: May, pasaylo ako. Huwag ko masayon ikaw ng anak ni Don Mariano. Please. Ikaw ang babaeng ipitik sa kong kasing-kasing May. Gikan sa regiminasyon ni Binzel Estologa. May Lord Norin. Og ang gug

0: Aliman na ito, ha? Milor Norin o ang gugma o niyang writer-director si Vincel Estologa.
1: Diha, ha? Higin naman ko niya ni Maylor Norin nga, galang-ganog diri Piyolo Pascual, ha? Higin ako niya Piyolo Pascual, akong atay. Parang bunggos ka na ko, eh. Kama ko na, eh, giing na nana nga, guwapo, cute, Piyolo Pascual, Coco Martin, gano, tayo nga, gimana itong drama rin ito, bati? Diba?
2: Alright!
1: Diba, Blake? Kawe, kumusta kawe? Kompleto si Carlos sa mga binuhi ng mga hayop, ha? Layon le! Horse, horse! O gatong imong kalderitas! Gol kayo. Amorang magdili ko, tingo kay mo kurus ang kalderitas. Ikaw na, para yan siya tatay! Jelfi or Helfi Vix. Good afternoon, sir. Pasaksak sinago ko diri sa pagadyaan gikan ni Jelfi Vix Manago Baldican.

0: utos ko ya wag pilidog nga ano eh. Jelfi Vix Menago Baltikantos, Baldigantos, Baldikantos, okay? Maestro de Gracia, good day sir. Okay, salamat kay Maestro, ha? Nita Arce Solono ay maujod, ha? Wala. Ha, mabasa, nagkakita na mabasa. Ay, naala ko yung teknik. Ano, Vig, yun, saan ako magod, Vig? Kani, de? Kani, kini, kawit sa kano, kana, asawas kano. Okay, aha. Ili Rabi. Hey, kasi audio ni mo, Sir Oy. Lamag kay Ma'am Ili Rabi. Igan sa kani, gani, kasamang Ili, kay Ili Rabi. Manis. Kasamang Ili. Parintir na siya. Oh, Ili Rabi. Igan sa ni mo si kasamang Ili Bolonos, ma'am. Parang silang pangano. Parinti. Ano si GQ, eh. Okay, Biling guys, Boss Biling! May ngapon, mga byuda, mga guwapohon! Wow! Yan si Niya na, mga byuda, mga tirahan na niya. Bandex, Bandoy Erasmo, Gregos, ako, amigo, Pedrosa, La Cruz, balik na niya. Yalan, dililihan, yung manan eh. Gomez, Rayan, Glinogo, Heihara, shout out from Alegria! Okay, Binamin, Romano Abirelia, pasataw dahil ko ni Marian Gabanada, og Stephanie Ashley Gabolong. Okay, Jerome Atilio, manan ni? Oh, wana morning. View hidden comments na ba? Tago din ang comments rin. Bito ko ng hidden comments rin. Wala, huwag tamo na. Minako Aino, gratulong kayo always listening here sa Upper Camp, Campo 8, Toledo, Sira. Hey, kuya, salamat sa magbasa, kuya. Okay, lamang kayo, Minako Aino. Okay, Chacha Boys, siya, please, congrats, happy birthday, nanay Eri Willis from Ubay Bohol. Na hidden na, view more hidden in comments. No, ano, itatago mo ng comments. Ilatago, ano, mene? Ano, ano? Wala na sa mga magiging po na yung mga kuha na. Atong kani, view more hidden comments. Murag hidden billionaire ni. Sa salida akong kitanong gagahapon, hidden billionaire. Okay. Mga magiging po, Mars Flores. May hapon, Kuya GQ, great day ko sa akong mama Susana o Papa Rogelio, magbanwa o sa akong mga igsoong Gabriela, Melvain, Charles, Paulino, Gosilito, magbanwa. Umanan din ako galina, no? Manitig ako, atong tanong view more hidden comments. Okay. Analisa Laborte, shout out kasama Jekio from Negros Don Salvador Benedicto, and also listening from radio. Wow, doon yan, ha? Tanong sa pensya, namina pag sa radio. Wow, salamat kayo mga Analisa Laborte, Laborte family. Kaya doon yung ipamina, page, tanong siya niya, radio pa yan. Wow, kumbate! Okay, pasitawad na ko sa congressman GQ na si Jimica Nupal from Mr. Benamin Romano Abirelia. Mary Jane Ries, may hapon Sir GQ, pasitawad watching from City of Naga. Pasitawad po ko sa akong mga silingan sa Sitio Danao, Barilis, Cebu. Salamat Sir GQ, guapo. Yan na si guapo. Mary Jane. Mahal ni kaya naman sa igiwag ka, GQ guwapo. Atong damahan sa dito mo, itong drama. Taas pang oras, ay. Ay, tatag-background music, ay. Kani? Sano yung drama ko, kani? Ay, kanda ba, ay? Ato yung muna si Ma'am Mary Jane Reyes, kiginan ko niya guwapo.
1: Ang saksak sinagol program, yung laing siwil nga puno sa pagtulunan o gugma. Kinsa ko? Kinsa ka kung kinabuhi? Anak kong kabos. Pertili ko hangay ka niya. Mary Jane, bisag kinsa ka. Huwag sa payan ka na kung tungo sa kong nagugugma ka niyo. Ikaw lang mong tumabahay sa kinabuhi, Mary Jane. Please. Dawata kung gugma alang ka niyo. Mary Jane, ug ang gugma.
2: Wow!
1: Mary Jane, ug ang gugma.
0: Liman mo, ana. Kanang mga drama, madungog ninyo matag alaunas kadlaon hantong alas dos, ha? Oh, kapatid. Kanara, kanara, kanang kana, sawas kana. Pero kung kini, kamis kana. Okay, selamat kay Mary Jane Reyes. Ano ba siya ginan sa GQ guwapo? Mabasa na, guwapo lagi. Automatic ato nang himuag drama na yun, ha? Ano ito sa view, more hated comments. Saan? Sabi, tanaw na ito. Kasi yung tago di mo yan, ha? Ay, si Milor Nori, may guwapo ni. Alam na nagpilo Pascal. Muna mo ni. Daghan ay, galan na nagpilo Pascal. Daghan yung kuwa ni Milor Nori na, Randy Arjaga Santinas. Listening, mora. Shout out from Alcantara. Mars Flores, mana balik na ni. Okay. View more hidden comments. Ano na to eh, nalansan na ba? Okay. Johnny Ferentries, nakatawa. Los Didal, Genevieve Bardillo. Shout out from Consolacion. Saksak Consolacion. Wow! Genevieve Bardillo. Ako na magkumpara diya sa sawang pari Lloyd Torrefel, mayang hapon niya pre, si pari Jimbo, pari Kuan Jordan, no? O itong amiga, pungpara sa kong polis, no? Kay hugos mo itong Kuan, bunyang ni pari Bins, yung anak ni pari Binsel Istloga, ni pari Binsel, no? Pre, kumusta pre? Ano kay paramdam niya pre? Buschoke sa dia, no? Si Buschoke na ko sa Tugarina. O si Kuan, pari Ryan, no? Okay. Ano? Tony Toledo, mayang hapon, Sir J.K. watching from Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Wala na, no? Ganina. Jerome Matilio, ano? Wala yun. Mayang hapon, J.K. idol. Gika ni Jerome Matilio. Ito yung taga-sugod eh, no? Okay, orgo naman tali, hinihini no, sabi, itong ibalik sa normal ba eh. Okay. O, balik mga po ni. Mga po ni mga tohan. Ruby Bilinya, may nga po, GQ, great ko sa akong hobby si Panic Riponte o gigala higdig lagi ka sa trabaho. Okay. Balik naman ganito na gaya po mo ni. Ito, aso ito isa. Agnes Rosiana, shout out from Negros Occidental. Rinaldo Canada, gini, ito ka Canada ni. Good afternoon, Sir J.K. watching live here in Leyte. Pagkasiawag, hindi mo si Ray. Oh, dili ni Canada ni. Ay, may nagtaka-Canada ni. Isaya mo din eh. Oh, Rinaldo, Canada. Good afternoon, Sir J.K. watching live here in Leyte. Pagkasiawag, hindi mo si Ray. Muna itong role din yung permiso sa itong si Bian. Ano sa mga ito? Muna, kapag ito pa sa mga itagkwart na kapag. Enjoy, nice move. Ah, balik ni. Kung ninyadramahan guys, Mom Katerin. Elsie Campo Mayor, gatuan si Jiki Soto, shout out ko sa kong mama Carmine. O, mana ni sa ganina. O, kato, ayun to. O, mana sa Bilin Cajis. Dante Travier, kasama si Jiki, guwapa. Ha?
2: Ay, da, ay, da, oy!
0: Kaya ako guwapa ni Niko, ano, kasi ni Guwain, ano, si Dante Travier, ginang ko, kasama si Jiki, guwapa. Ay, da, oy! Ay, nako, ha? Way unay. Way unay. Way unay. Ay, daoy. Agoy, gilaay ko paabot. Okay. Wala. It's time to say goodbye. Hello. Kami nag-grasay. Dito tayo. 8 minutos. Mga natin papag-grasay. Sa sayong kakagamihan sa panagabas sa lumaraon. Sak-sak si Dagol. Okay, ano? Nag-ubo. Ang akong kwan ba? Mag-ubo man yung akong cellphone. Nag-ubo tayo ako ni Pachikap. Tumating mo, doon yung ubo? Ako itong kwan. Ringtone sa akong cellphone ba? Nagay text or kwan chat. O, ito yung kwan, yung ringtone. Mag-ubo ba ako ni Pachikap ko ni akong cellphone ba? Sige, kwan, gitib na yung gusto na ba ni? Gubo ba ni? Okay. Hidin na dito sa view, hidin comments, may? Kaya na siya natin, nanangin kuhin ko. Ay na to, maumagya po ni. View, hidin comments, may?
2: Maumagya po niyo.
0: Awa na tayo yung labo niyo. No? Ano yun? I-click na ko sa view, more hidden comments. Dati, ano di, tagutaguan nga comments. No? Ano nga naman, itago nga kuhan, misis? Ano sa man eh? Huwag ko sabutan eh. Please. Tell me. Ito, wala na. Wala na. Uy, si Kwame ni, Castro mo nang nado. Okay. Wala na. Wala na si Parinsal de Ruiz de ay, no? Nagtanaw pag-iwi de ay po, no? Si Mitch Moore Amor Satilian. Nagtanaw ron og naminaw, okay? Atukunin ko na kung video ko din nabing nga. Ako gisya tao, itong muna kumisat ko din ako, gi-recall na ako, daganagasag. Ayot ah. May nga po, sa tala, naminaw og tanaw karon gikan ni Amor Santillan, Nestor Di Caros, okay? Si Levi Kenyo, Levi Kenyo, no? Okay, atunin ko daganag. May nga po, pre, lamat pre. Diyan sa Montpellier, Alegria, Cebu. Mabot ni Konsihal diyan sa barangay Montpellier, Alegria, si Paring Saldi Ruiz, ha? Okay. Akong ikon, ha? Okay. Riniripa, ha? Ano, si Ma'am Silingyangan. Anak, akong anak, sir, idol, kung magkita daw ko mo, mag-tiktok daw mo, kung okay ra ni mo, hehehe. Ano, mamuli ko ganang tiktok mo. Kasi oraw na akong TikTok, Ma'am Silinoy. Ako naman na mga content-content na rin. Naman tayo ipi-out gamay na sa Facebook. Ayon lang dambibay na ako mga TikTok kasi sayo. Diyan nga ulit ulit. Iwan na masubay sa mga steeping line. Mas out na sa mga steeping, ha? Ako rin na pasayo. Nga doon na ako yung content ba? Kaya nga ako sa sayo, katakanta. Content na ako. Kaya nanamo ko yung content. Isang mga kaya nga, gisilduhan ako ni Mita niya wakoy content. Gamay sa kanil ko, kakobra every 23. Karong 23 ba? Nang sarang 18. Karong huybes. Posible na ako'y madaw daw. Maka-pee-out naman ko. Naka-kaw si this Facebook gamay. Mana di ha? Ako'y content, ako'y i-post. Manang ako masasayo di ha? Ayun yung dibdiba di ha? Mga steeping wali to wadari ha? Okay ra? Ayun yung pala. Ma'am Silin. Di na, mauwa ko Ma'am Silin. Ay, daga parang yung anak niya guwapa na. Bitay, joke lang Ma'am Silin ha? Gusto siyang anak mag-tiktok ko, magkita daw mo niya. Kung magkita ko daw ko, mag-tiktok daw mo, kung okay na ba niyo, okay naman, Ma'am Silo, ay problema, pero ay lang, tiktok ha, kay, o sa mong siyaon, akwan, swing, ballroom, tango, boogie. Maka kayo na mo sa'yo, yung anak tali, Ma'am Silo, noy, ha, si Catherine. Nainday, Catherine. Okay. Anil na Bodja, thank you so much. Wala, hindi na ito, eh. Nagkano na ito ko, eh. Nandun na tayo 5 minutes before 6 o'clock in the evening, you know. Ano? Nada. Tayo 5 minutes eh. Kapoy mag-yaw-yaw na rin. Kapoy dito rin. Kapoy dito rin mo nang away ko, ano? Usko oras, kwanto? Alas, 40 minutes, ano? 20 minutes? 1 hour and 20 kapin minutes? Sige lang, okay na. Kumbate kayo. Mama na itong trabaho. Mama na itong kuhan. Hindi kita mukuhan. Usay sugo sa manis minusikon. Ay, tawag. Sinawag yung iskam. Ah, di na kutubago kayo na. Klaro kayo iskam mo. Oh. Okay na, talawa. Iskam. Oh. Kani akong cellphone unique ni. Kaya na yung tawag iskam. Hindi na kutubago kayo. Makita mas akong tawag niyo. Oh. Iskam. Pagno na ito kay iskam. Mama na diha. Sa ila ko yung tawag mag-iskam-iskam muna ako, hindi ko matubag ninyo. Kaya na, matatakmas ako yung tawag sa call niya. Number? Nagagani sa yung nga, Cambodia. Nagagani yung Palawan. Scam. Di ha, sa kong cellphone. Maya ka rin sa kong cellphone, bisag barato rin, tag-gis mo rin, ano? Tag-sikwita mo rin, pwede ka ngayon. Mara di ha, ngayon mag-kong ako mag-iskam-iskam di ha, kaya mahibawaan mo kinsa mo. Ay, magtawag-tawag. Pero kung akong asawa ay mutawag, ito bagay kay palpag niya nung wala. Di na ka-score kung di na tutubagan itong commander, di ba? Alright! Di ba?
3: Alright!
0: See? Alright, see?
3: Alright!
0: Oh, see? DFG, no?
3: Alright!
0: Wala na, di ha? Wala. Wala kita yan, yan eh. Buhay, ito nang sinanggit pagkalaway. Malagiras na tayo. Tres minutos, may galas. Itong paragobas, itong katulobanon. Saksak sinagol ni Mr. J.J. Kugo.
4: Guwabo.
0: Onya, ay, kanta di unta na. Limuta rin ako sa kanta mo di ay, no? Uy, wata ka kanta. Sige, kanta tagun. Ha, pa may, tayo pa yung tres minutos, no? Kanta tayo kay Limo. Kanta tayo sa gunsa. Basta na ay kanta. Kanta ta. Ano? Okay, may. Rita. Hindi. Ay, di minima ko. Atong usad ako cellphone to. Asa kong bag na. Nayabag na. Ay. Ato lang i-convince sa mga nagkantahan rin. Ay, akong cellphone kuan mo gani. USB ng kuan ba? Dili makunog kuan rin. Sa among, para malungog ang imong, ang katahon ako yung background. Ito ko rin. O, baka dito kayo ha. Ako lang, anaram akong bagsulahan. Kaya karoon, makatatag. Ay, hindi lang tali. Ay, 2 minutos na malang. Ay, halimot ko sa kanta porsyon din. Ay, no, may kong sa kamay. Kanta porsyon din nato. Nalimot na ko sa kanta porsyon din. Kaya katalatag din nato lang ikaw ng itong baka. Antas ko na eh. Gani asa itong kwan. Da. Gani tulog mang Diyos. So, gani. Kani be. Ato ang laon na lang gamay. Be, kano be. Be. Ato ko na kayo nang commercial. Ah, sakto pa ni. Kanta tagamay lang. Okay. Eh, marunog ba? Eh, marunog ba? Doon natin kanta porsyon kayo. Natay, sayo porsyon, drama porsyon, ang kanta porsyon wa. Ay, iubo lagi akong silpo, no? No, malungog. Okay, Ram? Kaya dilin niyo ako, okay, Ram? Okay.
1: Bakit kaya? Wow! Bakit ka bang naghihintay?
0: Wow! Bro, original!
1: Akin ba, pilitin ka ng tadhana?
0: Wow!
1: Alam mo na kung bakit nagkakanyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo. At ang binubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ay, go back mo din. At ikaw ay kaagad sumusukong

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

傻

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga...

0: kumusta, kumusta? Oy, salamat kayo. Osbuna ko po salamat sa DXMD Jinsan, ha? Salamat kayo tanan sa pagsugat o pagabi-abi nila sa amo manager dere sa RMND YHB Cebu, Attorney Rufil Banyok, si Ma'am Aida Tampos, o daghan ba sa ato ang mga kaubanan dere sa news. Salamat kayo, Sir Arnold Bustamante. O nya, basta, daghan kayo sila dito. Ang tanan ito mga kaubanan nga nanguyog dito. Salamat sad kayo sa inyong pagsikripisyo taon dito, pag-adto dito. Sir Boyki sa IFM, thank you kayo. Overall number one, parabuyag. Thank you, salamat, salamat, salamat kayo. Okay, mga bala. Oy, sa mga taon ni Formil, Kapitan June Ramos, kinabuhat siya, Miguel Pulyar Fertilizer. Good, may hapon ni Maria. O, sa tanong mga taon ni Ma'am Jasmine. Ma'am Jasmine Babini Navarro. Thank you kayo, Ma'am Jasmine. Ang bilang kasawa ni Sir Raul Alibio Isoto. Okay, mga bata, hindi kita sa katapusang sumpay sa akong asoy ninyo.
1: Pa, multos ang mga babae?
2: Oh, si Berino, maanyag nga ama nga akong kilukos o kipatay. Bainti katuig na ang nakalabay. Dugan sa gimando kong pagmasakir sa sityo ang tuwangan.
1: Si Lolo?
2: Lakaw ka mo. Pagsosil konsekensi kaliwat sa multong ang mga babae o dadas akong atubangan.
1: Imo hukman sa kamatayon?
2: Oo. Hukman sa kamatayon aron wangay sa lingsing sa kagahapon ang mukitib aron malimaos.
1: Saan mo lang si Rondo kung nahinayak na ugitib ang binhi nga sa lins kagahapon? Arong paninglan ka sa salaot, kimunim?
2: Alhala ka mumulihok arong unhan ko kung si kinsaman kani sila.

0: Nang lakaw sila si Severino?
1: Oh, korason. Nang lakaw nang upat na ko ka mga iro. At pinanguluhan ni Severino.
0: Mularga ako pagbalik sa syudad. Kay mahadlo ko sa multo nga ni asasol sa bayo.
1: Magpabilin ka din eh. Asawa ko ikaw, busa. Dinhi ka samtang ni apasab ko.
0: Undo, mahadlok lagi ko. Mamatay ko sa kahadlok sa multo nga nagpakita.
1: Huwag po silunda ka. Dili ka mahadlok, kurason.
0: Ay, ayaw. Ayaw, ayaw, undo.
1: Ayaw ba yagi kong palaguta, kurason?

0: ayaw ba yung cute pagkawas aning bay, ha? Mateo!
1: Pero, nga naman, naipilan?
0: Tuwa karon sa bay nila ni Andring ang armadong mga tao ni Sir Undo Arguelles.
1: Unsa?
0: Diyos ko, in town, wala kunta sila'y buhatong nautan.
1: Kinaot nga wa lang gidon ta.
0: Dug, Mateo.
1: Mahimo gud niya akong dautan. Oras nga ilang hilabtan ang pamilya sa babae nga akong gimahal.
0: Asa man ka? Muadto kas ilang Andring?
1: Onay!
0: Ubanante ka! Tana!

0: Pasalig po na yun, naipilang. Aron dili kanila makitaan.
1: Oh, Mateo.
0: Na, migawas na sa bahay ang kakong tao. Nga labong kayo ug buhok na eh.
1: Murag mo ka na ilang-iilang nga pangulo.
0: Oo. Layo rata sa bahay nila. Ninang Andring. Apan klaro kayo nato silang makita. Gikan ining atong gitaguan.
1: Uy, hala, hala. Nakita ni mo akong nakita itong Mateo.
0: Naipilang. Sila si Baydoni ug Nina. Ning amin anang upat ka mga tao. Nga mga hinanib ni Sir Undo.
1: Ya, usa kay buti pa sa putani itong Mateo.
0: Managkaila ka sila, nang Andring. Ug kanang upat ka mga sakop ni Sir Undo, nay.

0: toan ang sakyanan nila ni Tiyo ninyo Severino.
1: Ma, Andring.
0: Nasayod ko ug nganong labihan ng inyong katinga.
2: Taon sila undok nga gikan sa syudad. Gipailan nimo namo nga among uyuan.
1: Bitaw, Ma, Andring.
0: Sila ang buhing mga salingsing sa kagahapon nga husto na sa ilang kalikon. Aron mo pakanaog og paghukom.
3: Sa dili pa katapusan, painumdum sa da.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
7: Tayo

0: o karon ang katamusang supay sa kung asoy kaninyo.
1: Ma Andring,
2: wa ko kini tama. Ang kahigayuna na mo ay nagpahitakdo ni ining tanan.
1: Oh. Sabton pa na to. Nga may mga kaliwat sab sila ni adtong unong kapamilyang nangamatay sa karaang sityo Antuanga.

0: Ayaw ako biha idini sa dako ang bahay undo.
1: Dihi kay korason, kay antuuna mo ang karaang sitio antuanga.
0: Undo, mahadlok lagi in town ko, uy.
1: Helong korason!

0: Severino.
1: Sir.
0: Dumalang kita sa karaang sitiwang tuwanga.
1: Oo, Sir Rondo.
0: Unsa rong murag nanimahong gasolina?
1: Nayo sa kagalon nga tunda, sir. Para idaaw mo yan ato dito sa mga tapi.
0: Kana, kana. Mao ka na gusto ko. Utukan nga mga sakop.
1: Kaya nag-abot ato dito, sir. Magdaob ta, sir. Magdaob ta.

0: Uy, hawa naman lagi ang labo nga kasagbutan ini dapita. Ug laya na ang mga sagbot.
1: Nagtinabangay tingali ang mga tao aning dapita sa paghawa din, sir.
0: Uy, lalong na ikahoy nga gipulma o krus. Usabot ipasabot, anak.
1: Aron, anak, kapaninglon sa dakong utang na himo ni mo ni dapita. Pati ka tuig na kapin ang nakalabay, sir.
0: Usa! Oh. Sibirino! Sibirino! Huwag ko makuhyo nining kumidyani mo, ha?
1: Kuhayang armas! Aron makaingon siya. Nga dili ni kumidya ang gibuhat ka niya.
0: Sibirino! Aray! Aray! Inaya ko ninyo! Mupasaka kong reklamo ngayon sa Human Rights Commission! Batok ning maltreatment nga gihimo ninyo nako, Sibirino! Aray! Aray!

0: kung magkuwang si Manoy Severino. Ugmanghod na mo ang multo karon nga amang si Anhing Sabrina. Kito ko. Atol, sanay tapong masakir ka ni Adto. Dito mi si Manoy sa syudad Manarbao. Ug ang kauban niyang tulo sa mga tao. Kabahin sab sa tulo ka mga pamilya nga naapil sa masakir.
1: Gasato pa. Sila na ang bahala kang Sir Undo.
2: Paninglan na nila si Sir Undo sa dakong salaon ini nga nahimo.

0: Tantanya con niños sacapos. Doon na nangyarihan nagdilaab nga kayo. Dili pa ko gustong mamatay.
1: Nagapama ang kainit si kayo. Nagkakulo lang sa imong lahimong tagan.
0: Si Beren ako. Nabangi ko. Maluoy ka na ako.
1: Hindi ka napita ang himo ulit kong Beren. Musa hindi napita ko sa magbayan.
0: Sa iluwa. Pasaylo ako, Sabrina. Pasaylo ako. Ay, kinip. Nabutas akong nimutangan ang dagong kayo. Ah! Ah!

0: Ayalah pagtara og asa si Rondok mang kurason. Basta kay ihatod ka na mubalik sa inyong pinuanan sa syudad.
1: Salamat. Daghan gyud kaayong salamat.
0: Magpaninaon ka na, ma'am. Magpuyo ka ng normal.

0: pagmalinaw na sa imong pahuwayan ang tayon. Pagkabuot mo na ang ustisya sa imong kamatayon o sa kamatayon sa tanang pamilya sa karaang sityo ang tuwanga.
1: Paway na, tia Sabrina.
0: Ayaw ka pala ka. Kay panggaon og akong mahalon kini si Nina nga imong pag-umangkon. Pakasla na ko siya, tia Sabrina.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Bumikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta. Nakapin.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Kini mga bata, natapos kong aso ninyo ni Simona nga naguluhan. Si Mateo ug ang multo nga mang dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan si Duat ni Kuya Marben Cabrillo, Cabrillo ang umabot itong kunsihal diha sa Ilihan. Salamat kayo ko dyan. Unya sa ato ang Directress si Miss Martis Parval Boris ang atong spinner si Kuya Jewel Binse ang manager sa Bien Akma. Akwa soundman si Kuya Ricky Bangis Garing ang tagiya sa Bangisinaw Death Watching Liquid. Unya ito ko Joe Editor Kuya Ariel Mangkaw, Kuya Randy Tayad o si Kuya Lloyd Gabiana. Si Kuya Ariel Mangkaw ang tagiya sa King Bindik and Rock Installation. Kinitanan dalit ka na ito sa Aramin Drama. Uputan nga bata.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagdari.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo'y tinigong lab.
4: Sure ka?
3: Magkasalita.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumalaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
9: na konting. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: This Time Check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
11: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello Washi.
15: Hello Mommy.
14: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Unday. Niyan ako sa Pilipinas.
1: Maayuhin no, Unday. Ako, excited sa kay kumauli.
0: Kano sa makamuli?
1: Next month na.

0: Ang ginikanan sa kong paris ang nigasto anak, day.
1: Maoba, kuya?
0: Sayang, wa ka. Pagkugusun ang tati ka.
1: Okay ra, kuya, oy. Unsaon nga ni ama ko slayo. Tuodi, kuya ba, wali ko makabantay nga na as papa sa picture. Wadi siya mo tambong sbunya?
0: Kwan. Dugay mo siyang nabot. O nga, wala siya ma-appeal pag picture-picture na mo.
1: Murag busy sad kaayo siya kay tagsa na malagod siya manawag pod na ako. Og dili na siya makatubag sa kong tawag niya.
0: Pasinsyahin na lang si Papa dai. Nagkalingaw lang siya o pamasahiro karon.
1: Okay ra kuya. Nakasabot ra ko.

0: Hora de que eu trabalho a Nicole na cama.
1: Mami!
0: Yes, Janelle?
1: You're going home, right?
0: Yes, Janelle.
1: But you will come back for me, right?
0: Janelle.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa ginoop, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times hindi, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko.

0: kami ay sa siya nga nag-maintain ko ana ay magrapagin ko at ang mga gulo yun.
1: Sa Paragis, Dila-Dila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, you man ni sa no, ma-recommended na ko ni sa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-lugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ugma na nga akong biyahe, pero yung uli sa Pilipinas. Wala ikit ko tagda ni Junao. Pero mas maayo na lang sa niya. Para, dali rakayo lisod para namuduhay ni Glargan ako.

0: pa. Ang ano? Nausap naman ni... Nausap naman ni Tini. Hawa naman kayo. Hain man ang bahay nga mong iabangan. Sa papa, tawagan ako.
1: Unsa? Nauli na ka, anak?
0: Opa, huwag niya ako sa ato. Pero, anong wa naman ang atong bahay din, he?
1: Anak, i-demolish naman ang atong giabangan.
0: Unsa? O, niya, asa naman ka na puyo ron?
1: Wa na magkuit ka puyit, anak.
0: Pa, magkita ta. Ano to sa bahay ng giabangan ni Kuya Louie?
1: Wabay ako makatultol kung asa nang dapita.
0: Unsa? Abi pala ko dito kapag buniyag sa bata. Tawagan sa ragun ako sa kuya, Bi. Huwag tawagan lang unyatika kung asa nang dapita.

0: Ulit na deg, ha?
1: Oh.
0: Oh.
1: Kuya, wa ka maluin ni Papa? Nga malagi ka makapapuyo niya?
0: Day.
2: Nak.
0: Naningkamot na ko para sa akong kaugalingon, Daylisa. Bago biya yung taon ko nga naamahan, unya, wapagib ko yung trabaho.
1: Bisan na! Nihatag biya kong apilang kwarta para makaabang mo din eh. Galiyon tani mo angay pa sa dance, Papa? Huwag pa! Hay mo dayong kwarta nga gipadaan ako ni mo. Wari ka magitag kaabangan bisag kwarto lang?
2: Naani Kuya Louie ni Monak.
1: Unsa?
2: Hasta ang kwarta para sa abogado ni Kuya Arlo ni mo. Naani Kuya Louie ni mo. Gitabang ko niya kay nahibaw man ko nga nagkinhanglan kayo siya.
1: Sa ato pa? Tanan akong paningkamot na arata na ni Kuya? Wa man ibalita sa kaso ni Kuya Arlo?
2: Wanak. Pasaylo ako.
1: Kinuo ko. Tanang giday na kong paningkamot? Padong reswa? Pa! Wa man lang yun na ang akong pag-antos dito?
0: Day.
1: Huwag ikaw! Di ka pa yung akong abag di mo kahit pulan kang dako! Maguwang pamanota ka kina ko pero dili ka ka bang maningkamot?
2: Nak.
1: Dili na! Dili na ko pa! Sugod ka ron! Ako ang kaugalingon ako huna-hunaon!
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.

Huwag ko magdahong. Nga ang tanan na kong paningkamot, padung rasawa. Tanang kakapoy ugrisgo sa kong paglarga, baliwara. Grabe ni kasakit para kanakot pesela, o grabe ang akong kayupos sa akong pamilya. Dini na lang ko ito, dekang salamat. Inyong matatampo, Lisa. Mga kasama, mau kato ang katapusang sumpay ning suatampo ni Lisa din hining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongmayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo, pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik sitong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatumod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa ginoong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan, Kapmane!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka-Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Amen!
4: O amen! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: kadihaan ang karaang pergola sa atpang ining karaang bay sa mga Buena Vides. Kita sa mga siya. Ugun sa may antoyo din eh. Sinugo ka to siya sa mga antagonista? Mao ka? Dili ko sa maklaro ang iyang hitsura kay distansya ra kaayo kong nagpaniid sa iyang malihok kaniya. Kinsam yu ka to siya?
1: Mama Tarsila?
0: Brina?
1: Nakita ko ikaw nga maraog na ay kisigihag tanaw. Diyan na lang karaang pregula sa atpang.
0: Uwa man. Nasay pa lang na ako ang tigo ang babae. Di pa silong na tingali to ganiha riha.
1: Mao ba, ma?
0: Bisag unsa na malina suod sa kong una-una, good. Gidudahan pa hinuna ko nga sinugo sa mga antagonista aron maniid ini.
1: Ayaw anak mamatar sila, uy. Tingali, og ni pasilong lang taon to diha.
0: Ay, maulagi. Hain, wag ato siya pa ingon nga nawa. Man, sa deng duulo na no, ta na ko aron pagkiksugtihan.
1: Ayaw lang sa dugong piyansa, ma. Kay simba ko, parehas ni Maki. Nasugamak in taon.

si Hagyod ka na. Naadi ay gihapon siya nag-alagad sa mga Benavides. O kanang matanong babae nga mituol niya. Mauna ka na ang usa sa managkaluha. Ay, gusto yun unta kong makigsulti ka niya. Apan nakaila na kaayo ko sa iyang matasan nga labihang kamaldita. Mabalik na lang uni ako din eh. Sa laing higayon, kanang naas si Mam Rulaita.

na hinomdom na sad ko niya. Sa mananapang, amoy nagpaanak na ako dito sa lungsod sa Los Pueblos. Ang dapit, kundiin ko ni tago sa din nimablos ko sa anak sa salbahis nga lalaki. Uy, baka karoon ang mananapang nga si Manang Binyang?

0: ang tinuod lang mo ay gusto na kong masahiran, Maki.
1: Dong Jumari, bisa kapila pa kunin mo tuwan-tuwarag pangutan na mauragyod gihapon ang akong ikasulti. Si Turibyog yun lagi.
0: Oh.
2: Mito ko ni Maki Jom.
0: Krisha.
2: Kasi nasayod. Nga nakalingkawas siya gikan sa pagkahog sa sakinan. Hinungdan sa iyang pagkabaton o sakit ng amnesia.
0: Oh, posible sa rinon.
1: Kung suhiron lang sa mga polis katong kuiba sa dapit kung diin ko nihagba, sa ilawang netong dapita, posibleng naa dito nagtago si Turibyo.
0: Maki.
1: Lahi na kayo siya kaysa nailhan akong Turibyo sa una dong Jumari. Larawan na siya karoon sa usa ka tao nga, di si Lido.

0: seguro en mi pasado.
1: 100%. Nga toa na sa kulto sa mga Benavides ni Balitok, ang mga elitista, nga makausana mihatag sa ilang suporta sa kulto ni Amahang Varsino. Hinoon, makamaaman ko na mo dawat o kapildihan. Apan una, ako mamahimong pildiro. Iyurot ko na ang katapusan kong hunat ang musukol.
0: Nakaila na kaayo ko ni... Dili ikaw ang klase sa tao ngayon o na kaayo mong suretter.
1: Ingrasya.
0: Mao ka na ang tinuod, Varsino.
1: Daghan salamat sa imong pagdasig ka na ko, Ingrasya.
0: Ayaw ka na ugunaw na, Varsino. Higala mo ako sukan pagyod ka ni Anto.
1: Salamat yun kaayo.
0: Sa gihapon, gitahod ko ang imong pagkaamahan sa usa ka kultong sungayan. Mao nga bisan og usa ako ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo. Apan alang na, nagpabili ng atong pagkamanagigala.
1: Usbon ko, salamat yun kaayo. Og salamat, sab, sa pagahin mo ka na kong panahon, Ingrasya.
0: Way sa payan, Varsino. Dasigla.
1: Mapukan man ako ug ang akong kulto sa matapos. Apan magpabilin ako nga malig-on ug magbilin usab kini ug usa ka buhing kasaysayan alang kang Ninard Benavides nga makausa ni ana dihay Amahang Varsino nga maisugong ni Alcontra kanila.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Sige, bye, Varsino.
1: Bye, Ingrasya.

Inay-inay na ugaw no? Ang kulto ni Varseno. Apanbisan pa man ni Ana, mahimoon ang Diyos. Aron ang nagkaligong kapatiran sa espiritual ni Maynard Benavides, mauna usab ang mapukan. Ang Diyos lang mao'y labing kamhanan. Si Ginoong Heso Kristo mao lang ang angay ng ampuan, simbahon, ug alagaran.

0: daghan ang natandog sa imong pagpamuong kaganina, Menard.
1: Oh, ogang fundraising alang sa kaluwasan. Niabot og 13 milyones ka pesos.
0: Menard.
1: Kahimutan gid kini niya. Busa, siya lang ang atong angayang simbahon. Ampuan ug alagaran. Si talahurong Satano de Lucifero Solfatos.
2: Siya lang sa pipo, pinatpuitapitis.
1: Oh yes, Professor Swami, sandi ba?
2: Congratulations. Napunan o tagha mga negosyante na formal na narehistro pala sa kapatiran sa espiritual.
1: Salamat, Professor.
2: Sila gikat na sa kulto sa abahang barsino.
1: Mauna kini ang giingon ko ni mo. Lagi panagna ng daan sa karaang kasulatan nga ang kapatiran sa mga Buenavides. Maugayod ang matuod gagi kahimutan sa tong Diyos og manulundang sungayan sa impyerno.
2: Ya mga miyembro sa mahang barsino, biyana sa iya. Pusa, kini katumana na sa gipanagda sa kasulatan.
1: Nipakita ana ang katapusang sinyales. Ang pagtumaw sa paraiso sa yuta, ganahanaw. Minilyon ka mga katuigan na ang nanglabay. Buhi ang Tierra del Sol, Professor Swami Sandivar.

0: Ipunduhan gida nila o binilyon alumaangkol ang tanang properties libot sa Tierra del Sol.
1: Unsay buhaton ta nini, Padre Ferte?
0: Jibre, Blavides.
2: Sila bagid, Father? Sila bagid mo ang makapanag-iya sa misteryosong Tierra del Sol?
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: toll ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibutot.
1: Palami Style.
2: Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Libaya ko. Tagpawa ko. Libaya ko.
1: Kasilag Style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paingon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?

Ako si Venus, ginaingon, ang respeto ug pagsalig sa usalang kapitik sa kamot, maguba ug dali rang mawagtang. Mauni ang nahitabo sa akong kinabuhi na di na ko mahimong mahikalimtan.

0: gaya ko ng tumagi mo, Binos.
1: Ala, sorry ka, Ayoying. Gikaligo pa na akong mga bata.
0: Mga bata ka, ha?
1: Halo, ikisa man dahilain.
0: I-on ko nung kamera sa imong cellphone. Gamutan ako kus bata nga. Basta babang ilang mga buhok.
1: Ah, grabe, ha? Nagduda ka?
0: I-on dahil nung kamera.
1: O, lagi ka, diyot. Oh, nalang mga bata, oh.
2: Hello, papa. Papa. Hello, papa.
0: Nangaligo mo.
2: Oh, papa. Mama mo, iligo na mo, papa.
0: Okay, sige. Okay na.
1: Mau ka diha, nagbidag-o ka. Siluso naman kay ka, uy. Masa mo muna kay salig na ko?
0: Naniguro lang ko. Kay dagan sa ako mga kauban sa barko, nga nang laki ang ilang mga asawa.
1: Mau ba? O niya, i-appeal na ikunin mo.
0: Sige na, bye.
1: Bye. Milagro. Selos-selos pa.

0: Next month na ka manao sa bar ko?
1: Oh, love. Kaming kaubanas, Bayton Yig. Ani na ko magagawalit-palit pa sa lubog, ha?
0: Ay, ayaw na. Kaisayang ang kwarta, oy. Ipatiwas pa na to ang bay.

0: Suno tuig padiay manaog sa Barcos Tonyeng.
1: Opa, maingon niya.
0: Mao ba?
1: Lagi. Abigay na kong ano siya magpasko, di man di ay.
0: Nahala, sige. Abi ni mo, diduaw lang ko sa akong mga apo binos. Kamu ba? Pag-amping mo din niya. Ah, lisod na ba kayong panahon ron? Porbida, barato na kayong drugas. Manang ay kalimot sa baglak mga bintana o sa pultahan.
1: Opa. Dadaan ang canned goods pa. Pagdaan na aron doon na kayo magamit kang gutuman ka.
0: Ay, diha na lang na, binos. O, salamat na lang. Nala, sige. Anto na ko.
1: Amping pa.
0: Uy. Naabot naman ang banan ni Step. Baya, sila rin kaubanan si Tunying. Mauna, sila rin yung kaubanan ni Tunying sa barko. Sunod to ay pamanaog ang akong anak. Pagkapahibo.
1: Shh!

0: Kumusta?
1: Tuning.
0: Gituman ko nga kung gisaan ni mo nga. Ani kumuli ni mo, Carla.
1: Love you, di ay kunin mo, Tuning.
0: Pasugla ko. Maliko sa ko, maliko sa ko.

Salamat kayo. Kadamkura. Lainaw iya. Madlog chuko kun bitin. Unya, bitin ang nasa kundam ko. May nung kong tubig biya. Kikuyawan ko sa kong kitam ko da.

0: Gilaay ka sa inyong bay? Oh, ari ako.
1: Nagatagpo ko sa mga bata, Batioy. Nga mo gawa sa eskwalaan.
0: Oh, abikog na kas inyo. Next month, wedding anniversary na mo. Kung may time ka, ari ako ha.
1: I-try na ko, Mati.
0: Ayaw, try na, Matioy. Ari agyod ko ha. Manawag ko ni mo, aron mo ari ka. Enjoy ta. Banding-banding po tang mga asawas, mga siman, no?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Minggu ono kayak gini.
1: Tuan. Tuan. Tuan. Yeay.

0: Okay, Ramadi.
1: Maayo, oy.
0: Salamat sa imbitasyon, ha?
1: Uy, no. Ikaw pa.
2: Uy, Minos. Kumusta?
0: Uy, ni uli na di ay ka?
1: Oh. 1 month ago na, Mats. Sito ni di ay.
0: Wa pa ba mauli?
2: Uy. Ha? Dungan mignaog, Minos. Kami.
0: Pagtarong, uy.
2: Dungan mignaog. Kabuto, uy, noon. Pwede mo rin nyo?
0: Wala ki. Kanita akong sumayag tawag, ha?
2: May tawa.
0: Oh, ni Bagtig ang gusto niya ka number.
3: Hello?
0: Tuning.
3: Oh, anong nawag mga Venus?
0: Hain ka ron.
3: Sa barko?
0: Unsang barko, ha? Tubag!
4: Oh. Yan naman ka.
5: Isog mang nangutan na si Venus kung unsang barkoha ko, no? Oh, anong matawa mang ka?
4: Naibang na siguro ang imong asawa nga.
5: Si Bayfield, nanawag. Hello? Eh, Lubay?
6: Lubay?
5: Oh?
6: Wala ka muli ano?
5: Unsay?
6: Asa ka?
5: Galing.
6: Yes, Bay Venus, ay invite ako asawa sa mong anniversary. Kung nasultihan ako ng adungan, tagnaog!
5: Ah! Patay!
6: Patay na eh! Gitabagay! Nakuyapan!

0: Nos. Nos. Nos. Okay na ka? Ay, relax, eh. Relax, Venus. Relax.
1: Anong nabuhat pa rin ito, Nigna mo? Luwag kayo, mga bata.

0: Ama, anong nakagbag? Ha? Asa di ka, ma?
1: Tawa, asa di ka? Kita, mo bakasyon ta.
0: Ha? Asa ka?
1: Bisag asa.
0: Ha?
1: Kaluoy din yung mag-anak.
0: Sige, lukso-lukso. Murag baki. Itakay ba asa pa doon? Uy!
2: Minos?
0: Oh, hala! Si Papa!

0: kalo nasok sa iya mga anak. Ay, pita. Ako kasabot, step.
1: Ay, kung wa pa na ko invite ta, wa siya mahibaw nga nanaog na disbar ko sa tunyin.
0: Ay, pita. Sultino ko sa tinoda.
1: Tinin mo sa, uy. Gituyo sab siguro sa kayunan nga muari siya sabay. Paita. Dito din iulit sa kapit niya sa tunyin. Kabuutang Venus, ah.

0: Please, ayaw mo pagbiya, Venus. Luway ang mga bata.
1: Unsa? Naluoy ka sa mga bata? Ang pagpauli ni mo nga dito ka diri sus imong kabit na hunak ka sa mga bata, ha? Unfair ka!
0: Pasaylo ako!
1: Pasaylo? Pasaylo, ha? Uway na to, Ning. Gihimo ko ni mong buang kami o ang mga bata. Danon ko ang mga bata. Kay musamot silang kaluoy kung anak sila ni mo. At tukas imong kabit. Pagtagbaw kay ikihat ang mundo, ha?
0: Ay, ganagbuhat na, Venus.
1: Uway, magkapugong na ko, Ning. What na, Jude!

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Gikihan ako sila si Tunying o si Carla, nga iyang kabit. Nagpaapot pa ko ang si resulta. Gigusbat nilang akong kasing-kasing. Giguba nila ang kaugmaon sa akong mga anak.
1: Huwag ito magkasama ang kaagi ni Venus. Dinining tulmano, was ka style. Gigusbat ang kasing-kasing style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, na maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pagtik na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
10: Palayasa kini bata. Palayasa ni Karol Yudayon.
11: Christian anak ni mo siya. Manugod nga imo mong palayason.
10: Ah! Wa ko'y anak ka, Durmal!
11: Unsa?
10: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
12: Hindi lang ko layas, tay!
11: Nagkaw ka, cowboy. Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mahal?
11: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Jigo Salvador.
11: Hmm.
10: asawa ko.
11: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
10: Mara.
11: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka din eh.
6: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan. Bangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na ining panimay.
6: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
6: Mara.
11: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Bugla sa panuwat.

direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunubukasikas ni Ricky Bangiskari. Talit ka ninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag gud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kubo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simpi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan yun po ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maiman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang unto mo, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis nila nila. Lisa, hiram pausos. Kuan ako, 5-7.
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga higala, may nga daw ka natong tanan niya na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Kumpahan sa kong partner, Wailang, guwapo si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inom yung taan ni Pirming sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay makapagana sa kaon o makanindot sa pagtug. O paloapan na to sa avocado coffee mix with guava.
0: Okay. Yeah, isa kalimot mga higala sa ato ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee. No? Nga, dako kayo ikatampo sa atong maayong panglawas. Kay gawas kang makahatag ni Kalagsik, makapagana pa. Alright. Bueno mga higala, shout out time. Shout out nga doon ni Maria April Joy Sison, Dominador Gasita, si Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Otiron, si Bibi Kubar, Dondon Lumanog, Jui Pitagora, huwag niyo man ni Romel Kaingin, gikan kini sa itong BSI Founder Pangag, sa iluwailan niyo itong Writer-Director Oji Kumpok Rakasa. Huwag niyo man, shoutout sa ito ni Rosalina Impilis, no, diya sa Katangkungan, Dos Basak Pardo, Cebu City, gikan ni Ricky Bangisgaring. Okay? Huwag niyo man ni Lita Gripo, Bilina Lisna, Lucia Boloy, De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan nga po ni Ricky Bangisgaring. O niya, lain isang shoutout, ngatukang Kap Dungkoy Maranga, Konsyal Rui Bastasa, Jonah Bastasa, G.R. Kamazora, Konsyal Tatsky Cabanero, Konsyal Ruil Tuburan, Ninin Tuburan, Ardbel Bakunawa, Ayan Milan, ni Rai Pernagika, ni Pedro Pungasi. Okay. Uno mga igala, panayon ta. Ato na yung hinumduman ng nangagi. Inialay ang sumpay ni Bagotang Sugilanon. Daling abidagan sila si Christian Oban sa mga trabahante sa kumpanya paingon sa bomb shelter. Samtang sila yung bayan usab dito sa Pinas, sa panimay nila ni Mara, nagluto sila Oban ni Gigo Salvador kay gusto kining magmukbang. Kanya balik dito sa limutanga ni Christian, luwas na kini sa bomb shelter. O gidul siya ni Pari Mandonia o nagsulti sila bahin sa posibilidad nga makapauli sila sa Pilipinas pinagi sa repatriation. Samtang dito sa limutangan ni Mara, may tawag siya nga dadawat gika ni Christian nga nagpaibaw nga sa nilibadugay makapauli rin sa Pilipinas. Niya dahil nila isumpan ni nga itong sugilanon, himbayang nahunlak.
2: Nahugno na gunog nahunlak sa imong pagbibig.
3: Salamat sa imong pagkamasinabutang ka, asawa, Mara.
4: Natural. Banagod di ka. Ikaw ang tananalang nako, Christian.
3: Salamat, Mara.
4: I love you.
3: Sige, bye.
5: Unsa na? May tiwa mga bubo, no?
4: Lahi yan, Toyo.
5: Unsa man di ay?
4: Nagpahibaw nga sa dili madugay. Mabalik na sa Denis, Pilipinas. Og, wanaw niya sa trabaho.
5: Unsa?
4: Apektado gid sila sa gubat sa Iran ug sa Amerika. Gani ang west nga bahin sa ilang building nabungkag man human maigo sa missile sa Iran.
5: Ay salamat in town Lord, luwas si pari. Kay na magunsa na lang kun wa na siya.
4: Mao gid pre. Og usa pa murag madelay gid ang akong pagbayad nimo ani sa akong utang uy nga panggatas. Wala mong ko'y trabaho sa pari-Christian ni mo.
5: Anay, huwag yun ay problema, Marie. Andam kong usugot, umusabot ninyo. Unya, nalanggod kong maloog-loga na mo. Hala, hala. Nibukan lang ang lipstick na atong giloto. Andamon ko rin lamisa.
4: Oh, pwede ko.

0: Ani na lang matawag din sa bomb shelter.
1: Pwede man doon. Mayroon pa pre. Kaysa mo saka pata at sa kuan, bangker at matawag. Kaya di luwas ito eh. Gani ang ato makauban sa trabaho nga mga Pakistani. Pwede ko ba ang ilang bangker eh? Dabungkag kung manmigo sa misail.
0: Oh. Mau ba?
1: Pre. Lagi pre. Nga makauban ito mga Pakistani nga namahuway sa bangker. Nga matay ang taon kung manmigo sa misail ang ilang bangker.
0: Kinuok.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisang yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, kung saan man mong kasinatianay, katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
5: Maka ito ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganing. Oh. Niya, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: baka ka sa bukid di ko kasaka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
4: pwede na makakat ka tayo ka sa bukid
5: makakat ka ba magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay salamat
4: hindi pa ka namin mulay
5: Sion
4: Lido
5: Alberto
4: tuloy mo ito
5: ay ito anak ano binta na ka
2: usa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
6: paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Anino tadi ni pre, mas luas tadi ni. Ugmal tu balik sa ibabaw kon malinaw-linaw na. Eh, di kado pa eh.
1: Gusto ka, pre Mendo.
0: Oh, sira. Sira pre.
1: Kon, may mitawag sa messenger na ako pre. Ah, kadya siya pre ha. Tumagun sa ako. Hello?
0: Yay. Baya, pre Christian. Labing siguro, di ito yung asawa ang nanawag. Isang tamit tubag, layo man. Or there is something that kabantay ko. Kinsama kami tubag ni sa messenger.
1: Hello, Clara. May tawag ka mong kat.
2: Darren, personal to kang makita.
1: Nga naman.
2: Sa paayo, nga nakapadaan ka na ako kwarta. Unya, huwag yun ka makakita na ako sa personal.
1: Mau ba?
2: Ug ako sabo, sab kita ni mo. Karoon pa lang cute. Kagwapo din ni mo, uy. Marang kang artista nga si Eko.
1: Eko ba?
2: Cherry Corazales, kut.
1: Ug ikaw, murasap ka si Rosana Roses. Puti kayo ka. O, nagtapis ka lang.
2: Natural, kipadong mong kumaliko.
1: Maudi ay.
2: Kamacho tayo mo, oy. O, bingkol kay kaglawas. Perma kayo.
1: Pakusog mong gudusahay ang among trabaho din, eh. Kay niya ako sa oil company mag-trabaho.
2: Maudi ay. Kanindot kang iunlan sa iyong bukto, no?
1: Clara.
2: Malikot na ko pa ya. Uban ka?
1: Pwede di eh.
2: Ay, pag na itong video call, kadadon ako ang cellphone sa banyo.
1: Ha?
2: Tana?

0: Wow.
1: Kadiyata, ibatan na ka din ni Dapit sa bintana kay na ay kapatungan sa cellphone.
0: Kana. Maklaro kayo itika niya. Nakita ko ang ngilit-ngilit.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, wag sa paray man ko, kamo ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danau, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot ko sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit imong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas gyud.
2: Sa ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud. Wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Busa, sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Polly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
5: Music therapy sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
5: Mosab ang tunog sa mga balud nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao na rason sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga cellular og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
8: Og tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mapali sa mga butika.
10: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
13: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
14: kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
5: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
6: Hakana.
5: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag TX500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
6: Mao jud dok.
5: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
5: Hello?
6: Makabungol
5: man
6: day na.
5: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
6: Wala gi. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detox may bandred og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
14: DTX 500!
15: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500!
16: Pabali sa mga butika.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
6: bitaw
5: daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
6: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
14: DTX 500!
8: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi og ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likayi ang stress.
5: Gadahan ko lang tulog sayo.
6: Ang pinaka importante inom jud DTX 500 og
5: Mighty C.
6: Aromata asi mong antioxidant.
5: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
6: Mojod.
5: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
6: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
5: Correct.
6: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
5: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
16: Mm-hmm.
5: Kinanglan ngang imong source is good fats.
16: Mm.
5: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Okay. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP.
16: Aha.
5: Tagaan niya usa ka milyon yang anak.
16: Hmm?
5: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako.
16: Hmm.
5: Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings.
16: Oh.
5: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings juna.
16: Mm.
5: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahuto na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, oh, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir JP.
16: Bankrap, Jod.
5: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan.
16: Mm.
5: Ling, sige mo ni kahurot.
16: No.
5: Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit.
16: Mm.
5: Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
14: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud na malimod.
5: Mm.
6: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
16: Mm-hmm.
5: Pag human nila ligo, Sir JP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
6: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
6: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. Usa sa mga importanting magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanting panginahanglan sa cells ug tissue.
6: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jod, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
6: Ay, perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
16: Mm.
5: Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
6: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
6: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
16: Aha.
5: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
6: Ganaan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
14: Extend Food Supplement for men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan pa ang Extend Food Supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for men.
5: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
6: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapasaga butika.
6: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya to kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
5: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463
14: D3 Bio.
21: Ako si Dimita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
6: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot.
6: Husto.
5: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
6: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
5: Sa to pa Sir GP kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
6: Wow.
5: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
6: siya. Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung makonvert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
14: D3 Bio.
22: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
23: D3 Bio.
22: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Malikayan jud. Kung naa kay hepatitis, kaya jud niya i-correct.
6: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imong viral load of hepatitis
5: para dili na maapektuhan ang imong atay.
6: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
5: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
6: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
5: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
6: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
5: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
6: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
5: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3 sa GP.
6: Husto.
5: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
14: D3 Bio!
0: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Basta dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
14: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga buhiga. D3 Bio!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
6: Muna yung iingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Dok?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
6: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
5: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
6: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
5: pa.
6: Of course.
14: DTX Coffee Mix.
24: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kamiyara inigali ngasang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix. O mga butiga.
6: Pero Dok, huwag naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
25: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
20: mga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hinero.

0: country. Mm-hmm. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
0: Mm-hmm.
1: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
0: Mm-hmm.
1: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
0: Mm-hmm.
1: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
0: Mm-hmm.
1: Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O madepress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung mag D3Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3Bio. Ang MCT og keton sa D3Bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag D3Bio ka over ordinary vitamin D3?
1: Mm.
0: Tungod the versatility of D3Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3Bio.
1: Mm.
0: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi.
1: Mm.
0: Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Murag yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3Bio over ordinary vitamin D.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
0: Mm.
1: Alpha lipoic acid.
0: Mm.
1: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
1: Mm.
0: Nga naa sa D3Bio.
1: Mm-hmm.
0: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Naara dyan na sa D3Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3Bio, gahatag og immediate response.
1: Mm. Nadyo na yun. Paspas kayo na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Maudyo na yung bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system, ani Dok.
0: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3Bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3Bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa

0: at love. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Oras mga kasama, alas 8:46 na.
2: Straight to the point.
3: Ang gabi, Pilipinas! Kumusta Luzon, Visayas, og Mindanao? Para usab si Rajiman Buin Algono, makikuban kaninyo hangtod pa alas 12 sa tuwang gabi sa tuwang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Partner karon diri sa newsroom kasamang Jerome. Yeah. Sa master control at tong kaoban kasamang Gerald Albius. Taas-taas ang oras karon kay adlaw Sabado. Kumusta kamong huro? Usawan, nahurot na ng linabhan. Karon ugmang adlaw, manimba kita. At uhatanga patagaron mga init nga mga balita. Sukan pa ni kaganihang kadlaw. Hangto din ang urasa. Mga balita din sa Sugbo, sa Tibok, Pilipinas, o sa aban pa mga dapit sa atuang naso. Kain magkasamang gihisgutan padayon tong na dunggan sa barberuhan ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Makuha ka magkasama sa majority block ang resize ka mga buto pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. Wala makasama maoy ato ang at nga noon niya. Kaysa pagkakaroon, padayon panggi kusukuso og maayo ang mga articles of impeachment batok sa ato ang pinaka o ikaduhang taas na leader sa Pilipinas. Unya sa sunod simana, posibleng ang ilahang focus mao na makasama ang pag-check sa bank records sa magtiayong Sara og sa iyahang bana na sumapa doon na lagi gitawag og ill-gotten wealth kuno kay wa gideklarar sa sal-in. O tingkayon ang bank record sa tuang Vice President o sa iyang bana nga si Manasis Carpio. Ato ni hatagan unyag pagtagad karong taon-taon. Samtang nagbagulbol ang gobyerno nato sa Pilipinas kay dunay artificial intelligence nga generated nga video nga sumapa. Oy! Unsa kini gihimo na kitang unggoy sa China? Sige lang, buli lang mo diha. Unya kini mga sugyot kay ang Amerika pinagi ni US President Donald Trump nagumbinsi ra ni ubang mga nasod nga mo-withdraw sa pagkamimbro sa International Criminal Court. Kay bisan si US President Donald Trump, wa na nakaw yun. Kay matod pang Donald Trump, perting haura na yun din ng International Criminal Court. Depende ni uban nga mga nasod unya kay og daghan na mga nasod ang withdraw. Natural mawagtang ang yun nag membership ang ato ang International Criminal Court. Mawagtang ang impact labi na daghan ang kikayo mga nasod ang withdraw pagka membro sa International Criminal Court. Daghan masamning mga leaders ato ang nagkadaiya mga nasod ang dunay pending nga warrant of arrest dinha sa International Criminal Court apan di mas basta-basta laging makapadakop tungod kay leader kining uban sa gamhanang nasod sama ni Vladimir Putin dili gina basta-bastang ipadakop oy sa ICC. Otherwise, ang mga agent sa ICC padong pala sa Russia, sugato na silang missile. Kundi radyuhan na daan ni Vladimir Putin nga ICC, ICC, please come in. ICC, please come in. Missile is coming. Money, money, money! Missile is coming, money! Mao na yan, ha? Astila, no? Sa mga observation ninyo sa nangaging mga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, kinidiyang impeachment trial mga kasama, matag-adlaw, 70 million ang magastos ato ang gobyerno. Unya, sur sa usa ka semana, katuloman mag-hearing sa impeachment, magastos sab ang atong gobyerno og 210 million. Nagpasabot kung na po na ka mga adlaw nga impeachment trial, adunay 2.1 billion ang gastuhon sa atong gobyerno. Mahal din ni, ha? Millions man. Kung sa magkahay mil aning ato ang mga senador o mga kongresista. Kwarte magyod ka mahal es gasto, no? Ha? Sa nagbagod ka, 70 million? Uy, naku ang gastos ato ang gobyerno tungkol ng impeachment. Sa kuryente, sweldo sa mga staff, mga researchers, o guban pa, dana siguro na tanan, no? Ah, namuabot man og 710 million, apel na ng ilaha rin hang kaon-kaon, ha? Ngaon dili gidalim ning trabaho sab sa ato ang mga senator judges. Ngaon dili alim. Ang uban din ha, kasama ni Jerome, mag-take note man. Ug unsay gipanultis mga testigo. Okay rin sila nga mag-notes yun. Aron andam, ipangutana na nga tos testigo. Ang uban, wala lang yun, no? Ah, hilom ra gyud kaayo. Si Loren Legarda hilom ra. Ang mga igsuong bilyar hilom ra gyud kaayo. Nagpahilom-hilom kining tulo. Unsa magkatilimadon ngano nagpahilom-hilom kini sila. Naniid lang ni sila asay maayong huyop sa hangin. Sigdun na yung mga katarungan sab kasi lito lapid bitaw. Perti mang paminaw.
4: M.A.
3: Lapid, makikinig ako sa impeachment trial. Pakinggan ko nang mabuti ang impeachment trial. Unsa man kani, nabani impact ang gihimo ron sa prosecution o sa defense para posibleng mausab ang buto sa uban nga mga senator judges. Nga klaro kayo, kining uban na naman na sila hukumdaan. Oh, talago ni hukumdaan ang uban. Unya ang usas ako nakita nga puwerteng kapuyag yung trabaho kasama niya rin. Kanang trabaho, ni Win Gatchalian. Kapuya, anak. Nga no? Si Win Gatchalian, lingkod-lingkod na good. Kay, ang presiding officer, maoman si Cheese Escudero. Then, ulunay mga objections sa habig sa defense panel o sa prosecution panel, ang murul
4: mao si Chief Escudero. Kay siya ang presiding officer. Matod pas pipila ka mga netizens, mao din hitaboros ato ang impeachment trial. Doon ay gitudlo nga presiding officer, samtang ang ato ang Senate President na himong presiding officer. The presiding officer and the presiding officer. Oh. Sumapas mga netizens, wala yun. Darag yung taos kilid si Winnie Gatchalian. Ha? Tatanao lang, una-una ang Winnie Gatchalian kaso, kapuyan, marani, trabaho ka. Ha? Wala lang. Pito-pito na taong mata ang Winnie Gatchalian, oy. Matod palagis, pipila ka mga netizens. Nga ano man eh, more rin ito impeachment trial ron. Nag-appoint sila presiding officer, samtang ang Senate President, presiding officer. Nagani ka ng Senado, ka ng ilahan din hang session hall, wahi mo ana nga sugba-sugba. Oh. Kabag sugba-sugba lang uta sila diha. Yunani kadako di ay ang gasto sa impeachment trial batok sa ato ang Vice President Sara Duterte, 70 million matagadlaw. Og dunay na po kadlaw, 700 million ra. Ha? Og dunay na po kadlaw kasama ang Jerome, 700 million. Oh, sus. Sa tulok adlaw lang, 210 million. Tulok adlaw. Sa ito pa, sa 30 adlaw, ani, mabuti ang 2.1 billion. Sa iyo, pekos ako sumadaga diha, no? Ay, panahon sa atong pag-eskwela, og dunay algebra, a bright man kag mat, mata-mata. Tana, usaman kasama sa una pag eskwela nimo bright kag mat ko dili ay igo-igo gani nga to ang mat oh nate mat mata-mata. Sa ato pa sa 70 million matag adlaw sa napu ka adlaw kasama ang Jerome 700 million sus kadakong gasto ani no nya sa usak si mana katulo maghiring. Sa ito pa, 210 million ang magasto kada simana. Kada simana, 210 million. Sus ka ng 210 million, no? O itukod ka nag-ospital, itukod og ka ng mga school buildings, pwede naman din na. Naaram na ikwartang ato ang gobyerno. Naaray kwarta nga itong gobyerno. Og tuyuon ay nila, no? Naagay kwarta. Pero nakabulitsing maning ato ang mga government hospitals. Ha? Doon kayo man kayong maoperahan ang ato ang mga pasyente din has Vicente Soto. Nagkamulitsing ko man gihapon ang servisyos ato ang mga district hospitals. Kuwag pamanggihapog mga kahimanan ang nagkadaiya nato nga mga ospital sa gobyerno. Overcrowded gihapon ang mga pasyente tungod kay naghuot sa usa ka building nga gipanag-iya sa gobyerno. Daku aday gasto. Kada adlaw 70 million man. Ha? Sa to pa kani kasama Jerome kay sa usa ka kuan sa usa ka semana katuluman paghiring unya og dunay na po kahiring 700 million og dunay 20 kahiring 1.4 million og 30 kahiring 2.1 billion susta ko gasto dere impeachment trial nato og ang ato alagid ang gobyerno maoy mutuyo no kaya di ayoy. Kaya gyud sa atong gobyerno. Ha? Kaya gyud kayo. Ang gikinahanglan ra gyud ang political will. Oo. Ang political will. Unya minusan kadili man gini ingon nga 100% makuhang corruption. At least maminusan lang untang corruption aron pulido kini mga building nga pangtukuron sa gobyerno. Kana aram dai kwarta. Ha? Naaram dai kwarta di ay. Tag 70 million kun kada adlaw. Mahala dai ka nang ilang kada kauno. Kanang ilahang gi inom kasamang Jerome nga mineral water. Tagpila ka kalibo kada tuo ara. Og ari ni sa private jud nga kompanya dili mo mo risgo ang private ang kompanya ani ay. Bisan pa tingali si Subil di Ayala, bisan pa ang mga si, bisan pa ang mga kaisano. Di mo gasto og ingon ana ay. Ha? Usa lang ka adlaw, mo gastog 70 million? Ah. Bisan palagi mga bilyonaryo. Dili basta-basta mo gasto ana, bisan pa slusyutan. But kay kita may pagastuhon, kay kita may pabayros utang, aperte yung paspasas minilyon nga gastuhon kada adlaw, samtang wa pa kayo ta nakakita og mga batakan nga mga projects karon diris ato. O, mag-iskot mangguntang mga batakan nga mga projects. Naaram na ni kwarta? Sus. Naaram na ni ay. O. O niya, kada tuig, ang pinakataas og budget mao ang sa education. Mahiyo man ang atong distribute ba? Kanang sa education, sa DepEd, sa CHED, apil na ni mga vocational siguro nga mga subjects. Kaya wa may ginag-ingon ang atong constitution nga para ranas DepEd. Ang giingon sa atong constitution, pinakataas og budget para sa education. So pwede, gamito na para sa mga vocational courses. Nga daghan nga mga scholars, maka-eskwela o welding, bisan o why ikabayad. Ha? Mag-hire watang mga scholar ba kay? Daghan kayo mga jobless room. Kanami ito mga jobs fair. Daghan kayo di madawat kay why mga skills. Mauman ay usas hinungdan yun. Usas pinakadakong hinungdan. Nga nung doon ay mang-apply og trabaho, di igin madawat, kaya wak may skill. O. Oh. Mahartag-daghan nga mga experts maghiskuta og mga technical courses. Mahartag og mga kanang accredited sa TISDA og mga doon ay experience nga mga welder nga may mo-train ang mga batano na to. O, kaya maaay makata mong welding. Mag-hire taraghan ng mga expert pag-train sa itong mga batanon para sa automotive mechanic. O, kaya kaniniya o, tanawar na guro ni Kasaman Jerome o naalang yung kay skill, di yung ka mapas mo. Di yung ka mapas mo eh. Tanawa, mag-motor-motor ka, maplatan ang imuhang ligids motor. Add to na yung kasa vulcanizing shop. O. Unya, perting mahala naman sa kanang service ron sa ato ang mga mekaniko ug motor. Kanang trabaho ang makatunan magina sa mga batanon. Basta katunan lang. Pero kanang uban gani, experience ramang gani na. Nakakatun sila true experience. Oh. Kanang mga bulkit og ligid. Dili na ordinaryo nga trabaho. Pwede, doon na training na unsaon pagbulkit buligid. Oo. O kanang mga mas scientific na pamaagi sa pagbulkit o ligid. Ang naano na itong bulkit o ligid kasama ni Jerome kay kanabitang ang imuhang ligid lanayo na anang kayo? Unya bulitan? Dayon pilpilun? Human ana? Wana. Wag tang ambuslot. Dagan na imong motor. Pag abos unahan, plat na pod kay na tang-tang tong tapak. Kadako mo di ay og kwartas Pilipinas. Ha? Sa ato pa, dali ramang yung kayo mga adlaw. Sa usa ka buwan kasaman Jerome, dusi ka, kadusi sila maghiring. Kaysa usa ka simana katuluman. Unya, og mulungtad pa ni mga sobras tulok buwan, o dili maginalayong posibilidad nga inana, tulo o upat ka buwan. Sa ako ang competition sa 30 ka adlaw, ang gastuhon 2.1 billion. Unya, og muabot og 36 ka adlaw. Ha? Sambot kadako, no? Kay tags kana na ang tag 70 million times 6 sato pada ko 420 million. Muigo na siya og 2 billion and 520 million. Sudlang tulo ka buwan. Ha? Pusta ko agasto. Naaram na rin ang kwartas gobyerno na to. Ha? Ano, nagkikawam kita sa mga project di hapon din, eh? Naaram na rin ang kwarta, no? Magdepindi din as political will sa ato ang gobyerno. Noon, ato ala ko observahan, kaya nangaging nga mga focus nila kadtumang pagpanghulga lagi ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos Jr., ni First Lady Lisa Araneta Marcos, o sa kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Paano nag-iilahang focus? Ha? Ang tsuri sa prosecution nga kadtong naluwatan nga pamahayag sa atoang Vice President, dili to joke. Kaya ang nisulti ni adto ang ikaduha mismo nga pinakataas nga leader sa Pilipinas. Dili to joke. Kapila na gaya tong hearing na to ron? Ikaunom? Ikaunom na to, no? Kaduha simana naman. Sa kada simana, katulo raman ka hearing sa impeachment trial. Sa ato pa ato kasama Jerome, sa duhak simana o sa unom katrayal, nigasto ng atong gobyerno di ay 420 million at akuaway. Ha? Nakuha gasto di kanadlaw sa. Niya naghigwa o stagmais kalisot. O doon na lang lagi political will. Bisan lang maanas Presidente Bongbong Marcos Jr. Sige, sa di pa matapos ang akong term, na ako project sa Luzon, na ako project sa Visayas, o na ako project sa Mindanao. Dire sa Visayas, kay sikat-sikat man ang Cebu City, dire Cebu City, magbutang ta dire o project. Magbutang ta din o building nga para sa mga vocational courses, para ma-expand ang serbisyo sa tisda. Pwede yung tato. Dito tas Mindanao. Sa pinakasintro nga to sa Mindanao, pinakasikat-sikat ka to. Atong butang na. Dito sa Luzon, adres sa Metro Manila na to ibutang. Bisa yun, na lang unta. Ha? Nga usa lang sa ha, di lang na to naghanon. Usas Luzon, usas Visayas, o usas Mindanao. Pero sus karon. Hahay. Wajug ko'y natilawan nga project. Sorry to say. Ano, una mo ko'y nakita po nga mga nagtrabaho sa tong krasada kasama ni Jerome. Musuroy ko nga to sa north, musuroy ko nga to sa south. Doon ang project po. Ang DPWH. Pero maulagi na. May buong kas proyekto. Kaya ang mayong karsada, gubon. Ang bati nga karsada, dili ayuhon. Mao na ilang project. Ang nindot pang karsada, tuyo o guba. Ang bati nga karsada, dili ayuhon. Ayuhon. Hibuon ka nga naman tao niyo, oy. Ha? Gano'n man, usamay. Pamaagi ni S. ato ang Department of Public Works and Highways kung DPWH. Oh. Now, tanawar ko ning ato ang mga bata sa nagkadaiya nga mga public schools. Kaluoy man po din taon. Unya, daghang kayang gusto makaiskwila ang taog. Normal. Kining mga state colleges ba? And universities. Ang kuta limit man kay di man pud pwede patuyangan. Unya ang mga bata nga mo so diha kinahanglan makapasar gyud sa mga qualifying examinations. Pwede unta i-expand ang service sa ato ang mga state colleges and universities pinagi sa pag-hire og dugang nga mga professors sa nagkadaiya nga mga state colleges and universities og pagmugna og dugang mga government buildings. Ha? Pastilan. Pagkalisura, no? Oh. Pagkalisura, magigitaon. Unya, kada adlaw, 70 million ang magasto para sa impeachment. Kinsa may magasto, ani? Kita. Kakita may mubayad ko. Kasi ako nang giingon og mga private panay nga mga negosyante ka sa Manjerum, asa ko na mauyon ka sa lusyutan. Ang kini mga si, ang mga kaisano, ang si Subil de Ayala, ang mga Luiler, ngayon anak, kadako ang ilang gastuhon kada adlaw. Ha? Pero kay ang atong gobyerno, pala utang, unya kita may pabayron, awagi sakit nila. Ang kwarta nga minilyon nga mo agas-agas gikas atong bulsa kada adlaw. Atong oras mga kasama alas 9:15. Okay, sige. Padayon to sa tuang tulabanon hangtod pataha alas 12 karon sa tungang gabi. Kumusta to mga listeners karon ning adlaw Sabado? Unsa man kamo? Nakapanglaban na kayo? Ala, kato mga nang laba, kuso-kuso. Naghapa ng laba, rong orasa. Kay, para ugma ko nung adlawa, wala na sila ilabhon nun. Unya, focus na sila pagpanimba para ugma. Oh, kana mo'y nindot kayo. Tiwasan ang inyong mga gimbuhaton karong adlawa. Aron ugma, di na mo maguna-unas inyo ang mga gimbuhaton sa balay. Uyog na mo sa inyuhang mga mimbros pamilya. Asawan mo, adto ba mo simbahan? Mag-una, lahim ayo, no? Kaman, adto na mo smul. Oh. Asa ninyo ibandik niyong pamilya, ha? Oy, nagkamina na to ron si Madam Arlene Rosal from Germany, Megabi. Og tanan aminaw karon, shout at ako sa kumanghod, si Jane Rosal na sa CCF Palumpon Liti. Si Michael Castin Domingo. Hello po. Si Jubiti Arisgado. Good evening. Orfano Reserva Marita. Maayong gabi. Good evening. Alasige. Oy, si Ma'am Connie Barzani. May gabi. Ha? Si Madam. Okay, thank you so much. Si Dudong Janjo sa Punta Princesa, Cebu City. Ang atong oras karon mga kasama, alas 9:16 na. Kita,
3: Okay. Di kisi-kisi man mga kasama si Senador Alan Peter Cayetano sa pamahayag ni Direktor Matibag sa NBI. Atun pa ni Cayetano, ako ba na? Kaya mga gutoy, sumapag-question. Negosyo. Yeah. May kalamigitan sa palarong pambansa. Ah.

sige, kumbate lang ta. Abdi ato ang atla, ako ang karon, ato ang Facebook page. Shout out na tanan nga mga nagtutok na sa ato ang Facebook page sa DYHP. Okay, sige. Bahira na yung mga kasama hatog kanato sa DTX 500. Taas ba ang presyon si Mohandugo? Basin doon na kay diabetic hypertension o kahibawa na. Ang diabetic hypertension, mo resulta kinis pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilimayang kasamad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Kaya huwatan ninyo, oy, nga mo grabing kondisyon. DTX 500 na matagadlaw, DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Ala! Ato ko nuning hatagag pagtagad, kinikuban ng mga balita pakaron dinhi sa ato aha atong oras karon mga kasama alas 9:18 na.

natin dira na kuhaan man ni og shabu nga ang balor 3.7 million pesos. Pastilan. Wala gyud kalighot kining usa ka tindira. Kay napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o sa Waterfront Police Station atol sa Baybas sa Sityo Lutaw-Lutaw sa Barangay Santo Niño sa Dakbayan sa Sugbo alas 4:52 kagahapon sa kadaon ang suspek na ginanig 37 anyos sa Sityo Kastilaan sa Barangay Ermita o tungod sa kadako sa ginaghanon sa drugas na nakuha gikan sa suspek, nagtuo ang mga investigador na big time kini na tig-apod-apod og shabu na nagtago-tago luyo sa yahang pagkatindira. Ba? Ya, unsama ni siya. Ha? Drug lord po. Pero agin ninyo eh, tinuol nga drug lord na ninyo ang madakpan. Sige, kada unsa man ning ato akarong kuan kining ato ang drugas nagpatuyang magmayo. Oh. Puerte gyud nagpatuyang og mayo kasama Jerome ang problema sa illegal nga drugas. Okay. Dunay tulo ka mga pulis ay nagatubang ni sila kaso ron. Mao na ako ang tambag ninyo mga chief. Ayaw lang pala bilagi og kahat. Ha? Tanawa na. Sobrahan kahat. Napusasa na. Kining tulo ka mga pulis. Ang kaso rabaan nila? Robbery with homicide. Ayay, ila rin nagitulis di ay lahang kuan. Ilahang biktima. Pasumangil ang raid. Oh. Okay. Doon ay tuluto ka, doon na ito'y mga pulis nga nag-atubang og kaso. Okay. Nireklamo man tong ilahang dinak kana na ang ilaha untang dakpon kasamang Jerome. Oh. Unya anay tabo. Dili man day mao. Ato nawa. So di lagi magpalabi yun o kahat ato ang kapulisan. Hinahinay lang. Aya palabi eh kay. Sobrahan mo kahat ninyo na kalaki langin mo. Oh, diay. Tuloni ka mga pulis. Gi-inquest ni. Diin man yung mga pulisa. Dito sa Baliwag City. Sa Camp Alijo Santos, Bulacan. Oh. Pataka silang panakop. Unya, ang Police Regional Office Central Luzon ni-report karong adlaw nga ang reklamo nga physical injuries, unjust vexation, grave coercion, slander by deeds ug attempted kidnapping may gikaso gawas sa mga kasong administratibo nga ilaha karong giatubang sa National Police Commission. Oh, dunay usa ka negosyante nagiduol sa pipila ka mga tao, posible mga asset siguro to aning mga pulisa. Or nagpailagin sila nga mga pulis. Unya dad ununta ning adto sa sakyanan kini usa ka negosyante. Pero, ningon ang negosyante ko, aba ko isa, nagnegosyo ra ko. Mistaken identity day. Ha? Mistaken identity. Mao lagi na, daghan kayo mga binuang nga mag-drawing ang mga polis magkasamas ilahang operation. Oh. Akong tambag ay palabighat kay Sus. Tanawa ra niyo. Nagatuba na manigkaso rin ng mga polisa. Ha? Tulura ba ni sila kabuok? Kung sa mga mahitabuan ni mga polisa, yun. Gawas mga kasamang posible mga priso ni sila. Mga taktak pa ni sila sa servisyo. Oh.
Kaya pataka malagpan ako. Sumasmayig yun mga chief. Inyo ha siguro undaan. Doon na mo yung mga operation di mo magpataka. I-surveillance yun og sakto. O gawa siguro og caught in the act. Kanang gitawag og in flagrante delicto. Nasakpan yun ninyo. Klaro yun. Aka na. Pero doon na pala mo panid-an i-surveillance yung nagsakto na mamistiki na identity mo, anak. Kadaghan na ba na nahitabo? Yun ninyo. O tinud-on mo sa inyo hang gidakop na unya makapresent og mga ebidensya. Looy kayo. Di lang ka mo may looy. Apil lang inyong pamilya. Oh, karon na ba daghan kita nakibawaan na eh. Ubang mga pulis, mawalan gihapon. Naghulidap gihapon kining uban. Wagin gihapon ni Tagam kasama ang Jerome. Bisang gipang kasabaan ni sila panahon ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte, gitasaan na ganing ilahang swildo. Kaya ang point ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte, aron dili makurakot ang mga pulis. Aron masatisfy na sila ang swildo. Panahon ni kanhe Presidente Digong, naghanto mga polis na ninja cops, gi, kasabaan ni Digong. Ano nagdiyan ninja mamuriya? Wa mga muna kusugu ang mga na inyo hang pamaagis operasyon. Karo na alang yun gihapon. Ha? Pasumangi lang. Nga anti-drug operation, ang tuyo na ito, tulis. Paita, oy. Ha? Kung naarabay mga polis, ana, dirisibo. Ibao ko na arabang yun, ha? Kaita, oy. Ha? Ang certificate of detention, dugay pa kayong pirmahan. Kaya mga ODI, nanay suki-suki na ang piansador. Karuhan na niyo diha, oy. Mga bunggo gani mo, kalaki lang mo, kuridas yun mo diha. O, kanat tumunan niyang himo. Sige mo dihang pang-operate o niya, pang-tulison niya ninyo ng inyong handakpon, ang inyong operasyon, pataka lang labyog. O, bisag guwaan na sila ang jurisdiction, labyog ato, kaya ang tuyo, tulis. Paita, o niya. Ambot lang, di kumutuong may labot ilang hipi. So dito sa Bulacan, itagam na gini. Ha? Mao na ni. Ha? Kaya pataka magpanakop. Oh, dadon taning usa ka negosyante nga to sila hang sakyanan. Nireklamo negosyante, o sabay ako sa? Di na ako. Sumbalikon sa usa ka negosyante ang tulo ka mga pulis. Wa na. Namungingi og mais daghang mga kaso. Kinira ba mga kasuha, makapapriso nila o makapatangtang sa ilahang servisyo. Oras, alas 9.27, mga kasama. Okay, sige. Ang turpataron, alas 12 tungang gabi. Ha? Kumusta? Oy, si Benjamin Romano Abrilia, good evening. Attorney ka na mga pulis. Ngayon ana, no, ang utok. Angan ng taktakon, oy. Mora ni, shout out po ko. Okay. Aha. Shout out ko sa ako ang classmate Marian Cabanada from Mr. Benjamin Romano Abrilia sa sitio Upper Barangay Tagbibi, Hindang Liteng. Bandex Bandoy Erasmo Magali suko ra ba bidyuhan kay mao di ay kay naay anomalya nga pulis Skalawag. Okay, mo lang gyud ako abang mahibudngan sab kay dunay mga operation ng ato mga pulis. Oh, kun atong i-apply ang revised rules of criminal procedures og unsay i-confiscate sa pulis, kinahanglan ma-determine kana nga kabahin sa krimen. Oh. Kinahala ma-determine nga kabahin sa krimen. Nya. Yeah. Apply sila search warrant kasama ni Jerome. Kinahanglan maklaro magina sa search warrant. Ug asa dapita ang lugar nga subject sila hang search.
Panalitan ron sa usa ka apartment. Asa man nga door sa apartment ang subject silang search. Asa nga floor ang first floor o ang second floor? Unsa himuon sa ubang mga pulis? Ang ilaha ko ng tuyo, syabu. Sa diha ng gi-raid, gipagawas ang tagtungod sa kanana ang apartment. Gawas, labas kayo dyan. Kay mamanay, medium good nga gamiton sa ato ang mga pulis, Tagalog. Labas kayo. O di ba? Bisuha nag sikat ang pultahan, ingunay, dapa, dapa, dapa. Dapa, dapa, dapa. Dapa na yun. Unya katong mga naas, sod, pagawason. Ang mga pulis na mo ay magsigit, uting kayo dito. Ha? Unya, bisa pag tinuod nga, doon ay siya buh. Butang-butang ang dito daghan. Bisan usan lang ito kadik nga siya buh ang nakuha sa sud. Ingon dayon nga, lima kadagkong pakiti sa siya buh. Unya, ingon dayon, big time drug dealer. Unya ang kwarta, ang alahas, pangkuhaon, dili i-appeal paglista sa inventory sa mga items na nakuha. Tanawa ra. Harap-harapan naman kayo. Dili na na mauwi. Abuso na na. Unya, usaw man ato pagkamalinaw ning atong katilingban ko ng ato ang mismo mga law enforcers. Gitawag ba ito sila kasama, Jerome, o law enforcers? Kasi sila mo ay mo enforce sa balaod, sa makiangayon nga pamaagi. Dili ka ilahang pangtulison ka ng ilaha mga subject. Maglingkod-lingkod lang. Masuspika na ka na. Adik-adik nagnaw. Nakapunta na. Grabe ha. Kuya, wag adik-adik kagnaw. Naakay Arios imudunggan. Naipatik imuhang buktun. Bisong magdakop kay ang naong ni mo adik. Di ako'y kailan. Iingaw na. Grabe ha mga pulisa. Attorney. Ikaw at mag-appeal hasta ako sinilas. Ano mo maulaw, anak? Ha? Kauwawsan mo, eh. Mubati mong kauwaw. Ayaw ninyo i-underestimate ka ng inyohang dakpon. Kahit taxpayers ka na sila. Das pastilan. Mawalagi na. Atuan-tuan na. Nanay ba mga pulis? Tagam na. Duwa magmayo. Kiniuban ron, gawa pa ni undang-undang na mo. Di gaya mo undang, kalaki lang yun mo niya. Ha? Undangin na ginag siguro. Si Alma Opinya, good evening from Pit o Cebu City. Si Birmia Montenegro, good evening attorney. Dumot yun ang paagin nila dihas minority sa sinit. Si Rolando Baflorne Talisa si Bumi na ko nimo as your Baflor. Okay. Antonio Kodira Didasi mga biis sa nangatuhog o sawa pa mga tuhog. Evangelina Kodinira, good evening. Aaron Kidharina, happy weekend mga kasama. Okay, thank you so much. Ha? Si Elsa Quintero Gigamya na Sildo Attorney mga gabi Gamyan. Tungod magunas bisyo. Mauna, mag sideline o panulis ni sila. Dili tanan, dakang kay mga polis mga tarong, oy. Maglakaw-lakaw ko, saludod yun ko ng atong mga polis. Kay daghang kay mga polis na to, mga ligdong. Ang uban sa kiat mo lang agi. Di naman ka mga mauaw. Di naman ka mga magkonsensya. Ilang bata gagmay pa apilog hunggit ng kanon nga tinulisan. Aha, okay, thank you.
Joy sa Riyadh. Good evening. Oy, iwat ko ng BBM. Matod ng Benjamin Romano Abrilia. Sila buhat o kadaot, sila rasan muda. Mudakop, muna tanim o bala o syabu. Ngano tabun-tabunan mang naong mga ninja cup para dili mailhan ang ilahang anomalia. Pinahatan nga polis, manulis, tulis at tubagan. Pagkita na kong kaibungan, hibukong ko anak. Ngano man? Uno na ronda ato mga polis, ibarguho mga ginang silpon sa tagtungod. O, dili pa bidyohan, ayo. Bawal bidyo, ha? Bawal bidyo. Ngano bawalan man? Ikaw na uitak tungos balay, bawalan ka magbidyo. O, kitang CCTV, o. Gubong CCTV tuyo. O, sa purpose? Ha? Musod og mga balay. Unya, imbarguhon imong silpon. Dayon, kitag CCTV, pamukon ka ng CCTV, o sa ilan tuyo? Nga mo man ay buhaton. So, kana palang daan, maka-question na ta, marag binuang gini kalaki, ha? Ha? Doon na gin sila'y laing motibo, ani na. Pila na gawin ka mga sos. Mga gipangrakop nila tiyabaw-tiyabaw ay. Kaya maton palagi, ako ang nailhan, has paitang mga polis sa atorni, has na akong sinilas, giapil pagkawat. Mauwasan mo ano ay. Ha? Daghang kaya mga polis nang tinarong sila hang serbisyo, unya, mauna niyo buhaton, makaangin mos. Mga polis na to nga mga buutan, mga ligdong sa serbisyo, tungod lang ang inyong kainamaw. Unya, di pagid mo kamaong maulaw na, hasta inyo ang bata nga, gamay pa, nagkamang pa na, hungito ninyo, o inyo hapa ka ng patutuyon, o gikas inyo ang tinulisan. Pasti lang pa italuyas bata, napagas ilang amahan nga tulisan. Alas 9:35, mga kasama. Sige. Hoy, si Danny Almendra, good evening. From Orgilio, Cebu City. Hoy, kumusta mo diya, hoy? Taga Orgilio, hoy. Ha?

gamit ang uban nato nga mga police ron angay na silang i paubos og refresher sa kanilang basic lang under sa revised rules of criminal procedures, no? Refresher lang siguro. Particularly kanang rule on arrest under rule 113 og rule sa search pag-search under rule 126 sa revised rules of criminal procedures. Kaya wala man yung nagkadimaw ang ilahang gihimo. Pagbitaw na, kasama ang Jerome. So, daghan kayo yung mga kaso nga tuskurti na nga dismiss. Kada sakpan man, nga nagdrawing-drawing lang istoryang pulis. I-cross-examine na sa abogado. Wala. Kamuritsin ng pulis. No, tingkay na. Unsa man na, ha? Diin man day ask pag search ninyo. Pila mo ka buok? Tulo. Tulo. Tulo ra gyud o dunay duha na gawas. So, asa man kwartuhan inyong gisod? Room 113. Kamo ra gyud tulo ni sod sa room 113. Oh. Sakpan ito, what is ego? Unya, pagsuod ninyo, kitana mo tong kuan, akusado, nag-suyip-suyip og syabo. Ingon mo, kamurang tulusod dihas kwarto, yun sa mga pagkakitas, akusado nga nag-suyip-suyip. Madugay, masakpan yun, resulta daghang kay mga kaso. Nga nang-dismiss nga tuskurte tungod nag-ruing-ruing og istorya ng mga polis. I know anong ruing-ruing istorya, oy. Tumanan niyong tarong og unsay rules. Kasayang lang ninyong effort. Gawas lang og kanang inyohang gihimo diha, di gina sineryoso. Ang inyohang gusto, tinulis nga trabaho. Pero kini ato ang mga polis nga tinarong gina ilang trabaho, mag-amping maya gina kasama ang Jerome. I-comply gina og pila ka buok testigo ang ikinahanglan. Kagluna yung mga ronda, number one yung testigo na ang tagtungod sa establishment o ang tagtungod sa balay. Number one witness, gina, di pwede nga ang pulis na masigit, tingkay nga ito sa mga butang unya ang tagtungod. Di ka kita? Unya, igbutang nila sa apidebit nila. Amaya na kayo mo drawing sa apidebit, ay. Nakawara na, mga dismiss na inyong kaso. Sayang nga sa inyong kaso. Tungo na sa inyong yung pag-drawing o istorya. Tulungan na ng bisyo, ha? Kaya sa tuyo ninyo, mag-drawing mo. Hoy, shout out, Alan Pacaria. Benjamin Romano Aberilia, kanang attorney, wala na yung voters ID ron, no? Kaya ang aho, gung voters ID, wapag yun na kuhas kumilik, tugay na mga attorney. Ay, follow-up lang palihog sa kumilik, ha? Kaya ang kumilik yun mo ay nahibaw, ana. Okay. Unya... Wa na daw ang voter's ID ka national ID na daw. Mao ba? Ala sige, kumbati lang. Kinabahin nato kanato sa life extension vitamin D. Ibabag kamo nga asa kita cancer wa nagipiling edad. Gender o ka status nagpasabot kini. Bisan kinsa, bisan bata pa mahimong mataptan og cancer. Ang good news tunay na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika. Sa Life Extension Foundation, gisaligan kinis nagkadaya mga eksperto sa nagkadaya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at wala ninyo dito sa Consolation Branch sa Barangay Kansanga. Sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Oras mga kasama, alas 9:40, karamitang panahuna. Nauso na bitaw ning gitawag kasamang Jerome og Artificial Intelligence, kinibang AI. Gani, din ha sa Facebook, na ay mga aksyon na nga mga salida. Ha?
Depende makasama kung ang producer ana asa. Pro BBM ba na?

0: ang mga hero ni na si Rubin Padilla, si Marculita, si Bunggo, mao gina ilaha mga hero, ha? Unya kulatahon og maayo si Tito Soto. Pero og ang producer gani kasama Jerome, ang Antay Duterte, unya klaro nga pro BBM, haw. Ang kuan pod ang mga bida sila si Tito Soto. Oh. Unya kulatahon pag maayo si Alan Peter Caetano. Mingo na ba na yun? DDS Pamor. Ato na yung hisgutan, i-relate na to sa artificial intelligence kay wa kauyon ang ato ang mga opisyal sa gobyerno. Kay doon na manggoy daily video, ginadlaw ganyan nila. Dito sa China? Ha? Ang mga bida, ang mga Chinese. Unya kita mga Pinoy, mga unggoy. Nga? Pastila, no? Okay. Okay, sana. Si kasamang GQ. Okay, ato kami na. Okay, ato nga check a report gikan sa patrol.
1: Ronda Presinto.
0: Radio Man, Josipos, GQ, Kihano.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
2: Well, sa mga pagsabag na Radio Patrol TV na para sa sa nagkaraw ng kagabi yun, nagpabili niya malinaon ang dakbayan sa Subo. Well, malagong ang maalara pa rin dito ba itong kabisan din sa dakbayan sa Subo Metro Cebu area. Sa report niya itong nakuha na ibanag ipaskanong kaso kaya dito sa asawa ginakop kini, bitbit ang warna ba rin sa kabisan dito ni Manakpis sa may barangay Media 11 sakop sa dakbayan sa Toledo. Kinaman malut si Kiniguara o pares sa giluatan sa korte ang ginakop nilhan sa pag-alag na Binabintura sa City Anjos sa paligon sa Kabaguma o lumulukosab sa diskutad ng lugar. Ang grupo ng polis na ng Kernel Atty. Bernino Rosirali ang ipistoy ng City Police maoy ginakop sa mga suspect o bitbit nila ang warrant of arrest na giisyo ni Robert Judge sa Dilin Hugo Tapia Minchares ang presiding judge sa Family Court sa France it's a regional trial court dito sa Toledo City ang maog kusado gitanggong na karo dito sa Toledo City Police Station. On board sa patrolan ni Radyo Man Joseph Luciano DYSB Tarak RMN
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9.43. Atong balikan mga kasama, kining gitawag og AI-generated video. Kag inadlaw ra ba ni? Ha? Mura de ni tilisir yi kasamang Jerome. Kaya ato ang kagamhanan, wa kauyon ani. Kaya kita may kontrabida. Kita'y kontrabida, pero ang ato ang naong kita'y unggoy. Ang mga bida, ang insik, kita mga Pinoy, unggoy. Gipublish kini sa China Daily. Pastila, no? Ang Philippine government ni Auhag sa China nga mangayo og public apology, mga ipasaylo ba? Unya, wag tango na ning maong pagpasalida sa AI-generated video. Kay sumapa makadugang lang ni sa tensyon tali sa China og sa Pilipinas sa nagpadayon nga conflict sa diha sa Spratly Islands. Sus, mawagtang pananaa. Ha? Karon nga niya ato si AI nga age artificial intelligence lisod na kayo na eh. Lisod kayo na. Labi na China. Kapakabutan mo ng China. Igor, igita mo request na. Ha? Ganahan man po mga insik mo tanaw ani kasamang Jerome kay sila goy bida, unya ang kontrabida kita ng mga Pinoy.

sa mga unggoy. Pero gusto mo baos ang Pilipinas? Magpahimo sab silag AI generated video. Oh. Kita bakahang mga Pinoy maoy bida unya ang mga Chinese maoy mga monsters. Ila tong kuhaan og idea ang Lord of the Rings. Daghan na kayo mohimo og mga AI generated video diri sa ato. Ha? Mga Bisaya pa kasama ni Jerome, Bisaya nila. Sa ato pa Bisaya gud ani. Ha? Unya katawanan pa kayo. Ipang-hire nila na. Oh, sige. Oh. Kana og gusto nilang i-counter ning propaganda sa China ka kini niya. Ilaham gining propaganda. Ya mapugnan ni mo na. Mura nag punchline sa IFM. Mapugnan pa na eh. Ay, mapugnan pa na Leso na niyong pugnan. Oy. Karoon may tao sa impeachment trial? Kira yung mga AI generated videos kasama Jerome, uso man kayo ni karon. Oh, kita mo ana diha, sige mo sorp-sorp sa social media. Depende lagi kinsa producer. O DDS aw. Basta kay basta DDS gani ibot kinang bigoting Tito Soto. Pero og pro BBM ang producer unya Ante Duterte awa na kupo-kupo po si Alan Peter Cayetano di na gud kamarong. Maoniron ang mga panghitabo nga ginamit ang artificial intelligence. Sa ako nang ingon lisod tagpugong nani. Ha? Gawas lang itinood og mo sugot ang China sa ato ang hangyo nga. Hangyo man ta nga wag ta nga lang taon anyong AI nga generating nga video kadi man tinuod nga kami mga Pinoy unggoy. Dili gyud sila patuo ang himo sa katagato, no? Ang mga Pinoy maoy mga sakop sa kisangan atong kuan. Katong bida atong Lord of the Rings. Ha? Di ba na ama to yung may sigutan ito nga? Broto! Oh, broto pa sa to. Luwa na ako kakuan. Nalimot ako. Ha? Bro, ikaw kasama dyan mo ay maayo kayo mo may memorize. Ana, kay, purti mo na mutan ako atong Lord of the Rings. Oh, kapila man to nga episode. Oh, na episode 1, na episode 2. No? Ha? Anak ka, mag-Lord of the Rings po tayo. Oh. Ang mga monsters, mga insect food. Ang ni-publish ni mga kasama ang China Daily. Oh, yakin yung China Daily. Gipanag-iya man sa China. So, maura na ka, ingon dyan ang ato asab nga gobyerno nga. Kini ni ang maunga AI generated nga video ang nagpaluyo ani ang China yun. Oh. Kabahin kinis ilahang propaganda. Oh. Kabahin kinis ilahang propaganda. Kay padayo magud ang ato ang conflict aning Spratly Islands ang West Philippine Sea. Oh. Onya gusto baka sila nga mag-condition po ang huna-huna sa mga netizens nga, uy, sa China, hindi na. Sakto. Kay unggoy rin tinood ang mga Pinoy.
mao na ni ron mura og battle of AI propagandas na ni. Unya may bawaan kung kinsay mo daog o kinsay mas daghan og views. So, pastila, no? Ha, sige, bawar mo ka ni ato, ah. China, si bato lang ta ni AI. Kumain lang ni, kaysa AI raman. Magubat na rin AI. Oh, pinadaghan na ito na rin views. Pastilan. Ang oras, alas 9:51. Mga kasama. Okay. Ala. Ah, si Erwin Sara Sanupa, good evening attorney, from Barangay Bugil, Mualboal. Minaron, si Kirino Sibuko, may pa kung mag-inom ng lagkulapoy. Ah, inoon, ay lang kay palabi, eh, kay na. Ipong niya mo, ala. Ah. Si Bandix Bandoy Erasmo Magali, checkpoint, kunuhay. Pero motoray parahon. Nga doon ay nila parahon ang four wheels. Di ay mo expire ilang lisensya o rehistro sa sakyanan o krimen. Nga doon naaman mo sa lugar ng ngit-ngit. Uy, bawal ba yan sa mga polis? Nga doon sila ngit-ngit ka lugar mag-checkpoint. Kinaharan, hayag yun. Maod ay motora parahon ninyo kay mag-lupin di ay mo. Aha. Matod pang bandoy. Iay pa mo. Si Ray Leones. Good evening. Shout out. Minaw ni Riron sa Ilang-Ilang, Danao City. Ikaw ba ni Tatay Edie Perez o ni Wilson Batoon? Hoy, sige. Salamat kay Wilson, eh. Si Wilson Batoon, mga kasama. Okay. Isigot niya tag pipilak. Kalabot aning ato ang impeachment trial. Ang kandi pastilah.

0: Ang oras mga kasama, alas 9:53. Padayam nang i-question sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang authority ni Chief Escudero as presiding officer. Okay. Ato ra gud ning lakbitan kuno bi ang balaod sa impeachment, ha? Atong i-check ang Article 7, Section 18 sa 1987 Constitution. Atong tagsa-tagsahon kay balikan tani pipila ka mga legalidad sa impeachment. Areo na ta sa Constitution na to. Article 7, Section 18 sa Article 7, Section kadali, ha? Kay under ni sa Executive Department sa provision ba? Sa 1987 Constitution. Sa impeachment mga kasama nga procedure. Unsa may procedure mga kasama og duna impeachment, amao na maneron, ha? Unya pila ka mga senador ang ikinahanglan para ma convicto sa impeachment ang impeachable official, two-thirds. Okay, bawa naman taana, ha? Bright naman kayo mo. Unya kinahanglan, 16 yun. Nagkasungag mga kasama ang baruganan sa uban nga mga legal experts. Doon na niingon nga kinahanglan yun ang 16. Ang uban niingon nga dili kinahanglan ang 16. Ang mahinungdanon ang two-thirds nga gi-require nga buto under the 1987 Constitution makumpay lang. Ang mga expert man sila, tanaw na to og unsay mahitabo niya ni ini, no? Unsa may mahitabo niya ni ini mga kasama kay kada adlaw ra ba sa akon nang giingon moabot og 70 million. Sus. 70 million ang gastuhon para sa impeachment trial. Og kung anong lagi ni, itukod pa ni mga kanang itukod pa ni ba og mga projects, ada ko anag yung mahimo ani. Beta na unta sa ning kuan kini ni ang provision sa impeachment pa kasama under the 1987 Constitution, ha? Okay. Mao ni mao na ni siya, no? Karon nga ato ang gi ato abang gi tuki karon, ha? Mao na ni siya makasama ron ang impeachment trial nga padayon ninyong gi monitor unya unsa may lintunganay ka ni ini. Hangtod kanus akutog kining issues impeachments. Okay, correction, dili under sa executive department, under this article 11 sa 1987 Constitution ang provision sa Constitution, Article 11 sa Accountability of Public Officers, Section 3. Suma pa din ni, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Suma na ni Ron. Ni sugo na gin sila, no? Nakasugo na sila, sila hanggang buhaton as mga senator judges. Ningon ang Constitution under Article 11, Section 3, paragraph 6. Kon ang presidente maoy gipaubos og trial, ang Chief Justice sa Supreme Court ang mo preside. Pero dili makabutar. Unya, gikinahanglan ang concurrence sa two-thirds sa tanan ng mga membro sa Senado para makonbikto ang impeachable official sa kasong impeachment. So, 16. Kay 24 man sila kabuok. Ang uban nga mga legal experts ni ingon nga dili, kinahanglan 16 oy. Kay dito na to apilog, ihap sila sa bato. Sila si Jinggoy o si Marcolita, kanarang naa, nga active nga makaparticipate sa impeachment trial. Pero maon naman ito'y giingon ni Chief Escudero, o ni Wen Cachalian, nga 16 yung kinahanglan. A problema, makaabot ka ng 16. Ha? Sa tanahan mo ka sa Jerome, kaabot ka 16. Ha? Now, sa kun lain nga opisyal ang ipaubos og impeachment trial, wa na hisguti. Og ang Senate President pagyod ang kinahanglan nga mag-presiding officer. Oh, wa na hisguti no? Unya lain question ani, makabutar ba si Chief Escudero? Nga siya man maoy presiding officer, no, naa siguro na sa ilahang rules. Kaduna maguna sila yung mga gitawag og internal rules. Og naa silahang internal rules nga dili kabutar kay maoy presiding officer dusira karon og sulit gining majority block. Nga ilahang ikonbikto si Vice President Sara Duterte dusira sila kabo. Oh. Pero og makabutar si Chief Escudero, 3-0 sila kana og sulod lagi ng majority block. Silahang pagkonbikto kang Vice President Sara Duterte, disoduna sila angang bitaron dire sa minority. Kisa may posible lang mabita niya na adiha si Lorin Negarda. Og ang managsuon nga Camille og Mark Villar. Ug maapil si Chief Escudero og butar unya conviction ang iyahang buto silang majority black magkayusa nga konbiktuhon jud si Vice President Sara Duterte aw konbikto dening ato ang Vice President pero og dili kabutar si Chief Escudero maglisod na sila kuhag 16 kasama Jerome ha kakana mga nahabilin sulid naman jud kay ang mga Duterte. Ay, kung ingna, maka-convincer silang Robin Padilla. Maglisod sila eh. Maglisod silang convincer ni Bunggo. Oh. Maglisod silang convincer ni Alan Peter Caetano. O ni Pia Caetano. So, hangak ko sa ang prosecution ani. Hangak sa niya eh. Para sa mga senador nga mga judges ron, nga makuha nila ang 16 ka mga numbers nga maoy gi-require sumapa sa two-thirds under the 1987 Constitution para makonbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. So hangak sad sa prosecution, makuha kanila akong namong 16. Unya, laing trabaho unog mayo karon sa defense panel nga ilahang makonvince ang uban nga mga membro sa majority black pinagi sila ang mga arguments nga kinahanglan mo pakanaog og acquittal nga hukom kining uban nga mga judges nga una nang or nagpakita na og posibilidad og unsa ilahang buto og nagpakita nagposibilidad nga ilahang hukom ipakonbikto yun si Vice President Sara Duterte. Oh, sa ako nang giingon, og mo apil si Chief Escudero, og butar, kana og gitugtan nga makabutar. Unya solid ang majority block nga ipakonbikto ang vice president. Unya makuha nila sila si Camille Berliar og si Loren Negarda, wa na konbikto ang ato ang vice president. Pero og dili ka butar si Chis, bisan pagma kumbinsa nila si Loren Negarda og ang magsuong Berliar, kinsiras lakbuok. So ang resulta, madismiss rani. Pero ato lang huwaton ha, kan ato ah, pangagpas mamalang na. Wa man ato hisguti ang merit sa kaso. Atong kita naudaan, ugo sa mga posibilidad. Dirita sa mga numero una, nining ato ang mga senador. Nga posibleng mo desisyon pagkonbikto sa vice president or ang uban mo desisyon para iabsilto si vice president Sara Duterte. Ang oras mga kasama, alas 10:05. Sige, kumbati lang. Si Fajardo Gisa, good evening kasama. From Mapulo, San Roque, Liloan. Salve Kalago, good evening. Asa ko nung sunog. Tayo ba'y sunog? Yeah, nanas kasama ang GQ. Wala nga to. Okay, ato ko nung i-check niya kasama ang Jerome, ha? Good evening, attorney. Sa shout-out ko ni Jimboy o GC nga namina ron sa Nuda, Chiba, Japan. More power. At ang pangayon, anong report si Kasaman GQ? Kaya naamay ng utana, Guder. Pero ato ang nahibawaan, fire out na ko, no? Oh, siguro nang sunogin mo na matikdan karoon ng gabi, no? Fire out na. Yeah, okay na, Kasaman GQ? Wala pa? Okay. Si Biling Kahis from Trinidad, Bohol. Lucy Datulaita Elevera, good evening. Okay, thank you so much, madam. Onya, si Ray Leones, good evening, shout out. Mina din ron sa Langlang, Danao City, kauban ni Tatay Edie Perez, o ni Wilson Batuon. Okay. Si Renz Vera, good evening. Oy, kamusta naman mo niya, oy, ha? Good evening niyo, Hruti Hatanan. Ato ang mga OFW, mga kababayan nga nakatutok sa tuang programa sa pagkakaroon. Kumusta man mo diha? Oy, si Amy Suarez, good evening. From Davao City. Kumusta ato ang mga kaiksunan din ha sa Dakbayan sa Davao. Kumusta sa dang ato ang mga bata sa pagkakaroon? Kumusta naman ang inyuhang pag-eskwila? Ha? Atong i-check no ang patrol. Yan na si Radio Man Josipos GQ Kihano. Kasama GQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
0: Yes, Jex. Hi, Jex.
2: Idara sa ron sa kagabi on, doon ay itubag ng alarma sa sunog na sa may upra pala na kayo na paong na tabang sabi sa mga residente sa Anis Guntan na lugar. Dugang report na ito na nakuha na nakapagin sa kababaeng na ginong high quality individual na drug pusher. Yan ay malakwi sa may sitio na ruto para kasi ito niyo ng dakwain sa subong as kwatok tak na sa Gadlaunda. Ganakwa nila sa pangalag Bilinda at sa City Adyo sa Paligon o Glumulupyo sa Nesgutat ga lugar. Ang maong babae ng suspect na nagpagin sa ito sa mga pagkima sa Bilinda 7. Pag-inigin pa niya sa kasipana ang iligal na kalihok kami pagbalik ang iligal ka drugas na kuwagin sa mga nakuan ang panidos ka magpakitin ng dahag sa mga motimba ginikinin to 50 gramos na mabalo kapin sa 3.7 milyon pesos. Onward sa patrol ng Radyo Man, Joseph Fusiano, DYHP, Tatag, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Ang oras mga kasama, alas 10:08. Sige, panayon ta sa tuwa, karong tulamanon.

Okay, ano uwan ka gani hano? Okay na po rin o ito pag uwan-uwan. Dali o trabak kayo ito. Dali na po kayo. Si Mafia at Chico, good evening from Japan. Okay, thank you so much madam from Japan. Ha? Darling, sa'yo sa buntag magsigit at jogging-jogging. Okay. Kamusta darling? Kamusta man ang ato ang mga kaigsunan, ha? Ang lawas mo pagkasiksigang makalibat. Pagkahugot sa panit mo murat. Alas 10:09 mga kasama, karong sunod simana. Ang kabahin sa focus sa prosecution ang pag-establish sa sumapa mga hidden bank accounts sa ato ang Vice President o sa iyang bana nga si Manassis Carpio. Oh. Karon pwede ba nga ang Senado mupatawag sa taga Bureau of Internal Revenue kon BIR? Aron ipahibaw kung pila magyod ay ang anaa sa bank account ni ining magtiayon nga si Sara Duterte o Manassis Carpio. Ha? Sumapa sa spokesperson sa impeachment court nga si Reginald Tungol nga pwedeng i-apply katong kamaagi ni atong tuig 2012 nga impeachment trial batok ni kanhi Chief Justice Renato Corona. Oh. Mga 14 katuig na ang nakalabay nga ang BIR wa na makabalibad pagpahibaw kung pilaman ang bank account ni kanhi Chief Justice Renato Corona. Human ang kanhi presidente nga si Noynoy Aquino, no? Human ang BIR nakakuha og authorization gikan kang kanhi presidente Noynoy Aquino para i-subpina ang mga tax records ni kanhi Chief Justice Renato Corona. So, panalitan og musumpina ang Senate Impeachment Court nga, oy, BIR, taga-ere madire, og mga records kung pila mag-deposit aning ato ang Vice President o sa iyang bana. Mahimong mumalibad ang BIR nga, Your Honors, under me sa gitawag o Bank Secrecy Law, di mi basta-basta nga mo-release o pilay bank account sa ato ang Vice President o sa iyang bana nga si Manassis Carpio. Pero og sundon ko na itong nahitabo panahon ni kanhi Presidente Pinoy, naghihatagan niyag authority ang BIR para mo present sa tax records ni kanhi Chief Justice Corona, mahimong i-apply ko nung karon. Pero kinahanglan, buhatag po og authority ang ato ang Pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. nga ito sa BIR. Aron mo present sa mga records sa mga kwarta nga na-deposit sa atuang Vice President o sa iyang bana nga si Manassis Carpio. Kailaham gining utingkayon og mayo. Ha? Dugay-dugay naman gining inutingkayay. Oy. Ha? Og kwarto pa ni kasaman, Jerome, wala. Ang inutingkay, abot na giskisami. Ilang uting kayon gyud sa prosecution kon unsa man ni ha ngano nga manigi diga sa statement of assets liabilities and net worth consultin sa tuang Vice President uni ato aragi kang Vice President ang nihimo ana kana og tinuod man sila ka ano uban nga mga senador mga ni tug-an yung tinuod og pilay
ilahang deposit sa bangko? Oh, nitug ang kanas tinuod kasamang Jerome. Amot lang. Tugan bakas tinuod. Oh, di ba kaha? Perti pang hunita makasamas bakak. Karon lang kada sintro malagi na investigation sa Senado ang ato ang Vice President. So, maunig mo bron sa ato ang prosecution panel. Nga ang taga BIR mismo mao mo present o mga tax record sa ato ang Vice President. Aron! Mauting kayo na yun. Kini mga hidden wealth matod pa sa atong Vice President o sa iyahang bana nga si Manasis Carpio. Alas 10:14, mga kasama. Okay. Sige, unsama mo diha, ha? Nag-irag-irag na ba, boss, inyo, ha? Sige, irag-irag lang una, ha? Si Sarina Burong Amado, good evening. From Matalom, Liti. Okay. Wilber Lee Donaldo Sabanal, good evening. Si Jen Limpag Surila, mayong gabi. Pagkalabing darling, sayo sa buntag magsigit at jogging-jogging. Hala. Inikagabili kita magkising-kising. Sweetheart, pagkanindot sa tukhan mo mag-ibig. Ang oras mga kasama, alas 10:15. Ang lawas mo pagkasisi. Kapas-pas mo dayo eh, si Sarina Burong Amado. Si Karenis Matalom Liti o si Wilber Lee Junaldo Sabanal. Shout out ni Jane Limpag Surila. Good evening! Okay. Good evening ninyo niya. Okay. Tungod mga kasama sa mga sunod-sunod na krimen na na-involve ang mga minor de edad. Doon ay sugyot karon. Kakining ato ang mga barangay tanod. Kinahanglan gina silang paiskwilahon. Ipaubos silang schooling. Unya itrain kini sila. Unsaon pag neutralize nini mga batanon. Nga mohimo og krimen dinha sa nagkadaiyang mga eskwilahan. Unya karon wa mga batanon. Dili man nila himuon sa sudyon sa school campus. Ato na mas gawas ka sa manjero. Mag-abot-abot na malangdaan sa gawas. Okay ras ato ang panahon kasama Jerome kay ang ato aramang kumo ato'y mga paksi. Karon ang mga bata kay magda na magpusil. So doon ay sugyot nga ang ato ang mga barangay tanod ipaubos og schooling o mga seminars aron matabangan ang nagkadaiya nga mga eskwelahan pag secure sa seguridad o maminusan ang mga insidente sa away sa mga batan-on dinha sa nagkadaiya nga mga school campuses. Okay karon nausa man sini ato mga batan-on ron. Sunod-sunod ba nilang ilang gihimo kasama ni Rob? Oo. Sunod-sunod nilang gihimo. Magtakot-takot sa mga insidente, no? Oo. Human atong takluban. Di hadayoy, nagkadaya nga mga eskwelahan. Nagtakot-takot sa nasa mga bayolinti kayo mga bata. Pastilan. Muna akong giingon lagi ninyo ron nga usa o masabgod. Ang ato ang mga balao din sa Pilipinas, istrikto man kayo batok ni ining gitawag og corporal punishment. Kaya ang ato ang mga bata, di ginato ipalusing dunggan, di nato ipalatos, dili pakasabaan. Ha? Mas maitingali, itugutan lang na natin ito mga maestrang mo kasaba sa ito mga anak, aslo nga madada pa. Ha? Kayo, ang ato ang mismo nga gobyerno mao'y mo-spoiled pag-aya ni ato ang mga bata. Oh, kay
sa ilahang pag-eskwela. Mismo kasab-an sila si maestra. Miingon na yung bata nga, sige ron ma'am, child abuse ka ron. Hadlok in taon ang mga maestra, mga maestro, no? Hinoon ni Adto Sad, naagidaghan sad nga mga maestra kasama ni Jerome, kasagaran yun nga managmal og mga bata. Mga maestra yun. Oh. Ang mga maestro, naasad pero dili kayo. Kasagaran nga na-involve og mga corporal punishments ni Adto, kay doon na maging mga ginikanan kasama ni Jerome nga mga reklamo. Ipangkihang atos barangay ang uban nga mga maestra kay ang ilang anak gip gilusi ang dunggan. Unya na arabagyoy uban nga mga maestra ni adto nga ang paboritong lusion ang imuhag yung bugan. Sige kag tabi adulon lang kay sa maestra. Oh, yun din ka, dili magsigtabi panahon sa klase. Ha? Sus. Ang diri magis bugan, dapit mo ilusiun. Kanya, ang mga bata, manumbong ka na nilang mama o papa. React mo dayong mga ginikanan. Sulngon si ma'am. Wawa na. O sa siguro Guinness factor, nganong giwagtang ng corporal punishment nga i-impose ni adto sa atua mga maestra o mga maestro ngadto sa ilaha mga estudyante. So doon ay mga sugyot, kining ato mga tanod. Ipaubos sila og training. Ha? Ipaubos og training ang ato mga tanod. Oh. Oh, unya tudluan kining ato ang mga tanod ug kuno kanang arnis. Oh. I-deploy sila sa nagkadaiya nga mga eskwelahan tinuod kasama ni Jerome. Oh, nga istriktuhon og maayo ba kay tungod lagi ato nahitabo sa Tacloban. Karon napagihapoy mga public schools nga ang mga estudyante hugot yung kayo ang inspeksyon. Ha? Ting kayo yung ginambag o tanawang ginambag, wala ba na'y kutsilyo, wala ba na'y pusil. Oh. Pero karon ang mga bata, kaya adto naman po maghimog bayulin sa gawas sa eskwilahan. Magbahad-bahad man kining uban. Nga, bantay ka na ko, ha? Igawas na tos eskwilahan, bantay, ha? Ha? Oh. Naamagoy mga bullying diha sa suod sa eskwelahan. Oh. Mao na akong giingon nga nausa man ini aron. Mao ba ni ang effect tungod kay ang atoa mga maestra o mga maestro gibawala na nga mo himo og corporal punishment sa mga bata. Pero dili po rin noon nalimsa para sa mga ginikanan. Sakit kami sa iyong ginikanan ba? Nga makadungog ang ilang anak gilusi. Oo. Nga ang ilang anak gilatos o glipak. Oo. Katukubang mga maestra po ni Anto, sobrahan na po itong ilaha. Oo. Ang ubang god, labayon o lampasong o. Muliin taong bata, makadugo ang o. Natural reklamo yun ang ginikanan. Oh. Pero dili kayo pasobrahan. Di ato okay na masab kayo ang mga produktos ato ang mga karaan ng mga maestra, mga maestro. Nahimo man po silang profesional. Karon ang uban ato mga bata, murag wa na kitahod nga to sa ilaha mga maestra, mga maestro. Dili hinuntanan. Ha? Daw yun ay inuhon lang ang ilaha mga maestra o mga maestro. Diha bitaw ko'y klinti nga public school teacher, lalaki. Niundang siya sa iyahang pagkamaestro. Ha? Kabatod pa niya, sus, attorney, kapoy, kayo, pagkamaestro. Ha? Abot ng ito sa eskwelahan. Tungod ka di na tama kapangasaba. Kita na mahinoy buli-bulihon sa ato ang mga estudyante. Ha?
mental depression in town to siya. Oh, naapiktuhan yun ang paminsars uto kay basi na pasaran ng tao itong kaon. Oh, kay nasubrahan mas problema. So, ang ato mga tanod tinuo, dakog matabang, pagbantay sa nagkadaiya ng mga iskulahan. Oh. So, ipaabos ni sila og mga seminars, mga lectures, o guban pa, o saon nga effective ang ilahang pamaagi, samta magbantay sa nagkadaiya mga iskulahan. Kaya nga tuagong mga pulis, daghan ang taong kayong trabaho. O niya, pila ka mga tao ang bantayan sa mga pulis? Oo. May mana ang tanod kay panalitan ni anang barangaya na iskulahan niya sa Pikas barangay wa iskulahan, pwede siguro magtampo-tampo ang mga barangay o tanod nga, oy, kami nga barangay, kami banterong adlaw sa iskulahan. Oo. So doon na po, o kami na po nga barangay. Schedule ba? Oo. Labi na nga tos mga bukid-bukid na. Nga usa na kabuok iskulahan, unya dagha mga barangay magtabang. So pwede po nilang tabang nga na o bantay ang mga iskulahan sa ato ang mga barangay tanod. Oo. Then, labing maayo, ganoon tatawag doon na yung mga blue guards. Kanaam kayo may sakto ba? Na ang ato ang mga eskulahan doon na yung mga blue guards. Una, siguridad kanas ato ang mga bata. Ikaduha, maan lang po na natrabaho ang ato ang mga security guards. Oh, kadaghata ang mga secure on, floating pa silang agency, kadagpabot nga doon na yung klinti. Ang uban, reliever pa lang. So, mas maayo nga. Matabangan po nato ang atua mga security guards o suposed di ang mugasto ang atua untang gobyerno. Kagasto ganing atong gobyerno o 70 million matag-adlaw sa impeachment. Karon, ako ang nahibawaan tungod atong insidente sa Tacloban City nga dunay mga batanon ang namusil soon sa classroom. May mga ginikanan pinagi sa Parents Teachers Association ang nag-amot-amot yun. Oh, ako nahibawan, uban, tagkuan ko nung adlaw. Tagpiso ang adlaw. Aron lang yun. Tunay ikahatag nga honorarium sa ilahang mga mubantay sa eskulahan. Okay na po tinuod na. O sa naman po tao ng piso, gutawang adlaw. Ha? Please, so tagpalit anag snowbird ang piso, oy. Pila ang snowbird ron? 3-5. Kuwang pa na yung piso. So, piso kada adlaw tao na uba mga bata. Para lang maka kuha sila o mubantay sila ang eskulahan para maka-hire o mga blue guards. Kining uban na ito ng mga public schools. Sa mga private schools, kasagaran na ang ganyan mga blue guards. Oh. Pero sa public schools, maunay problema. Kay wagi mga blue guards kasagaran basta public school. So, amot-amot, oy. Ang mga ginikanan, kana mo ay angay yung amutan. Kaya para man sa seguridad sa inyong mga bata, angay lang gin mo mag-amot-amot. However, labing maayo ginunta, kung ang ato ang gobyerno na lang mo ay pagastuhon, kay porti na kuha man ay kwarta sa ato ang panggobyerno. Nga mo na mo budget ba ang ato ang national government og pilay angay nga i-allocate sa eskulahan pagswildo sa mga blue guards nga makabantay sa mga bata. Bubintaha magin ang mga blue guards. Kaya number one, doon ay training ang ato mga blue guards. Number two,
Professional po ang ato ang mga blue guards sa ilahang trabaho. Oh. Naagis lang training. O niya sa professionalism. O maghisgot o pagbantay sa seguridad. Ana-ani-ana ang ato ang mga security guards. Oh. Ang gobyerno ito ay pagastuhon. Postlan lang sigit ang pangutang din, hey. Kapuya, bitaw, no? Sigit ang pangutang. O niya, wa, kakwata ka kita kayo mga projects. Kahit ato na kita mga projects lang. Bisag usa lang kabuok. Gamay nga building para health center. Wa, manggita kita. Ha? Hapit na lang matapos ang terms ato ang Pangulo. Mawalang yun gihapon eh. Ang ato ang ekonomiya, nagsige lang gihapog tinga karong panahuna. Ang palaliton, puwerte yun gihapon. Hasti lang, mahala. Ha? Og mahal mang atong palaliton panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, makaingon yun ko nga karon mas grabe oy. Ha? Mas grabe kamahal. Oy, shout out, Romanita Sulod. Si Rodrigo C. Marcojos. May gabi ini ha. Oy, from Calapi, Bohol. Day, imo na tanan. Thank you so much. Aung sa maghanay, no? Marot-horot yung haning opposition kasama, Jero. Ha? Kaya mura man, oh. Ha? Pila na malang kakabuok aning posible hindi nila kasuhan? Kaya karoon, oh, si Kaitano na po. Ah, si Kaitano mo gipanungog-dungog sa NBI. Mao na si Alan Peter Kaitano, sayo kay nitigo nga usa man ako maoy imong gipasabot ana. O motiyog na ko kay ako may imong gipasabot ana. May kalabigita mo kung sa kuwago sa palarong pambansa. Ah, ha? O niya, ilang kasuhas kay Tano? Prisoners kay Tano saan? Niya, si Rubin Padilla. Kinsa pa. Napa na mga bilyar. Sus. Og mauna. Kinahanglan gin silang na-i-decise kabuok. Ha? Og doon na sila ipapriso, kinahanglan, dili mo minus og disays ang mahabilin munya pabor nila. Kaya sa karon ang sahabig sa minority black ang magtingog-tingog nga mga abogado din ha kinsa man si Alan Peter Kaitano og si Pia Kaitano na lang. Wa na yun. Ha? Si Alan Peter na lang o si Pia Kaitano. Pero ang mukumbati o mayo o dibate, mao man si Alan Peter. Oh. So, saw-saw lang in taon sila si Rubin Padilla. Unya si Bunggo gani. Wa, man kayo na tingog-tingog si Bunggo na. O si Bato, wa patato ni Ikyas. Oh, kana na, ah. Gamit kaya ito sa bato. Si Marcolita, wa, patumapriso. Oh, gamit yung kaya ito sa Marcolita. Kaya kina niya ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, pang-impact niya sa mni. Kinahanglan doon ay dating. Ngatos mga tao ang ilahang mga arguments. Oh. Although limited na ning mga pangutanas ato ang mga senator judges, however, ato masabtan nga ang ilang pangutana, kinahanglan maging pabor nila. Og aritas majority black, ang klase silang pinangutanaan, nga pit on yun og mayo si Vice President Sara Duterte. Og aripontas minority black, klaro ang ilang pinangutanaan nga. Kinahanglan ang witness maka sulti nga
pagkasulti og mga butang nga maka hatag og impression nga tus mga tao nga inosente gyud ang ato ang vice president nga si Sara Duterte. Unya karon pila na lang kabuok ani sus paruta ni murag kamunggay ning harusan og mayo ha pila na lang sila kabuok ron nga mga wa na nga priso ha si Alan Peter og ipapriso panalitan lang ang mga bilyar og ipapriso panalitan lang. Kisa na malay, naas minority, gama na lang. Ha? Rubén Padilla, niya si Bunggo, o Palusan Pugwaran, priso po. Sige na rin silang pangapriso niya. Sige lang pangapriso ka sa Manjerum. Mauna o ba mga netizens na ingon nga, naunsa man tao niyo ay, ha? Unsa man? Come on lang gidi ha pirmi? Ha? Pamilin pun mug amoy. Ano na lang pirmi? Pamilin sa mug amo. Pamilin sa mug para amo. Now, maulagi na. Sa akong giingon ninyo. Og prisohon si Alan Peter. Unya ipapriso sad si kinini ang panalitan og duna po isyu ngadtong Pia Cayetano. Unya ipapriso si Rubin. Sus. Ipapriso si Bunggo. Awa na. Kuya, ay lang pinigil kasama dyan. Kung ilahang prisuhon kasamang Jerome si Alan Peter Cayetano, ang mahabiling abogado mo na Laspia. Ipapriso po na Laspia? Na. Wa na abogado sila. Lahira mag-abogado kay makasabot ba og mga objectionables og dili ang ebidensya ang gi-present magamit ba ng ebidensya o dili wa na ha mauna karon si NBI Director Matibag doon na siya'y gihiskutan nga anomalia sa usa ka business nitingog na si Alan Peter Cayetano nga unsa man ako'y imong ipasabot ana ha Matibag ako bay gipa sabot nimo ana Matibag hindi mo ako Matibag kalabot man dayon sa gitawag og SEA Games. Uy, niyatong 2009. Kaldiro nga isyo. Kaldiro isyo. Matod pang Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, niyatong maning Merkulis niya na isigutan. Iyang giakusahan si NBI Director Melvin Matibag nga ni-intimidate nga ito niya. As Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, human ang NBI di-announce nga imbestigahon ang sumapan mga anomalia nga nag-involve og infrastructure sa dihang gi-host sa Pilipinas ang SEA Games niya tung tuig 2019, ang 2019 Southeast Asian Games. So, si Cayetano ni Ingoman, nga nung, ako may chairman na, ako pasabutin mo, ha?
Huwag mo kong takutin matibag, kasi hindi ako matibag sa'yo. Oh. Sumapang matibag, oh. Duna mo'y kanabita na yung butangan o kung ano, kanang kaldiro na itinuuna. Tawag anak kasama Jerome. Kana bang dunay mga dagko nga event sa sports unya butangan og kayo ni abot ko noy og 50 million ang presyo. Pastila no kana gitawag og butanganan lustitanan ba og kanang kayo ba no. Sus mo di tawag ana sa inato di ay ana kasama ang Jerome Caldiro. Unya ipapreso po na ninyo si Catano tungod sa Caldiro. Purting sukuan ni Catano matod pang Catano o sa matibag imo na kong imbestigaron. Hala sige i-appeal ni og imbestigar kung nganong nagpa bungot ko. Nagpabungot-bungot sa tinuod sa Catano ron. Tagas man iyang bungot tinuod, no? Pastilan.

Mabilin dihang abogado si Pia na lang. Ya, pagkitaan na po nilang Bikil si Pia. Usama po nilang Pia, ha? Ang imong isoon, mahal kayong kaliro, ha? Usama na imong Pia, diha. Wa ka dihay kaha. Pastilan siya. Oh, hurot-hurot gila ni Purmaha niya. Oh, mahurot-hurot yun. Og tinood maning claim sa minority black nga sila yun magi target ani. Ha? Masumangin na lang ni mga kaso. Kaya og tinood anay pa kuno ang administration sa krusada bato corruption, nga no nga man to pa imbestigari ang mga nagmalita. Na-divert naman kunong issue. Ha? Nahuno naman tong issue sa flood control projects sa perte yun. Grabing corruption ato. Karon, gi balingling atos issue ni Marcolita kanidawat og 75 million nga campaign funds. Karon ni balingling na pod nga to sa ang isyu nga to kang Alan Peter Cayetano kay sumapa ng Wartas Caldero. O sama mga hurot na sila pang priso niya. Wa na aligre noon. Kapamintahan mo kitino sa Alan Peter Cayetano kay musukol man. O diha pa to sa Marcolita, o si Bato, kana unta to. Ani ko, ani, chiliro, kay 2 minutes lamang yun. Nya, gunahan man kayo sa Alan Peter Cayetano, nga mulapas pag 2 minutes ang iyahang pangutana. Oh, das follow up. Oh. Bago gusto ka ni Alan Peter Cayetano, nya, mabaraw man, wala na po. Oh. So, samot yun. Mas maya matutudaghan sila. Nga, primero mangutana, Marcolita. Oh. Sunod mangutana, si Bato. Oh. Sunod bang utana, si Alan Peter Cayetano. Sunod bang utana, si Pia. O kada. Murag kumati-kumati yun. Pero karon, waoy. Ha? Waoy kaya taon. Kada makaingon ta nga underdog ron. Ang minority black. But, wa magpasa.

kani alan Peter kay tano nya mabaraw man daw wala na po so samot yon mas may matutudaghan sila nga primero mga tana Marcolita oh sunod mga tana si Bato oh sunod mga tana si Alan Peter kay tano sunod mga tana si Pia oh kada murag kumbati-kumbati yon pero karon wow ha wow kaya taon kada makaingon ta nga underdog ron ang minority black but wa magpas ang optis mama oras pamahayag sa unang testigo unya may chance nga mo conflict sa pamahayag sa ubang testigo may pagdilit na lang i-present. So kada na as strategy po na sa habig sa prosecution panel. Pumintaha po ni noon kay Sinangka. Kada witness panalitan. O kada witness kasama Jerome, duha kaadlaw o tulo kaadlaw ang ikonsumo ana. Sus. Grabiha, no? O tulo kaadlaw panalitan, takaytag 70 million kada hearing, 210 million ang pod. Samoy kita ka-ut-ut, ana? O malahutay panigdugay kayo ang impeachment. Panalitan unum kabuan. Sus, nakuag. Budget kasama ang Jerome. Oh. Kadaghan na unta mga school buildings ang matuko na na. Kaysa ako nang sumada-sumada. Tag 70 million sa napu lang ka-hearing sa impeachment. 700 million. O 20? Pila? Han kwan og 1.4 billion no sus og 20 og 30 2.1 billion sus abtan makanig 5 billion maggasto aning atong impeachment trial ha kay tan-aw na ko, ubay-ubay pa mga testigo yung i-present. Kaya human o present sa prosecution, o present na sa ang habig sa defense panel. Wow. Kinaniyag yun. Atak-atak yung pirmi atong kwarta ani kanaadlaw. Linda Masong Lagos, nahilon na bitag yung issue sa flood control kasama. Ako. Hilom na eh. Imo na tanan. Nahilom na kay imbes nga ang focus sa isyo kadto mga nakakwarta sa flood control. Ni balingling mga tos isyong Marcolita nga nidawat og 75 million na prisos Marcolita. Kunya karon ni balingling na pods isyo nga tong Alan Peter Cayetano panahon sa SEA Games. Nga ako kanang tungtungan. Sa masunod ka nga target, kung tinuod man ng pangangkos minority black ang ipang target, kini sila ron. Mahimo bang ako'y daro o ka? Pagiton be? Unang target si Jinggoy. Ah, Jinggoy, targeton be? Awa, igog yun. Sunod target si Bato. Ah, Bato, targeton be? Awa, dagas Bato. Sunod ka target, si Marcolita, pag-target, ah, igo po. Sunod, kisa naman po. Ames Katipay, ila pa ng gibuhat o project ang gastos impeachment. Mabawi-bawi unta, kinawas mga kwartang Marcos.

0: Olores, Berdin. Good evening. Laugaw kayong investigasyon. Iwa na may mangangkon. Mama BBMM Baby. Tristan Yat Bigulay. May gabi. Okay. Corazon Asusina Tanyula. Good evening. From Southern Liti. Buti sana kayo ni Matibag ang mag-imbestiga para di matibag. Ding Stibay. Okay. Sige. Okay, si Mira Luna Batukan. Good evening. Watching and listening from Ginakot, Danau City. Okay. Amor Concepcion Bacarias. Good evening. From Long Dream, Bulacau, Talisay. Okay, thank you so much. Si Jocelyn. Okay. Ala, sige, kumbati lang. Ang oras, mga kasama, alas 10:50 na. Alas 10:50 na, oy. Padayo lang tas ato ang tulabaron. Kay hangtod pata alas 12 sa tungang gabi. Oho, kini mga katalagman karon nga niigo sa ato ah. Ang humanibututong bulkan sa Kanlaon. Doon na po'y pagbuto sa Mion Volcano. Na dito ni mga kasama sa Albay. Kaya kantong Bulkan Kanlaon, dito man to sa Negros Province. So, there is Albay. Doon na yung mga ashfall nga nahitabo sa pipila ka mga bahin, mga kasama, nga duol sa Bulkan Mayon. So, mag-ampo kita. Unya. Doon ang mga kusukusog sa mga linog sa uban nga mga lugar, kasama ni Jerome. There is Davao, no? 5.5 magnitude. So, kusukusog na yun ng 5.5 magnitude. Matarantarataan na eh. Unya, padayon tas ato ang mga gitawag o earthquake drills. Pero bawal lagi usahay. Panahon sa earthquake drills, makikin kaya itang may memorize. Perfect yun. Pero sa actual nga katalagman, di masiguro eh. Ha? Pero ako alang yung nakatunan, basis na nga ging mga linog, na mas maayo yun ay kasama Jerome, nga mugawas ka, unyaadto ka sa mas hawan, unya, buot pasabot ng hawan, way mga kahoy nga maka datog sa tao, so, kada ba mga open grounds at yun kadagan. Oh. Kay doon na mga nga injured, ang uban na nga matay, nadatugan man sa structure. Ano na kasbalay? Kay doon na may mga earthquake drills nga sa panahon na malindol, tumago ilalim ng misa. Pastilan sa. Oh, unya kusog kayo, tumago ka sa ilalim ng misa na. Tabang pa na ilalim ng misa. Oh. Og mahimo adto kita dagan dayon sa mas luwas nga ground. Oh. Unya ang ato mga eskwelahan be. Labi na sa public school. Ang uban kutob fourth floor. Kay para makasave og lugar ang atong eskulahan. Pag nagkanay na mga bata, padung sa open na ground. So kinahanglan i tarong ginas ato ang gobyerno ron, ang mga pamaagi, pag safety ato ang mga anak panahon nga may linog. Unya kinahanglan, ang mga commercial buildings, ang mga private nga mga school buildings, apil na ni mga public ng mga school buildings, makakumply ni sila sa requirement kanabitang pag-require yun nga doon ay exit, emergency exit. Oh. Nakumply ka rin. Sa ito ang mga government buildings, sa ito ang mga public school buildings. Nagini sila yung mga emergency exit ka. Kaya importante man ang mga emergency exit. Kapag nalitan og ang mga classroom sa mga bata dito sa fourth floor, magbawa pag dinaganay ang mga bata. Paduong silong. Ha? Sus, guguyas itong mga anak, no? Oh. Pero sa bangkaron, kusog-kusog ng mga linog, didapitas may areas Davao, 5.5 magnitude. But, dili man, huwag man tayo report hinoon sa mga nadawat, nga dunay mga na-damage sa mga mga katalagman. So, igo-igo ginay, malubat-lubat tayong gintang makadungog uyog. O katibitang kusog-kusog nga linog diris ato kasaman jerup, o sa tumatong tuiga, 2013. Nga mao niliki ang CCMC, no? Now, na-leksyon magyun sa taad to. Na-leksyon sa taad to eh. Ug doon ay mga linog nga kusog. Mao man ay risgo gyud kayo. Bubintaha gani. Kay ang mga linog nga kusog kasama Jerome, gigigo ra pud taon si Ginoo. Muigos ato panahon sa buntag. Kay ug ari na simbakos gabi eh, muigo ang mga kusog nga linog. Sus. Imo lang ibaliwa ba nga? Oh, naglinog man. Ah, okay na eh, kay. Karong orasa, ako manggining na imagine na, ako mao na magini pirme kay mahitabo diris amo nga panahon na gani gabi eh, mga alas 10 sa gabi eh, o alas 3 sa kadlawon, do na gilinog. Atun pas karaan ang komedya, nangutana ang maestra ngatos niya mga estudyante. Class, unsa ganito inyong buhaton? Kung doon ay linog? Oh. Ikaw, Tikya, unsa imong tubag? O doon ay linog, mamamaong sa suga. O nga naman, aw mo pasiga suga. Nga naman, oh. Sa amo, basta gani, way suga, no, sige linog. Ipasiga suga, wak na may linog. So ang ato ang mga bata ani. Ang mga ginikanan ba nga mahigangawas ilang mga anak nga uy ang akong anak tuwa sa eskwelahan, kumusta ka in town? Oh, mas maayo siguro iidiya nini sani anggara i kuala ni kasama Jerome hybrid ba? Nga sige ha, magklase, face-to-face nga klase, Lunes to Miyerkules. Oh. Huwebes, ngadto sa Biyernes, online. Ana, siguro no? Aron dako-dako puntag panahon sab sa ato mga anak nga maka-monitor. Kay karon nga ang mga katalagman sa linog kusog-kusog pa, wa pagitan niya, hingpit nga na uli iba, nini nagkadaya mga katalagman, ani, ni Butong Bulkan, ang mga ginagmay nga mga pagtayog, unya kini mga low pressure, mga baha, bagyo. Dako gi kay natong kahingawas to mga anak, kumusta ka tong mga anak na to, no? Dito sa bukid, dabi na to labangunon pa itawag sa paang eskulahan. Pero niya dito sa bukid, hinoon sa kasama Jero, malipay man po mga bata, hinoon og mag-uwan. Kay sigurado ginang way klase. Ngano, gawas nga uwan, di man matabok ang baha, di maka-ekyos ang mga bata. Ah,
1: alas 10:59, mga kasama. Oy, si Janin Bunit. Oy, Janin. May gabi, attorney. Minadayroon sa Purok Tambis, Kandulawan, Talisay. Shout out anang kaoban ako sa kumbana sa Robinson D. Ang blind massage na minaroon ni mo o ang uban na tulog na saan. Salamat sa pagbasa. Oy, iway sa payan. Ito mga kaigsunan nga PWD. Kamusta mo din ha? May pa niya ito mga PWD na nga nabuhi panigtaro. Oo, bitaw na. No? Maghisigot naman lang kita o mga persons with disabilities. Daghag ako nakitaan nga mga dunay gitawag o kapansanan na kapanginabuhi pa man. Oo. Oh. Na yung mga buta o. Nang nabuhi pala, pinagis masahi. Oh. Dili man lang po masahi pulos ang trabaho. Depende man ang abilidad sa buta. Oh. Na ganun mga buta kasama dyan, mga maestra. No? Ang ilang tudluan po kato sa mga buta. Oh. Nagkadaiya mga kapansanan ba o kakulias pang lawas. Nakapinabuhi man. So, nahinood di hasdan ang uban. Mga himso kayo glawas, tuktuko na imong sakyanan. Wagi nang inabuhi og sakto. Asa itong mga PWD, mo hinood nang inabuhi og mayo. Oh. Katong lawas por timbas kuga, sige lang saling sag pangayo. Oh, angay po nang tanahon sa ato ang nagkadaiya nga mga local government units. Kini mga bata nga magpakilimos sa uban, abot na nga ito sa mga lungsod-lungsod o pakilimos. Uy, abot na mo diri. Abot mo tamo diri, uy. Diha naman tamo na pitas may kulon o sa may 20 usminya magtambay-tambay. Oo. Nga ito mga lagyo-lagyo nga mga lungsod. Naara siya mga magpakilimos nga to. Uy, nausa naman tao ni. Mura ba ginili ay Hetaboros at ang nasod nga Pilipinas. Uy, asa na itong giingon sa ato ang mga LGU officials nga. Hiyo sila mga programa para mahipos kini mga magpakilimos just done. So, ako makadayag kaya ko rin ato ang uban nga mga PWD nga nanginabuhi bagig sakto. Oh. Lako na kita anin ha sa social media o sa ka-vlogger kasama Jerome. Kuya, wong na klase sa pagka-vlogger. Kaya putol iya hang doha ka bukton, no? Kutubras abaga. Ang iya hang taong gamiton pag pinabuhi, ang doha na lang niya katiil. May gani, ang iyan doha katiil, kay kusgan sa no? Ang iyan ko sa katiil, pwede niyang gamiton paghungit niya pagkaon. Or pagbunot slubi ingkong kuya wag abilidad ni ining maunga PWD nakapanginabuhi og sakto. Oh, manuroy pagpan. So basta mo kugi lang. Mabuhi ta oy, mamao na nga. Ambot lang usaon ka pag sulban ani mga libod suroy di taon di hasdan. Diri Cebu City nagkadaghang gini silag maayo. Sa ako nang gikaingon, okay na ito. Maluo isang taba nga, wala tingalilain yung mahimo. Mao nga nagpakilimos na lang. Pero sporting baskbuga. Gusto na sigihang limsan, murag. Kaingon ta, kabaskog paglawas, ani. Pwede ni siyang manglimpyo sa kinan para mabuhi. Oo. Oh. O, bahalag, mag-dispatcher ba ka siya, basta mabuhi lang. Ang ilang gusto, sige mo lang pakilimos. O, resulta, maunan na. O niya, sige silang pakilimos. Ang ilaha pong asawa kasama Jerome, pagpakilimos. Ang mga anak, magpakilimos. Kato mga bata, ikadag ko ato. Ang ilang mga anak, magpakilimos.
0: Ang ilang mga apo, magpakilimos, mauna, makatekatay nga tos, nagkadaiya nga mga generation, bakining, ingon aning matang sa klases panginabuhi, nga nagsaliglang o pakilimos.
1: Alas 11:05, mga kasama. Okay?

Okay. Janine Bonet. Correct pa yung ka, attorney. Kaibaw ka, basta na ay kapansanan, maniguro mang yun nagpurabuyag lang. Oh, bitaw. Si McDonald's Discartindo Lindo. Good evening from Macau. Okay. Janine Bonet, magabi. Minaw sa binimod rin sa Purok Tambis, Kadulawan, Talisay. Shout out ng kaoban sa Kumbana sa Robinson. Okay. Salamat kayo, ha? At ang mga kaigsunan nga PWD. Onya, kinilaging ato ang mga senior citizens in town nga nagsalig sila ha mga financial assistance sa usa ka buwan tag sa kalibo lipay na sila sa unang quarter doon na sila 3,000 sa tibuok tuig doon na sila 12,000 lipay na gina in town ato ang mga senior citizens ana kasama ni Jerome ila ka nang ginaginot na bisag kuwangon ug kayo oh. Para nako, pusla masigihan tag pabayad ning utang. Naramla ning kwarta di ay 70 million kada adlaw gigastos impeachment. Oh, okay na oi, pun ana taw lang financial assistance ato mga senior kasama diro. Kasi nang kita sa kalibo, panitan si Busiti oh. Para nako. Ngano mo day, kaporta na oi. 3 million ang buwan. Pero maagad po nas budget tinood sa ato ang local government unit kini mga financial assistance. But, sa national government, kinahanglan mo hatag po sila og subsidy. Kadag-kadaghan man yung ato akaroon nga mga senior citizens. O niya, labi na kasama dyan, produkto sila sa mga karaan nga pensyon sa SSS. Kaporting gamaya ra. Ha? Kagamay pa man ilang sweldo ni adto, gamay ra po ilang contributions. Karon og muretar ka sa trabaho, dako-dako naman imong sildo. O niya, ni-adjust na po ang SSS, dako-dako na sabi imong pensyon. At least, mabuhi-buhi yun ka. Oh, kato mga nangagi, sus, pagkaluuyas ato ang mga seniors. Ngano? Pilar na ilahang financial assistance in town, tagsa kalibo kada buwan, tingbon, 3,000 kada quarter. O niya, naapag yung mga way batasan nun, nga ang kwarta sa senior citizen. Pas sumangi lang kasama ni Jerome, nga, tay, atuas ng hulman. Kamu mga anak, oy, panahon nga doon ay kubra sa senior ka ng inyuhang mga ginikanan, ay, na ninyo, pangayoy, ipasumangi lang ninyo huwag, niya way bayad-bayad. Kaluos ato mga senior citizens, tagsa ng tao na silang makakupot na lang o linibukay. Wala na ba yan ay permanenteng trabaho? O doon na manggarin na pensyon, gamayar kayo nagpensyon, nagidawat gikas SSS. Ang uban, wagi pensyon. Nagsalig lang sa, nagsalig lang yung tao, doon mga anak maluoy, okay kayo. Oh. Ni aram na yung kwarta na ko. Tag 70 million kada adlaw sa impeachment. I-increase nyo ng financial assistance ato mga seniors. Oy. Para na ko, kinahanglan nga mo hatag sa subsidy ang national government kasama ni Jerome. Igirad 260 ba? Palitan, si Busiti taron. Pinaman si Busiti ron. Tag sa kalibo, kada buwan. O niya, tingob-tingobon, tag kada quarter, no? So 3,000 ang madawat sa atong senior. Oh, pwede doon ay counterpart ara ang national government. Tag sa kalibo ba ron sa LGU niya sa national government kasama ni Jerome, 3,000. Lipay na ato mga senior. Oh, karusos. Kadako na nagasto ang impeachment kada adlaw. O niya, na ato mga senior nga, gimantinihan lang og mayo. Hagbar na silang request nga sa SSS nga in town umintuhisan mi wag yun. Oh. Usa sa mga sektor nga angay natong tabangan no karong panahon na kining sektor sa ato ang mga senior citizens o mga PWD mao gini angay silang tabanganan kay og
May imirin siya awa, tabanganan mo sila daan. Bisa guapay emergency, ang mga seniors o ang mga PWDs, tabanganan sila daan. Oh. Ang ba bitaw, mga sultan na ako, mga attorney, 16 ako ikong edad. Unya, unya, maapresid ko as PWD, maba, nari kay kapansanan si Mulawas na ah. Asa man napitang kapansanan mo, nga nahin mo na kang PWD, kina di ang naupaw naman ko, di ba ko na PWD? Pastila no, hasta ang pagkaupaw, igno na nga PWD, para lang makadawat og cash assistance. Ahay. Si Jojo Villahermosa, nganong di Manila apilon ang mga middle class sir nga mao nagbuhis. Plus, apektado po din pagyudming mga middle class. Kadang sa mga four piece kay ipag-scatira na. Ang bitaw, ang uban ay. Eh. One di millionaire man tao ning uban, kasama ang Jerome. Oh. Kadawa sila ayudas gobyerno. I know, on ilahapon ng kalipay. Hindi man na nato nakapungan ilang kalipay, pero makaingon ta nga tinuod. Sila may nalipay mayo nga. Wa man yung nagkayod o magtrabaho, kami noon nga, porting kayod na mo o trabaho, wagin may allowance. Matatubalihon ka sa manjero. Nga. Katong doon ay trabaho, tanan doon ay trabaho, may allowance. O kana noon. Ang di mo trabaho, why allowance? So, aron ma-encourage ning mga magpakilimos, matrabaho sa ta, aron na ating allowance. Karon lahi mahinoon. Ha? Giyabusuhan sa uban. Gusto lang, masigig pa nga ayuda. Sige paabos ayuda. Ha? Iabot nas, purpis. Ang uban, wala, tungap-tungap nagtanduway. Kurihanay pang mga membro sa purpose nga, bay, kadawat na ka senior, bay. Oh, kadawat na ka si muhang, imuha, bay, or purpose, bay. Oh, bay, kadawat na kubay. Ang maura to, bay, ha? Karong gabi, itagay. Din ha. Oy, Glinda Masuglago. Sige, madam. Thank you so much. Di jud sad kasya, oy. Financial sa maintenance attorney. Ama oleg. Bahal man jud kayo, god. Jojo Villahermosa. Nga no kong dili apilon ang mga middle class. Nga mo ang managbuhis. Plus, apektado po jud ni mga middle class ka ng mga four piece ka ipang skati raman. Sayang binu. Sayang binu. Ang uban sa tinuod mag-scatter oy. Cristy Labrador Alboro, good evening. From Northern Cebu. Uy, kumusta man mo diay? Taga Northern Cebu. Mga sayang way klaro, pulos kayo tinunto. Dito sa diskuhan na atong nasulan, nagkadaiya lang ang mga sinan. Padayon ta mga kasama sa tuang tulumanon. Atong i-check niya kasama ang Jerome ang pag-asa magtan para may bawa taon sa mga kahimtang sa atong panahon sa musunod nga 24 oras. Ang oras alas 11:14. Check na to mga kasama ang pag-asa magtan kasama ang Jerome. Kaya aron nga mahibaw ta og sa maron wa ba tay low pressure, wa ba umabot nga bagyo. Sayang binuhang makasayaw ang tanan. Sayang binanggaw ang tanan makasayaw. Ang oras alas 11:15 mga kasama. Sayang binanggaw ang tanan makasayaw. Alas 11:15 na magyod.

0: A las 11:15, mga kasama. Ito kaminaan ko no, ang pag-asa magtang karon. Pag-asa, mayang gabi.
1: Yes, mayang gabi, sir. Mayang gabi sa itong tanang tigpaminaw. Kinang pinaka-latest na weather update para karong mga orasa. Ang hanging habagat o southwest monsoon ang nakapekta din sa may kasadpang bahin sa northern Luzon. Samtang wala kita ginamonitor na low pressure area sulod o gawas Philippine Area of Responsibility as of 8 PM karong gabi. O may tungodana, kita ang dakong bahin sa Visayas, lakip na po ang Mindanao, makasinati sa maayong tempong panahon, panagsang mapanganurun, nagtusong panganurong kalangitan, inubanan sa mga lumalabay na patak-patak ng mga pag-uwan, panugdug o kilat, tungod ka na sa mga posibleng localized thunderstorms. Samtang ang hangin o kiragatan para sa tibok nasod adunay hinay ngadto sa kasarangan ang masinati na nagagikan sa habagatan. Ngadto sa habagatan kasadpan din ang kadagatan aduna po hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalud. Wala kitay gale warning signal sa bisan-asang bahin sa itong mga kadagatan para sa tibuok Pilipinas. Para sa itong temperatura, sa musunod na adlaw, ang tibuok probinsya sa Sugbo posibleng makasinati sa 26 hangtod 32 degrees Celsius samtang ang dagat mutaob unyang alas 2:27 sa Kabuntagon ug muhunas pod alas 7:39 sa Bunta. Philippine Standard Time, manakita sa 11:14 PM, ang atong haring adlaw makita na to, ugma sa 5:31 AM, ugma musaw, unyang 6:10 sa hapon. O kanang latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Evergen Tenyo, nagpahinundom na sa pabago-bagong panahon, at dunay pag-asa sa sakta impormasyon. Dangan salamat, ugma yung gabi.
0: Salamat kay sir. Alas 11:17, napabatay commercial kasama Jerome. Wala na. So, lahos-lahos ta. Okay. Sige. Usaka sa resolusyon, mga kasama, sa Cebu Provincial Board ang nag-awhag sa tua mga kongresista nga mo pasar o balaod nga mag-regulate para sa mga bata nga mo gamit sa social media. Labi na giyon sa Facebook. Oh. Kay karon ang ato mga bata. Dali ana influence sa social media kasama Jerome. Oh. Kita ni adto kasama Jerome magbaw pa man taon tag usahon ka nang Facebook no. Oh. Nadugay katong-katong tag Facebook. Karon lay anak ni GC kanang manindag manok. Pila patu idan ana 3 anyos. Tanan ako sa kikuri-kuri sa cellphone. Abin ako ang kikuri-kuri mga games. Ah, nagkuri-kuri mas Facebook. Oh. Unya i-regulate kato mga bata nga nag-edad o 16 anyos paubos. So, dili ingon nga hingpit yung naiban. I-regulate lang. Ang maong resolution giduso sa Liga ng mga Barangay Cebu Province o ni Provincial Board Member Celestino Martinez III. Oh. Gisugyot nini nga ang bisan unsang balaod nga mag-regulate sa paggamit sa mga bata sa social media kinahanglang magpahamtang og tulubagon sa mga ginikanan. Ay, kitang mga ginikanan ay panglatusunan eh. Kanira bang mga bata kasama Jerome Lagan og panalitan dunay limitron sa mga bata kahit panahos ting klase ba maingon ang ato ang gobyerno ay ting klase man ron. Bawal sa mga minors nga magamit og cellphone gikas alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Oh. Unya og kanang bata aron nagkating classes wa ba ni sud sa eskwela. Makita nag pulis nga oy dong nga ni makareres gawas sa eskwelahan. Oy naun sa gunsa ka nagsige lagi ka rinhag. Oh. Asa man ginikanan ni mo dong? Tu aras balay sir. Abi ko yogi mi. nakapiligro. Kawa ka kadisiplina si imuhang anak ka nagduki-duki ka nag social media sa oras nga gidili para sa mga minor, ikaw ang ginikanan kasama Jerome, mao'y dakpon. Basin og naakas inyo, nagtuk-tuk-tuk-tuk in taong kas haligi, kay nanapakas buslot sa inyong bumbong. Doon na maabot ka mga polis, ah sir. Ah, ika ba sir si Mr. Hieronimo? Oh, si Mr. Hieronimo ko. Kuyog na mas presinto, sir. Ha? Nano man kuyog na mas presinto, sir, kay nakalapas kas balaod ang imong anak nagsigi gyud og Facebook.

Ang tuyo sa maong resolusyon nga do natay balaod nga ipasar ang Kongreso para dili iabuso sa mga minor de edad ang social media, kay karon bitaw tinuod oy. Ha? Di ba sa ato ang panahon kasama Jerome? Ang ato ang duaan kita mga laki kasing Julin Lastico. O niya, ikaw kasama Jerome, taas bigay kayong kanang imabananggi, sumpay-sumpay mo Lastico. Ikwintas pag yung Lastico. Oh. Ibakos pa! O niya, panahon sa tingkaon, kinahanglan butangin ng Lastico. Kaya marguhon ka ng mama o panahon sa tingkaon, idog ang Lastico. Oh. Karon, wa naman na sila nang maumata lagis duwa kasama Jerome. Wa naman gani ko kakita mga bata ron nagbatulata. Wa naman ko kakita mga bata nga nagsyatong. Oh. Ang ilang gusto, doon naman mga games, di harap po silang silpon. Mauna ang mga bata, ah, grabe ha. Bisa nagliso, nagsakay sa modern jeep. Sige, yapong silpon. Magkaon, sige, silpon. Malibang, sige, silpon.

0: nabastos malibang ba?
1: Bitaw! Oh, di nga sila ka relax sa ilahang kamot sa silpon. Sige, silpon.
0: Mas may sa tinuod nga ato nang i-regulate, no? Para nako, i-regulate lang. Dili gid ingon nga ibawal tanan. I-regulate nga. Kining orasa, way mga bata nga magsilpon. Oh. Pero dili magsilbi, oy. Unya, og daas balay, makatug ka, kawaton nga po na yung silpon. Unya, og mapasar ni, kining sugyot sa ato ang Cebu Provincial Board, nga ang ginikanan mao'y silutan, kay wa kabadlong sa mga anak nga nagsigig search dihas online, ha? Nadakpang panalitan ang bata, nasakpas polis, uy, dagol sa mga kadridong. Ah, nagtao-tanaw na ko, sir, sa ako silpon. Uy, nagsigili ka kang Facebook, nag-eskwila pa ka? Oh, sir, saan ka daw ka? Grade 6, uy. Kuyogi may sa inyo. Pag-atos inyo, sir, kuyog na mo presinto. Kay naakay na himong sa... Ha? Sabi sa ako na himo, sir! Ang imong anak, nagsigi lang ni Facebook, kuyog na mo presinto. Oh. At ulang kas presinto niya, dipindi na sa penalty. Siya. Mauni ang imuhang kaso, sir. Niya, mauni ang piyansa. Hala, kadakugula ni sir. O anak, ambisin lang imo silpon. Hala, sige, iprinda ng ato ang silpon, anak. Kaya aron makapiansa inyong tatay. Pastila, no? Well, tunanan po na hinoon sa ni. Tanawang tari, o, unsa kahay, ipikto bitaw ani, o, kanang, makaayo ba ni? Okay. Kaya sa oban nga mga nasod, gibawal matinoon sa oban nga mga minoridad, ang pag-access sa social media. Kadiri sa ato, libre na gini kayo sila. Oh, bisa karon, suwari ninyo, tanawin ninyo mga anak nga nagbata pa. Di ba, wala nila ang ikuptan, silpon. Bisa karon na yun. On the spot. Lingi-lingi diha. Naabay mga batanon ngayon mamakitaan. Diba ang gisigihag duki-duki. Silpon. Mag-istorya ka nga to sa bata nga. Kumusta man ang inyong klase yan na ka? Sige na duki-duki. Okay raman pa. Oh. Sige duki-duki sa silpon yun. Oh. Unya, nakatubag ka sa imuhang subject. Oh, tobag raman pa. Sige, duki-duki silpon. Unya, anak ko eh. Hala, sige. Rung sa matuin mo hang kinanaan ito. Gasi itong plato. Oh, pa. Duki-duki silpon. Grabihas mga bata. Ka-addicted na rin silpon eh. Oh, kaya namang sa silpon karon. Kanabag online na ba? Package na. Nanay kamera. Nanay online. Sa una, pag-uso silpon ka sa manjerom, sus. Sikat, dili pa to silpon sa una, eh. Katong imo si giha takil-takin, nga. Ang tawag ato, easy cool. Magtakin-takin ka gina atong easy cool. Ano, sikat-sikat na ka. Magtuo na dayo mga tao ha, kinitingali siya o, manager tingali ni bangko. O, kinaaman siya isikol. O, nawa man tong isikol. Kaniuso tong mga silpon nga dagko kayo kasama Jerome. Kanamara og handheld radio kadagko nga mga burot. Unya wala pay text. Tawag ra, no? Kinundo mo ana. Ah, sikat-sikat po to, eh. Sikat-sikat po to. Ya, maharabag yung kayo og plan. Kaya, kabayan tong tag-4,000 kada buwan. Ah, ano, utong-uto lang empleyado. Bahala na, wala halos, ma. Habilin sweldo, importante, sikat-sikat, kaya na ay,
1: silpon, na burot.
0: Hangtod to na wag tang tong burot kaya nga silpon. Gilis ang silpon nga nipis-nipis. Ang nga na itong silpuna, Nokia. Buhi pa na inyong silpon nga Nokia. Buhi pa na. O yan, nauso dito ang chat-cha, akadang text-text na yun. Dito na nauso nga. Pwede na ka makapaludlod. Oh. Nauso na dito. Unya? Human atong silpon nga Nokia? Kato ba mga keypad? Dito na. Ni soda itong mga dagko kayang silpon. Nga mga lapad. Ang mga China. China made. Nga mga silpon. Mga touchscreen ha. Sikat-sikat na ka, kaya di naman ka masigig pislit-pislit itong kuan. Karoon na ang mga numero o mga letters. Imo na mo lang iswipe-swipe sa imuhang screen, sa imuhang cellphone. Amo na din iuso ron. O mo na igikalingawan o mais mga bata. Ang online na to nga technology, mo na ilahang kalipay ron. O mo na ang ilahang kalibutan kasama niyo ron. Tulang araw mga bata ron, no? Eh, imuinon nga, sa mga anak, magdalibi ta, kapag dalibi pa eh. Ha? Uy, ato lang ta dalibi na, kamo kakaog, kwan. O sa mga imuhang kanon ka na, ganahang ka adong, spicy? Ay, okay ra. Palit lang talargo. Masa makapalit? Ah, duki-duki na yung bata silpon. Oh. Awa na pa, kakaon na tataon. Kakaon na tang jalibi. Oh. Gusto nila na ano yun. Oh. Ingon ka nga, anak, unsa may requirements ninyo sa eskwilahan? Ah, ba, ano yung requirements sa kongresista pa? Oh, sige anak, ha? Kay, ugma, adto lang ta sa kani mga tindahan, no, pamaliton ta na, kana imuhang mga requirements, awala na ni pa, oy. Di ata si lakaw-lakaw, oy. Unsa, nga naman, awa na yun. Duki-duki na yung anak sa cellphone, awa na, order ng Shopee. Magkapaspasa. Oh. Mingon ka nga, o anak, tuwara ko itong atong silingan ng habal-habal. Kay, magpahatod ta. Ay, na pa, ay. Si, paghabal-habal. O, magbubit na lang ta pa.
2: RMN. O,
0: paspas kayo. Mauna ginailahang kalibutan ron. Pero kuno, di ko na ang mga eksperto, kinahanglan, i-regulate po nato ang mga bata sa paggamit sa online. Pero kapungan ka na. Para nako, dili. Mayo ang purpose, pero maglisod. Lisod na itong kapungan eh. Muro nagbaha. Lisod, may kayong banggaon imong baha. Kamangita, may nagkalutsan. Karon, ngayon nga generation. Panaan ako, lisod tagpugong sa mga bata. Bisan pag ato lang i-limit, lisod kayo. Ay noon, malimit siguro. Pero di kita kaingon nga 100% ato ang malimitan ang mga bata sa social media. Oh, pwede siguro na ma-limit pero dili total ang limit. Di ba nakapugna na to ang ato mga anak? Kay mao man ni ron ang ilahang kalibutan. Oh, mao ni ron ang ilahang kalibutan ay. Di sila ron sa kalibutan sa digital. Oh, pagkatagod na mga bata kasama ni Jerome. Ha, imong hagwaon.
1: Anya, anak.
0: Oh, yeah.
1: Ang bibi ko.
0: Oh, awa na. Hilak-hilak na yung bata. Oh.
1: Ang bibi ko.
0: Oh, ay, sus. Wala, kahato na ibang cellphone. kayo kay bata eh. Pakito ni mo silpon, ha? Kahato ni mo silpon. Oh. Natao ang mga bata ron sa age of the digital. O, kato mga millennials, natao sila sa age of the digital. Kapungan pa na. Di na kapungan eh. Para na ko. O malimit man gani. Yes, but dili kita ka ingon nga 100% ato ang malimitan. Yan iya paghihapon ito mga ginikanan ang responsibilidad para magiyahan ato og tarong ang ato mga anak. Nga, oy anak, ayaw pagsigigtan na awa na ha. Anak ay sigtan na awa na ha. Oh. Kay di gina makaayo nimo. Na ako'y kuan kana na ang amigo kasama ni Jerome nga. Namalitin siya o computer. O niya, ang computer na ana niya gipahimutan gyud sa ilahang sala. Aron iyang gibawal ang iyang mga anak ngadto sa ilahang room mo tan-aw sa computer. Unya karon di man kapungan. Kay pinagi man sa cellphone. Wa na, amas gamit sa computer, ang magtiayo na lang. Kaya mga bata, cellphone malargo. Oh. Diadto. Kay ang diadto hinoon kasama ni Jerome, kay uso pa kana mga burot nga computer. Karon wa na eh. Bisa nga mga computer sa opisina, uban pang peace out man. Is nag-laptop. Hawan pa kayong opisina. Maglinya na lang kayo mga computer sa opisina nga, mura man nag-internetan. Oh. Pero kada mga empleyado, tagaalan ni mong laptop. O oh, sige, imo ni laptop ha. Hmm. Humana na hipos, ahawan kayong opisina. Oh. So, bisan sa ato ang teknolohiya ron, nagsige kita o upgrade. Unya, tinoo na, mutuo ko nga, dako kayo nag-influence sa pangutok sa ato mga bata. So, dako kitang rule nga mga ginikanan aron ato agiyahan ang ato mga anak. Alas 11:35, mga kasama. Okay, sige, kumbati lang kita. Ha? Kumusta na muna na? Uy!

Oi, thank you, George Magaloy. Mao dai dagko burot. Bulsa ka tumong cellphone 5110. Oh, tinuod no? 3210. 8210. 3310. Dai. Iha na la, attorney. Bitaw. May burot man ka na mura. Kinomdom ka tinulukan na eh. May mga tintin. Dai, kung imo na tanan. Karon mga iPhone naman, no? Uba nga ako ka ng tungtong. Sa una kasama, Jerome. Ang ato na dungar yun, cellphone. Dayon iPhone. Ay, mga iPhone lagi kasagaran. Ako'y daro og akong tamnan. Kaya, Kay, imo na tanan. O sa lagi. Ay, akong patambo. Okay, sige, sige. Fred. Oh, naa pa akong Nokia. Ilisda na lang batir. Ama ba? Si Glinda Masong Lagos. Oh. Kone ba, sumpay na pang-araw-araw nga panginahanglan nun, attorney? Kay digital na baya ta karon mga magpa-transaction, booking, online shopping, grab food, etc. Di na yun na mapungan. Ultimo, wa pa yung sa katuig. Kibaw ng mutanaw, buhilak, nagpagngan. Magbitaw, oy. Yan to, kung sa magatuling agon, kita mga nataw sa itis ba? Mga batang itis, kung ta kasama, Jerome. Tao, nang atulingaw ni Anto, nga. Kita lang tag Voltage 5. Mga bata, Voltage 5! Pwes. Nagkangang bukit sa atubangan, kung imo na tanan. Imong ginikanan, kung imo na tanan. Ang utos bata, uy, pati mahumanan yung klasik, tanay yung Voltage 5. Kung imo na tanan, ako'y daruog ako. Karoon ay daghakilingaw sa mga bata. Nang patambukon kong alimahan, kung imo na tanan. Mga sinihan ron, pila naman lang kabuokon mga sinihan ni Survive God. Ya kada mga sinihan kana mo anha dia lingaw-lingaw na lang uban dili bigay seryoso lagi kayo imo na tanan dili na gyud ingon asalida gyud mo ituyo tubangan kay asalida ang tuyo gyud sus kadagha mga sida nindot ato makita as Netflix ah bilins imong ginikanan lagi dai imo na tanan wasao kanong mipurot man kan thank you George Magali ang balaod gud awas-awas na karon karon cellphone na sad pila ka tuig wagtang masad ning balaora maayo lang na permiro sige ba oh kuni bars 5210 Nokia oh Constantino apit 5110 3210 Nokia oh dai oy si madam nila Bores good evening akong patambukon og alima okay Linda Masong Lagos maitong duwa natus una attorney da exercise to panington jud ta to sa katosyatong, batulata, Japanese game, buwan-buwan. Oh, buwan-buwan ay. Tubig-tubig, palin sa ligid, etc. Karon, mga obis nga mga bata ron kay siging silpon, siging kaon, sige sa kaon. Labi na karon, junk foods, parisan o milk tea, makamusakit yun. Oh, yun. Laghang kay mga bata ron, sayo pa kayo ha, mag-antyuhos na. Taas kay grado ang Diyos. Di na makabasag way ang Diyos. Kay, ang mata na daot na sige yung silpon. Oh. Astilan. Ah, Margarita Roma, may pag-ibalik o postpaid ang silpon. Oy. Sim sa unang gawa silpon. Dili pas, dili simpak. Ang gamiton kay saon, sa'yo naman kaya magamit o silpon. Oh. Thank you, George Magali. Tinood yun na attorney. Silpon ang bata, 2 years old. Magtagtutoy sinahan, silpon nga po. Okay, rap, hindi nila sige hilak. Ilinga man na to sa atong anak ka silpon. Anak, anak. Anak o? Anak o, anak o? Ay, silpon mo ilinga, way. Resulta, kawatos bata ang silpon. Narili na ginay, kupto na ginag mayo. Hindi na ginag mo yan. Okay, Constantino Apet, good PM attorney. Nito unta to padali ang Universal Social Pension House Bill number 10423 og maipabatas aron happy all seniors. Ito pinunta no kanang para nako ba ang ato ang kanana ang retirement age kasama Jerome 50? Oh. Ako. Mangutana na man ako nga pila kay angay nga muretire 50 aron maka-enjoy pa ta niya benepisyo man po nas company god kato si Bong Rebilia kay nomdom ko di ato siya balaod no ni ato nga
Musayo ba og retire ang mga empleyado? Sahabig sa gobyerno, kini mga sundao, pulis, mga BGMP personnel, Coast Guard, sayo kini ilang retirement kasama Jerome, 56 ni sila. Oh, kini ato ang mga miners pod, mga underground miners, sayo na sila ang ilang retirement age. Pero kita mga nagtrabaho lang sa ordinaryong trabaho sa private sector, ang optional 60, magsabot mo sa inyohang employer. Nas boss, muretire ta ko kaysa sintan ako. Optional optional tawag ana nga retirement. Compulsory og moida na ka og 65. Pero mo lagi na. Muretire tinuod ka pero anan.

Jericho. Pero pag si, siya nga, sa pila ng Jericho, Jericho Rosales by Jerome. Bitaw, karon lahi mo na ka, senior, lahi naman ang naong ni mo by Jerome. Mura naman kang si Eddie Garcia. Para na ako lang, no? Ako mas ng opinion ko. Kinahalan, 50 edad, ay. Ubahin mo gani? Paususan ba kita na? Para na ako. Ang trabahante nga mo makaservisyo na private company o 20 katuig, pwede nang mo retire? Paralitan, magsugod ka sa company kasama ni Jerome. 20 pa yung edad. Pag edad mo 40, nag 20 years ka. Pwede na kang retire eh. Ano ma-enjoy na rin mo ang imuhang mga benefits? Nga bata pa ka. Unya, makabenepisyo sa company, ana. Nga naman makabenepisyo ang company para makaili silang mga batanon. Nga mga trabahante, kailahe naman yun ang productivity sa mga batanon o ikumpara sa mga tigulang na. Para na ako lang. Ako lang pabuton. So, kanindot nga i-retire 40 edad a. Basta taga-alay yung kagsakto sa benepisyo niya. Patas anang pensyon sa SSS. Nga panalita ron kasama ni Jerome, ang imahang sildo. 20 mil. Kada buwan. Unya, ikita din mong 20, tagaan yung kag dako nga retirement pay sa imuhang boss. Plus, tagaan po kag dakong retirement, dakong pensyon sa SSS. Di, relax na lang ka. Ba't anoon pa ka mag-enjoy na ka sa imuhang pensyon? Karon, isura pa yag. Sa sinta edad, wasos, paita. O niya, gi-arthritis na ka. Usari mo, imo na pensyon, malakalakaw ka pa iyo nga tos butika. Sakit kay tuhod. Kadang ako, opinion ko na po na. Nga para na ako, mas mayon, isayo-sayo na to atong retirement age. Ay. Duha may purpose na. Dili man na para sa empleyado. Number one, para sa trabahante nga masayo niya og enjoy ang iyang mga benepisyo sa sud sa mga taas nga tuig. Nga nan trabaho siya sa iyang amo. Ikaduha, for the benefit of the employer. Aron makapangita og mga bag-o og mga batan-on nga mga empleyado ang ato ang boss. So, kana, siguro. Para ako okay, naging kastanan. Ha? O, naimingon nga, sa'yo ang retirement? Ay, sus. Tingali ka sa Jerome, apply siguro ito dadali, ay. Apply siguro ito dadali. Bingon ron ang naribalaon ron nga, oy, katunang edad na, o, 50, pwede nang retire. Ah, retire ka ito, ay. Para ang ato ang beneficios para trabaho ato pa lang ma-enjoy yung tarong. Sa umano na to, pag-enjoy og di na taganahan mo ka og adubo. Ay, pala kayo makaduot ba itong ngipon? Ha? Sus, lahi na lang bagay ng senior citizen na. Matumpas akong amigo, lahi na yung senior citizen kasama. O nga naman. Sus, pili anak ikaw, eh. Itilaw na ito sa kanon, mura naman na yung nagkaon tagapas. pili anak eksudan, eh. Natural lagi na, so. Mawa na rin, ha. Amot lang. Duda ba kayo palaon nga mapasar anay pohon kay sa ako lang sugyot okay lang eh sayuhon lang ato ang retirement age.

0: Si Glinda Masung Lagos, parihabit sa akong mother-in-law, early retirement siya sa City Hall, kasama, enjoy siya. Oh. Los Nidal, good evening, watching from Labangon. Ah, sige. Thank you, from Labangon, Cebu City. Elsa Quintero, maulagi mga bata, mag-abot, nagbasura. Di makalabay, agi anang silpon. Mga bright food attorney, basta bata aron Agis YouTube University. Imo na tanan. Joy Sariad, Ramini sa Buntag, Lounge, Kasilags, Udto, Kulapo, Amang Luwas Gabi. Okay na kaya tao eh. Katang kita mga 80s o 90s. Day, imo na tanan. Thank you, George Magali, Family Computer na Game Attorney, Super Mario, o Battle City, ao. Mahibo ba nga? Katong Super Mario, ay. Sige ba? Kuhan po ko, ay. Usapokos na. Nagsigduwa atong Super Mario ni ato. O katong itawag, o kontra. Kapuntamuan ng maunga computer game. Si Rambo o Arnold. Angan ato kontra o asa to kontra siguro to o komando putangan tanak putlanan sige na ay kon imo hakana ala sige kun ako pud unta makatilaw og kingon ni ana ya sunod si mana mo gasto na putani kasama ni Jerome si nana og 210 million. Kaya mag-impeachment naman punta. Impeachment trial naman punta sunod si Mana. Uwagas to matag-adlaw ay. Umayan nyo na nagdali ay. Aksos, kadaghang mga tao nag-reason sa Pilipinas. Kada-adlaw, 70 million ang gasto. Ay nyo lang kaya na ay. Para man naghihapon, inyo naman naghihukman daan. Para nako, sus. Noon, mahimang danon na po na. Para nako, di na ang langay-langayon pa nila. Kanibawa na taong say utok sa ato mga senador. Para na sila'y hukom daan. Katang ilaha, pakita na lang ko na ang ato sa mga tao nga. Na ilagituman ang proseso. Yes, sakto man po na. Ako'y daro og akong tamnan. Pero aron dili kay makas ang kwarta sa mga tao, nadalian ninyo naghuman eh. Akong patambukon og alim. 1 million matag-adlaw niya, maura man gihapon, yun naman ang gihukmandaan. Di mo natanan, o sama. Aron sigurado kag yung dili hilabtan. Day, kung imo natanan. Sunod si Mana, ang ugkaton sa prosecution, ang suma pa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Kung ako po dunta. O sa iyang bana nga si Manasis Carpio. Kalapad na yuta. Day, kung imuha ka na. Iampo na to, ang ato ang nasod nga Pilipinas. Kay gubot pa rin si Lukotro na ato ang politika. Pagkagubota, unya, mahal kayang palitunon, gubot pa kayang politika. Taas ang unemployment rate. Bukit sa atubangan, kung imo na... Daghan bang way trabaho? Mahal ang presyo. Politika, gubot kaayo. Langit ay halos kapili, ano? Gubot ang politika, hagsa ekonomiya. Unya, og ang Malacanang may musulti, okay ra? Bada, panag okay? Napugngan pa na eh! Tarungan ninyo tao ni Palihog, oy. Kapit naman na human ang termino sa ato ang Pangulo, Bongbong Marcos Jr. So, ako di manjud ko di DS, sibawanan mo ana, but ako mismo, as ordinary taxpayer, makiingon ko, usa makangaprajika? Ang iyang nabutang sa Pilipinas, sapit na mamatapos iyang termino. Imo na tanan. Katuntag 20 matag kilo sa bugas ng dili permanente. Kaya pilipili ra ang makapalit. Kaya pilipili ra ang makapalit.
1: mo na tanan.
0: Mangguna. Atul pas oba na to nga mga amigo, mao na na scam ko kasama, na scam ko. Mao ba?
1: Ako ka nang tungtung.
0: Na scam, na scaman ka. Apil magi ko atong 31 million ko, na scam gyo. Hana gud ay nang scam ug mao na.
1: Patambukon og alimahan. Dai, imo na tanan.
0: Yeah, karon hapit sa mo deliver sa iyang suna state of the nation address ang ato ang pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. Kasama po na imong suna Mr. President.
1: Kung imuha ka na
0: kahit ang madirig project Mr. President oy
1: makatilaw o king
0: diri sa Cebu Mr. President bisan og usa man lang kakabuok waiting shade sa iskulahan. Oh, kaya wapag yun may katilang project yun. Oh. Oh, 31 million. 31 million. Namina mo 31 million? Awhaga rin niyo ang ato ang presidente pabutang tadirig project sa Cebu. Ha? Namina mo 31 million? Pabutang tadirig project sa Cebu. Bisan usa lang ka waiting shade sa eskulahan. Kay pastilan bisan usa ka buok gamay ang hagdanan wa man. Ang 31 million mo ato ang pauhagon sa ato ang presidente kay utangan ang ato ang pangulo sa 31 million ka mga Pilipino nga ni buto niya. Ako ang magkabutar sa ato ang presidente. Prangkap-prangkap kasulti, wa man ko ni buto ni BBM. Ha? Wa nyo ko ni buto ni BBM. Wa sab ko ni buto ni Sara. Na, kalanduha. Wagi na nakabutar eh. Oh. Wa sab ko ni buto ni Lini. Wa sab ko ni buto ni Manny. Sa patulain ni Dagan. Wa ko ni buto ni Isko. Jesus. Mao na atong awagon ang 31 million. Hoy! 31 million! Utanga ninyo ang ato ang pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. Awaga ninyo ang atong pangulo Bongbong Marcos Jr. Nga, hoy, Mr. President! Kami ang 31 million nga nibuton nimo diri sa Cebu, Mr. President. Wa may project nga mo nakita hapit naman matapos imuhang termino? Ha? Ato ang mga eskulahan diri sa Cebu, sige mo lang gihapong paamot o lampaso? Mr. President, ang 31 million manawagan ni mo, butang ni make project rin sa Cebu. Ha? Sos in town, oy. Oy. 31 million. Tabangin ninyo, ang ato ang presidente, 31 million. 31 million. Awhaga ang atong presidente, hapit na matapos iyang termino. Wa pa siya ay project nga klaro. Huwag na amang gani, gi-announce baha.
2: Why lipod-lipod nga komentaryo? Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Matod pang Constantino apit, dili ko 31 million atone, 15 million ko. Heping klawan kuno siya. Ay, June will be sas sa barangay Giwanon. Baklahon Bohol, may gabi eh. Dito ko, dito Lacson Usoto. Ah, wasad. Adi, ako rana. Ba? Ako rana, eh, bawa na. Kaya kato mga di dumadaog, mautoy ako ang ibutaran. Ba, basta sa miyagi eleksyon, ako, muprang ako rin niya, wag niyo ko na apil itong 31 million. Kawa mo ko ni Butar ni Sara o ni BBM. No. Aw. Oy. Sige, ahaganan niyo palihog. Kaya paita na biyaan niya ay. Ma'am ko ni Bars, masulban pagkaha ng problema sa Pilipinas. Unsa pagkaha isuna ni niya. Mamutuo pagkaha ng mga tao. Justiceing lang yun. Boycott man ko eh. Kaya man ko mo rehistro. 31 million. Pangayo na magmalita o eh. Oy, 31 million. Namina moron? Hala, sige. Awhaga rin nyo ato ang presidente. Kamu may nibutar niya. Pabutang eh. O project ang Cebu, bisan usan lang kabuok haligi para eskwilahan.
2: Why lipod-lipod nga komentaryo? Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Matapos na lang termino ha. Wag yu ayo. Wag yu agi. Ha? Sos. Makawala na. Resulta na lagi. Okay, matayo ko ka panahon. Dari sa newsroom, inabaganta kasamang Gerald Albius, Master Control kasamang ni kasamang Kisus Minya o ni kasamang Jerome Yap. Sa transmitter, kasamang Oliver Atis, Roboy Boyser, si Ala Taladua o Kaabanan. O akong Kaabansab, si Josipos G.Q. Quijano. Ako si Radio Man, Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw, himiyaw na Ginoo o mayong tungang gabi Pilipinas.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan. Sa pagkatul sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon Amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Uban ni kami sa among pagpahuway nining gabi una aron sa amo niyang pagmata, pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
5: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEF, usa ka commercial na Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number DFB004298. Ang DYHP nagsibya matag-adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon,

live as a slave. Kung anak ka na ng Panginoon, let's live as God's children. Simula ngayon, let the Holy Spirit lead us. That's the leading of God, and that's intimacy. And then, i-allow natin na i-develop natin yung relationship natin. That's the link. Ginawa niya tayong anak at nagkaroon tayong ano, opportunity na tawagin siyang tatay. Balikan natin yung prodigal son. Paano niya tinrato yung kanyang anak? Nung nakita niya, ang layo-layo pa niya, ano po yung ginawa niya? Tumakbo siya, niyakap yung kanyang anak at ang sabi niya, hindi na po nakapagsalita yung bata, nagpa-practice pa yung anak niya. Ito yung sasabihin ko sa tatay ko, gawin niyo na lang po akong alipin dahil nilustay ko lahat yung pera ninyo. Alam niyo po, insulto yun sa tatay, nabuhay pa yung tatay, hihingin mo na yung mana mo. Malaking insulto yun. Pero despite that, tignan niyo yung ginawa ng tatay. And this is the reflection of our God as our Father. So the father said to his slaves, quickly bring out the, hindi lang robe, kundi best robe. And put it on him, and put a ring on his hand, and sandals on his feet, and bring the fattened calf, kill it, and let us eat and celebrate. Nagkaroon pa ng celebration, pinaghanda pa niya yung pagbabalik ng kanyang anak. Alam po, importante itong apat na simbolo, ay tatlong simbolo na ito. Una, the robe. The robe is a symbol of honor and righteousness. Ibalik mo yung honor sa kanya at yung righteousness sa kanya, yung katwiran. No? Tinuring pa rin siyang righteous. At ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Because God covers our shame and restores us as His children. Tinuring na tayong mga totoong anak. So that's a symbolism ng ginawa ng Diyos sa atin. The ring is a symbol of authority and identity. So ano po ibig sabihin niyan? That we belong to God's family and share in His mission. Nung kinuha tayo ng Diyos, inadapt niya tayo, mayroon isang mission na ipapagawa sa atin. And the sandals, alam niyo po ba yung mga slave, wala silang nakatapak sila? Yun yung simbolo ng mga slaves. But this time, para ipakita na tinuring niya ulit na anak yung kanyang anak, binigyan ulit ng sandals. This is a symbol of freedom and sonship. Meaning, we are no longer slaves, but free sons and daughters of the Lord. Di po ba napakasarap pakinggan kung ano yung sa kwentong ito, yun ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Binalik niya, ginawa niya tayong totoong anak, ginawa niya tayong matuwid sa kanyang harapan, at binalik niya yung identity natin as children of God. Pwede po ba ulit pa-ulit sa katabi niyo ngayon para ma-remind siya, you are a child of God. At i-challenge siya sila, live like one. Mamuhay ka na nakikita sa atin yung pagiging anak ng Diyos. So ito yung picture ng ating inheritance sa Panginoon. Kaya hindi lang yon, may kaakibat yung inheritance, sabi niya, if we indeed we suffer with Him. So yung mana na yan, no, ay matatanggap natin kung kabahagi tayo, no, sa mga sufferings na dinanas din ni Kristo. Hindi niya pinangako sa atin na magiging maayos ang buhay natin because we're still here in this world. Dadaan tayo sa mga sufferings ng buhay. And sufferings with Jesus may mean tatayuan mo yung katotohanan. You stand for the biblical truth even when it costs your friendship. Alam ba yung kaibigan mo, kinokontra ka niya, ayaw kanyang paniwalaan, so you will still stand for biblical truths. It also means choosing holiness even when it costs pleasure over sinful pleasures and enduring rejections or ridicule for your faith. Anong sinasabi nito?
anak ka

0: Diyos. That's your identity. Nilapit ka ng Diyos sa Kanya. That's intimacy. And He's storing an inheritance to you. But before you achieve that, you will undergo sufferings. So para expect natin na yung suffering na ito ay paninindigan natin yung pagiging anak ng ating Panginoon. Dito po sa early church, tingnan po natin yung nangyari. Na sila din ay nag-suffer. No? After calling the apostles in, they flogged them and ordered them not to speak in the name of Jesus and then release them. So they went on their way from the presence of the council. Ano po yung ginagawa nila after being flogged, pinaglalatigo? Anong ginawa nila? They were rejoicing that they have been considered worthy to suffer shame for His name. So instead na feeling of pain ng maramdaman mo dahil nagsasuffer ka for Jesus, magre-rejoice ka dahil binigyan ka ng opportunity na manindigan at maranasan yung suffering because of Jesus. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 11 and 12, sabi na dito, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. That's part of our inheritance. Tayo ay mamumuno. Tayo ay maglilid kasama ng ating Panginoon. At tignan natin sa Revelation, last passage po natin ito. O second to the last passage. Sabi niya dito, then I saw thrones and they sat on them and judgment was given to them. And I saw, sino po yon? Souls of those who have been beheaded. Alam mo, blessed tayo, hindi tayo napuputulan ng ulo dito sa Pilipinas. Pero during this time, sila ay, they were beheaded because of their testimony of Jesus. So part ng pagiging pagpo-proclaim ng gospel during that time, sila ay pinupugutan ng ulo. And because of the word of God. And they came to life. So this is our future. No? And we will rejoice for this promise and reign with Christ for how many years? 1,000 years. Kasama po tayo dito na maghahari balang araw. Kaya dinugtong ni Paul sa Romans 8:18, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. In other words, we may suffer now, glory later. Palakpan po natin ang Diyos sa mga magagandang ginawa niya sa atin bilang sa iyong ating tatay, tayo yung kanyang anak at kailangan nating ipamuhay na tayo ay totoong mga anak niya, na nakikita sa buhay natin na tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. So to apply this last principle, let live for what lasts forever. Pagtuunan natin ng pansin yung pang-eternity, knowing that our greatest inheritance is in Christ, not in anything this world offers. Hindi natin dito makukuha yung mana. Kahit wala kang mamanahin dito, magalak tayo, may mamanahin tayo pagdating ng araw. Amen. So to close, to recap, i-recap po natin yung lahat ng diniscuss natin. Una, God through the Spirit leads us as Abba Father. Siya yung nagli-lead sa atin. That's our identity. Don't be like slaves. Be secure in who you are in Christ. God chose you to be His. He adopted you. That's intimacy. Don't live in fear in or insecurity. Deepen your closeness with God. These are applications. And God gave you everything for this life and eternity. And that is inheritance. Don't settle for scraps. Yung mga bagay dito sa mundo, mga scraps lang yan. Rejoice in the feast prepared for you by our Father in heaven. Let's celebrate and live for eternal treasures. Sabi po ninyo kanina, kayo ay mga anak ng Diyos. Pakitaas po ulit ang kamay yung mga anak ng Diyos dito. Amen. Pamuhay po natin. Pero yung iba, hindi pa kayo sigurado kung anak talaga kayo ng Diyos. Alam niyo po, yung pagiging anak ng Diyos ay trabaho, ay naging cooperative effort ng Triune God, ng Trinity. Ng Holy Spirit, siya yung inadapt tayo ng ating Ama, ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu, at ang Panginoong Jesus, siya yung magiging co-heir natin pagdating ng araw. Pero ang lahat ng ito ay naranasan natin dahil lang sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Yung unang nabanggit yung salitang Abba ay yung nananalangin si Jesus dun sa Garden of Gethsemane. So dito sinabi niya, Abba, Father, Tatay, alam ko lahat ng bagay ay posible sa iyo. Pwede po bang tanggalin mo sa akin itong aking pagdadaanan? Pero ano po sabi niya, pero hindi ako yung masusunod, kundi ikaw yung masunod. Yun yung model ng isang anak. Meron tayong gustong mangyari, pero hindi nating hayaan ito mangyari, kundi hahayaan nating mangyari yung kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, we can call God Abba because of what Jesus had done. So I would like to close dito sa binanggit ni Pastor Joby. Sabi niya, as Jesus faced the cross, He took our place as the rejected one so we could be accepted as sons. He was forsaken so we could be adopted. And we wore a crown of thorns, or He wore a crown of thorns so He could inherit a crown of glory. Yun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya gusto natin i-focus ulit kay Jesus. Kanina pinalakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Pwede ba natin isang muling palakpakan for the second time? That because of Him, we are now called children of God. So sa mga hindi pa po, hindi nyo sigurado kung ano yung kay anak na ng Diyos. Ito po yung balikan lang natin yung ginawa ni Jesus dun sa cross. Kanina sinelebrate natin yung Lord's Supper, inaalala natin na si Jesus namatay sa cross. Dun sa nagsakripisyo, nilaban niya tayo para mailigtas lang tayo. Yung dapat lang natin gawin, kilalanin natin sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa mga anak na ng Diyos na nandito po, it is my challenge for you. Ipag-pray natin. The Lord, tulungan mo ako starting today that I can live my life for you as your child. Okay po ba yun? Maging prayer natin. So let's all stand. Tumayo po tayo at tayo sama-samang manalangin. Panalangin po para sa mga hindi pa kayo sigurado kung kayo ay anak na ng Diyos. Pwede itong mangyari sa inyo sa pagkilala niyo kay Jesus. Sabihin niyo sa Kanya, Lord Jesus, Panginoong Jesus, gusto kitang makilala sa buhay ko. Gusto kitang maranasan. At tunay na makita sa aking buhay na ako ay anak ninyo. Inaanyayan ko yung Banal na Espiritu na pangunahan ako ngayon upang mas makilala ko kayo ng lubusan at mapapurihan kayo sa aking buhay at magabayan niyo ako sa aking buhay simula ngayon. At sa mga matagal na pong mananampalataya na nandito, pagdasal po natin na Lord, thank you for adopting me as your child. Hindi man po ako karapat-dapat, but you chose me because of your love. Salamat po sa pagmamahal niyong ito at dalahin ko po ngayon, simula ngayon, lagi niyong ipaalala na my true identity is that I am a child of God. that you have adopted me and now I am enjoying all the full benefit of a child because of Jesus. Kaya tulungan niyo po kong laging gabayan ng Banal na Espiritu, lagi akong i-remind na dapat akong mamuhay para sa inyo. Hindi ko to magagawa sa sarili ko. Kaya po, iniimbitahan po namin kayo, Banal na Espiritu, patuloy niyo kaming puspusin, patuloy niyo kaming pangunahan upang ang buhay na ito ay maging patotoo na kami nga po ay tunay na mga anak ninyo. Salamat po Diyos, pagpalain niyo po lahat ng mga anak niyo na nandito sa sanctuary na ito, sa lahat ng nanonood via live stream, Panginoon, nawa, maalala talaga namin na kayo ang aming Diyos na mapagmahal, kayong unang nagmahal, at bilang anak ninyo, nais mo kaming mamuhay para sa inyo. Bless His family that we represent. Ingatan niyo po kami sa inyong, sa aming kanya-kanyang pag-uwi at gawin yung makabuluhan yung buong linggo na ito hanggang sa muli namin pagkikita sa susunod na linggo. Marami pong salamat. All glory and honor to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.
1: Growing up, nakahiligan ko na ang pagpinta. Isa ini sa mga butang na nagapalipay sa akon. Ako si Jude Tadeo Stelmoso, proud MX3 believer from Bacolod City. My love for art is limitless. Pero sadly, hindi ko na napadayon because of my asthma attacks. So for me to continue my passion, I need to take care of my health. Nag-exercise ako, nagkakaon sang insakto, I drink plenty of water, and I regularly take MX3 capsule. Ang MX3 capsule may aras ang alpha, beta, and gamma nutrients. It has powerful antioxidants na nagapabulig mapabaskog sang aton immune system. Gani, nagapagsik ako and inspired to paint every day. I have always been an MX3 believer. MX3 helps me see the different colors of life. I always thank the Lord who gives me strength and for blessing me a partner in my health journey. Diri na ko sa tunay, natural kag original, MX3.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
1: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Salayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
16: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
18: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
19: Nationwide.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Salayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Rush Boy Nationwide!

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
11: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
12: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Rush Boy Nationwide!
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. Birch.

0: Thunderbird pala, kaya magaling.
1: Ay, Ilong! Ilong! Yamato! Yamato! Okay, let's go! Okay, Shabon! Okay, okay! Okay! Okay! Okay! Okay! Okay!
2: Tulumanon na mag-iya kaninyo ngang imo mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamanon. Ug mahimong kampiyon. Inilog. Tulumanon na magtudlo usab kaninyo unsaon pagdasa rusto ang imo mga biluhing manok. Conditioning. Pagsanta sa sakit. Ug ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds. The winning formula. Ug karon ani ang inyong angkorman. Usa ka veterinarian ug breeder. Si Dr. Hansi Dahl.
3: Good morning, bayang sa Bungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. Good morning, kasamang kay, maing buntag sa atong mga sayo kayro nag-tukaw-tukaw. Labi na ganina mga kapasyon, nga sayugig kayo, nga ni mata karabuntaga. So, good morning na itong tanan. I hope nga naata sa mayong panglawas karabuntaga mga kapasyon. Og karon medyo balik-balik tagamay sa tong live. Medyo bag-o paggamay ang ato ang screen mga kapasyon tungod kay kuani. Ako na nabaguan sa ba? Nabaguan sa kong kanyot mga kapasyon. Pero nevertheless, ato aning panayuno ng atong programa sa tanan nga mga nag-live karon sa radyo. Good morning sa inyong tanan. Nag-live sa atong Facebook. Good morning. May buntag ka na itong tanan. Karong panahon na, ulan, init. Nanggingon nila, pistas langit daw kung kasamang kay. Pero, karong mutaga, tungod kay, may pagbalik sa ito ang gwapo nga Facebook. No? Indot sa kayo. Blue sab, mura sa usanina na, blue. Katerno sab. So, karong mutaga, so good na sa atong gitawag nga kanang early bird preparation, no, para sa derby sa early bird gani karon July. Nanay mga sugod-sugod nga pa derby promotion, local or kanang ginagkuay nga derby, local promoter o ka ginagkuay nga promoter, nana sugod na unya ato sa mabantayan by next month dool sa kayo, no. Okay, karon pitsa ko manon. Sabar pizza di sini be. So but sabot nga duulasan ang Agosto. Kaning Agosto kasamang kay mo gini prime gyud kaayo sa kanang gitawag nato nga mga derbies for early bird. No, naay karong katapusan nga derby pero kasagaran nag-andam ang tanan para sa August, no. Kay ang August diha tanaw nato ato manok medyo bigsa naging kaayo. Kaya mature na ginawayan, mature na pamorma. Kay kung ato siya ipugos karumbuan sa Hulyo, magtanaon ako, magkuwang-kuwang pagigamay. Pero kaning muabot na og Agosto, dinhin mo makita, no? So daghang kitang apilan na ay mga WPC, ng early bird. Na ay bakbakan ng early bird. Na asay digmaan ng early bird. Unya, na asay early bird ya sa kalahuan, no, kalahuan cockpit. So bisag asa, bisag kinsa, pwede ma-appeal basta doon kay bandid sa early bird. So I think ang digmaan dawat sila tanan, no. I don't think so about bakbakan og WPC, no. Kay mura og naasa na sila kanya-kanyang patakaran basin og dili gud nila ma ko ano, dili ma butang ta ma dawat ang uban nga mga early bird kay naa magislay ka uling ang banding. So this morning mga kapasyon, nga usa na sa itong pag-isgutan sa itong topic karon ang kaning gitawag na to nga conditioning sa stags kabaluman ta after aning early bird. Musunod na dayon ang local by September o October di national. Layo-layo pa tong late-born mga kapasyon. Pero karong panahon na, sab, naa na sa daghan nga nag kailang gitawag na ito, nag-prepare para sa ilahang mga brood stags o mga pullets para sa gitawag nila og Genesis, pag-una siyang season, mga kapasyon, gisugdan sa WPC. So, may tabo na, na-mention na nila ako dito mayagi. Nagdaga-daga na yun. Ubay-ubay na yun. Ubay-ubay na yun, mga kapasyon, ang gitawag na itong season sa stag. Mahimo na silang lima. Genesis, early bird, local, national, o lateborn. Kana. Kung daghan ka apilan, kung membro ka sa uban, para mga circuit, mga kapasyon, o breed, naging kag sugod. So, dapat kanong panahon, nakasalang na kasi mga materials, kung musulog kang Genesis, kay kasagaran, ang nadawaton, mga kapasyon, is August born o kanang September born. Muna ang sa Genesis. No? Kaya ang early bird is October o November. Muna yung usually. So, ang uban nga wag ka prepara, wag pakapanagang tungkol ani nga bagong nga season nga gipasulod sa WPC aw di good. Pasi ako good na actually na naman ko yung mga pullets na kaandam pero I don't think so kun ako ba nang ipanayin og breeding kay nahadlo ko kay kabalo naman ta nga season sab sa kwan season sab sa gitawag na to nga stag derbies. So, sa mga nakapalit, mga kapasyon, sa ako ang early bird, good luck sa inyo, ha? No? Gani karong adlawa sa Makay nati i-ship sa Luzon, sa Pampanga, niya, kwa na, tulog at rayo, I hope nga. Actually, kanang mupalit sa ato dito sa Pampanga, so okay na ginanato for 4 years na, nga every year, magpadalagi na siyang trayo, gikan sa ato. O, kalayuan sa Mike Agi sa iya, ha? Mauna nga, mainom sa tagkapi ka sa bagki. Kay, mula o, harsh na sa kaya tutunulan. Sa nagsasayo ka nagtukaw, katami Agi si Mana, kasamang kay, sayo kita mo tukaw, kay duwa lang is World Cup. So, karon fighting for third, I don't know, guman na ba, France o England. So, ugma, championship, Spain o Argentina. O, nang gawas ng mga hitters, mga kapasyon. So, this morning, before nato sugdan, nga itong timbayaon, ato i-shout out. Kaya mga sayo, kayo nga nagpa-shout out, kalamuntaga, din sa ato ang Facebook. No? Pero ay magkalimot, mga kapasyon, share, follow, ang ato yung official YouTube, Duke Hansidal Channel, of course, ang atong Facebook account, Hansi Imdal, o ang atong page. No? So, diri sa ato ang page, sa ato ang Facebook, wala patay mga produkto nga masulod diri kasamang kay by next siguro, pili na ito butang plus-plus, yun ano, sa ato mga produkto sa Thunderbird. So of course, good morning ni Dario Nunez, may buntag din na, Maki Lantafi. Good morning, Doc. Ingon pa niya, shout out kong Gian Gian Humawid. Kevin Humawid. Kasi mo ni, JB Humawit o Jik Ubas, Erwin Dayuhas o si Sosias Erwin. Glendale Christian Plante, good morning. Of course, oy, good morning sa mo ang endorser, Randy Rabadon, may buntag niya. Nga to ang endorser na si Randy Rabadon, is watching. Chokins Game Farm, good morning. Good morning, Doki, from Cagayan de Oro City. Oy, good morning nyo din na. Encel Berano, Glendale Christine Plantik, good morning, Doki. Ray Gonzaga, good morning, Doc. Randy El Rabadon, good morning, Doki. Then, Arter Sabal, good morning. Jonathan Tupa, shout out, sir. Shout out na. Arter Sabal, good morning, Doc Idol. Dayon, Jomar Aranyo, pa shout out, Doc, from Black Banacon Game Yard of Davao City. Mail PG Torinti, dool na July 25, Kalahuan Derby, 5-stag early bird warm-up. Uy, nindot eh. July 25, sukur si Manahan na, no? Karong Sabado. Dool na kayo tinood. Gerald Delpin, good morning, Doc. Lon Puentes Jr., good morning, Doc. Doki from Jinsan, Gerald Santos City. Onya, Jeff Rox Uba, good morning, Doc, watching from the Netherlands, no? K-Pesos Media, of course, pag-rit daw ka. Ako na sinaris ako tumangan, pag-rit. So, kisa pa'y naari, pag-rit na rin. Jason Castro, good morning, Doki. Oy, ang ato ning kauban si GBC, no? Good morning, dear sir. Remart Magturo, good morning, Dok. Pa-shoutout from Marindoki. Oy, good morning, dear sa tanga nga kaibigan sa Marindoki. Romelio Lankido, good morning, Dok Han. Shout out sa akong pamilya diha sa Tuyom Karkar City, Cebu. From KSA, meaning Kingdom of Saudi Arabia. Good morning, yung kaling uban. O niya na ni. Oh, napaday. Niapas. Wilfredo Jr. Poliquet Gunhoran is watching. Okay? So, karon. Atong istoryahan ang bloodline. Okay, tas ato ang listahan dari mga kapasyon. Kay kompleto matang lista.

mayor so mayor na pao man di ay kana bang mga bloodline nga atong i-mention nga makita nato madung na di sa radio, makita sa TV, mabasa sa magazines, ma-search sa YouTube, ma-search sa kunsa, no? Kani mga bloodline na either gigamit nila ni nga dinyada sa usa ka breeders, sa usa ka lugar, o sa unsa ka gusto nga iyang mahimo, no? Base lang sa iyang gusto nga ipangan niya sa linyada. Like for example, kaning atong i-mention karon. Ang uban kasagaran gyud ngalan gyud breeders. Mao gina sila ka provide sila na ka produce sila sa strain una ginganlan nilang ilahang kagulingong pangalan, no? So ang mahitabo ana wa ta masayod kung unsa linya ha, pero usually nakita nako sa akong research is more on kana gitawag nato nga cruises gyud kasagaran. Unya napasikat nila, napamaayo nila ang manok, mao nga ilang gigamit, ang ilan sa nga na ilang gipagamit. Muna mga kasagaran, madungog ka, mga nga na breeder, like for example, Gilmore, si Lon Gilmore, kanang Allen Roundhead, ni Will Allen, di ba? So, muna itong makita nga, ang uban, nga sa mga breeders, kasi male sims, nga sa mga breeders. Ang uban, like for example, kani atong i-mention karon butaga sa atong programa, sa atong bloodline, ang Albany. No? So, Albany, di isa ni siya apelidos tao, kundi pangalan ni sa usa ka lugar. Kani siya, dito ni siya sa Albany. So, dito ni sa Albany, New York. No? Kani mga manok, kagihimo, mga kapasyon. So, kung atong tanahon, kaning bloodline na cruises gihapon, no? Pareha sa may agi, kung na-mention is Ray Alexander. So, cruises of Claret and Roundhead. Pero kaning bloodline na matod pa diri sa akong nabasa sa Grit and Steel, this fowl in their grand perfection were grand in station, broad in body, with strong well-developed bones all over. Bulky body with large powerful wings and legs. No? So, kung kuan yung lawas, bulky kayo, kunya power kayo siya o pakuog ang yahang tiil. No? Kusgan, yung mga manoka. Usually, they are colored red. Kanaghanan pulagit ang color ano niya. No? Then, ang naanis siya yung mga bandila, no? Dayon, they come out usually red eyes, pula kayo ang mata ni yellow legs, ang tiil, yellow siya. Unya, kasagaran, straight comb siya, no? Straight comb with na-rare nga magawas ka sa ipikom. Matod pa, they are clear-headed fowls. Cheerful, easy to handle, but merciful against their adversary, no? Against the opponent. So, kaning mga manuka, gi-breed ni sa Osaka breeder ng ginganlan o si John Gallagher of Albany, New York. Gi-develop niya ni, ginganlan niya ni Albany, of course, tungod sa lugar, no? So, ingon pa, kaniyan to, sa panahon nila nga gapait ni manuka, kabalo man ta, no? I know, nga, ang uban sa inyo, talaga mo salida nga Troy. Dilahin sa itong Helen of Troy. Pero Troy lang, no? So, all around cocker in the pits ni siya, kaling Albany. During that time, consider nila nga marang Troy sa parahon nila, kaling Albany. So, kini nga bloodline, pwede ni mo i-cross sa modern lines nga naakaroon nga available sa ato karon nga panahon, no? Mga moderno ng bloodline. Pwede sa sweaters, pwede sa mga moderno ng roundheads, no? O uban pa mga kilsos ng mga bagong klase sa kilso. Muna siya ang kanang kitawag natong Albany. Sometimes, na mugawa sa Albany nga Spanguls. Pero kasagaran, mugawas ang Albany is pula yun. Pula nga medyo pagkahayagun gamay, medyo may bandila sa gamay. Kay kaning Albany,
is a combination of crosses between Boston Roundhead and Kearney White Hackle. No? So makita ni mo na do. Dari sa akong research sini, wag hindi mention, pero sa akong laing research, ang Albany is a cross between Boston Roundhead and Kearney White Hackle. Mao na nga kompleto kayo, kumigo kag lawas, bulky na, kuskag pako, kuskag tiil, naan niya, unya power kay siya. Dahil, pero, ana kanindot niya kay dili malitong manok. Sayon dadun, sayon ni handol. Mao ni si Albany. So, kung ako na ibawaan na ni si Mr. ang among usa sa mga endorser, Hermin Tebes, naan na siya, na-mention siya aning Albany niya sa karaan pa sa iyang papa. So, naa pa siya aning klasya at bloodline na. Unya, as far as I know, mga puti nga gimix ni Tulis White, ang iyang gisod ana is Albany pod. No? Monique ang iyang puti sa iyang Albany. Mao na nga mayo og resulta para sa iya tungod sa iyang bloodline nga Albany. So usa ni mga breeders nga nagkupot, I don't know sa uban nato nga mga endorsers ubang breeders kung kinsa pa yung kupot og Albany. Pero so far ako nakitaan nga naa diri sa Bisaya si Hermin Tebes og si Tony Lizares, no? Mao na mga kapasyon.

During sa panahon nga pili na ka mga kapasyon o kanang kandidato para sa atuang i-appeal sa mga bloodlines sa atong derby, no? Mga naamal na, kompleto mo tal. Munang giingon mga pasyon na mga naing mangutana during sa pre-seminar nga, Dok, unsa magyud ang kanang gwapo nga linyada nga angay galmon o angay bread. Kaya kanang-kanang mangutana, dagang-kanang pangutana. Unsa kay maayo nga linyada nga angay nga pinakamaayo gikuno. Sa tinunan na lang, ang tubag ana sa mga endorsers, ang tanang linyada, parehas ra. Puro maayo. Dipindi na sa imong paggam o dipindi asa ka hiyang. Asa ka ganahan o asa ka taas o padaog. Muna, dipindi na sa imo. Labi na, kasagaran sa pangutana nga, kami dok, pag umi nga mag-breed, musagi brandline ang una na mong i-breed. Muna, giingon nga tanang linyada, parehas lang, mga maayo, dipindi na asa ka hiyang anang linyaha. Kaya naiuban nga, kumplito siya sa linyada, hats, kilso, roundhead, claret, pero ang winning is niya na as roundhead. No? Nasa yung nana. Naiuban, daghan siya kumplito linyada, ang winning is po niya nga line is kilso. Or hats, or unsa ba nina. No? Depende na sa imong hiyang kung asa ka hiyang. Nga taraon ni mo, kay maski upari parihan na po bloodline, si Breeder A, pareha mo bloodline, o Breeder B, pareha bloodline, por kasagaran, dilig mo pareha na o winning record, winning line, kung padaog nyo nga manok, lahi-lahi, good permanente. No? Muna nga, dire, sa seleksyon, napaka-importante ang seleksyon sa during sa kanang mo pili ka para i-fight. No? Kabalo man ta nga, for example, sa mga buyers, kanima malitay o manok, kabalo na taon sa sistema nila, no? Angat! Kabalo na matang muna seleksyon kasagaran, angat! Dayon, angat sarado, kuburalan, atras, biligtil, na kubuangat siya na ay 1-2 pants, no? Nili, tanga nga manok, namasay uban nga, angat, pag bit-bit ang tiil, ay no, bit-biton, maginayinilupan ka sa magkay, di ba? Dili man ako ang bitbiton, mga natin ang lupa, dam na. So, pero kanang ilabay yun. Tanawa ang bunal sa manok, ang labay niya. Kasagaran sa mga mamalitay, daga naman kong buyer niya, no, mga, karoon sa early bird, tulo mo ito ni palit, tulo ka buyers. Tanawagin sila sa power o labay sa tiil sa manok. Muna ilang tanawon, no? Niya angat. Unang angat, duha, kuha na yun nila. No? Kandidato na lang nga ilang kuhan. Motro pa na sila spar. Motro pa na sila spar. So, mo kinaunat, angat, unang musakas taas, muna ikuhaon nila. Una na i-follow up sa ubos, 1-2, muna ilang gusto kuhaon. Muna usually. Aside sa station, aside sa kagapuhon sa manok, karang appetite, yun na ninyo makita na yun, kay ang appetite, ayaw na iting laog lang. Jury sa parahon nga, mapili ka, hindi mo pakanon manok. No? Kasagaran, kung naikaw man, gamay ra. Mula kasagaran. So, sa atong seleksyon, yung anasab, importante git mga kapasyon, tanawang gini mong bunal sa manok, gado na gisekat. No? Kay kasagaran, na may manok nga, ako, experience magigog, linyada nga sweater to sweater, tanan. Sa, nagbreed kog sweater to sweater, na ako'y nakita nga, kilanglan sa sweater, ang cutting, no? Kaya na yusay, tinuod, maayo, wapo, pero pag abot, daghan pa kay tiil. Daghan pa kay tiil nga gamiton para i-dispatch sa ang kalaban. Unlike nga, kung doon ay cutting, na natingala, bitan ay uban nga breeders, kikuhaan ako nila pag tingat lang, pag narin na sa kuha, na may kanang, pangdiin ba? Isa kabunal ba? Na, pag-dispatch sa yun. Na agi makita nila ngayon na na. So, tungod na kay, kita, mag-experiment mo sa ta. Di ba pwede nga, ratatatatatatatang nga itong manok, di ba pwede? Kinalan kay ka nga, doon nag pilit nga igo. Cutting na siya mga kapasyon. Importante kaya na. Muna nga, sa kasagaran sa akong experience, butangan ka rin ni mo groundhead or even claret na agina mo na nailang away, kumpleto, gwapo na, pero na sila cutting. Muna, importante kay mga kapasyon.

So kanang ingon nato nga pagpili sa manok nga ang fighting style angat sarado, head back, feet out. Nya delivery 1-2 punch. Kinahanglan gyapon na naadya ang cutting. Kaya sayang kayo nga na may uban nagkontak tinuod pero wa man maunsa. Or nagkontak inyong manok ang imo may nabali. Ang imong manok nas taas, nganong siya may nabali? No? Ang so meaning gikuot nas kontra, kanong kontra ha may gitog cutting. Kaya nga no, nalabian pa bagid niya nas taas. Kasagaran magud kung naka manok nas taas imong manok, chance kay na nga maka dispatch sag una sa kalaban, no? Nya ko istag. Dali ra kay di ogo nang istag actually. No? Dali kay di unlike sa cock or wolf stag nga medyo madugay pagamay. Pero kaning stag dali ra kayo. Mao na nga kinahanglan gid ka sa manok aning maayo gid ang seleksyon, no? And it does it mean mga kapasyon nga kung imong manok na pilian na ay namalit, di ka kasiguro ana nga kana silang manok ka reject na gina sila or class B na gina, no? Kaya class A nakuha na. Kaya na itay mga kapasyon during sparring off ang manok. Huwa mo lihok. Kanang wala mo lihok ang manok, di naman na otro honog spar sa bangke. Ipraplay naman na katraman yung lihok na kuhaon. So, doon na pag-itinensi nga naapay na bilindihan nga maayo. Pero during sa sparring, nalang ipamati gamay, na off lang siya. Di may kayo. Kaya actually, mga manok ka, huwag mong kondisyon pa. Kay pilian pa man. So, inana, no? So, di ka kanabang i- consider din mo nga out na mga manok ka kaya napili sa sparring dya sa seleksyon. Tanawa sa uban basin sa sunod nga sparring sila na say mapakita o gilas. Nga na mga kapasyon, no? Seleksyon, number one gina, labi na mong palit sa mong manok. No? Unya, of course, kung ikaw tagiya sa farm, consider din mo number one ang iya sang health. No? So, kanang mga mamalitag manok, kung tanaw mo sana, kabalo mo sila sa formas manok, pasakit ng bagdi. No? May mo na muli-ili sila. Na, kanang manok mo na nga, kaduhaon lang sparring. Sa ikaduhang sparring, manok kali nga mubigay, mutasabutan na, wala na, naay ni problema na sa health during kadako sila. No? May lang sa primero, sunod ni sparring, wala na ikalahotay. So, kanina na, mutasabot, doon ay problema ng mga manok ka during sa gadako sila. Mao na nga maski og panglitan ang mga manok naka-precall na na siya diha for selection naagi ko permanente gahatag og tambal, no? Na ako'y ganador max, na ako'y maski kausa lang sa kasimana, na ako'y Bixan XP capsule kausa sa kasimana, di pa ko mahatag og full power sa panahon nga naka-cord lang sila or ka naka-precon lang. Usually, ana, Bixan XP lang sa akong yatang sila. Then, kanan, ipakaon ako sila, doon na naging greens. Either Inerton or ang GMP nga 8020. Aron, pag panahon sa ilang madala ng manuka, usually, mga tanam na sila, doon, sige, pakaon na ni. So, kung emang isurya Inerton, or depende, kung pag-abotin to, dito na nila conditioning kaon, oh, depende na sila, pero at least, dire sa imo ha, anad na sila daglisto, parang pag-abot sila ha dito, in condition nila, wakay problema. Kaya kung nakapilit sa sila, unya, pag-abot silang farm, litsog liso, ay bilin yun ang liso. Di ginan lang kaunon sa dayon. So, resulta, ang lawas sa manok, maapektuhan. Maapektuhan gin ang lawas sa manok. Kung dili na balansi, kaya ibilin niya ang grains, ang pilis kaunon radya kay wa maanad. Pero kung ang teknik naman ana imong ra sa purgahon di pagkanon purgahon pagugma pagkanon hotdon gyapon nila basta mga manok nga healthy sila daan, no? Mubalik ta mga kapasyon, human importante kay nga painom-dom.

balita sa itong programa Inilog mga kapasyon ay pa-shout out na ini. Di ka shout out lang. Happy birthday di ay. Happy birthday Bin Mitz Bintong Haranilya. Larima, Tagal Larima, Mambaling, Cebu City. Happy birthday di ay, boss. No, mayon taog. Ang kagungkong na. Ang kagungkong ay lang kayo og dugaya. Kayaron makaon pa. Lami pa sana ay birthday di kina mawal lang tinoyok ka na, no? Either tinoyok nga baboy or tinoyok nga manok. Basta na alam makuan. Basta naalan heng pulang kabayo pagkahuman, adaog na. Kamang-kamang rin pagkahuman, pagkaugma, hangover. Mamalik kasigaran, may tabo, no? So, pero depende po na, kahit kita sa iba birthday ta, sa di lang sa tamino, okay naman, kaon lang. So, good morning! Adya pa? Eric Daiso, good morning, Dukans, watching from Maasin. Good morning, dia sir, ha? W.S. Chilmer Miranda Hernandez, shout out ako. Shout out ako ang Ludi. Ngingiga. Napailain, Wilfredo Jr. Pulikit Gunhuran. Good morning, Doc. Ingon pa, Ludi Thunder. Ingon ni W.S. Chilmer Miranda Hernandez. Nelfor Sombisi Kamay. Morning, Doc Hansi. Shout out sa akong anak, diha sa akong, diha o akong asawa, o sa tanan na minaw, diha sa manhuyod, Negros Oriental. Good morning, yo diha. MRD Gimyard. Oy, good morning. Good morning, Cole. Oy, good morning, diha. MRD, no? Then, apailain, Alexis, Jawa Hilio Banastonero. Higaling, nalana, no? Tidyo Johnson, good morning, Doc. Carl Renzo, good morning, Doc. Darayang shout-out. Alexis Jawa Ahilio Banastonero, good morning, Doc. Shout-out RSR Eagle Game Farm from Bubo Northern Samar o Grinjan Backyard from Bohol. Good morning, dia. Shout-out Alboy Game Farm of Bantayan Island, Tidyo Johnson. Ray Gonzaga, shout out King Koy Snart Teaport. Iga. LJ Serapin Game Farm. Oy, among endorser sa Bohol, ha. Good morning, Doc. Love you, mua mua. Ha, chop chop, ha. Ingiga. Dayon. Gerard Ibias, good morning, Doc. Ricky Tan Sandigan, maujod, gipangita sa mga bayar, Doc. Pero, paliton raguan ki. Ha, ayaw na, Sam. Makuloy pangitaon sa bayer kana mga ayaw kayo glabok nya palito nag 1k ay lang sa manay 1k piso ra man nato dayon Lilio sa streamos, good morning, Doc. Asa dapit imo farm, Doc? Naaba ka Albanin nga bloodline, Doc? Shout out sa tanan nga taga Kamutis. Ang akong farm naa diri sa Cebu City, Bukiran, Cebu City, no? Message lang sa ako kung naintindihan, no? Good morning, Doc. Ingon ni Chris Brosas. GGPG Game Farm. May buntag, Doc. Shout out. GGPG Game Farm from Guba. Duol ni sa akong farm, ha. Romel Feder. Good morning, Doc. Mark Anthony Kenneth. Oy, good morning, Doc. Oy, good morning sa dia, Mark. You are Artiga Senior. Good morning, Doc. Watching from Lake Cebu. China White. May buntag, Doc Hans. Og satanan viewers near and far. Murag na apanisya karon sa Australia mga kapasyon. Good morning, Doc. Watching from Pasig City, Master Apo. Good morning sa inyo diyan sa Pasig, no? Tapos by next month ang Fiestag, no? I, as far as I know, ang Fiestag is 14, 15, 16. I think this is MX Japan siguro, no? So muna mga kapasyon, shout out, tagadagas itong shout out ta. Karon, aside sa fighting style, no, of course, tan-aon sa nato ang kaning gitawag nato nga sa part sa seleksyon niya, ayang balahibo, no. Adi ina normal gina mga kapasyon nga naay mga manok karon nga wa pagyud katubo ang ikog, labi na kun panalitan kasagaran sa inyong mga manok. Dili kayo, kanang mga brother, dili kayo dako, no?
brotheri dako or ang mong range dili kay dako. Or normal sa manok nga mo chins ikog ni sila panahon sa mo edad sila og mga 3 months kapin to 4 months, no? Naay mga tangtang ikog. Kung mubo ra kayo og gamay ra ang imong range, ang tendency nila, tusik ko nila or unayon lang tusik, no? Muna ang uban magsugod pa kay 4 and a half to 5 months gipugos na nila og kanang harvest kay aron maka paspas pakabalik ang ikog lamin na ron uwan-uwan. Po tunay technique ana mga kapasyon, no? Tunay technique ana. Ako usually gawas kay imong sayuhon og dakop kay kung dito pala sila sa range nagtubo ana sa ikog nga gamay tusikon siya yung mga kauban or siya mismo magdugo tabangan adelikado kadalbalisim ang labas ang uban kung isog siya makadagan pa or kung isog bunal siya pero mo lagi dugay kayo katubo ang ikog kay nga no tabangan o labok paak sa uban nga kuan labi na karang mo pa'y pagsugod og kuan gawas niya or kung nasa rin siya na gini mga katul-katul gamay katul slawas na pa'y kaya di ba na to permanente ginaligo sila alay kang ginakup na muna nga kasagaran ilang uban sa'yo nilang harvest kaya nga no ang ilang purpose nga maligo sa derby ready ma purga sa tunga lang sa strong guard unya ma-personalize ang paghatag sa vitamins mauna nga inginana ilang sistema no ako kung early nga dakop tanawin mo nga ang ikog kuwang pagigkayo gawas sa cod liver oil nga muhatag ka na ay mayo ay patas ani mong protina maski og taas tanang protina sa imong manok nga gikaon or ang iyang gikaon ba na ana sa stock developer 4 plus or GMP 8020 no na mga 5 months ako gibuhat ana dugangan akong dog food nga duha lang ka butil duha ka butil na dog food recommended is yum yum dog food katong adult lang aron di kay mahal yum yum dog food akong gihatag tag duha lang ka lugas akong humulan aron mo humok siya mga sabag 30 minutes sana dali kay na humol kada feeding hatag ka sa ila og tag duha lang ka lugas. Masig wala ni hapon, morning lang ka. Nihatag sila, kusukay na mukao na tanawa ang balik sa ikog na sa imong manok. Nindot kayo o tubo ang ikog, labong. Unya, hilti kayo ang iyang ikog. No? So, muna nga, masig mingon mo nga, guwang ang manok, tungod na sa guwapong protina, yung gihatag, mauna nga, ni guwapong ikog niya. Niya plus imong paliguan, plus naapakay hatag ng cod liver oil. So, kana makalindot kikain na sa ilang mga ikog no ang tubo maayo paspas ang recovery labi na karon kay gawan-uwan so mas paggawas sa ikog dili abnormal nindot kayo ang gawas sa ikog unya healthy nga ikog ang mogawas unya paspas siya mo tubo mo na akong ibuhat karon dali ra makarecover ang ikog sa manok kay normal na why farm nga walay igun ana nga sitwasyon. Na iuban farm, gwapo kay ikog daan, walay problema. Kaya ang pagtubo, dili mandungan, puli-puli man. Pero kanang mudungan o guswa ang ikog, muna kinahalan yung kaana nga muhatag. Aron, madali ra makarecover. Kaya kung dili makarecover og sayo, mo derby na imong manok, ang istag mo derby na, duol na siya yung kondisyon, mubo pag ikog. Na. So wapak ayo ba, mumature yung ikog. Unya, inigkahig na to kay ikog may gunitan. Nya, dabong pa kayo. Delikado kayo. Uban na mga ibot pa. No? So, technique na to, ana. Mauna, aside sa feeding, kada lang sa mga kitagaan, kada lang sa mga, ang ikog, kwa na, kada bang patubo pa. No, patubo, mugbo pa, patubo. So, muna, bumbahan mo na siya og protina. Usually, ang gihatag na is yum-yum dog food. Gihatag na ko sila. Tagduha lang kalugas, no? Aron gwapo iyan tubo. So muna ina na kay normal na. Tanaway nigbalik ka nagtubo, builo siya. Kung nang husugod paguswa ay sa tagae. Kalag yung tugo nagsugod na og tubo, diha na ka mo hatag. Aron mo nindot og balik ang iyang mga balahibo. Then
imo siyang bantayan permanente, kasagaran sa atong mga istag na agi manggawas nga problema usay na sa cord, no? Nay mo iti og puti, nay sipunon, no? Di gina mawala, labi na karon siging uwan-uwan. So, permanente lang ka, labi na atong miagi, grabing uwan, katong miagi nga, dunay bagyo nga, wa pa yun, wa may migo sa ato, gawas na sa Pilipinas, pero, ang iyang hinungaw, siging uwan ka na adlaw. Labi na ang mga farm nga nasbukid, ah, sige, yun. Ang akong gibuhat, adto nila, muhatag lang ko o rumok still advance sa tubig. No? Muhatag lang kong antibiotic, hindi man kayo naisog kayo siya, igigigo raman, pero tungkol kayo doon ay vitamin C, huwag kayo problema. No? So, na vitamin C, unya, tylosin, amoxicillin, mong ihatag sa iya, mamalay na sa ito ang Romoxil Advance, tayo vitamin C, protektado kayo. So far, kung naamay mga ginagmay, dali na kayo maulian. No? Munang gingon ako nga sa imong farm, muna imong imintin nga tambal nga naagi ka injectables. Kay dili man lang ang istag maigo, hasta nang nangarol din ha. Kay labi na, kay nangarol sila, di open kay ilahang lawas sa suod sa tubig. Usually, gawas sa Betacin Gold nga capsule or Romoxtil tablet, naagi ko'y duha ka injectable nga naka-plaster. Pag sip-on gani, hubag naong buwa-buwa ang mata, mahagrak siya, unya, labi na, kanina, for example, sa mga dagko na, mahagrak siya, tuwa sa ilong, hubag ang naong, na nagikay kaso, anak, ang akong gamiton, ana, is Avitron. Kasi 0.3 lang, dali kayo na maulian. Kung pralitan, ang iyang problema na iti, no? Naasa iti ang problema. Kung itig puti, igbasa, luya lang nga waisipon, na luya nga waisipon, ang akong gamiton, ana, Bacterid. 0.3 gyapon, is dito na kong 4 days. Pag respiratory, ang akong gamiton niya is Avitron. Pag digestive o ini-illness siya nga pertaining to bacteria lang, ang akong gamiton is kaning Bacterid. Mao ni akong giandam dihan nga duha ka injectables nga naa sa farm, no? Pag kanang mga uban, mga powder-powder, gamiton kulo na sila pang prevention, pang flushing sa hay. Or kaning tablitas o kapsula, iya pa pang flushing or pang prevention. Pero treatment na gani, na naging si Avitron o Bacterid. Mao nang duha ka injectables nga akong andamon permanente. Kay maski o kanamang mga ka healthy na, tungod kay babaan sila sa init uwan, doon naging tendency mga kapasyon nga maigo sila. No? Maigo gisla sakit. Normal na. Blabi na mga kapasyon o doon na history, nga dito plus piso, doon ay panabang niagi ba? Naitinin siya na nga, sa panahon nga imo siyang i-pray kung to conditioning, na ay mamalik. Mamalik ang problema. Pero kung mga simple lang nga mga sakit, kaya na sila makarecover. Pero kung mudaot ng gani ang lawas manok, mamiyahok ng naong, desisyon na nagsuka og tuyo. Kaya ayaw na nagpugsa. Desisyon ni nagsuka og tuyo. Kaya nga no, lisod na kaya na. Mas maay pa nga ikaw makakao na nakasabang kay kaysa lain. Dala pa imong kwarta asa imong punan. Muna nga, naanagari problema nga kanang severe kayo nga problema sa manok ni aging gabi ayaw ginagpugsa. Desisyon ni na. Kung gamay kag manok, samot. Gamay pag manok niya, napakaing na ayaw pugsa. Kay kasagaran ana, kati anta mo, inigkaigo sa samad ana, masamda na sila during sa fight, muna'y dali kay mapaong. Mukulaps. Maragmag. Nga na lang katubas kontra. Yang kontra gahapa na siya, hindi na matusik. Resulta kontra, matusik pa, apili pa siya. Nayoban, mudagan. No? Nay mudagan nga kaso tungod kay doon ay problema siya sa iyang upbringing. No? Kasagaran, gina-ana, kalagyong mag-kulaps yun, matubangan. Di na matusik, buhi pa kayo.
No? Muna nga, muna yung pinaka-worst nga scenario may tabo. Usually, may tabo gina kung ang manok ni aging sakit. Labi nag-sever nga klase yung sakit niya na ulian, naka-recover. May manay o nga tong manok para ni sa magbantres lang kay kaonon ra pagkahuman. Warrior man eh. Atong gihimo diri. So, kinahalan makalahutay siya sa imong training, sa imong conditioning o sa panahon sa actual fight. Kay kundi siya kalahutay, ana, unong gyud atong puhunan, ana. Ila ra man ang latan apil ang imong wingman. Delikado kayo. Na ay maka HMD o wingman. Apil ay apil og lata. Ispost pag ito Facebook, delikado. Muna diha nga. Ayaw nang yung pugsa. Once kali doon ay kaso nga yung nana, severe ang manok. Ayaw pugsa. Payas ka ron. Ah, talaga naman, akong gina na mga tao nga. Lagang kitang pakanoon diha nga bay. Pili ang bayang maayo, ang bayang nga dili kay guwapog, barog, purma, utanaw na to si record nga sobra na siya crosses, ihaon tala na kay orang makatipid na speeds. No? Manok na i-diferensya po miskin na sa cord, out na dito. So, ato na ang desisyonan. Kay makalis ka sa imong expenses, ikaduha, walay problema nga naas imong farm. Kay usahay tendensya na kana mga manok nga naay sakit daan, inigawas ana, usay sila pa'y career sa sakit diha sa imong tibuok flak, sa imong farms. Muna, as early as possible, kung doon problema, out na lang yun. No? So, wala sa tayo oras, mga kapasyon. Ato ni Tiwaso, ning uban din yung nagpa-shout out, karon di mang lood. Burdagoy, Bragadag, good morning, Dokan Sidal, from Bantayan Island. Burdagoy, Bradagag Game Farm. Pa-shout out. Thank you, Doc. Sa pailain rin. Kanina lang nagpa-shout out lang. No? Isa pa. Master Apo, good morning, Doc. Watching from Pasig City. Ah, humananin sila. No? Uy, nag-pop up now. France versus England. France 4, England 6. Fighting for third. Muna sila mga kapasyon. So namatay oras. Time pa. Karong simanaha. Doon ay seminar daw sa Liti, wa ko kabaho sa tumpitsa ha, kay murag nahubog niya ko mga kaubang tao gagapon kay summer outing sa planta. So, murag okay rat nga nila karon. Dapat na isa. Ante Librero, good morning Doc, watching from Dap-Dap, Compostela. Uy, dagang kay manok ni Dap-Dap ha. Tama, mga mamalit pong manok, dagang kay Dap-Dap. Dagang kayo niya kapili ang mga manok, no? So, naman tayo oras, no? Sunod si Mana na i-seminar sa Bohol, tulo ka buhok. Unya, karon si Manaha na sa Liti. Huwag ako kabaluan eh, kaya wala din sa akong record. Anyways, basin huwag ako ibutan sa Facebook, din sa akong Facebook account, aron makita ninyo kung sa mga schedule, no? Ang tabayanan lang. So, naman tayo oras, si Ulagat sa Kanginan, Dr. Hansidal para sa Thunderbird, The Winning Formula.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
5: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
11: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron.
16: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
18: Kabog na nga pang negosyo.
19: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalikon.
20: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
21: Kondura. Kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
22: Strong for the Filipino.
23: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
24: DYHP RMN Cebu, the official number one.
25: Racho mo nationwide.
26: Gigutom na ba?

0: Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos sa SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mungpas, masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, sud sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rasha Boy Nationwide.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
10: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmite siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
16: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
15: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
16: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
15: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
16: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kinigitan aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
15: Sobra na.
16: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty seas, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
17: DTX 500.
18: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
15: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds og green tea.
16: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
15: Mo
16: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
15: Correct.
17: DTX 500.
20: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
17: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Kev, isa ka call center agent. Adin ako may gibating pang lipong-lipong, ubusahay. Mga nato ang akong panglantaw. Isulay ko ang tumad, mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipo. Ug tinaw na usabang akong panandaw.
17: Mighty C! Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
12: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Mayang adlaw po, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
15: I agree.
16: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako jud kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health sa GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
15: Oh. Dua ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
16: Monelisod. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
15: Gusto.
16: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
15: Kadaghana.
16: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
15: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
16: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
15: O kana.
16: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
15: O ba?
16: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
19: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayog duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
22: Mapalis sa mga butika.
15: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
16: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
15: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa anang pag-inom, pag-alak,
16: sigarilyo,
15: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidant.
16: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
15: No.
16: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo sa JP, muinom, marigarilyo, magdruga,
15: kadagan.
16: Nga mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga state sa JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
15: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
16: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
15: Kana.
0: DTX 500!
23: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mapalis sa mga butika.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
15: Tungod
16: kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna yung giingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubitaw. Ayun ang mugpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, Mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Dok?
16: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
15: Oh,
16: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
16: Na-adjoy pa na, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kong laay kayo.
15: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mixer GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: of
16: pa.
15: Of course. Pero, Dok, kung naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News, kasayuran sa maayong panglawan.
15: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kung nausap, si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio.
15: Layo ka tong gitawag, Dok, nga cardiovascular diseases.
16: Nga naman, Sir GP.
15: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
16: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
15: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo tadyod kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
16: Kay para at least kinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
15: Mali kayan jud ang type 2 diabetes, kay siyempre, di makamutambok.
16: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
15: Gusto.
16: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3, kay siyempre, kinahanglan pod tag mo upgrade. Silpon gani mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
15: Correct.
1: D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
15: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
16: wala na takdan.
15: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
16: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
15: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga
16: nasa D3 sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
15: Correct.
16: Inom dumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, Ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
15: Asa?
16: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
15: Okay.
16: Ang medium chain
15: triglyceride.
16: Triglyceride. Diretso na siya nga mahimong
15: energy.
16: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga mo inom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
15: Empty stomach, dok.
16: Kabalo ka nga, no, Sir JP?
15: Ano
16: hatagan kanya og energy or kusog.
15: Wow.
16: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir JP. Nara na sa ditribayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
15: Muna'y dapat target
16: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
15: Muniwang di ka.
16: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
15: Wala.
16: Wala, John.
3: D3 Bio!
4: Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
15: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Na-adjoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
16: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir JP, sa simple lang panabon. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir JP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron, muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
15: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually, Sir JP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
15: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
16: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
15: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
16: Ang extend food supplement, Sir JP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa dyan ay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
16: Hello? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
16: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
16: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa

0: Coffee.
1: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Kalami jod anang feeling nga mintras ga kapi ka dok.
1: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Mil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
3: Mm.
2: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
3: Mm.
2: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
2: Mm.
3: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
2: Murag na anatanan?
3: Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
2: Mm.
3: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
2: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
3: Mm.
2: Number one, naay MCTs.
3: Mm.
2: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
3: Mm.
2: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
2: Mm.
3: O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai, patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
3: mm-hmm,
2: a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
3: Mm.
2: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
3: Mm.
2: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
3: mm-hmm,
2: galingon og buhatong serotonin.
3: Mm.
2: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
3: Mm-hmm.
2: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes. Mm.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs.
3: Mm.
2: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyot kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
2: Mm.
3: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. O kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
2: Ha, unsa man na, Dok?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
2: Wow.
3: Aron mo gawas ang melatonin.
2: Aw.
3: Na ako'y pangutana, Sir GP.
2: Oh.
3: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Adili, jud, Dok Ramil.
3: Mm.
2: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
3: Mm.
2: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Okay.
3: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga na kanindot ang D3 Bio, Sir GP.
2: No.
3: Tagpilagan ni ang tag-14 ni siya.
2: Ang D3 Bio, Bio.
3: Tapos ang print D3, murag tag-G sa tingali na.
2: Oh.
3: Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintahan.

0: kay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D3 bio, gikan na sa US. Mm. Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man, BCO dagway. Mm. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
1: Mm.
0: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
2: D3 Bio. D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.
0: Nga pag-inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
1: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, muipikto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3 Bio, Sir GP,
1: oh,
0: ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect dyan ang pag-inom sa D3 Bio.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
6: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
5: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko.
6: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa

0: Pyrethrix negundo L. lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
14: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante. Nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.